0: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
1: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin ang Global na Tayo team mula po sa ating production side. Sa pangunan nating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. And of course, sa engineering side, sa master control si Justin at sa wirecast si Hero. And of course, kasama rin natin si Mr. J. Arevalo. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook broadcast live. Basta nyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel, sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At gayun na rin sa ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. So sa araw pong ito, napakahalaga po nitong ating episode as usual sapagkat marami po tayong pag-uusapan, marami tayong tatalakayin, marami tayong aalamin. Particularly dito sa ating mga kababayan dyan sa Pampanga. Maya pabak po kay Kongan, karing kabalin kong masasanting ang pong malalagong kabalin. Pero ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung gumuhong 9-story building sa may Balibago, dyan sa may Angeles City, Pampanga. Kung saan, may mga natala na pong nasawi, apat na yung nasawi, kasama ng isang Malaysian national. At sa ating pagkakaalam, merong mahigit 20 na survivors. At meron pang pinaghahanap, kung di po ako nagkakamali, mga 16 or 17 na pinaghahanap pa rin doon underneath the trouble. Pero sa huling pagkakabalita po natin, hininto na muna yung rescue operation, parang nasa retrieval operation na sila sa mga stage na ito. Pero ang pinaka-importante dyan, ano ba ang tulong na maipapaabot ng Department of Labor and Employment sapagkat ang mga nasawi po dito at mga naapektuhan ay mga construction workers natin, mga laborers. So ano ang mga nakalatag na tulong ng Department of Labor para sa mga survivors ng gumuhong gusali? At higit sa lahat, kung ano ang maaaring maiabot na tulong ng Labor Department sa pamilya ng mga nasawing survivors? At ano ang mga kinakaharap na penalties noong tinatawag na contractor at nung may-ari ng gusali? Sapagkat recently pala, ito ay ikang napatawan ng penalty ng Department of Labor itong contractor na ito at nakabalik lang dahil na-comply nila yung ilan sa mga dapat nilang i-comply. Pero that will be a different ikang story habang kinakapanayam natin ang Regional Director ng Department of Labor and Employment sa Central Luzon. Walang iba kundi si Regional Director Geraldine Panlilio. Magandang umaga po, Regional Director Panlilio, at welcome sa programang Global na Tayo.
2: Magandang umaga po, Sir Ray, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa programa ninyo. Good morning po sa inyong lahat.
1: Good morning po, Director Panlilio. Diretso na po ako sa aking mga katanungan, Director Panlilio. Ano po yung mga assistance na ibibigay ng Department of Labor and Employment sa mga survivors ng gumuhong gusali dito sa Angeles City, Pampanga, including of course doon po sa mga pamilya ng nasawi namang mga construction workers?
2: Yes po, Sir Ray. So kasalukuyan po ay gumagawa kami ng profiling nung mga survivors po, lalong-lalo na po yung mga construction workers, syempre po kasama na din yung kanilang mga pamilya upang tignan po ano yung karampatang tulong na pwede nating ibigay sa kanila gamit ang ating mga existing programs. So sa profiling po, which is of course sa ating quick response team na din, ay titignan po natin kung yung mga kwalipikado po at willing and able naman po, pwede natin silang i-refer for other employment opportunities. Pwede din po na bigyan natin ng livelihood assistance under our Dole Integrated Livelihood Program or emergency employment po under our TUPAD naman po. So dito po sa mga programang ito ay titignan natin yung kanilang qualifications and syempre po yung kanilang na din pong willingness kung anong programa yung iniisip po nila na mas makakatulong sa kanila. So kasama na din po dyan ang kanilang family member.
1: Okay. Alright. So, kasi kaya po namin unang naitanong yan, ano po, Regional Director Panlilio, sapagkat yung mga survivors nung gumuhong gusali, totally wala silang trabaho ngayon. So, kinakailangan talaga immediate assistance. Ano, Regional Director Panlilio?
2: Yes po, Sir Ray. Kasama po ng iba't ibang government agencies na tumutulong, pati po ang local government ng Angeles. Yun naman din pong province of Pampanga na magbibigay ng immediate assistance. So isasali din po natin yung pagbigay ng assistance natin dun sa mga programa po na ating nabanggit. Okay. At kung halimbawa naman po ay meron din pong mga pwede pang i-claim from their employers. Siyempre po yung mga last sweldo po nila, yung last pay nila, kung meron pa po silang mga leaves, yung prorated 13-month pay, yung final pay po nila, together with yung pong, kung hindi po sila covered ng SSS, PhilHealth Pag-ibig, pero yun din po, at siyempre po kung work-related ang nangyaring ito, so papasok din po dyan yung Employees Compensation Commission. So lahat po yan, we will do the proper referral at ito po ay haharapin natin, tutulungan natin sila sa ating single entry approach, yung SENA natin para mapabilis po no, yung pag-settle ng kanilang mga claims.
1: Speaking of that, Director Panlilio, you mentioned PhilHealth, ano ba tama? PhilHealth is SSS o Employees Compensation Commission. Matanong ko lamang po kasi may mga lumabas na balita na ano na pala ito eh, na napatawan na ito ng suspension ng Department of Labor and Employment.
2: Itong po yan.
1: Construction, itong Golden Years Construction at Steelworks.
2: Yes po. Pinatawa po natin siya ng work stoppage order noong September 24, 2025 dahil po sa maraming violations or gaps or deficiencies po sa pag-comply po niya dapat sa mga provisions po ng Occupational Safety and Health Standards. So nakita po natin sa pag-i-inspect natin sa construction site na wala pong karampatang safety gears or personal protective equipments ang mga construction workers. Meron pong problema sa housekeeping, sa illumination, sa mga scaffolding, meron din po sa wala pong mga safety signages, wala pong mga safety belts and lifelines, wala din pong wala pong safety personnel on site. So yun pong mga violations na yon ipinataw natin sa kanila at kaagad-agad po ay pinasara po muna natin yung company, so pinatigil po natin through a work stoppage order yung construction ng company.
1: So, okay. Pero paano sila nakabalik ulit para itayo itong gusaling ito given the fact na napatawan pala sila ng work stoppage?
2: Yun pong reason for the issuance of the work stoppage ay nabanggit ko na po kanina, 11 violations po yun. So, kung iisa-isahin po natin, ay pumupunto po dun sa poor working condition at doon sa lack of parang a workplace that is safe and merong helpful no for the workers or it will protect the health of the workers.
1: Mm-hmm.
2: Kasi yun po ang primordial concern mm-hmm. ng Department of Labor and Employment, which will never be compromised
1: mm-hmm.
2: dahil magtatrabaho po ang manggagawa, naghahanap buhay po siya. So mm-hmm. kailangan protektahan din po yung kanyang safety and health.
1: Okay.
2: So kung iisa-isahin po, magbibigay lamang po ako ng example. So lack of personal protective equipment. Dahil kung magtatrabaho ka po, kailangan po na kung meron pong mga possibility na magkaroon ng debris, falling debris, so dapat po ay naka-hard hat ka.
1: Okay.
2: Kung may mga wet floors naman po, kailangan po naka-safety boots ka. Kung medyo madilim po, dapat meron kayong parang mga reflectorized vest.
1: Mm-hmm.
2: So wala po lahat yon nung kami po ay pumunta. So isa pong violation yon. So ang ginawa po ng kumpanya, nung pinatawan na po namin siya ng work stoppage order, nag-appear na po siya sa Department of Labor. Pero yung pag-i-inspect po namin, we were denied access po actually. So on plain view po kasi namin tinignan yan, 6 labor inspectors po ang pumunta dyan, inikutan po nila outside the company premises dahil hindi nga po kami pinapasok. So yung pinakamalapit po na makikita namin, yun po ang ginawa ng aming mga labor inspectors. So, nung pinatawan po natin siya ng work stoppage order pinatawag po natin, so nag-appear na po sila dahil hindi naman po nila pwedeng i-lift mag-isa nila yung order na yon. So, inisa-isa po nila in a month's time, isang buwan po, ang kanilang pag-comply.
1: Mm-hmm.
2: So, unti-unti po nilang kinomply yon. So, ibibigay ko pong example yung sa personal protective equipment. So, meron po, nag-submit po sila nung purchase order, receipts, nung kanilang mga binili. May mga pictures po at suot-suot ng mga employees.
1: Right.
2: So, isa pa lamang po yan, pero ito lamang po yung aking gustong ibigay na example. Pero, hindi naman po tayo papayag na pictures lang, no?
1: Okay.
2: Hindi po tayo photo documentation. So, binalidate po namin yan. Pumunta po kami ulit sa worksite. Random po yan. Hindi po namin sinabi sa kanila na pupunta kami. So, tinignan po namin nung i-validate na yung compliance, nakita naman po namin na suot-suot na nga po nila. Meron na po yung mga ni-require namin. So, yun po yung isang example.
1: So, Regional Director Panlilio, so this, yung nababanggit po ninyo, yung mga violations nila regarding the same occupational safety ng mga workers.
2: And na, health standards.
1: And health standards na unti-unti nila na-comply.
2: Na-comply po nila.
1: Kaya
2: unti-unti.
1: Sila, kaya na-lift yung stoppage order
2: Nilift
1: sa kanila.
2: Nilift ko po yung stoppage order dahil kung yung violations po on safety and health of the workers under the provisions po of the occupational safety and health standards ay na-comply na po. So, wala na po ang imminent danger. Mm. Ang imminent danger po kasi ang kailangang mawala sa workplace para po pwede silang magtuloy-tuloy na magtrabaho dahil ibig sabihin po ay meron ng karampatang proteksyon ang mga manggagawa sa isang establishment na medyo risky po, no, yung pagtatrabaho.
1: Pero, Director,
2: so yun po.
1: Pero Director Panlilio, of course we put premium to the safety at health ng ating mga workers. Pero how about yung integrity ng building? Sino po ang dapat nagsisiguro na tama yung mga materyales at par sa standards yung mga ginagamit at technique at method na ginagamit doon para hindi mag-collapse yung building mismo?
2: Yes po, Sir Ray. Ang mga provisions po ng building code on structural safety and other matters po sa pag-build po ng mga structures, syempre po alam naman po natin sa national level, it will be the Department of Public Works and Highways.
1: Mm-hmm.
2: Kapag naman po sa local level, it will be the building officials po ng municipality or ng city.
1: Mm-hmm.
2: So, and the structural integrity, of course, hindi po yan hagip ng Department of Labor and Employment. Una sa lahat po, hindi po namin siya expertise.
1: Mm-hmm.
2: So, bakit po kanina nabanggit ko, scaffolding? Kasi po yung scaffolding, doon po tumutungtong ang manggagawa. Mm-hmm. So kailangan pong pag-aralan po namin ang scaffolding. Mm-hmm. Pero as to the materials used, as to the structural integrity, beyond our jurisdiction po yun, yeah. Sir Ray.
1: Mabuti pong nabanggit natin yan, nalinaw natin yan, ano po, Director Panlilio. At least to guide our listeners and viewers on what extent does the Department of Labor and Employment has dito sa ganitong klase ng mga workplace. So,
2: yes, sir.
1: Okay, so yung integrity, structural integrity ng building, hindi ho sakop ng DOLE yan. Yan po
2: hindi
1: ay
2: po
1: sa DPWH at ng local yung building inspector ng local government unit.
2: Yes po, sir. Sir Ray, yes po.
1: Okay. So, pero nagpakita na po ba sa inyo itong may-ari ng building? Sino ba itong may-ari ng building na ito? At sino ba itong contractor nito?
2: Noon pong nag-issue kami ng work stoppage order, ang may-ari po na humaharap sa amin is Mr. Erickson Lim. Mm. So, yun po. Siya po ang may-ari ng building. Ang paggawa po kasi nung building itself is by administration.
1: Mm-hmm.
2: So, nung time po, during the time of our inspection, there was no contractor. The okay. Golden years...
1: Alright. Okay, parang nawala si Director. Director? Okay, sige. Ibabalik natin si Director. Medyo nawala lang yung ating communication kasi... Gusto natin malaman kung nakipagkita na sa kanila sa department.
2: Okay po, sir.
1: Ayan, go
2: sir.
1: Ahead po. Go ahead po. Go ahead po, Director.
2: Sir Ray, nakita po namin ang may-ari ng building. Ano siya din may-ari nung mismong golden year, si Mr. Erickson Lim.
1: Mm-hmm.
2: Noong pong panahon na hinihiring po yung case.
1: Okay.
2: Pero ngayong panahong ito po, hindi pa po namin
1: hindi pa rin nagpapakita.
2: Nakita. Pero... we tried po no to call dahil meron naman po siyang nileave na number dahil nga may mga hearings para easy po yung access namin sa mga parties no to the case. Hindi po siya sumasagot sa mga labor inspector at mga hearing officers po natin.
1: Ba talaga may ugali pala itong hindi sumasagot ano? At hindi pa nga kayo pinapasok nung unang inspection nyo, tama? Doon sa kanilang ano? Sa kanilang
2: hindi,
1: building.
2: Hindi po kami napapasok noon.
1: Okay. Ba ano apelyido Lim na naman. Anyway, sige. Anyway, so ano po ang ano meron bang nakaambang mga nakikita kayo na legal penalties dito kay Lim at sa itong construction company na ito?
2: Sa punto po ng Department of Labor and Employment, ang gagamitin po natin dito ay yung visitorial power. Siyempre po titignan po natin yung standards na mga vinayolate, and that will be the Occupational Safety and Health Standards. Siyempre po kami po titignan po namin yung investigation because at this time po, kahit pupuntahan namin, although dalawang beses na po namin pinuntahan, wala na po talaga kaming makikita in terms of... no, yung sa pagtatrabaho po. So kung halimbawa pong merong lumitaw na mga findings, let's say po sa electricals, dun sa mga na pumapasok pa po sa aming standards, and then pwede po nating patawad ng penalty.
1: Mm-hmm.
2: But the penalties naman po kasi goes directly po to the Philippine government. No?
1: Mm-hmm.
2: So hindi naman po yan pupunta sa mga workers. So at wala din po kasing criminal liability na pwedeng ipataw under the Occupational Safety and Health Standards.
1: Okay.
2: So, yun pong mga pwede na ating tulong na ibigay sa kanila would be the claims. And then, syempre po yung SSS, PhilHealth can also help us out with this kung meron pong paglabag. No? Kasi po, I have... read po sa social media posts at saka sa mga news na nilalabas ay parang mga bago po itong workers. No?
1: Okay, okay.
2: So, hindi po ito ang mga nahagip siguro.
1: Yung dati.
2: So, sinabi ko po siguro no, dahil hindi ko pa po nakikita talaga yung payroll. So, yun po, baka hindi po ito yung nahagip ng aming mga inspectors dahil alam naman po natin sa construction, five-phase po ang paggawa nito. Kung yung sa structural, hindi na po ito yung gagawa sa finishing, sa painting, something to that effect po.
1: Yes.
2: So kung hindi po sila covered by SSS, That is a very big problem po on his part kasi siya po lahat ang dapat mag-take charge yan. And I know that the SSS can impose po mga penalties. I just do not know kung ano po yung karampatang penalties na pwedeng ipataw po sa kanya siguro, ng appropriate agency po.
1: Siguro last question na lang po, Regional Director Panlilio. So may ugnayan na po kayo doon sa mga survivors as we speak na gumuhong gusali maging sa pamilya ng mga nasawi at
2: yes,
1: immediate po ba ang pagbibigay ng tulong?
2: Yun pong pagtulong natin, ini-start na po natin yung profiling. At syempre po, when you say immediate, how immediate po kasi, depende po dun sa pwede po nating ibigay na appropriate na assistance sa kanila. So, we are doing po our best, expediting po lahat ng proseso para po mabigyan po natin ng karampatang at kaagarang tulong ang mga survivors at yung mga nasawi na din po, pamilya ng mga nasawi na mga workers.
1: Well, siguro po, Regional Director Panlilio, mensahe na lamang po ninyo sa ating mga kabalen, sa mga kababayan natin dyan sa Pampanga, maging sa buong Pilipinas na sumusubaybay at maging sa iba't ibang panig ng mundo, mensahe po ninyo sa kanila, lalo na sa mga pamilya at survivors ng gumuhong gusali.
2: Opo, gusto ko lamang po sabihin on behalf po of the Secretary ng Department of Labor and Employment, we have a new secretary po, si former Senator Francis Tolentino, at lahat po ng mga kawani ng Department of Labor and Employment, nais po naming sabihin sa inyo na kaisa nyo kami sa pagbangon no dito sa nangyaring trahedya. So lahat po ng mga survivors, we will look into your welfare po using our welfare programs at kasama na din po dyan ang inyong mga kapamilya. Sa lahat po ng mga merong nakikitang problema sa mga construction companies, although we are doing the rounds po of construction, ongoing construction, pwede po ninyong ipagbigay alam kaagaran sa ating Department of Labor at sa mga local building officials upang maiwasan po natin ang mga ganitong pangyayari at maprotektahan po natin ang buhay ng ating mga kababayan. Maraming salamat po.
1: Well, dakala salamat po, Regional Director Panlilio.
2: Dakala salamat po, Sir Ray. Dakala po salamat.
1: Salamat po, salamat.
2: Opo.
1: God bless po, God bless.
2: Director, God bless you din po. Good luck po.
1: Thank you, ma'am. Thank you po. Director Geraldine Panlilio, Regional Director ng Department of Labor and Employment, Central Luzon. And I would also like to take this opportunity na i-congratulate at batiin ang bagong acting secretary ng Department of Labor and Employment, former Senator Francis Tolentino. Kahapon po lumabas na yung kanyang appointment as acting secretary. Inappoint po siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang acting secretary ng Department of Labor and Employment. So congratulations po as Acting Secretary Francis Tolentino. And of course, we also would like to express our deepest gratitude, sincere and deepest gratitude to Secretary Benny Laguesma ng Department of Labor and Employment. Sec Benny, kung nakikinig ka man, maraming salamat sa iyong serbisyo sa gobyerno, sa kagawaran ng paggawa, sa Departamento ng Paggawa. Maraming salamat for your years in service. Alam nyo kasi bago pa naging secretary si Sec Benny, naging rank and file din po yan ng Department of Labor and Employment. Hindi po yan biglang secretary o biglang USEC. Galing po yan sa baba. Rank and file po yan. And of course, yung kanyang experience sa baba, he has carried all the way up there. Okay? Sa kanyang kinaroroonan. Pero dahil nga po sa health issues, alam kong medyo may noon pa man may iniinda na yan si Secretary Benny Laguesma. Pero dahil sa dedikasyon niya at sa gusto niyang makapagsilbi pa rin sa taong bayan sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment, isinantabi niya muna yung mga nararamdaman niyang yan para makapagsilbi. Kaya lang they will always come to a point na kinakailangan din magpahinga, kailangan bigyang atensyon yung kanyang kalusugan. So thank you very much po, Secretary Benny Laguesma, for supporting this representation, for supporting the program, itong ating istasyon, maging yung ating dating programa sa Bangon Bayang Mahal. Thank you very much po for supporting it. Thank you very much, Secretary Benny. And of course, thank you very much din kay Miss Carla. Ma'am Carla, thank you again so much. Sana wag kang magbago ha. Lagi mo kaming tutulungan. Thank you very much. Samantala, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
4: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo, from one government agency to another. Ngayon naman tayo ay makikipag-ugnayan sa ating Maritime Industry Authority o Marina, sapagkat kahapon nilunsad nila itong programang Layag o Lakbay Alalay ng Gobyerno Program. Ito kasing Layag program na ito ng Marina ay naglalayong tulungan yung ating mga pasahero na sumasakay sa ating mga seagoing vessels na bumabiyahe. And I think 10 million ang target nila dito na matulungan. So alamin natin ang detalye tungkol dito, sapagkat kasama na po natin ngayon ang ating Administrator ng Maritime Industry Authority, Administrator Sonia B. Malaluan. Administrator Malaluan, maraming salamat po at good morning at welcome po sa programang Global na Tayo.
5: Good morning, Ray, and good morning sa iyong mga taga-subaybay.
1: Ako, thank you very much po, Administrator, for gracing our program. So siguro po, Administrator, diretso na po ako sa aking mga katanungan. Pero bago ang lahat, before we go forward dito sa mga questions, ano po ba ang naging direktang epekto ng naging Middle East crisis sa ating shipping industry dito sa Pilipinas, sa mga pasahero at sa mga shipping operators?
5: Nako, ang ating pong maritime industry ay directly hit. Bakit? Dahil po ang ating tinatawag na fuel expense para sa operation ng mga barko ay almost 50% of the total operating expense ng ating shipping. Mm-hmm. So nung tumaas po ang presyo ng ating fuel, naturalmente tumaas din po ang ating pamasahe at even yung bayad po ng mga cargo, transport of cargo. So diretso po ang effect sa maritime industry.
1: Alright. So napakalaki po ng epekto. Pero sa paanong paraan po makakatulong itong lakbay alalay ng gobyerno? Kasi ang nakalagay dito, 10 million passengers ang target nyo dito, Administrator Panlilio.
5: Yes,
1: Ray. Administrator Malaluan.
5: Yes. Ray, actually, malaking tulong ito kasi isusubsidize ng government yung taas pasahe. No? So kung tumaas ang pamasahe ng 100 pesos, sasagutin ng gobyerno ang 100 pesos. Kaya lang po, dahil sa limited budget, pumili lang po kami ng mga ruta na pwedeng i-implement ang programang ito.
1: Mm-hmm.
5: At sa pagpili po ng ruta, ang ginamit po nating criteria ay dapat po commuter type yung service. Kumbaga, balik-balik yung barko or yung bangka.
1: Mm-hmm.
5: At ang biyahe ay less than 2 hours. Ito po ay ginagamit talaga ng mga manggagawa, ng mga estudyante, at ng mga maliliit na businessman natin, no, yung bumibili ng mga produkto sa kabilang island.
1: Mm-hmm.
5: At marami ang traffic doon sa mga ruta na napili natin. Kaya po in-expect namin yung around 10 million, base po yon sa maximum capacity nung 93 vessels that we included in the program.
1: Okay, so may mechanism tayo, mayroon tayong guidelines na sinusunod in the implementation of this LAYAG program. Kasama po ba dito yung tinatawag na service contracting administrator?
5: Actually, ito pong ating LAYAG program or Lakbay Alalay ng Gobyerno program, ito po ang service contracting program para sa maritime. So yun. Kung sa lahat po meron tayong service contracting, nasama na rin po ang maritime sa service contracting. Ito po ang unang pagkakataon na naisama ang maritime transport sa service contracting program.
1: So hindi lang po sa lupa, sa bus, sa mga jeep ang may service contracting, pati po sa shipping.
5: Yan po ang nakakatuwa kasi unang, sabi ko nga po, unang pagkakataon po ito na na-extend yung ating tulong mula sa gobyerno para sa maritime sector.
1: Okay. Administrator Madalo, balikan ko lang po yung ano, yung mechanism natin na sinasabi niyo. Yung proseso sa pagbibigay ng subsidiya. So, ako, kanina may nabanggit kayo, 100 pesos ang subsidy ng gobyerno na ibibigay. Depende yan dun sa ruta ba?
5: Depende po. Tama po. Depende sa ruta. So, ang atin pong subsidiya ay ranging from 10 pesos at ang pinakamataas po ay umaabot ng 190 pesos. Depende okay po sa ruta na babiyahe po ang ating mga kababayan.
1: Kamusta po ang pagtanggap dito ng mga shipping operators natin dito sa mechanism na ito?
5: Nakakatuwa naman po dahil nung nag-issue kami ng eligibility, kami na po ang nag-screen kung sino yung magka-qualify. So ang proseso po natin, nag-issue kami ng tinatawag naming eligibility notice. Tapos po sila ay babalik sa marina, nagpirma po sila ng concurrence. Tapos po, nagkaroon tayo ng service contracting agreement. At nakakatuwa po na yung ating mga inisyuhan ng eligibility ay puso pong nag-participate sa program.
1: Okay, so how are they going to be remunerated dito sa Lakbay ala itong programa niyong LAYAG? How can the operators make sure na hindi naman sila malulugi dito?
5: Meron po tayong tinalaga ng mga taga-marina. For the information, 11 routes po yung na-identify natin na kasama sa programa. At meron po tayong tinalaga ng mga taga-marina sa bawat pantalan or port kung saan po covered nung ruta na na-identify natin. So araw-araw po, yung mga tauhan ng marina, sila na po ang nagkukolekta ng mga dokumento para sa pagbayad sa shipping company. So sa atin pong advisory na inisyo nung April 16, ang una pong nilagay namin ay maikli lang po ang panahon para sa programa. So after 1 week, babayaran po namin sila. Mm-hmm. Pero may ilan pong nag-apila na kung pwede na mas maaga. So pag natapos po, kompleto ang dokumento, kompleto ang computation, then magbabayad na po kami sa kanila. Ang target po namin, at least, kung di man every day, at least every 2 days.
1: Okay, alright. So, gano'ng kalaking budget ang nakalaan dito, Administrator Malaluan?
5: Yun lang po ang medyo maliit lang, 200 million. So, pero magandang panimula po ito, no? Kasi nga first time. Titingnan po natin kung gano'ng pakinabang or ano ba yung naging impact kahit maliit yung amount dahil marami yung ating target na matulungan, baka po sa susunod ay mapa-expand po natin at we can make representation para po ma-increase ang ating budget for this program.
1: Ito pong 200 million na ito galing mismo sa pondo ng marina or ito po ay ita-download mula sa DOTR?
5: Ay, galing po ito sa DOTR dahil po yung ating service contracting appropriation ay nasa DOTR po. So meron po actually na 1 billion pero ang 800 po kasi ay nasa land transport. Kasi ilang taon na pong merong service contracting sa ating mga sasakyang panlupa. So sila po yung nauna at dahil pilot

0: Okay.
1: siguro hanggang mga 3 weeks. So, aalamin po natin, live ang aming monitoring. Meron kaming data every day. So, malalaman po natin kung paubos na o marami pa yung natitira sa ating pondo. And then, we will adjust po sa duration ng program.
0: Last question po, Administrator. Kung sakaling hindi po makatupad dito o hindi makasunod sa tuntunin yung mga shipping operators, meron po bang nakaambang penalties naman sa kanila?
1: Sa ngayon po, ang naisip, nilagay lang naming penalty doon sa ating advisory in case violation ng safety. Ay talaga pong i-stop natin yung programa sa kanila at mayroong kaampatang parusa yung mga violation na yon. Pero dahil nga po sa pagtutulungan ng under the leadership of course of our Secretary Lopez at sa pagtutulungan ng Marina, ng Coast Guard at ng PPA, wala po kaming nakikita na problema o violation dahil nakatutok po ang mga tauhan ng Marina at nandun po, din po ang ating mga kasamahan sa PPA at sa Philippine Coast Guard.
0: O, buti po nabanggit niyo yan, Administrator, sapagkat siyempre pag nalaman po ng mga kababayan natin na effective today, meron na yung tinatawag nating layag o lakbay alalay, sigurado baka dagsain po yung mga ano natin, ha? Mga pantalan, yung ating mga pasahero. Dahil siyempre sa panahon ngayon talaga naghahanap po ang mga kababayan natin ng pamamaraan kung paano nila na mai-stretch yung kanilang peso. At napakalaking bagay po nitong programang ito ng Marina, Lakbay Alalay ng Gobyerno Program. So maraming maraming salamat po, Administrator Malaluan, sa oras sa pinagkaloob niyo po sa amin dito sa ating programang Global na tayo. We wish you the best and we know magiging successful ito hanggat namumonitor ng mabuti ito ng Marina. Thank you very much po, Administrator Malaluan.
1: Maraming salamat, Ray, and magandang umagang muli. Thank you.
0: Ang ating Maritime Industry Authority Administrator, Sonia B. Malaluan. So effective today yung tinatawag na layag o lakbay alalay ng gobyerno. So hindi lang po sa bus, hindi lang sa jeep, merong service contracting. Hindi lang sa tama. Oh, meron na rin po sa mga pantalan, sa mga shipping vessels na nagdadara ng mga pasahero. Pero may ano po yan, I think 11 or 13 routes po ang initially i-implement yan. Kasi medyo hindi pa ganun kalaki yung budget, 200 million. So mamimili muna sila ng mga I think 11 to 13 routes. Ano? So para malaman po ninyo yung mga ruta na yan, pumunta lamang po kayo sa Facebook page ng Marina or yung kanilang website. Makikita nyo po kagad doon yung mga ano na yan, yung mga routes na yan, para malaman ninyo kung yung pong ruta na dadaanan nyo, gagamitin din nyo, ay sakop ng tinatawag na layag o lakbay alalay ng gobyerno program. Magbabalik po kami makalipas pa rin. Bago tayo pumunta sa mga paalala, ay ito muna, kanina pa naka-standby ito, paraanin muna natin. Ang isang report, nakuha, isang report galing kay Quincy Kahilig.
2: Naniniwala ang isang technology expert na hindi dapat katakutan ng publiko ang mabilis na paglaganap ng artificial intelligence o AI sa iba't ibang larangan. Ito'y sa gitna ng mga pangamba na mapapalitan ng AI ang ilang trabaho, partikular na ang mga trabahong pang-opisina o desk jobs. Ayon kay Art Samaniego Jr., co-founder ng Scamwatch PH at isang tech support professional at certified cybersecurity analyst, hindi na mapipigilan anya ang paggamit ng AI bunsod ng patuloy na inobasyon sa teknolohiya. Gayunman, sinabi niyang kayang makasabay ng mga Pilipino kung pag-aaralan ang paggamit ng AI tools na available online.
3: So hindi mo kailangan maging expert. Ang kailangan lang dito, marunong kang magtanong, marunong kang mag-verify, marunong kang magsuri.
2: Kaugnay nga nito ay nagsasagawa ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng mga training sa paggamit ng AI. Kabilang dito ang libreng webinar na isinagawa nitong Lunes sa pamamagitan ng Google Meet at live stream sa Facebook page ng DICT kung saan itinuro ang epektibong paggamit ng AI tools gaya ng ChatGPT para sa trabaho, paggawa ng content at pagnenegosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Quincy Kahilig, sa report na yan. Of course, binabati rin natin, shoutout na rin kay Miss Betty Atinan.

0: Live pa rin, nakasubaybay sa atin all the way from Singapore. Okay, sige. Well, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa ngayong araw na ito. Marami pa po tayong nakalinya. And we are trying to get in touch with the Department of Social Welfare and Development, especially our spokesperson ng DSWD. Walang iba kundi si Asek Irene Dumlao. Yan, okay. Ito naman ay makikipag-ugnayan tayo tungkol sa mga assistance na naibigay ng DSWD sa mga naapektuhan ng sunog, napakalaking sunog, diyan po sa may Binondo area. Na talaga naman po napakalaki ng sunog yan. Marami tayong mga naapektuhan, mga kababayan dyan. Ganyan na rin kung ano naman yung maibibigay ding tulong ng DSWD sa mga survivors at pamilya ng gumuhong building dito sa May Angeles City, Pampanga. Nasa linya na po natin ang ating spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, Asek Irene Dumlao. Asek Dumlao, maganda umaga pong muli. Welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Hi, Ray. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
0: Alright, Asek, diretso na po ako sa aking mga katanungan. Ano na po ang mga naibigay na tulong ng DSWD dito sa napakarami nating mga kababayan pamilya na naapekto ng sunog dito po sa may Binondo, Asek?
1: Well, yes. Kahapon nga, ang nagtungo si Secretary Rex Cachalian and of course ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. dyan po sa Del Pan Evacuation Center upang mamahagi ng tulong pinansyal doon sa mga kababayan natin na naapektuhan ng sunog sa Barangay Parola, Binondo. Aside from the financial assistance, sa bahagi rin tayo ng mga family food packs at non-food items. Prior to that, ay nakapag-distribute na rin po tayo ng ready-to-eat food boxes at mga sleeping kits. So ito po ay bahagi ng isinasagawa natin na disaster response operations and bahagi rin ng ating pong pag-augment sa resources ng local government unit alinsunod na sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po na lahat ng mga kailangan ng mga kababayan natin na nasunugan ay agarang maibigay at maging sapat ito upang somehow ay maibalik nila doon sa dati yung kanila pong pamumuhay.
0: So mga ilang pong mga kababayan natin ng kasulukuyang nasa I think nasa covered court pa rin to, nasa mga evacuation centers, would you know, Asek Irene?
1: Yes, kahapon din nasa 500 po na pamilya yung nasa loob ng evacuation center. Mahigit 1,600 naman po ang nasa labas ng evacuation center. And 2,000 ready-to-eat food boxes, 2,000 sleeping kits, 2,000 hygiene kits, 22,000 family food packs have also been, were also distributed. Dinala natin yan sa Del Pan at yun nga po yung may pamahagi doon sa ating pong mga kababayang nasunugan.
0: Okay. Pero may magsasagawa ba ng ano, kailangan ba ng mga sabihin nating intervention pagdating sa mental health ng mga kababayan natin na talagang sobrang naapektuhan ng sunog na yan, Asek Irene?
1: Well, yun yung coordination na ginagawa natin with the local government unit kasi tinitingnan natin kung sino po yung mga kababayan natin ng talagang lubhang naapektuhan at nakakaranas ng matinding trauma or anxiety bunsod nga po nitong naganap na malaking sunog. Now, kapag may mga ganito po, agad po tayo nagpro-provide ng psychosocial first aid and then kung mas kung kinakailangan pa ng mas masusing medical assistance or attention ay rini-refer din natin sa ating pong mga partners mula naman po sa Department of Health. But patuloy po natin minomonitor ang sitwasyon ng ating mga kababayan in coordination of course with the local government unit.
0: And of course, Asek Irene, halos magkasabay ito nangyari, I think the same day, yung sunog sa Binondo tapos yung pagguho ng 9-story building dito sa Angeles City, Pampanga. Meron na tayong apat na naitalang namatay, isang Malaysian national, then tatlo yung construction workers. Meron din tayo mga survivors, yung iba hindi na pumasok sa trabaho, pero yung iba na pull out din. Pero meron pa tayong, I think, 17 or 16 na kasalukuyang pa rin hinahanap at tinatry na ma-retrieve. So ano po ang tulong naman ng DSWD para sa mga survivors ng gumuhong gusali, pati yung pamilya ng mga nasawing construction workers?
1: Well, yes. kahapon din, after visiting Del Pan Evacuation Center, nagtungo rin si Rex, Secretary Rex Cachalian sa Balibago, Angeles City, na kung saan nga po nag-commit tayo, nag-commit ang DSWD ng mas komprehensibong assistance para po matulungan yung mga individual, gayon din po yung mga pamilya na apektado noong pagbuho nga po ng gusali dyan sa Angeles. Now, initially, ang ating pong field office 3 ay nakapagpahatid ng 10,000 piso alaga ng cash assistance. And of course, yung psychosocial intervention, yan din ay ginawa ng ating mga social workers. And transportation assistance ay ibinahagi din natin doon sa mga apektado na umuwi po sa kanilang mga probinsya. But sabi nga po ni Secretary Rex Cachalian, hindi po dyan nagtatapos yung pagpapahatid natin ng tulong. Kasi pre-profile po at ina-assess ang ating pong mga field personnel para makita din kung mabibigyan din natin sila ng livelihood assistance. Kasi Ray, alam naman natin na nawalan ng trabaho, apektado, yung mga na-rescue natin, uwi po sa mga probinsya, pero wala nga pong trabaho. So, titiyakin din po natin na tulungan sila so that somehow ma-rebuild yung yung kanila pong kabuhayan and somehow also makapag-contribute tayo in the restoration of their normal psychosocial functioning.
0: Yan, okay. So, psychosocial function nila, pati mental health, napakahalaga nun, Asek Irene. So, with that, Asek Irene, alam kong you have so many on your plate today. Thank you very much. Siguro, mensahe na lamang po ninyo sa ating mga kababayan, Asek Irene.
1: Well, yes. Alam niyo po, ang utos ng Pangulong Marcos Jr., tiyakin po natin na sa mga panahon ng mga emergencies, mga crises, tiyakin na walang pamilya po yung magugutom, walang pamilya po ang makakaranas ng mga matitinding suliranin. Kaya nga po, ang DSWD ay patuloy po na nag-a-assist sa local government units, nag-a-assist po tayo sa mga apektadong mga kababayan natin. Nang sa gayon, yung kanila pong mga pangunahing pangangailangan ay ating pong maibigay, and yung mga suliranin na kinakaharap nila ay ating din pong agarang ma-address. Yan po ang commitment ng DSWD sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Rex Cachalian. So kami po ay patuloy na makikipag-coordinate sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan nang sa gayon yung sapat na tulong ay maipaabot natin agaran.
0: With that, Asek Irene, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. Thank you very much sa inyo.
1: Maraming salamat din po. Magandang umaga.
0: Ang ating pong DSWD spokesperson, Asek Irene Dumlao. Muli po kami magbabalik makalipas ang ilang paalala.
2: Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or tropos at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
3: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
4: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. At ngayon naman, dadako tayo dito sa usapin ng tinatawag na Safer Cities. Yan, okay. Safer Cities. Ano bang ibig sabihin ng Safer Cities? Alamin natin ito mula sa Philippine National Police, sapagkat kausap po natin ngayon ang ating Chief ng Public Information Office ng Philippine National Police, Police Colonel Allen Ray F. Go. Police Colonel Ko, magandang umaga po at welcome sa programang Global na Tayo. Okay, sige, sandali lang at i-re-establish lang natin yung ating communication with Police Colonel Allen Ray Ko. Siya po ang chief ngayon ng Public Information Office ng PNP. Ito po ay may kinalaman dito sa Safer Cities Program. At alam nyo ba na ayon po dyan sa datos ng PNP pagdating sa Safer Cities Program, bumaba po ang crime rate ayon sa kanila ng 16% sa ilalim ng Safer Cities Drive ng PNP. Alright, nasa linya na po natin ang komunikasyon si Police Colonel Allen Ray ko. Magandang umaga po, Police Colonel ko, at welcome sa programang Global na Tayo.
5: Magandang umaga po, sir, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin.
0: Alright, crime rate down 16% sa ilalim ng Safer Cities Drive ng Philippine National Police. Alright. So, paano po ito nagawa ng PNP, itong 16% na ito na pagbaba? At when we say 16%, Police Colonel ko, sa ilalim ng Safer Cities Drive ng PNP, paano natin ito mahihimay? Ano bang laman itong 16% na ito, Police Colonel ko?
5: Ito po, yes sir, ito po ang Safer Cities Initiative. Kung naalala po natin, ito po yung inilaunch or sinimula ng ating Secretary of the Interior, Sir John Vic Remulla, as well as ng ating pong Chief ng Philippine National Police, si Police General Jose Melencio Sinartatis Jr., na kung saan ay hinahabol po natin ang mas matahimik, mapayapa at mas matahimik na mga komunidad dito po sa ating Now, ito po ay marami po tayong mga actions or mga interventions na ginawa para po ma-achieve natin itong 16% na pagbaba. Of course, ang unang-una po dito ay yung pagdadagdag ng police visibility kung saan ito po ang natin targeted. Ito po ay based on our crime map or yung ating pong prevailing situation, doon po natin nilalagay kung saan at kung anong oras kailangan po ang ating mga kapulisan.
0: Okay. So, pag sinabi nating 16% ang crime rate, bumaba ng 16% ang crime rate sa unang 43 araw ng Safer Cities. Para lang mabigyan ko ng konteksto, Police Colonel ko, nung nagsimula ang Safer Cities program, gaano ba kataas ang crime rate, particular dito sa National Capital Region? And then after 43 days, bumaba ito ng 16%. Gaano ba kataas ang crime rate noon bago magsimula ang Safer Cities program?
5: Yes, sir. Just a minute. Kukunin ko lang po yung eksaktong
0: Yan. Para lang magkaroon tayo ng perspective comparison kung gaano kalaki, kataas ang crime rate noon bago pa nagsimula itong Safer Cities program.
5: Yes, sir. Ito, okay. Iba-iba po kasi. Yung po kasing sinasabi natin pagbaba ay tuntun po ito sa 8 focus crimes na tinatawag po natin. Okay. Ano po itong 8 focus crimes natin? Ito po yung identified natin na kung saan pinaka nakakaapekto sa pakiramdam ng tao na kung safe ba siya o hindi.
0: Yes.
5: Kumbaga ito ang panukat natin o barometer po kung ang isang komunidad ay talaga pong safe. So ito pong 8 focus crimes na ito ay ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, at dalawa pong karnaping ng four-wheel vehicle as well as karnaping ng motorcycles. So ito po, iba-iba po ang pinagbaba. Ang pinakabumaba po sa walo na yon ay ang rape na bumaba case po ng 30.61%.
0: Okay, alright. So ang pinaka number one na bumaba is rape cases. Tama po ba?
5: Opo.
0: Mamalaki, 30.61%. Baka meron po kasi mga nagsasabi diyan. I think nakarating na siguro sa inyo to, Police Colonel ko. Baka naman kaya bumaba dahil wala lang nagre-report, wala nagsusumbong.
5: Yung po posibilidad po talaga 'yon, pero kung sakali man pwede rin po nating sabihin nung nakarang panahon, kasi ito po ang para po malaman natin, of course, meron po tayong tinatawag na yung comparison. Kung 43 days po ito, the previous 43 days po natin kinocompare. So ito po, nung February 22 to April 5, ito po yung 43 days before the implementation po ng Safer Cities Initiative. At yung pinag-uusapan po naman natin ngayon is yung nagsimula ng April 6 hanggang May 18. Na yung first 43 days po ng implementasyon. Kung sasabihin po natin na wala lang nagre-report, pwede po naman kasing sabihin na wala rin nagre-report during the previous 43 days. So, wala po tayo kasi ibang magagamit na gauge, kundi itong mga reported po na cases.
0: Binabasa ko rin itong datos sa Police Colonel ko. May pagbaba rin sa motorcycle theft, 6.64%. homicide 5% at murder 2.17%. What contributed dito sa mga pagbabang ito? Kasi ito madalas narinig natin, nakawan sa motorsiklo, 'di ba, homicide, and of course may mga reports din ng murder. Pero anong
5: mas pinai?
0: Oo. Paano nagawa ito ng PNP to bring it down to this level?
5: Yes, sir. Mas pa visibility po.
0: Okay.
5: Na kung saan at kailan kami kailangan, targeted po ito. Enforcement po ng local ordinances, yung pong sinasabi natin na siguro napapansin nyo po, lalo na dito sa Metro Manila, wala na po or kung meron man yung nagiinuman sa kalsada, which
0: yan
5: in itself ay hindi po naman
0: Okay, medyo nagkakaroon tayo ng problema sa communication with ano, police colonel ko.
5: Po ba? Okay. Pero ito po ay pinagsisimulan pag and so forth. Malinaw po ba?
0: Medyo choppy po, police colonel ko. Yan. Pero so kanina yung sabi niyo nga police presence, visibility. At siguro isama na rin natin diyan na police colonel ko yung bang rapid response ng PNP. Kasi marami akong narinig ngayon na mga police stations natin na especially with their station commanders, merong mga programa sila in of course in connection na rin sa order ng PNP top brass na pabadisin ang response time ng ating mga kapulisan pag nangangailangan ng saklolo ang sibilyan o ang isang community. Did that contribute also sa pagbaba ng crime rate natin?
5: Totoo po yan. Totoo po. Ito po ang kapartner. But more ang Safer Cities Initiative po na of course project nga po ng ating secretary ng Chief PNP under the directive po ng ating presidente ay more ang hinahabol po natin dito is yung preventive. Yung pong mapigilan nating mangyari. Although siyempre ang kapartner nito pag hindi naman natin mapipigilan lahat, mabilis po na responde pag may nangyari. Pero ang hapol po natin dito is to prevent. Kaya po nakita nga natin yung malaking pagbaba ng mga krimen na nangyari po.
0: Ito, last question po. How does the intelligence work naman? Operations, nakatulong para dito sa ating Safer Cities Drive ng PNP?
5: Yes, sir. Yung tinatawag po nating intelligence-driven operations, ito po ay ang in suma total o in simple terms, ang sinasabi lang ay yung ating pong mga operasyon ay meron pong tukoy na ano, hindi po alatsamba, hindi yung bato-bato sa langit, meron pong mga tukoy at mga targeted na individuals or activities na pag napatigil po natin ay lalo pong nagpapababa ng number po ng crimes na nakukumit.
0: Talaga napakahalaga po ng ano eh, no, ng intelligence operations. Lalo na pagdating sa pagsugpo ng krimen. Preventive, sabi nyo nga po, hindi lang reactive kundi proactive na maring magamit ang intelligence.
5: At maidagdag ko lang bago po tayo sana magtapos ay ito pong ano natin, alam ko siyempre meron pong nagsasabi, hindi naman namin ramdam, yung po ang hinahabol ng inyong kapulisan, ng inyong sekretar, ng DILG po, ng inyong kapulisan na dapat po ito ay hindi lamang datos, hindi lamang statistics. Yeah. Ang hinahabol po namin ay maramdaman nyo po talaga na mas safe kayo sa kalsada, mas tahimik ang inyong komunidad. Ito po ang kaya tuloy-tuloy nating gagawin ito para po lalong bumaba at lalo po talagang maramdaman natin na pwede po tayong maglakad kahit anong oras ng gabi at hindi po tayo mabibiktima ng krimen.
0: Pero siyempre, Police Colonel ko, hindi lang naman dapat iasa ng komunidad o ng isang individual lahat sa PNP ang kanyang personal na seguridad. He has also kailangan maging aware din siya sa kanyang
5: kapaligiran. Maraming salamat po sir sa pagpapaalala niyo yan. Ito'y mutual responsibility po natin ng komunidad at ng police. Magkasangga po tayo dapat dito. Salamat po sa pagpapaalala dahil hindi na po talaga namin kakayanin to kahit lahat po buong pwersa natin ay 24, hindi na matutulog. Hindi po natin magagawa to kung wala pong tulong ng komunidad. At dahil nasabi nyo na nga po yan, nais ko rin magpasalamat po sa komunidad. Hindi po to magiging successful itong Safer Cities Initiative kung wala pong tulong ninyo.
0: Ayan. And of course, ako nga pala, speaking of that, greetings daw po from J. Mark Dagala. Oh, ayan. ng ating kasama si J. Mark Dagala. Okay. Maraming salamat po, Police Colonel ko. And of course, we wish you all the best sa posisyon niyo po ngayon as chief ano po ng ating public ng ating PNP Public Information Office. We wish you all the best and ikang alam kong gagawin po ninyo ang mga tungkuling ito with all the dedication and public service that your heart can offer. Maraming salamat po, Police Colonel ko.
5: Maraming salamat po, sir, sa ngalan ng aming Chief ng Philippine National Police, Police General Jose Melencio Sina Tatis Jr., pinapaabot po ng PNP ang pagpapasalamat po sa inyo. Salamat po.
0: Thank you very much. Ang ating pong Chief ng Public Information Office ng Philippine National Police, Police Colonel Allen Ray F. Ko. Diyan po tayo magpipilit ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang alam po ng ating Global na Tayo team, from our production side, sa ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Sa ating producer, tumulong din po sa atin, si Ms. Drizel Nanyong. And of course, kasama rin natin si Mr. Jay Arevalo sa production side. Malapit na po niyong makita si Jay na magprograma sa Radyo Pilipinas World Service. Okay? And of course, sa ating technical side, sa ating engineering side, sa master control si Justin, sa wirecast si Hero. And of course, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Don't forget to like and follow our Radyo Pilipinas World Service Facebook page and subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. God bless us all. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
4: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam mo ba, kumakain daw ng sarili ang ating utak araw-araw.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
6: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
6: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
6: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino. Saan mang dako ng mundo.
7: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.

0: From every corner of the world, the Filipino spirit shines through compassion, excellence, and service. Wherever they may be, our kababayans continue to bring honor to the nation. The Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas, or PAFIU, celebrates the extraordinary contributions of Filipinos abroad and international partners whose contributions transcend borders and uplift the Filipino spirit. Established in 1991 through Executive Order 498 under the presidency of President Corazon C. Aquino, the PAFIU was born from a deep gratitude for the global Filipino community's unwavering support for the nation's growth and resilience. From this vision grew a platform that honors excellence, service, and global solidarity in many different forms. The PAFIU honors contributions across four distinct categories, each celebrating different facets of excellence and service. The Banaag Award recognizes collective action that uplifts Filipino communities abroad, emphasizing the power of collaboration and support. The Pamana ng Pilipino Award acknowledges individual excellence and distinction in various fields, highlighting the remarkable achievements of Filipinos worldwide. The Lingkod sa Kapwa Pilipino or Lingkapil Award honors those who give back through humanitarian efforts and nation building, showcasing the spirit of giving and dedication to the Philippines' progress. Lastly, the Kaanib ng Bayan Award recognizes foreign partners who have gone above and beyond in championing the Filipino cause, underscoring the importance of global collaboration. Since 1991, 555 individuals and organizations from 55 countries and territories were conferred with PAFIU by seven presidents. Their achievements remind us that the Filipino spirit transcends borders, making an indelible mark on the world stage. This 2026, the search continues. The Commission on Filipinos Overseas invites nominations for the next presidential awardees, individuals and organizations whose achievements and service continue to inspire the world. Nominations open on December 11, 2025 and close on May 29, 2026. Beyond the milestones and figures of the PAFIU are the real hearts behind the mission, the men and women whose service embody the true spirit of the presidential awards. Visit the PAFIU website to know more about the awards and download the nomination form from the QR code and official links provided.
1: Ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Kumusta ka na, Jairus?
3: Oh, mabuting mabuti po, Sir Aris. Namiss ko po kayo after 1 week,
2: so, kumusta
3: sir.
2: Kumusta na naman yung nasa Master Control?
3: Kumusta po ang ating broad
2: team? Kasi dapat kinukumusta natin lahat ngayon. Oh.
3: Ayan, masaya naman po sila, so, Sir Aris. Kayo po, sir. Kumusta naman, sir? Ang init po ngayon sa atin, sir.
2: Oo nga, parang last na tiningin ko dun sa forecast is sa Puerto Princesa will be 45
3: degrees Celsius.
2: Kaya kinukumusta natin yung mga tagapakinig natin dyan sa Puerto Princesa dahil meron din pong program ang radio station ng Radyo Pilipinas sa Puerto Princesa. At kinukumusta natin lahat ang tagapakinig ng serbisyong CFO
3: yes.
2: sa Bagong Pilipinas. Opo. Sana po ay kayong lahat ay nasa maayos na mental state of health.
3: Inom po tayo ng tubig palagi.
2: Oo, yun pa, bukod pa doon sa kailangan din nating bantayan ng ating sarili.
3: Dama po.
2: Kakaiba. It, actually, epekto pala ito ng El Nino.
3: Ang El Nino, oo, sir.
2: Kasi sa isang program namin sa Radyo Pilipinas 1, sa RP1, yun ang pinag-usapan namin, yung El Nino. Ito ay effect daw.
3: Effect po ng El Nino.
2: Start ng effect ng El Nino na iinit, tapos makakaranas tayo ng malalakas na bagyo.
3: Opo.
2: The next coming months. So,
3: kaya dapat po talaga kahit tayo sa government, nagko-conserve din tayo ng energy. As well as we also practice yung mga green initiatives, yes, no sir?
2: Yes.
3: Opo.
2: Kaya nga, ano eh, ganun din yung mga mga kapatid natin, yung mga non-resident Filipinos, yung mga
3: tama po,
2: overseas Filipino workers, lalo na yung nandyan sa Middle East.
3: Ano, opo.
2: Ipalaganap din natin yung mga natututunan natin. Kasi alam mo, sa ibang bansa, napaka-puspusan, no, yung campaign on mga climate campaign.
3: Yes, sir.
2: So, i-share, pwede naman nilang i-share din sa kanilang mga pamilya yung mga nagiging best practices doon on becoming more green. No? Green, anong tawag yan? Hindi naman pwede.
3: Green advocate. Iba na po yun, Sir Aris. Opo. Mga ano po, environmentalist. Yes, sir.
2: Pero ano lang, basic common sense lang naman.
3: Tama po.
2: Clean as you go. Yes, opo.
3: Magtulungan po tayong lahat, no, Sir Aris. At speaking of, syempre po yung mga initiatives ng ating mga kababayang NRFs na nasa ibang bansa, malaki rin po talaga ang tungkulin ng ating mga local government units na po sa Pilipinas pagdating sa pag-integrate po sa ating mga overseas Filipinos. Kung ano-ano nga ba yung mga serbisyo natin, lalong-lalo na sa panahon po natin ngayon na may krisis na po.
2: Yes.
3: Maraming mga kababayan sa atin yung gustong tumulong, gusto pong bumalik sa kani-kanilang mga lugar na po, kumonekta sa kani-kanilang mga LGUs, sa mga kanilang tahanan.
2: Actually, ngayon, parang lately lang natin napapansin na ang dami palang program ng national and local government pagdating sa pag-upskill, upskill, reskill, ano pa ba yung ginagawa nila for the integration. No?
3: Opo.
2: Yung mga bumabalik na, yung mga tapos na yung contract, yung mga affected sa conflict zones na umuwi. Maraming pwedeng gawin,
3: yes,
2: dito sa, opo, ating bansa. No? Like, kung highly skilled sila doon, pwede nilang dalhin yung skills nila,
3: opo,
2: dito.
3: Sir.
2: Pwede rin silang magturo. Kasi di ba may balikturo?
3: Balikturo. Program, opo.
2: So, madaming, yeah, pwedeng gawin. Yet, yun nga, Jairus, ang dami ninyong ginagawa sa CFO na I've noticed na maraming kayong ginawang meetings.
3: Opo.
2: Maraming ginawang
3: partnership
2: signings.
3: Yes, sir.
2: Mga exploratory talks, confirmatory talks, iba-iba na nga eh.
3: Kaya nga po, sir.
2: Pero ang objective talaga is to strengthen yung efforts ng government.
3: Tama po,
2: to harness our Filipino diaspora.
3: Yes, sir. Tsaka para syempre po, para sa ating mga overseas Filipino, sa ating mga diaspora, para maramdaman po nila na ang gobyerno po sa tulong ng Commission on Filipinos Overseas ay handang tumulong at lagi pong andyan para magbigyan po kayo ng serbisyo kung ano man po ang pangangailangan ninyo. No po.
2: At isa sa mga ang pagtutuunan natin ng pansin ngayon,
3: opo,
2: episode ito ay isa sa mga programa, isa sa mga
3: flagship programs ng CFO.
2: Kwento mo nga ano yung flagship.
3: Ito po yung sinasabi nating may kinalaman sa ating mga LGUs, no po. Ito po yung Balingbayan Project na kung saan mas ini-integrate po natin yung ating mga migration and development initiatives, Sir Aris.
2: Yeah, klaro natin. Hindi, ano siya?
3: Balingbayan.
2: May link, ano?
3: Opo, hindi po Balingbayan. Parang kinokonekta po natin ang mga Balingbayan. Kaya po siya naging Balingbayan.
2: Gano'n na ba katagal yung proyekto na yun?
3: Matagal na po, Sir Aris. Parang wala pa po ako sa
2: mundong
3: ito. Pati po ang guest natin, Sir Aris, wala pa po siya sa mundong ito.
2: Pero yung guest natin, wala pa.
3: Pero expert na expert po, Sir Aris. Ang guest po natin. Pagdating sa Balingbayan Project ng CFO. At balita po natin, Sir Aris, meron pong ongoing at bagong initiative ang Balingbayan Project ng CFO para sa ating mga LGUs na nagsusumikap na paigtingin.
2: Kabatch mo ba itong ating...
3: Sabihin na nating medyo, sir.
2: Sige, pakilala mo na.
3: Opo, ayan. Sige po. Ipakilala po natin at i-welcome natin live sa serbisyong CFO sa Radyo Pilipinas ang Project Development Officer 1 ng Commission on Filipinos Overseas at siyang nangangasiwa ng Balingbayan LGU Award. Si Miss Frances Diane Flores. Ayan.
2: Hello, Frances. Magandang umaga. Magandang araw sa'yo. Hindi lang umaga. Dahil sa ibang bansa iba eh.
3: Hello, Frances.
4: Magandang umaga po, Sir Ares, ayun. Sir Jairus, at sa mga nakikinig po sa atin ngayon.
3: Ayun. Balita ko, sir, marami po tayong tagapakinig ngayon na mga LGU partners natin sa CFO. At
2: pero
3: sana okay din po kayo.
2: Bago tayo pumasok dun sa pagpapaliwanag kung ano itong Balikbayan
3: LGU
2: Awards.
3: Ano? Opo, sir.
2: Interviewin muna natin. Dama, ang sir. Parang pang-pageant itong si, ano,
3: si Frances.
2: Ayan, o. Frances, saan ka ba nag-aral at sa ano yung natapos mong course?
3: Tama.
2: Kasi batang-bata pa kayo eh.
3: Opo.
4: Opo, Sir Ares. Ako po ay batch 25 po. Galing po sa UP Los Baños. Ako po ng BA Sociology.
2: Opo. Sociology. So, natutuwa ka naman sa ginagawa mo ngayon. Wala ka na sa lush forest of UPLB.
4: Opo.
3: At kamusta naman, Frances? Ano bang kasalukuyang ginagawa mo sa CFO?
2: Anong papel mo sa buhay dyan?
4: Opo. Bilang Project Development Officer po, primarily po sa Balikbayan Project nga po, yung focus po ng ginagawa ko po ngayon. At yes, ngayon po, isa po ako sa mga nag-handle nitong ating Balikbayan LGU Award.
2: Okay. Aha. So sige, paliwanag mo nga, Frances, sa ating mga tagapakinig. Ano ba yung, una, pakipaliwanag, ano yung pinaka-program natin na Balikbayan? Ano ba yan? And then, pakipaliwanag mo na rin kung ano yung, bakit tayo
3: bakit
2: nagkakaroon
3: LGU
2: ng
3: awards?
2: LGU Awards.
3: Opo.
4: Opo. Ayan po. So yung Balikbayan portal nga po natin, Balikbayan Project, isa po to sa mga flagship programs ng CFO na ito po yung one-stop online portal natin para sa ating mga overseas Filipinos o non-resident Filipinos kung saan inililink, gaya po ng sabi ni Sir Jairus, or kinoconnect po natin sila dito sa ating bansa.
3: Opo.
4: At hinihikayat po natin sila na maging development partners sa pamamagitan ng pag-iinvest, pagtatayo ng negosyo, pagdodonate, at pagbabahagi po ng mga skills or expertise po nila. Mm.
2: So pag sinabi nating online platform, anong ibig sabihin nun?
4: Opo. Yung Balikbayan Project po, portal po siya, website po, kung saan nandun na po lahat ng pwedeng makita ng mga non-resident Filipinos natin. Pag sinerge po nila, pag po pinuntahan nila yon, makikita po nila, gusto ko pong mag-start ng business, pero man pong page or section po pa doon.
2: Parang may instructions, ganun.
4: Opo, may mga sections po doon.
3: So, ibig sabihin,
4: kaya din po ng...
3: Ibig sabihin, Frances, available ba ito kahit saan ka nasa sa mundo? No?
4: Opo, opo. I-search lang po natin yung www.balikbayan.gov.ph.
3: Ayun.
4: Available po siya basta may internet po tayo.
2: So for example, ikaw saan ang probinsya mo, Frances?
4: Ako po, taga Batangas po ako, Sir.
2: O kunyari, kunyari yung iyong uncle na nasa abroad ay gustong magbukas opo ng butika sa Batangas.
3: Batangas.
2: Ewan ko saan town ba. pwede siyang pumunta doon sa portal na yon at alamin kung ano yung gagawin niya?
4: Opo, sir. Yun pong ating Balikbayan portal. Meron din po ditong section na makikita po natin ano na po ba yung mga partner LGUs po natin. At ngayon po, yung Batangas po, isa po siya sa ating mga partner LGUs. So meron po tayong tinatawag na localized website kung saan mas local po yung mga nakalagay doon. Pwede pong i-contact yung mga LGUs. Makita po natin, hindi lang butika yung pwedeng itayo. Kung ano pa po yung mga umuusbong na mga produkto at trends po sa Batangas.
3: So, ibig sabihin, Frances, kaya pala tayo merong mga LGU partners sa Balikbayan. Katuwang natin sila, no? Para mas lalo pang malaman kung ano yung mga business or even other opportunities na pwedeng i-venture ng ating mga overseas Filipinos, no? Tama ba, Frances?
4: Yes po, Sir Jairus. Opo.
3: Ayun.
4: Isa rin yun sa initiatives natin para mas makonnect sila sa kung saan sila nagmula or saan nila gustong mag-invest pa po. Or pumunta sa ibang mga lugar.
2: Pero yung lahat ba ng LGU sa Pilipinas ay nakapasok na sa Balikbayan Project?
4: So ilan, far po, ilang meron LGUs po tayo. 57.
2: 57
4: partner LGUs po sa buong Pilipinas po. Luzon, Visayas at Mindanao.
3: At ano, no? Ongoing pa rin at talaga, Francis, yung ating partnership, no? Sa iba't iba pang LGUs, no?
2: Doon sa 57, I'm sure meron kayong kinakausap pang ibang LGU. So are we looking forward to increasing the number?
4: Yes po, yes po. Abangan din po natin sa mga susunod. May mga partnerships na rin po tayong na-establish sa NCR, sa iba pa pong mga regions. At continuous pa rin po yung effort natin na ma-reach pa po yung iba't ibang regions ng Pilipinas.
3: Ibig sabihin, Francis, itong bagong programa ng Balingbayan at ng CFO, yung Balingbayan LGU Awards. Ano ba ito? Paano ba siya nagsimula? At sino-sino ba yung pwedeng sumali dito sa programang ito?
4: Opo, ayun. So, yung Balingbayan LGU Awards, ito po yung first ever na award ceremony natin para formal na kilalanin at parangalan ito pong ating 57 partner LGUs para sa kanilang mga efforts, initiatives, mga programa po for migration and development at para din po sa ating mga kababayans abroad. So, ang pwede pong sumali dito, yung atin po mga 57 partner LGUs sa buong Pilipinas.
2: So, anong may categories ba yung awards na yan?
3: Oo nga
4: po. Opo, Sir Ares. Ayun, bukod po sa main website po, makikita po ng ating mga viewers kung pwede po nilang i-check yung listahan ng mga LGU na partner po natin. And meron po category or award categories itong ating Balingbayan LGU Awards.
2: Pwede mo bang give us a rundown ano yung categories na yun?
4: Apo, sir. So, una po, meron po tayong Excellence in Digital Governance and Diaspora Engagement. So, dito po, tinitingnan po natin gaano po ka-active yung LGU sa paggamit po at pag-update nitong ating localized Balingbayan website, pati na rin po yung ibang digital tools nila gaya ng mga social media para po i-promote yung mga programa at serbisyo nila para po sa ating mga overseas Filipinos.
3: Basta lahat ng may kinalaman sa ating mga NRFs, no, Frances?
4: Opo. Opo, sa ating mga non-resident Filipinos. Yung sunod naman po nating award category, yung Innovation in Local Reintegration and Investment Facilitation. Dito naman po tinitingnan natin yung mga programa ng LGUs para sa reintegration o investment ng ating mga non-resident Filipinos at iba pa po nilang pangangailangan or paglalaanan ng mga resources. Pwede pong mga livelihood projects, mentoring sa businesses, financial literacy training, at iba pa pong mga initiatives. Yun po yung sa local reintegration. Yan po. Next naman din po, yung Diaspora Inclusion and Equity Award, yun yung pangatlo po nating award category. So dito naman po, tinitingnan natin yung mga programa ng LGUs na kung inclusive po ba sila, hindi lang po ba siya nakatuon sa migration and development, kundi pati na rin po sa migration issues na kinahaharap ng ating mga non-resident Filipinos, gaya po ng human trafficking at yung crisis nga po na nararanasan po natin ngayon sa iba't ibang panig ng bansa. May mga inisyatiba po ba ang LGUs natin para tugunan at bigyan pansin yung mga issues na ito? And finally po, yung pang-apat po nating award category, ito po yung Outstanding Balingbayan Champion. So ito po yung overall champion or award category natin para sa LGUs na nag-excel po sa mga naunang tatlong categories at nakatuon po sila sa pag-engage sa mga non-resident Filipino sa pamamagitan ng iba't ibang cultural, political, or pang-ekonomiyang mga programa at serbisyo po.
2: So, sa madaling salita, itong mga LGU partners ng CFO, yung 57 LGU partners, mamimili sila ng kategory kung saan sila magko-compete? Ganun ba yun?
4: Apo, sir. Pero pwede din po silang mag-nominate sa lahat ng categories. Pwede po silang i-nominate. So, ang isang LGU partner po, pwede po silang manominate sa apat. At pwede rin pong iba-ibang LGUs ang manominate per category.
2: So, paano ang ano nito? Paano madedetermine ang mga winners nito? Will there be an online voting? O merong panel of judges? Paano bang sistema niyan?
4: Opo, Sir Ares. Meron po tayong panel of judges. So, una po ay isi-screen po muna siya ng ating award secretariat. Then, ipo-forward po natin ito sa panel of judges po na binubuo din po ng iba't ibang sectors. Meron po tayo sa iba't ibang government agencies, sa academe, meron din po tayo sa non-government organization para ma-ensure po na well-represented po yung ating mga sector for panel of judges.
3: Pero, Frances, in the first place, paano ba tayo pwedeng makapag-nominate? Saan ba, kunwari, pwedeng bisitahin ng ating mga manonood, yung ating mga interested nominees? May website ba? Meron bang forms na maaaring nilang fill upan para formally at officially makapag-nominate sa LGU Awards?
4: Opo, Sir Jairus. Meron po tayong website. So, ito po yung www.lguawards.balingbayan.gov.ph kung saan pwede po tayong directly mag-nominate doon. Mm-hmm. Na doon din po makikita kung ano pa po yung ibang mga kailangan natin. Ano pong requirements, ano pong kailangan ipasa bago mag-submit ng entries at iba pa pong mga detalye. Ayan, maaari din po nating i-check ang ating Facebook page na Balink Bayan para po sa mga updates patungkol sa ating Balink Bayan LGU Awards.
2: Ito ay separate page pa sa CFO page, ano? Yung Balink Bayan page. So, Balink Bayan lang ang nakasulat.
3: Balink Bayan.
4: Opo, sir. Sa Balink Bayan page, meron din po tayong separate doon na section na Balink Bayan LGU Awards na pwede po nilang i-click at madadirect na po sila doon po sa ating awards category.
2: So, ang deadline, kailan ang deadline ng entries?
4: Ang deadline po nito, Sir Ares, hanggang June 30, 2026. So, may isang buwan pa po ang ating mga interesado LGU na Awards mag-nominate. Ayun po.
3: Ibig sabihin, Frances, for clarification lang sa ating mga manonood po nun, Sir Aris and Frances, exclusive lang ba itong Balink Bayan LGU Award sa ating mga 57 LGU partners?
4: Opo, opo, Sir Jairus. Sa kasalukuyan po ay yung 57 partner LGUs lang po yung pwedeng makasali. Pero po, hindi naman po limited na sila-sila lang din po ang pwedeng mag-nominate. So kahit po tayo na hindi parte ng LGU, kung meron po tayong nakikita na LGU na tingin natin yung mga programa deserve po nilang ma-recognize, pwede rin po natin silang i-nominate. So dahil nga po, kung wala po tayong access sa mga documents na kailangang ipasa, maaari po natin i-email sa pmd@cfo.gov.ph. Pwede rin po tayong mag-message sa ating Facebook page na Balink Bayan or tumawag po sa ating mga telephone number na 02-8552-4700.
3: Ayan, galing.
2: Sa division nyo pala yan.
3: Yes, opo, Sir Harris. Kaya ano po, no, hindi lang talaga pa-FIO awards yung ating focus ngayong taon. Meron din po tayong Balink Bayan LGU Awards, no po, na ino-off, na fina-facilitate po nila Frances, no po. At Frances, para rin sa karagdagang kaalaman ng ating mga viewers, itong Balink Bayan LGU Awards, kailan ba siya gaganapin? O syempre hanggang June no po yung nominations. Kailan ba malalaman yung resulta?
2: At yung awarding, kailan po gagawin?
4: Ayun po. So pag po natapos yung nomination, Sir Ares tsaka Sir Jairus, isi-screen po ito at i-judge ng ating panel of judges. At for finalization pa lang po, pero ang tentative awarding ceremony po natin ay mangyayari sa December 2026.
2: December. Ang dami na namang event
3: activities,
2: ng CFO.
3: Na Month of Overseas Filipinos, sir. Opo.
2: Eh, diba, may ano pa tayo, yung MAM Awards.
3: Opo, yung MAM Awards, saka yung PAFIO. Ano po?
2: PAFIO pa.
3: Samot-saring awards po para sa ating mga overseas Filipinos, sir.
2: Edi, kayo na naman ni La Frances.
3: Opo, kaya busy po si Frances.
2: Kayo na naman ang mag-MC niyan, malamang. Oh, oh. Frances, ha? Mura lang magpatahi ng gown sa Kamuning. Ah, umpisahan mo.
3: Dapat, kailangan. Kaya nga po. Oh. Dapat pala, sir, ni-live po natin, in-on-site natin si Frances ngayon, no, sir? Para makapunta po kaming Kamuning. Makapunta po tayong Kamuning.
2: Anyway, yan pa, narinig natin yung narinig natin yung konting details dito sa Balink Bayan LGU Awards. At Frances, imbitahin mo yung mga partners. Ikaw naman ang laging kausap. Imbitahan mo sila uli na mag-participate sa awards.
4: Opo, ayan po. So, inaanyayahan ko po ang ating 57 partner LGUs. It's your time to shine po at ibida yung mga proyekto and programa po na may kinalaman.

0: yung mga entries ninyo.
1: Ayan. Ipapa-enumerate ko po sana, Sir Aris, kay Frances, yung 57 LGU partners natin. Kaso baka mamaya po ay pakitaan po ulit tayo ng iPad ni Miss Steph. Na po.
2: Tigil din eh.
1: Kaya ano, hindi na po, hindi na, Frances.
2: Maraming salamat sa iyo, Frances.
1: Thank you so much, Frances.
2: I'll see you around, no?
1: Ayan,
2: at opo. Gyros, meron palang ano, may hindi tayo napahapyawan kanina.
1: Opo, sir.
2: Sa Friday pala ay magsisimula yung may yung media training.
1: Sa, opo, media training.
2: Ano ba yung mangyayari dun?
1: Ito, sir, ay napaka game-changing. Napo, game-changing kung tawagin po. Kasi po, ito po ay dadaluhan ng ating mga media personnel, iba't ibang media kilalang atanyag na media persons po.
2: Yung mga journalists na nagko-cover ng migration.
1: Yes, sir.
2: Yung mga sumusunod sa mga activities ng CFO.
1: Opo. Para mas lalo po silang maging aware tungkol sa migration and development as well as sa iba't iba pang mga inisyatibo ng CFO para sa ating mga NRFs.
2: Alam mo itong gagawing training na to, ito ay ano na naman to, another brainchild of Sir Kling, Secretary Dante Kling ang second, ano, kasi napapansin kasi natin na napakadami ng nagde-develop sa migration.
1: Totoo po.
2: Sa usaping sir. Migration at yung mga trainings na dinadaanan ng mga CFO personnel ay napaka-technical. So, kailangan din nating ma-communicate yung technicalities ng migration. Iba't iba, hindi lang naman po kasi yan aalis ng bansa. Lang, may no? Maraming ano yan eh, di ba? Maraming.
1: Opo, ang layunin din talaga ng CFO ay magsimula po sa ang serbisyo ng ating gobyerno pagka nandoon na po sila sa kanilang host countries na po.
2: It is to give our migrants no na to start the right footing.
1: Tama po, sir.
2: So yun po yung gagawin, mayroong magkakaroon ng media training ang alam ko, yung ating executive producer, si Steph Vicente, isa sa participants.
1: Invited po, no?
2: Isa siya sa participants. Kasi nga, since dito sa Radyo Pilipinas World Service, pinag-uusapan madalas dito yung mga issues. Sa migration.
1: Opo.
2: Mas magandang mas mabigyan sila ng mas malalim na pananaw, opo. Mas malalim na
1: pag-uunawa.
2: Sa technicalities ng migration. Kasi lalo na sa, alam mo yung naalala mo yung merong pinamigay yung CFO na planner?
1: Opo, sir.
2: 'Di ba ang daming material doon sa migration?
1: Yes.
2: Yun lang ang basahin mo. Niyo po, parang malulunod ka sa info po. Eh. So ito, well, hindi naman natin sila lulunurin sa information, pero it will give them a fresh perspective.
1: Tama po.
2: Na ano ba talaga itong kino-cover nila?
1: Siyempre, hindi lang naman po ang CFO dapat ang nagtatrabaho para sa kapakanan ng ating mga migranteng Pilipino. Mahalaga po, mas mahalaga na yung partnership natin sa isa't isa, lalong-lalo na po sa ating mga media organizations, media agencies. Mas mapalakas po natin ito, no, Sir Aris?
2: Oo, kasi ang laking bagay talaga in the age of in this information age.
1: Tama
2: advanced
1: po.
2: Information age.
1: Po.
2: Kailangan din i-step up ng pamahalaan, mga
1: po.
2: Ahensya, yung sistema ng pag-communicate.
1: Tama, kasi, sir.
2: Lalo na ngayon,
1: lahat accessible na online,
2: accessible,
1: na, sir.
2: At hindi lang 'yun ang nagpa-complicate ngayon, yung AI.
1: Yung AI, diba? Opo.
2: So, kailangan din nating kailangan ding i-level up. Hindi lang ng ahensya, kundi pati na rin yung mga kasama natin sa media na nagko-cover. No? Dagdagan din yung kaalaman. Hindi, you have to really arm yourself with information.
1: Opo. Ayun po.
2: So ano pang maidadagdag mong ano activity?
1: Siyempre, andyan po yung ating upcoming Filipino Diaspora Summit na gaganapin po sa 46th anniversary ng CFO sa June 16 na po yan, mga kababayan. Mm-hmm. Po. At if ever naman po na hindi po tayo nakapag-register para makapag-participate on-site, available po ang ating Diaspora

0: Diaspora Summit via Facebook Live po sa June 16.
1: Ah, naka-live tayo sa Facebook.
0: Marami pong tatalakayin dito, yung political, economic, cultural, maging sa ating mga kabataang overseas Filipinos.
1: Ang po. Balita ko nga, maraming mga community leaders abroad.
0: Opo, nadadalo, sir. At mga bigating personalities din po, katulad ni Professor Winnie Monsod.
1: Si Maring Winnie.
0: Opo, si Maring Winnie, si Gretchen Ho. Opo, magiging mga panelists and moderators po natin sila sa
1: maganda to.
0: Filipino Diaspora
1: Summit. May possibility na doon tayo mag-air.
0: Yes, opo, abangan sana po ng ating mga viewers yan, Sir Aris.
1: Pero ang kinalimutan mo naman, 46th anniversary.
0: Yes, yung 46th anniversary ng CFO.
1: Na CFO. Happy anniversary, Commission on Filipinos.
0: Ano po yun? That's double my age, Sir Aris.
1: I'm beyond 46.
0: Pero hindi naman po halata, sir. Mukha lang pong 45.
1: Oh, parang 45 lang ako. 45 years ago. Anyway, at nagdaan na naman po ang isang episode ng Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
0: At sa bawat kwento, sa bawat impormasyon, at sa bawat servisyong hatid ng CFO, layunin naming mas mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino saan mang panig sa mundo.
1: Tandaan, kababayan, basta't servisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
0: CFO kasama mo saan man sa mundo.
1: Hanggang sa muli, ito ang
0: Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
2: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Servisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Yod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo! Publiko.
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Ilang kasunduan inaasahang mapagtitibay sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa state visit doon ni Pangulong Bongbong Marcos.
1: Headlines.
8: Suporta ng Japan Bank for International Cooperation para sa oil reserve at clean energy, ikinukonsidera ng Department of Energy.
1: Headlines.
7: Rescue efforts sa gumuhong gusali sa Angeles City itinigil na para bigyang daan ang retrieval at clearing operations. Labor safety palalakasin naman ni bagong Labor Acting Secretary Francis Tolentino kasunod ng trahedya.
1: Headlines.
8: Konsultasyon sa posibleng dagdag sweldo sa National Capital Region. Sinimulan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Dagdag pensyon ng SSS matatanggap naman simula sa Hunyo.
1: Headlines.
7: Mga dokumentong may kinalaman sa insidente ng pamamaril sa Senado pinapasabpina ng Department of Justice.
1: Headlines.
8: Pangulong Bongbong Marcos handa makipag-ugnayan sa Senado sino man ang tumayong leader nito para maisulong ang priority bills ng kanyang administrasyon. Pamahalaan nakatuon naman sa legislative at economic agenda sa kabila ng ingay politika.
1: Headlines.
7: At bilang ng mga Pinoy na ligtas na nakalabas ng Strait of Hormuz, halos 2,000 na ayon sa Department of Migrant Workers.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
7: 5:05 po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, May 26, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
8: At ako naman naman po si Ched Oliva.
7: Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM at sa bayang napapakinggan sa Sports Radio 918, Capital 104.3 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ilang mga agreement ang inaasahang mapagtitibay sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan kaugnay ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang po rito ang bagong kasunduan hindi lamang sa larangan ng depensa kundi pati na rin sa kalakalan at pamumuhunan, gayon din sa human resources. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni Foreign Affairs Spokesperson Annalyn Ratonel na kabilang sa mga pangunahing pag-uusapan ni na Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang kooperasyon sa maritime security, defense, ekonomiya, energy resilience at iba pang emerging sectors. Tatalakayin din ng dalawang leader ang regional at global issues at may pakikipagpulong ang Pangulo sa mga Japanese businessmen at meron ding PhilCom event. Ito po ang kauna-unahang state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan mula nang maupo sa pwesto.
9: Ang pagkakataon para makapag-usap si Pangulong Marcos Jr. at Prime Minister Sanae Takaichi tungkol sa kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng seguridad, maritime and defense, ekonomiya, energy resilience and decarbonization, at emerging and future-oriented sectors.
7: Si DFA spokesperson Annalyn Ratonel.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Ikinokonsidera ng Department of Energy o DOE ang suporta ng Japan Bank International Cooperation o JBIC para makabuo ng National Fuel Inventory at Advanced Clean Energy Initiatives. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, bukas ang Japan sa posibleng tulong pinansyal para sa fuel stockpiling at reserve initiatives, gayon din ang Clean Energy Program ng pamahalaan. Samantala, wala pang konkretong halaga ang napag-usapan tungkol sa financial assistance ng JBIC dahil pinag-aaralan pa ito. May pag-uusap din ng DOE at JBIC tungkol sa long-term strategies para maabot ang Pilipinas ang target na 90 days ng fuel reserves. Sa pool nitong May 22, katumbas ng 44.82 days ng demand ang fuel inventory ng bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Nananatiling nakatuon ang gobyerno sa legislative at economic agenda sa kabila ng ingay politika. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinakikita ng impeachment process na gumagana ang mga demokratikong institusyon ng bansa at may kakayahang panagutin ang mga opisyal ng pamahalaan. Patuloy din aniya ang paglaban ng pamahalaan sa katiwalian. Ginawa ng Malacanang ang pahayag kasunod ng pahayag ng mga foreign analyst na ang ingay sa politika ay banta sa governance at institusyon ng bansa.
10: Ang economic team ay patuloy sa pagtatrabaho. Patuloy din po na nais na mapanagot ang dapat na mapanagot at yan po ang isa sa mga dapat makita, especially ng investors na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon nito ay hindi po nagko-cover up ng mga anomalya o tungkol sa korupsyon.
7: Ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Inihinto na ang rescue efforts at sinimula ng retrieval at clearing operation sa Gumuhong Gusali sa Angeles City, Pampanga. Kasunod dito ng final assessment gamit ang life locator na nagpakitang wala ng senyales ng buhay sa lugar ng insidente. Sa kabila nito, inatasan ni Angeles City Mayor Carmelo Lazatin II ang lahat ng retrieval teams na tiyaking may paggalang at maayos ang paghawak sa mga labi ng mga biktima habang nagpapatuloy ang recovery operations. Sa programang Boses, sinabi ni OCD spokesperson Junie Castillo na patuloy na bineberipika ang apat na napaulat na nasawi habang pinaghahanap ang 16 na iba pa.
11: Yung nawawala po ay 16 po, 4 po ang reported dead doon kasama na po yung Malaysian national. Again, this is for verification and validation po.
8: Si OCD spokesperson Junie Castillo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Kaugnay niya, naka-high alert ang Philippine Red Cross o PRC sa gitna ng nagpapatuloy na pagresponde sa Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago, Angeles City sa Pampanga. Ayon sa PRC, nakikipagtulungan na ang kanilang ipinadalang teams sa mga lokal na otoridad. Nag-deploy na ang PRC ng Collapsed Structure Search and Rescue at Emergency Medical Services Teams mula sa kanilang mga chapter sa Pampanga at Olongapo para tumulong sa nagpapatuloy na rescue efforts. Mayroon ding nakalatag na 24/7 welfare desk sa Ospital ng Angeles para magbigay ng restoring family links at psychosocial support para sa mga pamilya ng mga biktima.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Kapayapaan at kaayusan sa mga evacuation site tiniyak ng PNP kasunod ng nangyaring sunog sa Parola sa Maynila. Si J. Mark Dagala sa ulat.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Handang magbigay ng mga kinakailangan tulong ang Philippine National Police kabilang ng pagbabantay sa mga evacuation site matapos malaking sunog sa Parola compound sa Binondo, Maynila na nagpapalikas sa mayigit 2,000 pamilya nitong weekend. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natales Jr., agad na pinakilo sa mga unit ng pulisya para tumulong sa evacuation center at mapanatili ang kaayusan sa lugar. Alinsunod na rin dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na magbigay ng agaran tulong at yakin ang kapakanan at kaligtasan ng mga residenteng na apektuhan. Mahigit 2,000 pamilya ang apektado sa nasunurang sunog na umabot pa sa Task Force Bravo nitong Sabado hanggang Task Force Charlie na hanggang sa mapula nitong araw ng Linggo at wala naman na iulat na nasawi. Dahil dito ay pinag-utos ni PNP Chief Narvates ang mas binigting na presensya ng pulisya sa lugar habang binigyan din ito ang pangangailangan maiwasan ang anumang kaguluhan sa mga evacuation area. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Umabot na sa 1,843 ang mga tripulanteng Pilipino ang ligtas na nakalabas sa Strait of Hormuz sa gitna ng tensyon sa pagitan pa rin ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa Department of Migrant Workers, 59 na mga barko na may lulang mga Pilipino ang nakatawid na ng Strait of Hormuz mula Abril hanggang ngayong Mayo. Kabilang sa mga ito ang mga oil tanker, cargo ship at container, gayon din ang mga commercial vessel. Patuloy din ang monitoring ng kagawaran sa 17 barko na palabas pa lamang ng Strait of Hormuz na lulan ang nasa 300 Pilipino. Tiniyak din ng DMW na patuloy ang kanilang ugnayan sa mga shipping company at manning agency para mapanatili ang komunikasyon sa mga tripulante.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa iba pang balita, ipatutupad na simula sa susunod na buwan ang bagong aumento sa buwanang pensyon ng mga benepisaryo ng Social Security System o SSS kasunod ng direktiba para rito ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay SSS NCR Operations Concurrent Acting Head Benjamin Dolindo Jr., 10% ang dagdag sa pensyon ng mga retirement at disability pensioners at 5% naman ang inaasahang pagtaas sa death at survivor benefit. Ito ang pangalawang pagkataas ng pensyon ng SSS mula 2025 at inaasahang may kasunod pang pagkataas sa 2027. Ibig sabihin na abot sa higit 2,400 pesos ang pinakamababang pensyon na matatanggap ng mga retirement beneficiaries pagsapit ang Hunyo mula sa dating 2,200 pesos.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sinimula na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Capital Region ang konsultasyon sa posibleng dagdag sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa NCR. Isinagawa ang unang konsultasyon ng RTWPB-NCR kasama ang nasa 100 kinatawan ng labor group sa Metro Manila. Ayon kay RTWPB-NCR Chairperson at DOLE NCR Regional Director Attorney Sara Buena Mirasol, ibinaba tayo ng lupon ang pasya sa sahod sa datos at kalagayan ng mga manggagawa at employer. Sa ngayon, nakatanggap na aniya ang kanilang lupon ng 18 petisyon sa sahod at 2 position papers para sa hirit na aumento na mula 200 piso hanggang 842 pesos kada araw. Ginamit na dahilan ng petisyon ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, inflation, pamasahe at mababang purchasing power ng mga minimum wage earner.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Itinalaga na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Senador Francis Tolentino bilang bagong acting secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE, kapalit ni dating Labor Secretary Benvenido Laguesma. Kasabay ng pagkakatalaga sa kanya bilang bagong kalihim ng kagawaran, agad na tiniyak ni Tolentino ang pagsulong ng mga reforma at iba pang mga programa upang mapalakas pa ang labor sector at mapasigla ang labor market ng bansa. Kasama na rito ang mas malakas na education to employment pipeline na magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino, gayon din ang paglilipat ng mga manggagawa sa formal sector.
14: I look forward to having a stronger education to employment pipeline to do away with the job gaps. Tapos yung ating malaking sector na malaking bahagda ng workforce na nasa informal sector na napakalaki ng contribution sa ating GDP ay dapat makatawid doon sa formal sector. Ibig sabihin, ito na yung merong PhilHealth, ito na yung merong mga tamang benepisyo.
8: Yan ang tinig ni Acting Dole Secretary Francis Tolentino.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Tiniyak ng bagong talagang Acting Labor Secretary na si Francis Tolentino na palalakasin ang labor safety enforcement at regulatory oversight kasunod ng pagguho ng isang gusali sa Angeles, Pampanga. Nabatid din Tolentino na kanselado ang mga inisyong permit ng Dole sa gumuhong gusali dahilan para muling suriin ng ahensya at higpitan ang regulatory functions. Aniya, kailangang higpitan ang monitoring at enforcement para hindi na maulit ang naturang insidente. Pangako pa ni Tolentino, mananatiling isa sa mga prioridad ng Dole ang proteksyon ng mga manggagawa habang binabalanse ang labor at management.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Ibinahagi ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na hindi nagamit o napagana ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila mula nang mapasinayaan ito noong 2020. Ngunit pagkatapos ng 6 na buwang pag-asaayos, iginit ni Dizon na maaari pang pakinabangan ang 6 na taon ng nakatengang Estero de Sunog Apog Pumping Station na inaasahang makatutulong sa matinding pagbaha sa Maynila tuwing tag-ulan at bagyo. Bilang tugon, ipinag-utos na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkukumpani ng 4th pump upang mapakinabangan na ito ng mga residente sa Tondo at kalapit na mga lugar ngayong buwan.
15: Yung mga bomba nito, finally, gumagana na. No, nakipagtulungan tayo sa NPA, sa city government ng Maynila para pagyanahin ito. At ngayon, gumagana na. May 3 pumps out of 4 na gumagana na ngayon. At yung pang-apat na bomba na magiging back-up gun, eh gagana na rin ngayong June. Kinausap ko yung ating mga private partners, pati yung supplier ng pump mismo, yung Grundfos. At nag-commit sila na yung pang-apat na pump na back-up na lang naman yon, eh gagana na rin ngayong June.
8: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Ikakasa ng gobyerno ang komprehensibong Climate Resilience Package at mas mabilis na infrastructure funding sa Davao Region. Layo nitong protektahan ang agricultural communities mula sa malubhang pagkalugi ng produksyon bunsod ng matinding moisture stress. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, popondohan ng gobyerno ang Climate Resilient Rural Infrastructure sa pamamagitan ng Build Better More Program.
16: Under the proposed GAAP 2026, the national government is funding climate resilient rural infrastructure through the Build Better More program. In Region 11, 48 farm to market road projects have been allocated a total of 1.495 billion pesos. Of this, 6 projects worth 310 million pesos have already completed their detailed engineering design and program works requirements and are awaiting SARO release from DBM.
7: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Mga mamahayag sa Asia Pacific, muling nagtipon-tipon sa Iloilo para sa Terra Asia Project. Environmental stories at climate action tampok sa naturang proyekto. Mula Radyo Magazine, may ulat si Jollymar Acuyong.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Muling nagtipon-tipon ng mga mamamahayag mula sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS ng Pilipinas, kasama ang mga kinatawan mula sa Televisi Republic Indonesia o TVRI ng Indonesia, Fijian Broadcasting Corporation o FBC ng Fiji, at National Broadcasting Corporation Papua New Guinea o NBC-PNG para sa Terra Asia Media Field Lab na ginaganap ngayon sa lalawigan ng Iloilo. Sa tatlong araw na aktibidad, binibigyan pansin ng mga kalahok ang iba't ibang proyektong pangkalikasan tulad ng pangangalaga ng mangroves o bakawan, rehabilitasyon ng mga ilog, marine science, waste management at mga programang nakatutulong sa kabuhayan ng mga komunidad. Ngayong araw ay bibisitahin ng grupo ang mga mangrove eco park sa Iloilo. mga coastal community at mga proyektong may kaugnayan sa plastic circularity at environmental rehabilitation. Layunin ng proyekto na mapalakas ang kolaborasyon ng media organizations sa Asia-Pacific region sa paghahatid ng mga kwentong may kinalaman sa climate action, sustainability at people-centered development. Inaasahang magtatapos ang Terra Asia Project sa Makati matapos ang iba't ibang serye ng field activities at media engagements. Mula Iloilo City para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Alas 11:21 oras po natin Pilipinas, abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sa nagpapatuloy nating balitaan na nagpapatuloy ang mga isinasagawang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa napipintong pag-uumpisa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative at House Prosecutor Terry Ridon na siya ring lead prosecutor sa articles of impeachment sa unexplained wealth, kaparehong mga respondents at witnesses pa rin ang haharap sa ikakasang trial proper. Kabilang narito ang Office of the Ombudsman, Securities and Exchange Commission o SEC, National Bureau of Investigation o NBI at Anti-Money Laundering Council o AMLAC.
18: Pasok pa rin po yung previous House proceedings resource person. So, Ombudsman, SEC, yung pong NBI for other cases, AMLC, maisasala din po ito. Yung PMBIR, pinagpapasyan pa ulan.
7: Ang pahayag ni Bicol Saro Party List Representative at House Prosecutor Terry Ridon.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: House leaders, umalma sa umunoy pamumulitika at reklamo laban sa mga opisyal ng gabinete. Mula Kamara, may report si Melanie Valdos Reyes.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
19: Chad John, binatwikos ng ilang leader ng Kamara si dating COVID-19 Task Force Advisor na si Dr. T. Tony Lietron. Matapos ito magsampa ng reklamong plunder at malversation laban kay Executive Secretary Ralph Recto at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ang reklamo ay kaugnay sa paglilipat ng humigit kumulang na 60 billion pesos na hindi nagamit na reserve funds ng PhilHealth at 107 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation patungo sa National Treasury sa ilalim ng espesyal na probisyon ng 2024 General Appropriations Act. Ayon kay Deputy Speaker Janet Garin, ipinatutupad lamang ni Recto ang mekanismo na pinahintulutan mismo ng Kongreso. Dagdag pa niya kung naniniwala si Lechon na illegal ang naturang hakbang, dapat din umanong idemanda nito ang Kongreso at Senado na nagpasa ng batas. Nagpahiwatig din si Garin na maaaring may mga nagtutulak umano kay Lechon upang paulit-ulit na batikusin si Recto. Samantala, sinabi naman ni Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong na tila mas interesado si Lechon sa paglikha ng kontrobersya kaysa sa tunay na usapin ng pananagutan. Iginit naman ni Jude Asidre na mali umano ang pagpapalabas ni Lechon na basta na lamang kinuha ng gobyerno ang reserve funds. Samantala, sinabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega V na tila ginagamit umano ni Lechon ang issue para sa pamumulitika. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Kumikilos ang Department of Energy para agarang ayusin at palakasin ang sistema ng kuryente sa Palawan matapos mawala ng kuryente ang nasabing lalawigan noong nakaraang linggo. Magugunitang pumalya ang power system noong May 22 na nagdulot ng halos 13 oras na blackout sa buong Palawan main grid. Ayon sa DOE, alam na ng National Power Corporation o NPC engineers na sira na ang bahagi ng transmission line at nakaplano na itong palitan. Pero bumigay ito bago pa man maisagawa ang nakatakdang pagkukumpuni. Samantala, bumuo na ng Joint Task Force para mapabilis ang structural upgrades at maiwasan ang grid failure sa hinaharap.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Patuloy na dumaranas ng manipis na supply sa kuryente ang Visayas Region. Nag-issue ng panibagong yellow alert ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Visayas Region ngayong Martes. Sa isang advisory, sinabi ng NGCP na iiral ang yellow alert alas 4 o mula alas 4 ng hapon hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Bunsod pa rin ito ng pagpalya ng operasyon ng tatlong malalaking coal plant sa Visayas. Dalawa sa mga ito ay offline na mula pa noong mga unang araw ng buwang kasalukuyan.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sa kaugnay na balita, Energy Secretary Sharon Garin tiniyak ang karagdagang supply ng kuryente sa Visayas Region ngayong Linggo. Si AJ Ignacio para sa detalye.
12: Radyo Pilipinas Report.
20: Yes, John, tiniyak nga ni Energy Secretary Sharon Garin na magkakaroon na ng karagdagang supply ng kuryente sa Visayas Region. Ito ay matapos, John, na magkaroon ng sunod-sunod na yellow alert status sa supply ng kuryente nito mga nagdaang araw. Aniya, pansamantala lamang ang karagdagang supply na ito upang maigisan ang patuloy na paglaki ng demand ng kuryente sa Visayas at upang maiwasan na rin ang kakapusan ng kuryente sa naturang rehiyon. Dagdag pa ni Garin na patuloy na pinag-aaralan ng Energy Department upang masiguro sapat at maaasahan ang supply ng kuryente habang pinapangalagaan din ang kapakanan ng mga consumers. Muli naman, paalala ng Department of Energy sa publiko na makiyasi rin ang publiko sa energy conservation program ng ating pamahalaan. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sumaklolo ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pambansang pulisya para imbestigahan ang posibleng pananabutahe sa Ilihan Tayabas 500 kilovolt transmission line. Ayon sa NGCP, nag-trip o nagka-problema ang transmission line noong May 13 matapos pumutok ang kawat sa pagitan ng Tower 129 at 130 sa Barangay Halige, Silangan, Batangas City. Git ng NGCP inspectors, wala naman nakitang problema bago mangyari ito kaya malaki ang posibilidad na sinadyang putuli ng tao ang kawat at hindi ito nasira ng kusa. Anila, kailangan ng tulong ng law enforcement para matiyak ang malalim at patas na investigasyon.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Alas 11:28 na po ang ating oras. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. handang makipag-ugnayan sa Senado. Sino man ang tumayong leader nito para maisulong ang priority bills ng kanyang administrasyon. Magbabalita si Alvin Baltazar.
12: Radyo Pilipinas Report.
21: Anong gumawa ng inisyatiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., partikular ang pakikipag-ugnayan sa Senado, sino man ang leader na tumatayo dito. Itong pinahayag ni Vice Press Officer Undersecretary Claire Castro sa harap na din ang nagpapatuloy na makausapin sa mataas na kapulungan kasama na ang iba't ibang isyu sa leadership ng upper chamber. Ayon kay Castro, walang problema kung sino man ang leader ng mga senador gayong ang tinitingnan niya dito ng punong ekutibo ay ang kapakanan ng bayan at ang taong bayan. Alang-alang sa bansa at mamamayan ay binigyan din ni Castro na walang mangyayaring pag-aatubili sa paring ng Pangulo na makipag-ugnayan sa mga mambabatas. Walaan niyang magiging issue sa Pangulo gayong ang pinagbabatayan ng Presidente ayon kay Castro para abutin ang Senado ay kung ano ang magiging mabuti sa mga Pilipino. Kaugnay nito ay wala pa namang petsa sa kung kailan posibleng isagawa ang LEDAC meeting na una nang nabanggit na gagawin sana ng nagdaang May 19. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
22: Sa Pangulo po, kung sino man po ang leader po dyan, basta po ang gagawing trabaho ay para sa bayan at sa taong bayan, hindi po mag-aatubili ang Pangulo. na makipag-ugnayan sa kanila.
21: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Senate President Alan Peter Cayetano umapila sa mga kapwa senador na pagtuunan ng bananang pansin ang mga problema ng bansa. Sinimfa Asuncion sa ulat.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Umapila si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga kapwa senador na pagbalingan na ang ekonomiya, agrikultura, kalusugan at edukasyon at iba pang mga isyu ng bansa. Paalala ni Cayetano, hawak nila ang beat o ang direksyon ng mga pag-uusapan. Pumalag na rin ang senador na mulaan niya nang maupo siya bilang Senate President ay ang bukang bibig na ng minority bloc ay ibalik ang dignidad ng Senado. Giniit nito na bago pa man mangyari ang mga naganap nitong nakaraang dalawang linggo ay bagsak na ang dignidad ng Senado mula nang pumutok ang issue ng flood control projects. Binigyang diin rin ni SP Cayetano ang kahalagahan ng isang independent Senate na tututok sa mga problema ng bansa. Bilang bahagi ng pag-move on, inimbitahan ng Senate President ang mga kapwa senador sa isang all-senators caucus ngayong hapon para talakayin ang impeachment trial at ang mga panukalang batas na ihahabol nila bago mag-sine adjournment ang Kongreso sa susunod na linggo. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Pinasa sa buwina na ng Department of Justice o DOJ ang mga dokumentong may kinalaman sa shooting incident sa Senado. Formal na hiniling ng DOJ sa abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na matukoy ang kinaroroonan ng senador sa pamamagitan ng isang letter request. Ipinanawagan din kay Bondoc na makipagtulungan sa mga legal na proseso at sa mga otoridad. Naglabas din ng subpoena ang ahensya sa Office of the Senate Secretary at kay Senate Sergeant-at-Arms Retired General Mau Aplasca para isumite ang security logs at inventaryo ng mga armas ng Senado. Kabilang sa mga pinadalhan ng subpoena, ang Commission on Audit o COA at ang PNP Firearms and Explosives Office. Layunin nito makakuha ng mga record at inventaryo ng mga armas na pag-aari ng Senado, partikular na ang isang armas na tinatawag na Scorpion.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Hindi ikinokonsidera ng Department of Justice ang pagpapatong ng pabuya sa ulo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, may natatanggap naman silang impormasyon at aktibong nagtutulungan ng iba't ibang law enforcement agencies. Kasabay nito, hinimok ng kalihim ang senador na igalang ang rule of law at harapin ang warrant of arrest mula sa ICC.
3: Makiusap bilang kapwa Pilipino Presidential Pastor de la Rosa? Diba? Hindi po ang Pilipino. Alam niya na pag may arrest warrant, dapat sinisir at dapat susunod.
7: Si Justice Secretary Frederick Vida.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Hihilingin ng National Bureau of Investigation o NBI ang agarang pagkansela sa lahat ng lisensyadong armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasalukuyan ng dinadraft ang legal possession na isusumiti sa pulisya lalo na sa Firearms and Explosives Office. Dapat anyang mag-ingat ng husto mga otoridad sa pag-aresto sa senador dahil sa malawak na background nito sa law enforcement at marami itong baril. Batay sa records, may 118 na lisensyadong baril si De La Rosa mula sa sidearms hanggang sa high-powered automatic rifles at shotguns na paunakarehistro ang lahat sa isang address sa Davao City.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: 26 na lalawigan sa bansa nakaranas ng matinding tagtuyot ayon sa PAGASA. Si Mary Ann Bastasa para sa ulat.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Wala pang El Nino ay umabot na sa 26 na lalawigan sa bansa ang tinamaan ng drought o yung matinding tagtuyot hanggang nitong May 24 ayon sa PAGASA. Sa monitoring ng PAGASA kabilang sa mga apektado ng drought ay ang 24 na lalawigan sa Luzon, particular yan sa Northern Luzon, sa Mimaropa, kasama na rin ang Metro Manila. Meron ding 2 lalawigan sa Visayas ang nakaranas ng matinding tagtuyot kabilang Antique at Guimaras. Kadalasang tumatama ang drought kapag way below normal o nabawasan na ng higit 60% ulan sa ilang lugar sa 3 magkakasunod na buwan. Bukod naman dito na itala rin ng PAGASA ang 25 lugar sa bansa na nakaranas naman ng dry spell. Ang natural kondisyon ayon sa PAGASA ay dulot pa rin ng paghirap ng panahon ng tag-init. Mula sa Pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Malaki ang posibilidad na maging ganap na bagyo ang low pressure area o LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa susunod na 24 hanggang 48 oras. Ayon sa Pag-asa, huling naispata ng LPA sa 1,570 kilometers silangan ng Northern Mindanao. Sinabi ni Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres na posibleng pumasok sa PAR ang nasabing LPA sa susunod na ilang araw. Ay pagtaduan niya ang trough ng LPA ang ilang bahagi ng Mindanao na nagpapaulan sa rehiyon.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
7: Sa ating balitang sports, Alex Ayala sasalang na sa first round ng French Open ngayong araw. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
2: Matapos ipagdiwang ang kanyang ika-21 kaarawan, hangad ni Alex Ayala na magwagi sa first round ng French Open laban kay Iva Jovic. Haharapin ng world number 38 Filipina player ang hamon ng world number 17 American rising star sa Star Roland Garros sa Paris, France mamayang alas 5 ng hapon. Sa isang panayam, sinabi ni Ayala na ini-enjoy niya ang proseso at maghahanda sa kanyang ikalawang Grand Slam tournament ngayong taon matapos ang Australian Open. Kung magwawagi si Ayala kontra Jovic, posibleng makatapat niya sa second round ang kanyang Southeast Asian rival na si Giannis Tien. Iyan ay kung mananaig ang Indonesian player kay American Emma Navarro. Samantala, maglalaro rin si Ayala sa women's doubles kakampi si Victoria Mboko ng Canada. Makakatapat nila ang pares ni Leila Fernandez at Diana Schneider sa first round bukas. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 11:36 ng umaga oras natin, magpapatuloy tayo dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
10: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN

0: the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hope to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
1: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
2: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
1: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
0: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
1: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
0: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
1: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 20 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, oras na para sa ating mga karagdagang balita sa ating mga lalawigan dito sa Luzon. Baguio City Mayor Benjamin Magalong nanguna sa paglagda sa opisyal na pahayag ng Mayors for Good Governance kaugnay sa naganap sa Senado. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Monar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nanguna si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga lokal na opisyal na lumagda sa inilabas na pahayag ng grupong Mayors for Good Governance o M4GG kaugnay ng mga kaganapan sa Senado na kinasasanggutan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa inilabas na statement ng M4GG, ginit ng grupo na ang Senado ay hindi dapat maging kanlungan ng absenteeism at pagtatakipan, kasabay ng panawagan para sa pananagutan at maayos na pagganap ng mga halal na opisyal sa kanilang tungkulin. Kasama ni Magalong sa mga lumagda sa payag sina Pasig City Mayor Vico Soto at Quezon City Mayor Joy Belmonte, maging ang iba pang mga lokal na chief executives na bahagi ng M4GG. Ayon sa grupo, hindi dapat pinoprotekta ng isang opisyal na umiiwas sa kanyang responsibilidad habang patuloy na tumatanggap ng sahod mula sa taong bayan. Binigyan din sa pahayag ang kahalagahan ng transparency, accountability at pagiging present ng mga opisyal sa kanilang mandato bilang lingkod bayan. Ang pangalan ni Mayor Magalong ang unang nakalista sa inilabas na dokumento ng M4GG, bagay na umanin ng atensyon online lalo na kilala siya sa pagsusulong ng good governance at anti-corruption initiatives. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Agoo. May dalang pag-uulat si Antoinette Lingsit. Mga mag-asaka at mangingisda sa San Juan, La Union, pinarangalan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Pinarangalan ang mga namumukod-tanging magsasaka at mangingisda sa bayan ng San Juan, La Union sa ginanap na Aldaw, Tipam, Madayaw bilang pagtatapos sa selebrasyon ng Farmers at Fisher Folks Month 2026. Ang parangal ay pagkilala at pasasalamat ng pamahalaang lokal sa sipag, tiyaga at dedikasyon ng mga magsasaka at mangingisda na naniniguro na may sapat na pagkain ang mga mamamayan. Samantala, patuloy din sa pagsuporta ang lokal na pamahalaan ng nasabing bayan sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Sustainable Program

0: programs at pamamahagi ng tulong upang tiyakin ang patuloy na kabuhayan ng mga local producers habang sinisiguro na may sapat na pagkain. Samantala, sina Mr. Antonio Fontanillo Jr. at Mr. Jerry Abbott ang hinirang na outstanding farmers, habang outstanding fisher folks naman sina Mr. Arnulfo Marzo at Mr. Froilan Draman. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa lalawigan ng Pangasinan, mahigit 150 magsasaka sa lungsod ng Dagupan tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ng pamahalaan. Ang detalye mula kay Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kabuuang 176 na rice, corn at sugarcane farmers sa lungsod ng Dagupan na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture RSBSA ang tumanggap ng tulong pinansyal na nagkakalaga ng 2,325 piso sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program na inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. katuwang ang Department of Agriculture, pinangunani na Provincial Coordinator for Pangasinan Dr. Marvin Quilates at City Agriculturist May Ann Solomon ang isinagawang payout upang matiyak na makarating ang benepisyo sa mga magsasakang apektado ng economic instability at global market disruptions. Ayon sa lokal na pamahalaan, nakatakda ring ipamahagi sa mga susunod na araw ang karagdagang cash assistance sa ilalim ng pangasiwa ng City Agriculture's Office at DA. Kasabay na aktibidad ay sinagawa rin ang lecture hinggil sa mental health awareness sa ilalim ng programang SafeNet ng syudad na pinangunahan ni Teen Center Geraldine Custodio at psychometrician. Naghanda rin ang City Health Office para sa registration ng mga benepisyaryo sa PhilHealth Yakap at Gamot Program upang masiguro ang libreng access sa gamot at serbisyong pangkalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Baba tayo sa Southern Tagalog. Mahigit 3,000 pamilyang 4P sa 6 na bayan sa Quezon na bigyan ng libreng SIM card ng DICT. Sa detalye, mula kay Mara Grizula ng Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nabigyan ng libreng SIM cards ang mahigit 3,000 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa 6 na bayan sa Quezon sa ilalim ng Bayanihan SIM Project ng DICT simula noong Abril hanggang ngayong Mayo. Ayon sa datos mula sa DSWD4A, kabilang sa mga nakatanggap ng libreng SIM cards ang mga benepisyaryo mula sa geographically isolated at disadvantaged area sa mga bayan ng Mauban, Tagkawayan, Pulilio, San Andres, Catanawan at General Luna. Inaasahang malaki ang maitutulong ng programa para magkaroon ng internet connectivity ang mga mag-aaral at upang mabilis na makatanggap ng mahalagang impormasyon ang 4P's beneficiaries. Sa ilalim ng Bayanihan SIM Project ng DICT, makatatanggap ang mga beneficiaryo ng 25GB na libreng data kada buwan na maaari nilang gamitin sa iba't ibang pangangailangan, partikular na sa edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grizula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa Bicol Region, mga opisyal ng City Agriculture Office ng Naga bumisita sa agri-farm na nagsasagawa ng stingless beekeeping. Mula Radyo Pilipinas Naga, magbabalita si Myra Revilla.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Bumisita ang mga opisyal ng Naga City Agriculture Office sa Juviel Agri-Farm sa Barangay Panikwaso, Naga City, kung saan nagsasagawa at nagpo-promote ng stingless beekeeping. Ang growing agri-farm na ito ay kilala sa stingless beekeeping o sa local dialect ay kalulot keeping. Sila rin ang nagpo-produce ng honey, propolis production at iba pang sustainable farming practices. Samantala, maliban sa stingless beekeeping, malawak din ang tanim na pili at kakao sa lugar. Ibinibenta ito sa mga kliyente at sa isang malaking restaurant sa Naga. Agritech lecture hub din ito sa mga interesado sa stingless bee farming at pollinator conservation. Ang stingless bee ay byproducts naman ay pinoproseso sa value-added commodities tulad ng honey soap, lip balm, honey cider at iba pang livelihood products. Para sa Radyo Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radio Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Papasukin lang natin itong isang mainit-init na balita mula sa ating kasama si Lawrence Tanhoco. Bagong upong Labor Secretary Francis Tolentino, harap-harap ang sinuspinde ang opisyal nito na nag-leave ng stoppage order sa gumuhong building sa Angeles, Pampanga.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
7: Shed, kasabay nga ng formal na pag-upo ni Secretary o ni Labor Secretary Francisco Tolentino ngayong araw dito sa Department of Labor and Employment, ay harap-harapan naman itong sinuspindi ang director o regional director 3 ng regional director ng Region 3 na si Geraldine Panlilio. Ito ay habang sinasagawa, Shed, yung press conference at inanunsyo dito ni Secretary Tolentino na meron umano siyang pipirmahang papel at ito nga ay may kaugnayan sa pagsustinde ng isang buwan dito kay Panlilio. Si Panlilio ay ang siyang nagpatupad ng stoppage order dun sa bumagsak na building dyan sa Angeles City, Pampanga. At ito nga ay tatagal ng isang buwan at si Panlilio din ang nag-lift nitong nasabing kautosan. Ayon naman kay Panlilio, handa niyang harapin ang nasabing suspension at handa ang kanyang mga dokumento at alam niya na wala siyang ginagawang mali o ginawang mali sa nasabing mga akbang. Yang muna ang pinakuli mula pa rin dito sa Department of Labor and Employment, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, dumako na po tayo sa Visayas. PCIC Region 6 na mahagi ng indemnity checks sa mga magsasaka sa Iloilo kasabay ng Ease of Doing Business Fair ng ARTA. Si Marian Grace Erenieta ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Namahagi ng indemnity checks ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Region 6 para sa mga magsasaka mula sa bayan ng Oton sa lalawigan ng Iloilo at lungsod ng Iloilo kasabay ng isinasagawang Ease of Doing Business o EODB Fair sa SM Iloilo Terminal Market. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Iloilo kay Hannah Adeha, insurance underwriter ng PCIC Region 6, namahagi sila ng cheque para sa 19 na benepisyaryo Lunes, May 25 at target din na mamahagi ng cheque sa 17 benepisyaryo sa May 26. Ayon ba kay Adeha, karamihan sa mga magsasaka ay nagtamo ng pinsala sa kanilang palayan noong nakaraang cropping season. Bukod sa pamamahagi ng mga cheque, tumatanggap din ang PCIC Region 6 na mga katanungan mula sa mga magsasaka sa isinasagawang EODB Fair. Isa ang PCIC 6 sa higit 20 ahensya ng pamahalaan na nag-aalok ng kanilang mga serbisyo sa 2 araw na EODB Fair na magtatagal hanggang May 26. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa ibang bahagi ng Visayas, mahigit 30 pamilya apektado ng sunog sa Calbayog, Samar. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas, Calbayog sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Aabot sa mahigit 1.6 million pesos ang tinatayang danyos sa naganap na sunog sa Porksays, Barangay Dagum sa Calbayog City, Samar. Batay sa ulat ng Bureau of Fire Protection, 20 bahay ang tuluyang naabo habang 10 naman ang bahagyang napinsala. Habang patuloy ang assessment at pagbibigay ng tulong ng lokal na pamahalaan. Ayon sa BFP, mabilis na kumalat ang apoy dahil dikit-dikit at karamihan ay yari sa light materials ang mga bahay sa lugar. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente habang nagpapatuloy pa ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga balita naman sa Mindanao, PRO 10 pinaigting ang kampanya laban sa smuggling. 2 milyong pisong halaga ng smuggled na mga sigarilyo na kumpiska sa Lanao del Norte. Mula Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, narito ang ulat ni Cocoy Medina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Pinaigting pa ng Police Regional Office 10 o PRO 10 ang kanilang kampanya laban sa smuggling na nagresulta sa pagkahuli ng mga smuggled na mga sigarilyo na nagkahalaga ng 2 milyong piso. Nagsagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng 1st Provincial Mobile Force Battalion ng Lanao del Norte Provincial Police Office kasama ang Munaya Police Station sa Barangay Tambo, Munay, Lanao del Norte, kung saan kanila pinahinto ang 3 sasakyan na bilang bahagi ng pagsiguro na ligtas ang mga bumibiyahe sa probinsya. Ang 3 sasakyan na kanilang pinahinto ay isang itim na Toyota Revo na minaminuho ng isang alias sa Jari, 20 gulang na Tagalamak, Bacolod, Lanao del Norte, isang maroon na Crosswind na minamaniho ng isang alias Asher, 41 tanggulan at isang brown na Revo na minamaniho ng isang alias Asman, 21 tanggulan na mga residente ng Wisliangan na Maigo, Lanao del Norte. Sa ginawang plain view inspection ng mga polis, kanilang nakita ang mga transparent na mga cellophane na may lamang mga kahon ng sigarilyo. Nang walang maipakita ng mga legal na dokumento ang mga suspect, kinumpiska na ito ng mga polis. Nakumpiska ng mga polis sa 3 sasakyan ang nasa 2,500 rims ng mga sigarilyo ng Fort Berlin at Modern. Ang mga nahuling suspect ay dinala sa Munay Police Station at naharap sa kasong paglawag sa RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Samantala, ang mga nakumpiskang mga sigarilyo ay dadalhin ito sa Bureau of Customs para sa wastong disposisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Tungo naman tayo sa Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi. May pag-uulat si Laila Shari Nami. Ministry of Labor and Employment, isinagawa ang pamamahagi ng Workers Emergency Assistance Program sa bayan ng Bongao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Kinaunahan ng Ministry of Labor and Employment, BARM Tawi-Tawi, ang pamamahagi ng Workers Emergency Assistance Program o WEAP sa mga manggagawang nasa pribadong sektor naging apektado ng sunog noong Pebrero taong kasalukuyan. Ayon kay High Pajumdayin Mole Supervising Officer ng Lalawigan, na sa 147 ang benepisyaryo ng naturang programa at bawat isa ay makakatanggap ng 5,992. Inihayag ni Jumdain bilang dagdag kaalaman at bahagi ng pagpapalawak sa kasanayan ng mga benepisyaryo, sumailalim din sila sa Human Relations and Productivity Orientation Seminar at Emergency Disaster Preparedness. Anya, mahalagang hakbang ito upang mapaghandaan ang anumang emerhensiya makakaharap sa buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherry Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Martes, May 26, 2026. Sa atin pong oras, 4 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide.
12: Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
17: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
18: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
16: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
17: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananganap.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
4: Tutok lang. Narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating pumbalita, nakatakdang bumiyahe patungong Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang tanghali para sa 4 na araw na state visit. Ang biyahe ng Pangulo ay ang kanyang kauna-unahang state visit sa naturang bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, makakapulong ni Pangulong Marcos Jr. si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, kung saan kabilang sa mga tatalakayin ay ang usapin sa depensa, maritime issue, energy security at maging ekonomiya. Ayon pa sa DFA, nakatakda rin makipagpulong ang Pangulo sa Japanese business groups, gayon din ang pagbisita sa Filipino community doon. Samantala, magkakaroon ng isang welcome ceremony at state call sa Imperial Palace sina Pangulo Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos na susundan ng state banquet bilang pagkilala sa first couple. Ngayong taon ay ipinagdiriwang ang 70th taong diplomatic relations ng Pilipinas at bansang Japan. Samantala, update sa repatriation efforts at iba pang programa para sa mga OFW ating pag-uusapan kasama si Overseas Workers Welfare Administration Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan. Admin P.Y., magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
5: Magandang tanghali, Joshua, at magandang tanghali, Yusek Marge. Magandang tanghali mula sa Japan.
4: Admin, ano po ang kasalukuyang sitwasyon ng ating mga kababayan sa Middle East ngayon at kailan po ang inaasahang susunod na repatriation?
5: Nakagaling lang po namin ni Secretary Hans Leo J. Kakdak sa Kuwait, kung saan kasabay namin umuwi ang mahigit 320 na ating mga kababayan mula sa Kuwait. Sa Kuwait pa lamang, no, nakatatlong libo na tayo na natulungan ng ating pamahalaan, ng DMWO at of course ang Department of Foreign Affairs sa repatriation. Masabi ko lang, no, before, ano, yung sa Kuwait, medyo doon pa rin tayo nakafocus ngayon on the part of OWA kasi yung airspace medyo limitado pa rin, no. Kaya yung iba nating mga repatriation flights ay nanggagaling pa rin ng Damam or ng Manama sa Bahrain dahil limitado yung flights, no. But at that time nung pumunta kami ni Sec Hans, may Kuwait Air, no, na tayo ay in-engage ng OWA to become a special flight at nakauwi tayo ng 320 plus sa ating mga kababayan. As of now, no, as we speak, meron tayong over 10,000 na mga kababayan na napauwi na, mga OFWs at kanilang dependents. At sunod-sunod yung ating mga repatriation flights. Merong 100 galing Dubai na inaasahan tayong bumalik by June 5.
3: Okay. Admin PY, paano po pinaghahandaan ng OWA at DMW ang posible pang pagdami ng mga OFWs na magpaparepatriate dahil nga po sa tensyon sa gitnang silangan?
5: Yusek Marge, we always stand ready dito sa ganitong klaseng mga sitwasyon. Hindi na bago ito sa OWA at sa DMW, no? Of course, dati nung pandemic, over 1 million ang inuwi ng OWA ng ating pamahalaan. At ngayon, we stand ready because we have the Emergency Repatriation Fund sa OWA at ang Action Fund sa DMW. Admittedly, no, nababawasan ito dahil sa ginawa nating operation since March. Pero nakasuporta ang Department of Budget and Management, ang DBM, ang pamahalaan sa atin. At pinaghahandaan natin ito by making sure na yung resources natin ay sapat dahil hindi lamang tayo nagbubook ng flights, no. Yusek Marge, pati yung flights sila papunta sa probinsya. So mula abroad hanggang makarating sa kanila, sila sa bahay nila. buong suporta ng pamahalaan. At hindi lamang yon, ngayon pati yung reintegration o yung paghanap nila ng trabaho or oportunidad sa negosyo ay binibigyan din natin ng resources. Hindi lamang ng DMW at OWA, pati yung iba't ibang mga ahensya.
4: Okay. Admin, kaugnay naman po ng pagpapalawak ng mga reintegration services. Pakipaliwanag po itong Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Paano po ito makakatulong sa ating mga OFWs na muli mag-uumpisa ng kanilang buhay dito sa Pilipinas?
5: Excited tayong lahat dito sa partnership natin with CHET, yung ETIAP. For the longest time, ang OWA ay known to give scholarships sa mga anak ng OFWs. Ngayon, ang unang pagkakataon sa pamahalaan ng ating mahal na Pangulo, ang OWA ay nagbibigay ngayon ng scholarship para sa mga OFWs mismo. Tinatanong nga ako bakit importante ito. Pero siguro masimulan ko na lang sa kwento ng mga kababayan natin sa Saudi Arabia na nagtatrabaho sa mga engineering firms. Ngunit hindi sila nakatapos ng engineering course. Pero umabot na rin ng dekada yung kanilang experience. At dahil sa ETIAP program, magkakaroon sila ng pagkakataon na magkaroon ng college degree in engineering at leading to sa kanilang pagkuha rin ng kanilang licensure exam. Pero in 6 months to 2 years, nakadepende or makikredit yung kanilang actual experience. At dahil ito sa ETIAP na ang batas ay napasa ngayong panahon ng ating mahal na Pangulo. At ang suporta ng OWA dito ay ang pagbigay ng educational assistance or scholarship sa ating mga OFWs, no, na nais na matapos yung kanilang pag-aaral. At pag natapos nila ito, it will open up more opportunities for them. Promotion sa kanilang current na trabaho or oportunidad na bumalik sa Pilipinas at maghanap ng mas magandang trabaho para sa kanila.
3: Admin PY, no, nabanggit nyo nga kasama sa mga inahandog ang livelihood assistance, upskilling at training programs. Ano po ba yung mga pinakamadalas na hinihiling ng ating mga repatriated OFWs pagdating sa kabuhayan o hanap buhay?
5: USEC March, nagagawa tayo ng survey. Lahat ng umuwi, tinatanong talaga natin ano yung mga kailangan nila, ano yung kanilang educational background, ano ang kanilang training na nakuha, saan nila gusto magtrabaho. Admittedly, dun sa mga sinurvey natin, which is almost 90% ng ating mga napauwi na ating mga kababayan, close to 70% ang naghahanap pa rin ng trabaho abroad. So, but meron ding porsyento na naghahanap din ng trabaho dito at gusto ring magnegosyo. Kaya, naka-focus tayo sa pagbigay ng mga upskilling opportunities. Anong ibig sabihin nito? Isang kababayan natin ang domestic worker na sumisweldo lamang ng $400 to $500 ay gusto nating suportahan sa OWA na at ng TESDA ng training, ng scholarship para maging caregiver, for example. Pero ang nagiging reklamo nila or nagiging obstacle dito is hindi naman tumitigil yung kanilang pagiging breadwinner. So ang partnership natin with TESDA, ang TESDA ang magbibigay ng scholarship at may allowance sila. I think ang allowance nila is 160 a day. Ngunit ang OWA ang magbibigay ng allowance every month, no, hanggang matapos nila yung kanilang caregiving course. And of course, through DMW and DOLE, yung employment facilitation. So before I joined OWA, I was in charge of international bullying ang caregivers sa Europe ay nasa 1,500 to 2,000 euros. So kung makukompare mo ito sa $400 to $500, napakalaking diferensya. At dito mismo sa ating bayan, no, sa Pilipinas, malaki rin yung demand for caregivers. So ang hope natin is with upskilling and employment facilitation pathway, mas magiging madali yung pag-adjust ng ating mga bumabalik na mga OFWs sa Pilipinas at mas dadami yung kanilang opportunities para mapabuti yung kanilang buhay at ang kanilang pamilya.
4: Okay. Admin, ilan na nga po sa mga repatriated OFWs ang nabigyan nyo na po ng post-repatriation services gaya ng reintegration at yung nabanggit nyo po na upskilling, employment facilitation. Kumusta po yung feedback na nakukuha nyo mula sa kanila? Are they satisfied somehow?
5: Every year naman kami sa OWA, we provide reintegration assistance to over 25,000 of our returning OFWs. Ang una naming binibigay sa kanila sa pag-uwi, kalinga muna, psychosocial counseling. Marami tayong mga kababayan na na-trauma sila kasi kinikwento nila sa akin nung nagpunta ako ng Saudi Arabia mid-March. Nakita ko mismo yung gulat nila na parang nung pagdating nila ng Riyadh, coming from Kuwait, Bahrain, Qatar, hindi na tumutunog yung cellphones nila. And in fact, even when the president interviewed them or talked to them nung sinalubong ni Presidente, naikwento nila yung ganito nilang experience, yung trauma nila. So kami sa OWA, sa DMW, yun ang una naming binibigay sa kanila. Hindi lamang yung financial assistance kasi wala o naputol yung trabaho nila, but yung pagkalinga sa kanila. Ang experience namin, after 2 to 3 months, saka sila babalik sa amin to seek livelihood opportunities. At marami na rin tayong mga natulungan ng mga OFWs na bumalik na ngayon ay mga negosyante na or nakahanap na ng trabaho. Ang hiling na lang nila, lalo na yung iba nating mga kababayan, ay sana mas tuloy-tuloy at mas komprehensibo dahil hindi lamang sa NCR or sa Cebu or sa Davao nandun yung mga kababayan natin, nandun din sila sa mga probinsya, lalo na yung ating mga OFWs na bumalik. Kaya nakikiisa kami sa National Reintegration Network Caravan na ginagawa o nililid ng Department of Migrant Workers at iba pang mga NRN partners katulad ng DTI, ng DA, ng DOST at marami pa pong ahensya at departments na umiikot ngayon. At yung isa nga po nating NRN fair sa Tacloban ay mismo ang ating Pangulo ang nakahalubilo ng ating mga bumalik na mga OFWs.
3: Okay. Admin, no, speaking of livelihood, pinalakas din ang loan facilitation program para sa ating mga kababayang OFW. Can you tell us more about it and gaano po ba kahalaga ang programang ito?
5: Nagpapasalamat tayo kay DTI Secretary Chris Roque at ang SB Corp. DTI SB Corp, mga kababayan ng SB Corp ay attached ito sa DTI, isang GOCC. At ngayon nag-alot sila ng 2 bilyong piso na available through loans para sa ating mga kababayang OFWs na gustong magnegosyo or meron ng negosyo, gustong palakihin ang kanilang mga negosyo. Napakaganda ng terms, no? Unahin ko na lang siguro para sa mga unta pa lamang na maglo-loan sa SB Corp, no? Nag-o-offer sila ng micro loans ng 30,000 to 300,000 at 1% interest lamang on diminishing balance. So napakababa nitong interest na ito. At meron din sila para sa mga gusto magsimula ng franchise. Yusek March, marami tayong OFWs na gusto magkaroon ng maliit na negosyong pasimula ng mga prangkisa, ng mga sikat na ng mga carts at kung ano-ano pa, ay tumutulong din ng SB Corp. No? In fact, for franchising, ang nilalabas ng OFW ay 20% at ang 80% ay pwede nilang utangin sa SB Corp. So, malakas ang partnership natin with DTI at ng SB Corp. Dahil ang OWA ay nagbibigay ng startup capital. Under the Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program, tinutulungan natin ang mga OWA members na magsimula ng negosyo. Pero dati, limitado kami kasi one-time grant lamang ito. Hindi utang ang sa OWA eh. Bigay ito or grant. Pero ang problema, pag may negosyo ka, kailangan mo ng additional capital. In fact, pag lumalaki yung negosyo mo, maganda ang benta, mas kailangan mo ng kapital. At dito papasok ang DTI SB Corp na magbibigay ng expansion capital, additional capital. Marami na tayong mga kababayan na nabigyan na ng tulong ng DTI SB Corp. At sa huli ko sa kanilang meeting, nung umpisa daw ay mga halos sabihin na natin 50 to 100 yung nag-a-apply sa kanila na OFW for loans sa isang araw, USEC March. Ngayon daw, umaabot na ng 1,000. So, marami na po nag-a-apply para sa pagpapalaki ng kanilang negosyo through loans at napakababa po ng interest. 1% on base pa yan sa diminishing balance. So, less than 12% a year yung interest na binibigay ng ating SB Corp, which is, ano po yan, government po yan.
6: Okay.
4: Admin, hingi na rin po kami ng update sa alagang OWA Servisyo Caravan. Saan-saan bansa na po ito nailunsad at ano pa po ang asahan ng ating mga kababayang OFW sa programang ito?
5: Uli po natin itong ginawa sa Kuala Lumpur at halos over 4,000 po na ating mga OFWs ang nakinabang sa iba't ibang serbisyo ng ating mga kababayan. Pwede ko po ba special shout out ang serbisyo ng Land Transportation Office, ang LTO, na kung saan nagkakaroon ng driver's renewal at ID on the spot abroad ang ating mga kababayang OFWs na napakalaking tulong po sa kanila dahil marami po sa kanila mga drivers din abroad na nire-require din na valid yung kanilang driver's license. Marami pong humihingi ng serbisyo or serbisyo caravan para sa ating mga kababayan, kaya tutuloy-tuloy lang po natin ito na antala lang po, Joshua, Yusek March, dahil sa nangyari pong gulo sa gitnang silangan. Pero sa ibang parte po ng ating mundo, kung saan marami pa rin mga OFWs, katulad sa Hong Kong, pinaplano rin po natin sa Hong Kong, sa Japan, this coming June ay pupunta rin po tayo ang OWA. Meron din po tayo, of course, marami tayong mga kababayan sa Poland, sa Croatia, sa Czech Republic, sa Hungary. Meron nga tayong government-to-government hiring doon. At sa iba pang lugar, kailangan nating balikan yung Singapore at Malaysia kung saan tayo maraming mga kababayan na OFWs.
3: Okay. Admin PY, sa ibang usapin naman po, no? Bilang bahagi ng state visit ngayon ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan, nakatakda siyang bisitahin ang Filipino community. Ano po kaya ang handog ng Pangulo sa ating mga kababayan dyan po sa Japan?
5: Ngayong araw po, no, inaasahan po natin yung itong magagandang mga plano at kitang-kita naman po sa araw-araw na pagtatrabaho ng ating mahal na Pangulo, ang pagbabago sa pamahalaan at yung ating po mga benepisyo na binibigay at nakikita mga programa, yan po ang ihahatid ng ating mahal na Pangulo. We will also have an opportunity to meet with the shipping industry po dito na, alam nyo, Yusek March, 70% no, ng kadete sa mga Japanese-owned na mga vessels ay Pilipino po. Ganun po ang kanilang tiwala sa ating pong mga marino. And malaking market po, almost, as I said, over 70%. So makikita po dito yung mensahe, of course, ng ating Pangulo, how proud he is, lagi niya po yung sinasabi sa kanyang mga talumpati before the Philcom, how proud he is of our OFWs, at tuloy-tuloy lang po ang kanya pong direktiba sa amin ni Secretary Hans Kakdak na ibigay ang buong serbisyo, make our services accessible at makatao para sa ating pong mga kababayan, mga OFWs, at syempre yung kanilang mga pamilya.
4: Alright, panghuli na lamang po, Admin PY, mensahin niyo po sa ating mga kababayang OFW at kanilang mga pamilya dito sa ating bansa.
5: Tuloy-tuloy lang po ang ating pamahalaan sa pagbigay ng mga bagong programa, mas malakas na mga programa. Yan po ang direktiba ng ating mahal na Pangulo. Sabi niya po sa amin, naalala ko pa no, nung nandito pa si Sec Toots at ngayon na si Sec Hans, lagi niya kami nire-remind, do not forget about the children of the OFWs. Kaya panghuli na lang pong balita na yung taon, for the first time sa history ng OWA, over 44 years na history ng OWA, tayo po ay mag-o-open ng pinakamaraming slots sa panahon po ni Presidente Marcos. Additional 10,000 scholarship slots. So dati po, 500 lang ang binubuksan or 1,000. Ngayon po, 10,000 for this year. This will increase the number of scholars ng OWA from 15,000 to 25,000. So isa po ito sa mga abili ng ating mahal na Pangulo, aside from the different programs po na nakikita ninyo, lalong-lalo na po yung pag-aruga natin sa ating mga kababayan na nanggaling sa gitnang silangan at kailangan umuwi dahil po sa kaguluhan doon. Maasahan niyo po kami ng Department of Mind. Hindi taming maraming salamat po.
3: Maraming salamat po sa inyong oras, OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne PY Kaunan.
4: Samantala, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, alamin muna natin ang ilan sa mga updates ng Department of Justice mula kay Undersecretary Marge Gutierrez, USEC. Pinasinayaan po ng DOJ, DILG at ng Korte Suprema ang bagong Justice Zone sa Ilocos Region. Kumusta po ito?
3: Okay, Joshua, sa pangunguna ng DOJ, DILG at Korte Suprema, sa ilalim ng Justice Sector Coordinating Council o JSCC, opisyal nang nabuksan ang 20th Justice Zone sa bansa sa San Fernando City, La Union. Mismong si Chief Justice Alexander titipan para sa pagbubukas ng Justice Zone sa Oreo Hotel noong isang linggo. Layo ng Justice Zone na mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng katarungan at batas. Mapapabilis at magiging mas maayos din ang pagproseso sa mga kasong kriminal mula imbestigasyon hanggang sa pagbibigay ng hatol ng isang korte. Batay sa mga pag-aaral, malaking tulong ang mga Justice Zones para mabawasan ang case backlog ng mga korte at gawing abot kamay ang katarungan para sa lahat. Matatandaan na ang kauna-unahang Justice Zone sa bansa ay nabuksan sa Quezon City noong 2018.
4: Alright. And USEC, bubuo naman ang DOJ ng primer para sa tamang paghawak nitong mga kaso ng mga kabataang biktima ng karahasan at pang-aabuso. Ano pong detalye dito?
3: Yes, Joshua. Tagumpay ang i-training Special Protection of Children noong May 12 to 14. Target ng training ang makabuo ng mga primer o gabay para sa revised protocol for the case management of child victims of abuse, neglect, exploitation, and discrimination or CANE plus D. Gagamitin ito ng mga alagad ng batas at duty bearers o mga otoridad na nagtataguyod sa karapatan ng mga bata. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, mahalagang mapatibay ang mga mekanismo ng gobyerno para matiyak na ligtas at may matibay na sandigan ang mga bata laban sa pang-aabang at inaasahan na magsisilbing daan ang pagsasanay na ito upang matiyak ang kahandaan ng pamahalaan sa pagtugon sa mga maselang kaso na kinasasangkutan ng mga kabataan sa mga darating na panahon.
4: Maraming salamat, USEC Marge, sa mga updates na ibinahagi mo sa amin mula yan sa Department of Justice. Thank you, USEC.
3: You're welcome, Joshua.
4: Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
6: Talagang the more the merrier pagdating sa tsikahan at balitaan. Kasama ang ating new RSP tropa na mas magpapasaya ng Tuesday mornings. Attorney Joe, Attorney Jose Belarmino II, dito lang sa Rise and Shine Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Sa PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa hantavirus. Ang hantavirus ay isang grupo ng virus na naipapasa ng mga daga. Ito ay naipapasa lamang sa pamamagitan ng hangin kung ito ay may kontaminadong ihi, dumi, o laway ng infected na daga. Maaring mahawa ang tao kung siya ay makalanghap ng kontaminadong hangin, may sugat, makagat ng daga, o may matagal na exposure sa taong positibo rito. Karaniwang lumilitaw ang mga sintomas nito mula sa una hanggang ikawalong linggo matapos ma-expose sa virus at maaaring hindi agad matukoy sa loob ng 72 oras. Sa ngayon ay wala pang partikular na lunas para sa hantavirus diseases at ginagamot lamang sa pamamagitan ng pagkontrol ng mga sintomas. Kaya upang maiwasan, siguraduhin solusyonan ang mga sanhi ng pagkakaroon ng daga sa lugar o lalong pagkanat ng virus. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Assistance ng Philippine Coast Guard sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. Ating aalamin kasama si Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore Noemi, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, Sir Joshua and Yusek March. Magandang tanghali po at asal po nakikinig sa inyong programa.
0: Commodore, pakikwentuhan po kami, ano po naging papel ng PCG sa pagtulong po sa pagresponde sa pagbagsak nga po nitong isang gusali na under construction dito sa May Angeles City, Pampanga?
1: Yes, Sir Joshua, sa direktiba po ng ating Pangulo na magkaroon po ng mabilis, maayos at coordinated po na rescue efforts po natin, we are now adopting a whole of the government approach po. So ang Philippine Coast Guard po sa direktiba po ng aming commandant na si Admiral Ron Hilgabon, kami po ay nagdeploy na po na ating six rescue teams po, composed po yan ng ating Coast Guard K-9 working dogs and ating 18 na PCG search and rescue personnel po.
2: Ma'am, paano po ba ang naging koordinasyon ng PCG sa iba't ibang ahensya tulad po ng OCD, lokal na pamahalaan at iba pa sa pagdating po sa search and rescue operations?
1: Ngayon po, USEC March, no, we are adapting incident management framework po. So, sabihin po niyan, we are now under the instructions of the Office of the Civil Defense or yung CDREMO na meron po sa area. At ang nagiging procedure naman po natin dito is una-una, before po mag-penetrate ang ating mga Coast Guard K-9 working dogs doon sa incident area, una-una po ay nagkakaroon muna ng safety assessment, no, from the engineering department na in charge po dito sa construction po ng building. And then, pangalawa po dyan ay nagkakaroon on po tayo ng thermal scanning na kung saan makikita o malalaman po natin kung meron po bang heartbeat or meron pa po bang body heat doon sa area na ito. And that's the time po na kung meron po positive identification based on the assessment of the scanning, that's the time po na mag-deploy po tayo ng ating Coast Guard K-9 working dog. So ito ating po mga aso ay magbibigay rin po ng indikasyon kung meron po ba silang namomonitor or na-assess na posibleng buhay or katawan sa area na yan. And that's the time po na maglalagay po tayo yung ating teams na mga flags or marking flags na tinatawag po natin. Then we will report it to the incident management team. And that's the time po na pag nakuha na po yung mga debris na maaaring nakapatong po dun sa mga victims, that's the time po that we will be extracting eto mga katawan na po. So usually po, yan po ang nagiging procedure po natin for the identification and extraction of the bodies po.
0: Okay. Commodore, nabanggit din po ng OCD sa medyo delikado nga po yung operasyon dahil dito sa bumagsak na gusali dahil po dun sa mga debris at live wire na mga kuryente. Pakipaliwanag po, ano po yung particular na protocols o koordinasyon na sinusunod sa bawat hakbang ng operasyon?
1: Yes, Sir Joshua, yung kayo nabanggit po natin, no, before po tayo magsisimula ng ating extraction or even yung identification po, yung pagmamarka, magkakaroon po muna ng safety assessment itong ating pong engineering department. Nabanggit nyo po nga po kaya, tama po kayo, bukod doon sa mga live wires, based po sa mga feedbacks na natatanggap po natin sa ating mga tauhan, sobrang lalim po ng locations ng mga victims po natin. Kaya we are also very careful in extracting the debris kasi nakita rin po natin dito na yung mga metal scaffolding ay nagkapatong-patong po sa debris. So, posible po, no, kung magkakaroon po ng pagkakamali sa pagpasok o pagtanggal ng debris, maaari pa pong bumagsak itong mga nakikitang mga debris na ito sa area na po yun. And nabanggit rin po sa atin dito yung dikit-dikit na rin po na malalaking mga poste, no, itong malalaking poste na posible rin pong nagpapahirap sa mga response po natin pagdating po sa area na ito.
0: Commodore, follow-up lang po dun sa ginamit natin na nabanggit niyo po na ginagamit po thermal scanner. Gaano po ka-accurate ito para po masabi natin na wala na madidetect na signs of life dun nga po sa gumuhong gusali?
1: Well, it has been used naman po, Sir Joshua, no, ng ating pong ahensya na concern dito. At bukod doon sa pag-scan, no, nagkakaroon naman po tayo ng assessment talaga to really identify kung meron po talagang mga bodies or buhay na katawan sa area na yan. And once we identified po na posibleng meron pa pong katawan dyan, that's the time naman po na ibinababa po natin yung ating mga Coast Guard K-9 working dogs, no, to talagang i-swift po yung pag-check sa area na yan. So pag nagkaroon na po tayo ng identification or signal from the dogs, that time po naglalagay po tayo ng ating mga flags at i-report po natin, and that's the time po we do the extractions po. Again, we all consider yung safety assessment po sa area before we do the extraction.
2: Okay, Commodore, paano naman nakakatulong ang Coast Guard sa pagbibigay ng medical support o iba pang tulong sa mga biktima?
1: Bukod po doon sa ating Coast Guard and Working Dogs, USEC March noon, meron din po tayo mga medical personnel po dyan na tumutulong rin po sa pag-asiste, lalo na po sa mga biktima po.
0: Okay. Ano naman po, Commodore, ang natutunan natin dito sa insidenteng ito na maaari nyo pong, sa tingin nyo pong magagamit po para mas mapahusay pa ang paghahanda at pagresponde sa mga susunod na sakuna kung sakasakali man po?
1: Well, marami po tayong natutunan dito, Sir Joshua. Although ang Philippine Coast Guard naman po ay meron na rin po tayo mga previous experiences sa pag-respond po sa ganito mga insidente, yung mga collapse structure and even yung mga landslide where we're able to locate po some individuals. I think ang kagandahan po dito is kailangan po meron din po tayo talaga mga PPEs and yung coordination din po with other agencies to fully maximize po lahat ng resources meron po tayo. Kasi the Philippine Coast Guard believes naman po talaga, Sir Joshua, na we can do this alone. No single agency can perform this effective search and rescue operations. So kailangan po talaga itulong-tulong, no? We will be using and maximizing lahat po ng kapasidad, kapabilidad at ating po resources na meron po tayo ngayon.
0: Okay. With the past experiences, Commodore, tanungin lang po din po namin, pagka po sa mga ganitong insidente na may gumuho, natabunan, naipit o na-trap ng mga individual, gaano po ba yung itinatagal ng isang biktima bago siya talaga mahirapan o masawi sa ganitong insidente? Like, will it take 24, 48 hours to survive without water, walang pagkain? Gaano po katagal yung lifespan?
1: Sir Joshua, meron po tayong previous operational experience, no? That was way back in 2012. Meron po itong landslide, no? Sa may Compostela Valley. Nakalocate pa rin po tayo ng isang survivor natin doon. So ang nakikita po natin mga possibility of survival, I'll take the example ng 2012, no? Is yung meron pong butas, no? Doon sa structure na sa area na yon na kung saan nakakapasok po yung tubig. So doon po nakakakuha ng pang-sustain and pang-survive eto naging victim po natin. Pero sa katanungan po ninyo yung possibility with this structure po, well, the Philippine Coast Guard believes na marami po tayo mga factors. Una-una yung air supply, mahalaga po yan. So kailangan po kahit papano may nakaka-penetrate po na hangin sa loob po nung yung location po na ating mga victim. And pangalawa, Sir Joshua, depende po yan kung gaano po ba kalaki or kaliit yung injury na na-acquire ng atin pong biktima. And then pangatlo, Sir Joshua, nabanggit ko po kanina is yung access to water. So kailangan rin po kasi meron po tayong scientific basis, no, that a human can only survive about 3 days without water. So again, depende pa rin po kung ang area na yan ay malamig po ba or mainit. Well, based on our temperature ngayon na ating pong kinakaharap, halos nagre-range po tayo ng 40 to 45 degrees, no? So depende po yan kung paano po yung condition sa ilalim po ng collapse structure. And then pang-apat po, yung possession ng trap victims. Ito po ba ay nadaganan? Kasi kung ang dibdib po yung chest niya ay na-compress of all those structures or yung mga debris, no? Posible rin po ito magpahaba or magpaikli po ng survival rate na ating pong biktima. And of course, ang pinaka-importante, Sir Joshua, is yung mental condition po ng ating pong biktima doon. So kailangan medyo kahit ganun po ang sitwasyon, kailangan kalmado pa rin po para marireserve pa rin po or mapreserve yung energy po. So marami po tayong conditions and mga factors that could determine po itong haba ng posibleng survival ng ating pong mga biktima.
0: Sa bagay ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang nang basta susurvive ka ng walang tubig, correct, walang pagkain. Depende pa rin sa kondisyon ng biktima kung nag-sustain ba ng injury or whatnot.
2: Okay. Commodore, mensahe niyo na lang po sa mga kaanak ng biktima na naghihintay pa rin na mailigtas ang iba pang nawala.
1: Yes, USEC March, una-una po ang pamunuan po ng Philippine Coast Guard ay nakikiramay po sa mga pamilya na wala na kailang mga mahal sa buhay na dulot po ng insidente ito at nauunawaan rin po ng pamunuan ang pag-alala ng ating po mga kababayan sa mga nawawala pa po nilang mga kamag-anakan. So sa direktiba naman po ng ating Pangulo na makapagbigay po tayo ng agarang responde dito sa insidenteng ito, makakaasa po kayo na ang buong pamunuan po ng Philippine Coast Guard kasama po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno and even yung ating local government units po ay patuloy po at walang pagod na magsasagawa ng ating search and rescue efforts, and we will give our very best effort po to do and utilize all the search and rescue approaches po para po maibalik itong ating po mga nawawala pa po mga kababayan.
2: Okay, with that, maraming salamat po sa inyong oras. Commodore Noemi Kayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.
0: Thank you, Commodore. Samantala, sa ibang balita, itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment si dating Senador Francis Tolentino. Ayon sa Malacanang, tiwala ang Pangulo sa kakayahan ni Tolentino na pamunuan ang Labor Department dahil sa kanyang malawak na karanasan sa lokal at nasyonal. Kahapon ay nanumpa sa tungkulin si Tolentino kay Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang. Inihayag na ni dating Dole Secretary Bienvenido Laguesma ang kanyang pagbibitiw sa pwesto dahil sa kalusugan na kailangan niyang bigyan pansin. Tiniyak naman ang dating kalihim na isasagawa ng maayos ang transition para matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng kagawaran. Nagpasalamat din siya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa mga kasamahan sa gobyerno sa pagkakataong makapaglingkod sa bayan. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Is it a yes or a no?
4: Are you anti or pro?
3: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?

Alleviation. Larigato Live. Dito lang sa PTV. Webwatch. Sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa iba't ibang uri ng information disorder. Ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay misinformation. Maling impormasyong ipinakakalat nang hindi alam na ito ay peke. Halimbawa ay ang pag-share ng hindi kumpirmadong pagpanaw ng isang tao. Malinformation. Impormasyong may katotohanan, ngunit may masamang motibo. Halimbawa, ay ang pag-upload ng screenshot ng pribadong pag-uusap. O disinformation. Impormasyong pawang kasinungalingan at ginawa lamang upang makapanloko o manira. Halimbawa, ay ang pagbebenta ng peking gamot. Upang hindi mabiktima, tandaan lamang ang 3 C's. Content. Tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Context. Intindihing mabuti ang post o impormasyon upang makuha ang tunay nitong mensahe. Critical thinking. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact

0: Balik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa price cap implementation at suggested retail price sa lokal na bigas. Ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Asik Arnel, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon.
1: Hey, Yusek Marge. Magandang tanghali po. Magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay.
0: Okay. Asik, kamusta po ang pagkakapad ng price cap sa imported rice sa ngayon? At kamusta naman po ang compliance ng mga retailers?
1: Yusek, patuloy po yung maikting na pagpapatupad ng ating 50 peso price cap sa premium imported rice. Ito po yung 5% broken. Katuwang po natin dito ang DTI, ating pong kapulisan at mga lokal na pamahalan. Sa simula po, medyo maraming hindi nakakasunod dahil mataas pa rin yung kuha nila. Pero magandang balita po rito, lalo na sa National Capital Region, ay tumaas na po sa 63% ang compliance rate ng ating mga retailers na nagbebenta po within the mandated price ceiling.
2: Okay. Sec, paano naman po pinalalakas ng DA ang implementasyon nito? At ano po ang mga bang ninyo para pumatiyak po yung pagpamahigpit na pagpapatupad ito price cap sa imported rice? Although nabanggit nyo nga po na mataas na yung compliance rate.
1: Ay, Joshua, magandang tanghali. Yung kagawaran natin ngayon, nagsasagawa ng tuloy-tuloy, sunod-sunod na spot checking o sorpresang pagbisita sa ating mga palengke, hindi lamang dito sa Maynila, kung hindi sa iba pang panig ng ating bansa. Katuwang pa rin uli natin dito ang...
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!

0: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong iatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam kay National Irrigation Administrator o Administration, NIA Administrator Eduardo Eddie Guillen. Kaunay po sa sitwasyon ng ating mga patubig ngayong tag-init, maging sa inasampong El Nino ngayong taon. Gaya po ng aking nabanggit, napakinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kabayan, simulan nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Ngayon po ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang administrador ng National Irrigation Administration o NIA, walang iba kundi si Administrator Eddie Guillen. Admin Eddie, si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hello po, Admin.
2: Hello po, magandang hapon po.
0: Opo. Admin Guillen, ito pong mga nakaraang araw ay iniulat po ng Pag-asa na anim po sa malalaking dam ay nasa critical level at ang mga nadagdag na pag-ulan po na dala ng thunderstorms ay hindi po sumapat para mapataas po yung level ng tubig po sa ating mga dam. Sa bahagi naman po ng mga irigasyon na pinamamalhaan po ng NIA, kamusta naman po ang lagay ng mga ito po?
2: Well, yun po yung dalawang dam, ano po, ang nasa bahagi po ng NIA dun sa malalaking dams natin.
0: Apo.
2: Itong Magat at Pantabangan Dam, ano po, at patuloy po natin tumiro-monitor. Totoo nga naman, alam nyo, yung level nila mas mababa ho doon sa talagang normal level sana, no? So, tinitignan natin yung mga dapat nating gawin, kinakausap natin yung ating mga irrigators associations para magpatupad po kami ng mga emergency measures po. Like yung pagsasagawa namin ng alternate wetting and drying.
0: Opo.
2: Para po ma-maximize natin yung tubig kasi nakakatipid po kami ng around 30% pagkaginamit po namin yun.
0: Opo. Opo. Bali, Admin Guillen, meron po bang malaking pangangailangan po ba ngayon sa tubig para po sa irrigasyon?
2: Well, alam nyo, ngayon po, nandoon tayo sa states na yung tinatawag na land soaking. Ano po, ito yung...
0: Opo.
2: Pinapatubigan natin yung mga lupa natin, mga tsakahan natin para makapag-tanim na ng palo yung ating mga farmers. Eh, alam naman natin, sinabayan pa ito ng mainit na panahon, ano po?
0: Opo.
2: Eh, kagaya ng Pantabangan Dam, bilay niyo ho yan, limang probinsya o papatubigan yan, ano? So, yun po yung ating minomonitor. At kagandahan naman po dito sa ating UPRIS area, ay dyan po natin napilot yung ating AWD. Noong nakaraan po na El Nino, ang vulnerable po namin dyan is umabot po ng 40,000 hectares, ano?
0: Opo.
2: At halos ganun din yung area na vulnerable ngayon. Pero sa huli, ang hindi lamang namin napatubigan noon ay around mga 6,000 hectares.
0: Opo.
2: Using AWD. So, ngayon po, may mga nalagay pa tayo ng mga solar pump irrigation sa tail end ng ating mga irrigation system na makakatulong pa. So, hopefully, mas maganda po yung resulta ngayon po. Ngayong El Nino na ito.
0: Opo. Bali, Admin Eddie, di ba po may mga pananim po tayo na kada season lang po ito itinatanim? So, may mga pananim po ba tayo na pinagtutunang pansin po ngayon?
2: Ito pong mga, of course, yung palay natin, ano, yun ang primary. But doon po sa tail end ng ating irrigation systems na sinasabi ko kanina na critical na mapatubigan during po our system management conference. Ang maganda po sa NIA, nagsasagawa po kami ng pagpupulong, ano, bago po magtanim. At kasama natin yung iba't ibang stakeholders, yung DA, LGU, mga farmers natin. At yung na-identify po natin na mga tailing systems sa hindi mapatubigan, hindi naman ibig sabihin na hindi na sila makakapagtarim.
0: Mm-hmm.
2: So, kinoconnect natin sila sa DA para mabigyan ho sila ng high-value crop seeds, kagaya po ng mais, munggo, mm-hmm. yung gusto ko nilang itanim, para po makapagtarim pa sila. In fact, ang totoo niyan, sir, mas mataas pa ang income ng mga nagtatanim ng high-value crops kasi sa palay. Ano?
0: Mm-hmm.
2: So, we're hoping po na kahit na nasa dulong sila ng nasa tail end system sila ay makakapagtanim pa po karamihan natin mga kababayan. But you know, in case po naman po na yan ay worst case scenario, nandiyan naman po yung ibang agency na tutulong sa atin.
0: Okay.
2: In fact, kahapon po nagpulong po kami kasama si President Ferdinand Marcos Jr. at may convergence effort po kami na pinaghahandahan. Ano po, kasama po dito yung DOLE, DSWD, you know, para may mabigyan pa rin po ng hanap buhay ang ating mga farmers na mga apektuhan at assistance.
0: Opo. Bali, Admin Eddie, meron po ba tayong mga paninim ngayon na po na nakararanas po ng epekto po ng kakulangan po ng tubig? Ano-ano po to? Tsaka ano po yung action na ginagawa po ng NIA?
2: Kanina po nag-uusap kami, sinasabi na sa atin yung sa Tabagbaran, Taguibo River Irrigation System natin, ano?
0: Mm-hmm.
2: Medyo may makakararanas po pagkaantala ng delivery ng tubig doon dahil alam niyo naman yung source ng mga system natin, lahat yung mga ilog natin, ano, silted na nga, wala pang tubig. So, pinapriority muna yung inuming tubig. You know? So, ito yung ating, you know, bagat walang agarang structural intervention to sa mga to, pwede naman natin magamit yung ating mga heavy equipments para makatulong man lang na pwede kasi silang gumawa ng mga brass drum sa ilog, ano po, para matulungan natin sila. At target natin maibalik ang water delivery ngayon itong month din na ito, ano? Sabi sa akin kanina, until 27, sabi sa akin kanina. So, yan po. Anyway, papasok naman tayo sa wet cropping season.
0: Opo.
2: At ang forecast naman ng PAGASA, parang tatama talaga yung may ulan pa naman dahil doon sa habagat. Ano?
0: Mm.
2: So, ang pinaghahandaan natin talaga yung buwan ng October, November.
0: Opo.
2: Dahil yan daw po ang kalakasan po ng El Nino.
0: Opo. Yan po. Din po yung tatanong ko rin sana po sa inyo. Ano po yung mga preparation po na inilalatag po ng ating ahensya po regarding po dyan sa tinatawag or projection po na Super El Nino po sa ikalawang bahagi po ngayong taon?
2: Well, you know, may mga contingency plan naman tayo inihanda para sa inaasahang epekto ng El Nino. Pinapabuso natin rehabilitation ng mga irrigation facilities natin. Naglalagay din po kami ng mga solar pumps at ngayon may mga mobile solar pumps din tayo, ano?
0: Mm-hmm.
2: Na pwedeng tumulong sa ating mga magsasaka. And of course, you know, ang talagang target ng ngayon sana itong tinatawag natin climate change resiliency talaga. Kaya pinapabilis natin yung pagtatayo ng mga high dams natin.
0: Mm-hmm.
2: Dahil ito po talaga yung makakatulong po sa ganitong, kahit na pagkatag-ulan naman, nag-iipon siya ng tubig. Pag may La Nina, nakakatulong siya. Pag may El Nino, makakatulong din siya. So, yung mga short-term solutions natin, nakalatag naman. Pero, higit sa lahat, tinitingnan natin yung mga pang-long-term solutions natin, yung pagtatayo po ng mga high dams.
0: Opo. Bali, Admin Eddie, sa mga napapansin po natin itong mga nakaraang buwan, syempre nagkakandak din po yung ating NIA ng mga programa, particular po dun sa mga pagtatayo po ng mga bagong pasilidad para po sa irigasyon. Matanong lang po, meron din po bang kasama po ba dito yung sa mga facility na ito yung mga rain catchment po na sistema para po halimbawa pagsapit po ngayong tag-ulan ay makuha din po natin o ma-harvest din po natin itong mga tubig ulan at magamit din po kalaunan po para po sa irrigasyon.
2: Tama po yan. Yung mga ang tawag po namin dyan is yung mga small water impounding projects at mga small river impounding projects. Ito po yung mga catchment areas po natin. Ano po? In fact, meron tayong ongoing na isang malaking project dyan sa may Cabiao, Revesiha, no? Catchment area po yun. Hinuhukay po natin yung part ng mega dike doon para ho pag pwedeng gawing catchment area at pwede rin namin gawing irrigation ho pagka kailangan na natin. Ano? Mm-hmm. So, nakikipag-ugnayan din kami sa DPWH para matulungan din tayo na yung kanilang flood control ay gawin nilang mga water management projects. Ito yung mga pagsasagawa dams, yung mga impounding dams, para po multi-agency ho ang approach sa atin dito dahil alam naman natin nasa high risk po yung malaking pundo. Ano? At yung flood control naman nila pagka dito gagamitin, sigurado marami pong matutuwa.
0: Sa ngayon po ba, gano'n na po karami yung mga ganito pong kahalintulad po na sistema po sa mga sa mga irrigation po natin na pinamamahalaan po ng NIA po?
2: Yan ang talaga nakita namin na proactive po kasi ang NIA. So yung nakita natin na tinamaan ng El Nino noong 23-24 El Nino, ang naging malaking intervention po natin yan is sa pagtatayo ng mga solar pump irrigations. Ano? Mm-hmm. So, meron na tayong around 2,500 units na naipatayo sa mga yan. At saka yung itong pinatawag na ninyo ng mga impounding dams, lahat din po ng provinces, meron tayong mga projects po na ganyan. Ano?
0: Oops. Naputo lang po ang ating linya kay Admin. Subukan po nating balikan si Admin.

at mukhang hindi na natin mababalik sa ating linya ng komunikasyon po si Admin Gillian. Pero marami po tayong nakuhang mga ideya at mga informasyon kaugnay po sa ginagawa pong mga proyekto po ng NIA, lalo na po ngayong tag-init at sa inaasahan pong Super El Niño po sa darating po na taon.

0: Anyway, maraming salamat po kay Admin Eddie sa napahiram niyo pong oras sa atin na ngayong araw po. Balik na po tayo sa mga balitaan po natin. Sa kabila po ng binabantayang low pressure area na inaasahang papasok po dito po sa Philippine Area of Responsibility, patuloy pa rin iiral ang danger level na heat index o init sa katawan sa higit 40 lugar sa bansa ngayong araw. Batay sa heat index forecast ng PAGASA, posibleng pumalo sa hanggang 46 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index ngayong araw, at ito ay may tatala sa bahagi ng Tugigaraw sa Cagayan, sa bayan ng San Ildefonso sa Bulacan, Kamiling sa Tarlac, Cavite City sa lalawigan ng Cavite, San Jose sa Occidental Mindoro at Puerto Princesa sa Palawan. Sa ilalim ng danger category, maaaring mauwi sa heat cramps at heat exhaustion ang matagal na exposure o pagkababad sa araw ng isang individual. Dito naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 41 hanggang 44 degrees Celsius ang heat index.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: Sa iyo pang balita, malaki ang naitulong ng programang Benting Bigas Meron Na o BBM sa pagpapaluwag ng mga bodega ng National Food Authority o NFA sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, tuloy-tuloy ang paglalabas ng aging rice stocks dahil sa mataas na demand sa 20 pesos kada kilo na bigas, lalo na kasunod ng pagtaas ng presyo ng langis. Paliwanag ni Lacson, maraming mamimili ang nais makatipid sa gastusin kaya bumabawi sa murang presyo ng bigas. Sinabi rin ng opisyal na posibleng mapabilis pa ang paglalabas ng aging rice stocks sa pamamagitan ng emergency milling operation sa ilalim ng energy emergency. Batay sa datos ng NFA, umabot na sa 54,000 metric tons ng aging rice stocks ang nailabas sa Food Terminal Incorporated o FTI para sa 20 pesos rice program hanggang nitong Abril.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Ikakasana ng gobyerno ang komprehensibong Climate Resilience Package at mas mabilis na infrastructure funding sa Davao Region. Layon itong protektahan ang agricultural communities mula sa malubhang pagkalugi ng produksyon bunsod ng matinding moisture stress. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, poponduhan ng gobyerno ang Climate Resilient Rural Infrastructure sa pamamagitan ng Build Better More program.
2: Under the proposed GAAP 2026, the national government is funding climate-resilient rural infrastructure through the Build Better More program. In Region 11, 48 farm-to-market road projects have been allocated a total of 1.495 billion pesos. Of this, 6 projects worth 310 million pesos have already completed their detailed engineering design and program works requirements and are awaiting SARO release from DBM.
0: Tia Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Umano'y zero budget sa lungsod ng Davao, pinabulaanan ng Malacañang. Ang kabuang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Raquel Bayan.
3: Pinabulaanan ng Malacañang ang pahayag ni Davao City Representative Paulo Duterte na umano'y zero budget ang Davao City sa nakalipas na 4 na taon. Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na base sa mismong record ng Department of Budget and Management, bilyong pisong pondo ang inilaan ng national government para sa Davao City mula taong 2023 hanggang 2026. Ayon kay Castro, umabot sa hindi bababa sa 7.8 billion pesos sa national government support para sa Davao City, kabilang na ang national tax allotment, special shares, fire code fees at iba't ibang infrastructure at development projects. Ilan lamang sa mga proyektong pinondohan ang farm-to-market roads, health facilities, basic education facilities, DPWH infrastructure projects at ang Davao Public Transport Modernization Project. Kaugnay naman sa flood control projects sa Davao City, sinabi ni Castro na mismong ang mambabatas na ang umami na mayroong 51 billion pesos na inilaan para dito. Pero ayon sa opisyal, nananatiling tanong kung bakit patuloy pa rin ang pagbaha sa lungsod sa kabila ng malaking pondong inilabas para sa flood control projects doon.
2: Additional 146.21 million pesos came from LGSF project type support, including financial assistance to LGUs, the Barangay Development Program, and the Green Program. So hindi po totoo na walang budget or zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad at isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr.
3: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala po, bigyang daan po muna natin ang departure speech po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bago po ang ilang araw po niyang state visit po sa Japan. Narito po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. and First Lady Luis Araneta Marcos.
6: Thank you. Thank you, Executive Secretary Ralph Recto. The interest of the Filipino people while promoting regional peace, stability, and prosperity. This visit seeks to further strengthen the bonds of friendship with a close neighbor, like-minded and future-oriented just like us in many ways, and the most reliable partner in times of both prosperity and times of uncertainty, such as today's ongoing oil crisis. During this trip, I hope to harness the positive trajectory of our relations with Japan in all of our enriching engagements. This administration is keen on working closely with Japan and bringing our strengthened strategic partnership to greater heights. I will be actively cultivating collaboration in priority areas that we have identified together, such as agriculture, energy and decarbonization, maritime cooperation, trade and investment, infrastructure, defense and security, space technology, and also the development of Mindanao. I will be advancing Philippine priorities, and we will discuss where future synergies and complementary interests converge with those of Japan in the West Philippine Sea, the ongoing conflict in the Middle East, in ASEAN, our cooperation also with the United States, and the Philippines' candidature to the United Nations Security Council. The First Lady and I will have the honor of having an imperial audience with Their Majesties the Emperor and Empress of Japan. The First Lady and I will also have the honor to be conferred by His Majesty the Emperor with two of the most prestigious Japanese awards. The First Lady with a Grand Cordon of the Order of the Precious Crown, and I with a Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum. In turn, I shall confer upon His Majesty the Emperor the Order of Lakandula with the rank of Supremo, and Her Majesty the Empress the Order of Gabriela Silang, both of which are the highest civilian honors in the Philippines, in recognition of Their Majesty's contributions to strengthening Philippine-Japan ties. This exchange of honors symbolizes the strong friendship and enduring goodwill between our two nations and peoples as we reach another milestone in our relations. During my visit, I will also be meeting with Prime Minister Takaichi Sanae. This will be my fourth engagement with the new Prime Minister, following our face-to-face meeting in KL on 26 October 2025, our phone call on the 24th of March 2026, our ASEC plus online summit on 15 April of this year, where we discussed a very wide range of bilateral and regional issues. The Prime Minister and I will have a comprehensive discussion on various issues and explore ways to strengthen our bilateral coordination and cooperation, from our security and economic relations to our steadfast commitment to regional global peace and prosperity. The Prime Minister and I also expect to witness the signing and exchange of important agreements in trade and investment. We will also be announcing key bilateral initiatives in security and maritime cooperation. Our defense and security partnership with Japan has deepened in recent years through the forging of new agreements, such as the Reciprocal Access Agreement, signed in 2024, and the Acquisition and Cross-Servicing Agreement, signed this year. Japan has likewise extended grants under its OSA, or Official Security Assistance Programs, in the years 2023, 2024, and 2025 that support the AFP modernization program. Japan has been a major bilateral trade and official development partner, consistent in its commitment to uphold the same values aligned with our economic and developmental priorities. Japan is also the first country which signed a bilateral free trade agreement with the Philippines through the Philippines-Japan Economic Partnership Agreement, or PIJEPA. Japan has extended assistance to our Build Better, More Infra programs, such as the first phase of the Metro Manila Subway Project, the construction of the North to South Commuter Railway Project that will connect Malolos and Tutuban, the rehabilitation of the Metro Rail Transit Line 3, and the construction of the Central Mindanao High Standard Highway Project that will connect Cagayan de Oro and Malaybalay. Japan has likewise extended support in the development of Mindanao through grants in projects such as the establishment of the Basilan and Sulu and Tawi-Tawi wireless backbone network. I believe we can further expand our security, economic, and development cooperation in order to enhance our national defense posture and to uplift the standard of living of Filipinos in different parts of the country. As with all my other bilateral visits, I shall hold meetings with Japan's business leaders to promote trade and investment opportunities here in the Philippines. I shall be joined by my economic team and key private sector representatives, our staunch partners in growing the Philippine economy. I also eagerly anticipate meeting with a vibrant Filipino community in Japan who have been contributing to building a better Philippine nation by showcasing the best of Filipino spirit through their hard work and exemplary character. Thank you very much. Maraming salamat po.
0: Narinig niyo po ang departure speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bago po ang kanyang pagtulak patungo pong Japan para po sa inaasahan pong state visit po niya roon po sa nasabi pong bansa.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, kayang makipagtulungan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sinumang lider ng Kongreso para maipasa ang mga prioridad na panukalang batas. Pero gayet ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi nito matitiyak ang kaparehong resulta sa Senado dahil sa kasalukuyang kaguluhang pampolitika rito. Sa ngayon ay wala pang petsa kung kailan ang ika-apat na full meeting ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa Malacañang.
2: Sa Pangulo po, kung sino man po ang leader po dyan, basta po ang gagawing trabaho ay para sa bayan at sa taong bayan, hindi po mag-aatubili ang Pangulo.
0: Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Nananatiling na katoon ng gobyerno sa legislative at economic agenda sa kabila ng ingay sa politika. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinakita ng impeachment process na gumagana ang mga demokratikong institusyon ng bansa at may kakayahang panagutin ang mga opisyal ng pamahalaan. Patuloy rin niya ang paglaban ng pamahalaan sa katiwalian. Ginawa ng Malacañang ang pahayag kasunod ng pahayag ng foreign analyst na ang ingay sa politika ay banta sa governance at institusyon ng bansa.
2: Ang economic team ay patuloy sa pagtatrabaho. Patuloy din po na nais na mapanagot ang dapat na mapanagot at yan po ang isa sa mga dapat makita, especially ng investors na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon nito ay hindi po nagko-cover up ng mga anomalya o tungkol sa korupsyon.
0: Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Nagpapatuloy ang mga isinasagawang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa napipintong pag-uumpisa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative at House Prosecutor Terry Ridon na siya ring lead prosecutor sa Articles of Impeachment sa Unexplained Wealth, kaparehong respondents at witnesses pa rin ang haharap sa ikakasang trial proper. Kabilang na rito ang Office of the Ombudsman, Securities and Exchange Commission o SEC, National Bureau of Investigation o NBI at Anti-Money Laundering Council o AMLAC.
7: Pasok pa rin po yung previous House proceedings, resource person. So, Ombudsman, SEC, yung pong NBI for other cases, AMLC, maisasalo din po ito. Yung BIR, pinagpapasyan pa po namin.
0: Bicol Saro Party List Representative at House Prosecutor Terry Ridon.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, Office of the Ombudsman hiniling na ang pag-i-issue ng precautionary hold departure order laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Michael Defensor at dalawa pang individual. Ito ay may kaugnayan sa kasong plunder at indirect bribery na kinasasangkutan nila. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
8: Hiniling na rin ng Office of the Ombudsman ang pag-i-issue ng precautionary hold departure order laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating QC Representative Michael Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Ito ay kaugnay ng complaint affidavit na inihain ng Luzon Field Investigation Bureau ng Ombudsman na humihiling na sampahan ng kasong plunder at indirect bribery sina Marcoleta, Defensor, Espiritu at Viray na nag-ugat sa kabuang 75 milyong cash donations na natanggap umano ng senador mula sa kanyang mga correspondents noong Enero ng 2025. Nairapol na ang aplikasyon sa Sandigan Bayan 7th Division na pinamumunuan ni Associate Justice Lorifel Pahimna. Inaasahan naman magsasagawa ng ex-party hearing ang anti-graft court para iharap ng mga investigador ang mga dokumento at testimonya na sumusuporta sa kanilang aplikasyon. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na humihingi ang Pilipinas ng Interpol Red Notice laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna ito ng pagsisikap na maaresto ang puganteng mambabatas alinsunod sa inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court dahil sa crimes against humanity. Ayon kay Justice Spokesperson Polo Martinez, ang paghiling ng Interpol Red Notice ay bahagi ng mga legal na hakbang ng pamahalaan para mahanap at mahuli si De La Rosa. Kapag na-issue ang ICC, maaring tumulong ang nasa 165 Interpol member countries sa paghahanap at pagdetine sa senador.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Isinapubliko na ng Korte Suprema ang desisyon noong Mayo 20 na nagbabasura sa hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa na Temporary Restraining Order o TRO at Status Quo Ante Order sa pagpapatupad ng ICC arrest warrant laban sa kanya. Batay sa buong desisyon, lack of merit ang dahilan kung bakit hindi pinagbigyan si de la Rosa at may apat na basehan dito. Una, hindi nakita ng korte na may sapat na dahilan para protektuhan o protect protektahan ang senador. Pangalawa, wala rin anilang nalabag at kailangang protektahang karapatan ni De La Rosa at katunayan isinailalim pa nga siya sa protective custody ng Senado, kaya kung titingnan ng korte, mas imagined anila ang sinasabing karapatan ng senador na ibigay sa kanya kaysa realidad. Pangatlo, hindi nakapagbigay ng dahilan si De La Rosa para maglabas ng TRO ang Supreme Court dahil wala namang irreparable injury o hindi matutumbas ang pinsala sa kanyang sitwasyon. At pang-apat ay kung technical na usapin sa korte ang pagbabasehan kung walang malubhang pinsala, wala ring dahilan para sa TRO kahit status quo ante order. Batay naman sa desisyon, ang siyam na justices na bumotong pabor sa pagbasura ng TRO ay sina Chief Justice Alexander Gismundo, Associate Justice Mark Leonen, Associate Justice Benjamin Cagiwa, Justice Rodil Zalameda, Justice Samuel Gaerlan, Justice Joseph Lopez, Justice Maidas Marquez, Justice Maria Filomena Singh at Justice Raul Villanueva. On leave naman si Justice Jafar de Maampao at ang mga nag-dissent naman ay sina Justice Ramon Hernando, Justice Amy Lazaro Javier, Justice Henry Inting, Justice Ricardo Rosario at Justice Antonio Co. Jr.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Hihilingin ng National Bureau of Investigation o NBI ang agarang pagkansela sa lahat ng lisensyadong armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasalukuyan nang binubuo ang legal na posisyon na isusumite sa pulisya, particular sa Firearms and Explosives Office. Dapat anyang mag-ingat ng husto ang mga otoridad sa pag-aresto sa senador dahil sa malawak na background nito sa law enforcement at marami itong baril. Batay sa records, may 118 lisensyadong baril si De La Rosa mula sa sidearms hanggang sa high-powered automatic rifles at shotguns na pawang nakarehistro ang lahat sa isang address sa Davao City.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita sa Senado, minority bloc sa Senado tinawag na fake news at propaganda ang video presentation ni Senadora Amy Marcos. Ang kabuang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Nympha Asuncion.
9: Tinawag na fake news at propaganda ng minority senators ang video presentation na pinakita ni Senadora Amy Marcos sa plenaryo ng Senado kahapon. Ang video presentation ay may kaugnayan sa sinasabi ni Senadora Amy na planong pagsusulong umano ng Constitutional Assembly o CONAS sa layuning magpatupad ng term extension o no election scenario sa 2028. Tinawag ni Senador Juan Miguel Zubiri na unparliamentary at labag sa rules ng Senado ang video presentation ng Senadora dahil gumamit ito ng mga salitang foul laban sa ibang senador. Dahil dito, nagmosyon si Zubiri na strike out o alisin sa record ng Senado ang video presentation. Inalmahan rin ni Zubiri ang pagbanggit ni Marcos sa 11 na senador na bahagi ng minority bloc at pagbansag sa kanila na Bulaga 11. Mariin ring pinabulaana ni Senate Minority Leader Vicente Soto III ang akusasyong pinagmitingan nila ni House Speaker Boji D ang tungkol sa Chacha. Nilinaw ni Soto na nabanggit ito sa kanya ni D sa isang pagtitipon kasama ang ilang kaibigan, pero hindi naman siya sumang-ayon dito at hindi niya rin ito binanggit sa sino mang kapwa nila senador. Si Senator Raffy Tulfo naman, tinawag na hausyaw o peke ang naturang video. Habang pinunto naman ni Senador Erwin Tulfo na sana ay fact o evidence-based ang naturang video. Samantala, binigyang diin naman ni Senador Kiko Pangilinan na dating chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments na hindi nagkaroon ng pagdinig ang kanilang komite tungkol sa Chacha o charter change, kaya haka-haka lang anya ang pahayag ni Senadora Amy. Sa huli, binawi rin ni Senadora Amy ang video kaya hindi na ito napasama sa official record sa sesyon ng Senado. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa Sa iba pang balita, itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Senador Francis Tolentino bilang bagong acting secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE, kapalit ni dating DOLE Secretary Bienvenido Laguesma. Kasabay ng pagkakatalaga sa kanya bilang bagong kalihim ng DOLE, agad namang tiniyak ni Tolentino ang pagsusulong ng mga reforma at iba pang mga programa upang mapalakas pa ang labor sector at mapasigla ang labor market ng bansa. Kasama na rito ang mas malakas na education to employment pipeline na mas magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino, gayon din ang paglilipat ng mga manggagawa sa formal sector.
10: I look forward to having a stronger education to employment pipeline to do away with the job gaps. Tapos yung ating malaking sector na malaking bahagda ng workforce na nasa informal sector na napakalaki ng contribution sa ating GDP ay dapat makatawid doon sa formal sector. Ibig sabihin, ito na yung merong PhilHealth, ito na yung merong mga tamang benepisyo.
0: Yan ang tinig ni Acting DOLE Secretary Francis Tolentino.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Inihinto na ang rescue efforts at sinimulan na ang retrieval at clearing operation sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Kasunod ito ng final assessment gamit ang life locator na nagpakitang wala ng senyalis ng buhay sa lugar ng insidente. Sa kabila nito, inatasan ni Angeles City Mayor Carmelo Lazatin II ang lahat ng retrieval teams na tiyaking may paggalang at maayos ang paghawak sa mga labi ng mga biktima habang nagpapatuloy ang recovery operations. Batay sa pinakahuling tala ng Bureau of Fire Protection, 4 ang bilang ng kumpirmadong nasawi sa insidente, 26 ang nailigtas habang nasa 17 ang nawawala.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Patuloy na nakabantay ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kalagayan ng ating mga kababayan na naapektuhan ng sunog sa Barangay Parola, Binondo, Maynila. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nito na agad nagtungo sa mga evacuation center si DSWD Secretary Rex Gatchalian maging si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mamahagi ng tulong pinansyal, maging ang family food packs at non-food items sa mga apektadong residente. Ani Asik Dumlao, ito ay bilang bahagi rin ng isinasagawa nilang disaster response operations at makaagapay na rin sa resources ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Alinsunod din anya ito sa utos ni Pangulong Marcos na agarang ibigay ang mga pangangailangan ng mga nasunugan at tiyaking sapat ito upang kahit papaano ay maagapayan sila sa muli nilang pagbangon.
11: Ang nagtungo si Secretary Rex Gatchalian and of course ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. dyan po sa Delpan Evacuation Center upang mamahagi ng tulong pinansyal doon sa mga kababayan natin na naapektuhan ng sunog sa Barangay Parola, Binondo. Aside from the financial assistance, sabahagi rin tayo ng mga family food packs at non-food items. Prior to that ay nakapag-distribute na rin po tayo ng ready-to-eat food boxes at mga sleeping kits. So ito po ay bahagi ng isinasagawa natin na disaster response operations and bahagi rin ng ating pong pag-augment sa resources ng local government unit alinsunod na sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na biyakin po na lahat ng mga kailangan ng mga kababayan natin na nasunugan ay agarang maibigay at maging sapat ito upang somehow ay maibalik nila doon sa dati yung kanila pong pamumuhay.
0: DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Maraming aksyon at intervention ang ginawa ng Philippine National Police o PNP kaya naabot nito ang 16% na pagbaba sa kriminalidad sa bansa. Ayon kay PNP Public Information Chief Police Colonel Allen Reyko, malaking tulong ang pagdagdag ng police visibility sa pagkamit ng Safer City na inilunsad ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya katuwang si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Ko, nilinaw nito na nakatutok ang programang Safer City sa tinatawag nilang 8 Focus Crime kung saan tinutukoy nito ang mga krimen na mas nakaapekto sa pakiramdam ng mga mamamayan. Ito rin anya ang nagsisilbing barometer o sukatan upang masabi na ligtas ang isang komunidad.
12: Yung po kasing sinasabi nating pagbaba ay nakatuntun po ito sa 8 focus crimes na tinatawag po natin. Okay. Ano po itong 8 focus crimes natin? Ito po yung ina-identified natin na kung saan pinaka nakaka-apekto sa pakiramdam ng tao na kung safe ba siya o hindi.
13: Yes.
12: Kumbaga ito ang panukat natin o barometer po kung ang isang komunidad ay talaga pong safe. So ito pong 8 focus crimes na ito ay ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, at dalawa pong karnaping ng four-wheel vehicle as well as karnaping ng motorcycles.
0: PNP Information Office Chief Police Colonel Allen Reyko.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Direktang tinamaan ang industriya ng maritima sa Pilipinas dahil sa patuloy na krisis sa gitnang silangan. Sa panayam sa programang Global na Tayo, inihayag ni Maritime Industry Authority o Marina Administrator Sonia Malaluan ang mabigat na epekto ng geopolitical tension sa pandaigdigang operasyon ng mga barko at maging sa transportasyon ng mga kargamento. Ayon kay Administrator Malaluan, umabot sa halos 50% ang idinagdag sa kabuang operating expenses ng mga shipping company dahil sa krisis na nagbigay hudyat sa pagbabago o pabago-bagong presyo ng langis sa merkado. Kasabay ng matinding hamon na ito sa sektor ng transportasyon, kinumpirma rin ng Marina official na tumaas na ang pangkalahatang pamasahe sa mga pampublikong sasakyang pandagat, gayon din ang mga shipping at cargo transport fees o singil sa pagbabiyahe ng mga produkto.
14: Pong maritime industry ay directly hit. Bakit? Dahil po ang ating tinatawag na fuel expense para sa operation ng mga barko ay almost 50% of the total operating expense ng ating shipping. Mm-hmm. So nung tumaas po ang presyo ng ating fuel, naturalmente tumaas din po ang ating pamasahe at even yung bayad po ng mga cargo, transport of cargo. So, diretso po ang effect sa maritime industry.
0: Si Marina Administrator Sonia Malaluan.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, dakuan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, lokal na pamahalaan ng Vintar sa Ilocos Norte patuloy ang suporta sa mga nag-uuwi ang OFWs na apektado ng mga hindi inaasahang problema sa Ibayong Dagat. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
13: Kas mabigbig a bagong bayani dagiti overseas Filipino workers tinulungan ti lokal gobyerno iti iliti bintar dagiti sumagmamano a returning OFWs baben iti pundo ti munisipyo tapno masupusupan ti pagkasapulan dagitoy. Iti panay daulo ni Vintar Mayor Richard De Gala, imuna na ikan dagiti innem nga OFWs ket lima ka dagitoy tinagawid manipod iti Middle East nang ted ti LGU iti 20,000 pesos at tulong pinansyal tapno adda ti pangrugyanda nga agnegosyo a makatulong iti pamilya dagitoy. Malaksid iti retoy naipa iti LGU itinayod paya tulong pinansyal kadagiti OFWs iti kalabes ng runa kadagiti napektaran iti gubat ijay Middle East. Sigun pa iti Office of the Vintar Mayor, na ipaayan pa dagiti masiknan ti livelihood training tapno mapabilag ti kapabilidad dagitoy iti prag negosyo. Sidadaan ti LGU amang suporta kadagiti OFWs ang napektaran ti gulo ken dagiti nagawid manipod iti pagilyan ang nagtrabahuan dagitoy. Naisaguday dito iti kalikagom ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. a suportaran dagiti returning OFWs tapno addati masakbayan da bayat iti paragtalinag dati iti pagilyan kasta iti suporta ti pamilya digito ibabayan ka digiti nagduduma a pagbiagan. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
15: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Rani mula Ilocos Norte. Kawing naman tayo sa La Union. Department of Health o DOH Wellness Center sa La Union binuksan upang ilapit ang libreng serbisyong pangkalusugan sa publiko. Ang kabuang ulat hatid ni Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
16: Official alinuktan ti Department of Health Ilocos Center for Health Development ti DOH Wellness Center sa J. Robinson's La Union kaspasat ti panakapalawa dagiti accessible and preventive healthcare services iti rehiyon. Panggap ti mall-based wellness center ngayon sidig ti nadumaduma servisyo ti salunat iti publiko. Iti mas konbinyente ken madanon a lugar. Karaman kadagiti libre a servisyo mabalin nga usaren ti publiko. Ket ti BMI assessment, screening para ti hypertension, diabetes, ken kidney disease, HIV screening and counseling, suporta iti salunat ken isip, family planning services ken healthy lifestyle counseling. Adapay dagiti special a konsultasyon ti medisina dagiti natangan, OB gynecology, pediatrics, ophthalmology, senior citizen care ken serbisyo ti nutrisyon. Sigon ken DOH Undersecretary Glenn Matthew Bagaw, napateg a mapagbalin na nalaka madanon ti healthcare ken people friendly tapno maparigta ti publiko nga agbalin na proactive iti panangasikaso ti salunat da. Suportaran di Locos Training and Regional Medical Center ti operasyon ti pasilidad, babayan iti physician support ken referral services para kadagiti pasyente nga agkasapulan ti kanayunan apan nakaagas. Manipod ago La Union, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service.
15: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Albert mula Luzon. Tawid naman tayo sa Kabisayaan. PhilHealth pinalalakas ang mga programa at serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng BHW Summit 2026 sa lungsod ng Borongan. Ang kabuang ulat hatid ni Pen Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan.
17: Malampuso na ginpatuman han PhilHealth Borongan and Barangay Health Workers BHW Summit 2026 ha Provincial Capital Gym ha Borongan City, sugad kabahin han pagparinguan han ibabruan ngan partisipasyon han mga BHW mahitungod han mga programa ngan serbisyo panlawas. Sobra 300 nga BHW han Borongan City ang tinambong aktibidad nga may tema nga kayakap mo ang PhilHealth Barangayanihan han mga health workers. Gintalakay ha summit ang ginpadako ngan ginpauswag ng mga programa ngan serbisyo ang PhilHealth upod ang expanded maternity care benefits, emergency referral packages, outpatient emergency care package, PhilHealth yakap ngan iba pa. Pinaaghining aktibidad katuyuanan han PhilHealth nga mapadako ngan maparinguan ang access han publiko ngan tuha di kalidad ngan abot kaya nga serbisyo panlawas. Sumalakan Henry Almanon, Senior Manager han Social Health Insurance Academy and PhilHealth, katuyuanan liwat han aktibidad nga ripasuhon ang resultan Social Health Insurance Education Series. Sugad gabahin han monitoring and evaluation ngan kilalunan importante nga papel han mga BHW, sugad nga kabakyang han PhilHealth ngan lokal nga gobyerno hapagpatuman han Universal Health Care ng National Health Insurance Program. Tikang Didya Syudad, han Borongan, inhi Penelope Pumida, para Radyo Pilipinas, World Service.
15: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat, Pen. Mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. First sa Jonay Kadagatan Jigging Tournament, matagumpay na idinaaw sa Southern Leyte. Si Dalia Urit ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye.
18: Naging matagumpay ang kauna-unahang Adjunay sa Kadagatan Jigging Tournament na dinaluhan ng iba't ibang kalakok, bisita at supporters sa Masin City, Southern Leyte. Ang aktibidad ay nagpakita ng pagkakaisa, sportsmanship at pagmamahal sa karagatan ng komunidad. Nagpasalamat ang mga organizer sa lahat ng ahensya at grupong tumulong upang matiyak ang kaligtasan at tagumpay ng nasabing torneo, kabilang ng Philippine Coast Guard, CDRRM Office, Office of the General Services, MTEP, at mga pangunahing sponsors na nagbigay ng matibay na suporta at koordinasyon sa buong aktibidad. Ayon kay City Tourism Officer Atty. Chen Abria, malaki ang naging ambag ng bawat kalakok at supporter upang maging maayos, ligtas at matagumpay ang naturang pagtitipon. Inaasahang ding may pagpapatuloy at lalo pang mapapalawak ang torneo sa mga susunod na taon upang higit pang mapaunlad ang turismo, pagkakaisa ng komunidad at responsableng pangangalaga sa karagatan. Nagpasalamat din ang mga organizers sa lahat ng nakiisa at dumalo, kasabay ng pangakong magdadala pa ng mas maraming aktibidad para sa mga mahilig sa pag-iisda. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, Dalia Urit Aquil, Radyo Pilipinas, World Service.
15: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat, Dalia, mula Kabisayaan. Tawid naman tayo sa Mindanao. Nasa 1,000 Cagayano nakatanggap ng tulong mula

0: Gatchalian, nagtumong sa paghatag og long-term nga solusyon sa involuntary hunger sa mga kabus nga pamilya. Ubos sa framework sa programa, ang mga benepisyaryo gigarantiyahan og binuan nga supply sa nutritional items sulod sa tulo ka tuig. Lakip ang tunga sa sako nga bugas, presko nga utanon og mga provision sa karne. Gawa sa pag-apod-apod sa pagkaon, ang DSWD nagpahigayon usab og mandatory nutrition training sessions alang sa tanang partisipante aron mahatagan og gahom ang mga pamilya sa paghimo sa healthier lifestyle choices. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Ryan, mula Cagayan de Oro, dakuha naman natin ang Zamboanga. Mga magsasaka sa lungsod ng Dapitan sa Zamboanga del Norte nakatanggap ng farm inputs mula sa lokal na pamahalaan. Si Bless Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye.
3: 11 ka asosasyon sa mga mag-uuma ang nakadawat og farm inputs atol sa pasundayag sa umahan 2026 Harvest Festival nga gihimo dito sa Dampalan Egbo Farmers Association sa lungsod sa Dapitan. Ang mga farm inputs naglangkob sa mga vegetable seeds, fertilizers, insecticides, farm tools ug uban pa nga nagkantidad og kapin 300,000 pesos nga gidawat sa 6 ka asosasyon sa mga mag-uuma sa La Libertad. Samtang 5 ka asosasyon gikan sa Dapitan City, Mutia ug Katipunan ang midawat og package inputs alang sa broiler production nga mibalor og kapin 400,000 pesos. Dakong pasalamat ang mga asosasyon sa maong programa og dakong tabang kini alang sa mga mag-uuma nga nanginabuhi sa bukid. Giila usab niini ang dakong papel sa sektor sa agrikultura ay labi na karon nga nag-atubang ang kalibutan sa hulga sa climate change ug uban pang mga hagit nga nakaapekto sa produksyon sa pagkaon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Bless mula Zamboanga, dakuha naman natin ang Marawi. Proyektong permanent shelters para sa IDPs ng Marawi, opisyal ng inilunsad ng Bangsamoro Government. Si Alwidod Bashir ng Radyo Pilipinas Iligan sa detalye.
4: Opisyal na piagpunan, nagyangkana na project, a permanent shelters para kung mga internally displaced persons sa Giyangkayaing Dunwa Islamic City of Marawi. Makapupo, nagyangkana na project, a permanent shelters sa Giyangkaya Gobyerno a Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Piaguluanan agyang kanan na project agyang kay mambu opisina a Bar Marawi Rehabilitation Program in Paderano agyang kay opisina a Ministry of Human Settlements and Development. Aya malaapta agyang kanan na project na mabkabgan sa permanent mga kibubalingan agyang kay magatos sa 51 a pamilya IDP sa Kedon sa Walay sa Gyong Kuto Miaulaula a Marawi Sage si sa Gyong Kuto a Raguna 2017. Ginaan mambuso mga pamilya anta ka mga IDP sa mga bangsa tano a Kedon sa Walay na dupa na lupa a Bayran na Kambalayan na paparuman. Aya din na mala amya makader pa si Sagyang Kanan na groundbreaking ceremony o 151 na permanent shelters na sumangauluan tano ang mga officials ang mga representative agyang kaya piti barangan ng mga opisina amya magugupa para ko rehabilitation efforts sa makapupon si Sagyang Kaya Bangsamoro Government. Isabuy ni kung mga programa agyang kaya BARM para kung mga displaced families. Families, tama ni Manto si Sagyang Kaya in Dunwa Islamic City of Marawi, Lanao del Sur. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at

0: Kalakalan na ihatid po sa atin ni Steph Vicente.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Magandang araw, narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Inalis na ng Pilipinas ang pansamantalang pagbabawal sa pag-angkat ng poultry products mula sa bansang Belgium matapos matiyak ng pamahalaan na sapat ang kanilang mga hakbang laban sa bird flu. Sa inilabas nitong circular, kinilala ng Department of Agriculture o DA ang ipinatutupad na regionalization protocols ng Belgium laban sa high pathogenicity avian influenza o HPAI. Dahil dito, muli nang papayagang makapasok ang mga produktong tulad ng karne ng manok, itlog, day-old chicks at breeding materials mula sa mga lugar na itinuturing na ligtas. Layunin ng hakbang na ito na mapalakas ang supply ng manok sa bansa at makatulong sa pag-ibsan ng tumataas na presyo ng mga bilihin. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ang desisyon ay nakabatay sa siyentipikong pagsusuri at maingat na pagtaya sa panganib. Binigyang diin din niya na nananatiling prioridad ng pamahalaan ang proteksyon sa lokal na agrikultura kasabay ng pagtitiyak ng sapat at abot kayang pagkain. Iginiit ng DA na papayagan lamang ang pag-aangkat mula sa mga lugar na kinikilalang ligtas upang mapanatili ang mataas na pamantayan sa biosecurity.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, bahagyang tumaas ng 2% ang bilang ng mga construction projects sa bansa noong Marso, batay na rin sa inaprubahang building permit ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Umabot sa 16,066 projects ang naitala, mas mataas kumpara sa 15,750 sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Gayunpaman, bumaba ng kaunti ang kabuuang halaga ng mga ito sa 49.07 billion pesos mula sa 49.33 billion pesos. Pinakamalaki ang bahagi ng residential projects na bumubuo sa 62% ng kabuuang bilang na umaabot sa 9,955 projects. Tumaas din ang bilang at halaga ng non-residential projects na umabot sa 3,663 at nagkakahalaga ng 24.87 billion pesos. Samantala, kapansin-pansin ang pagtaas sa mga proyektong may kinalaman sa pagpapalawak o dagdag sa mga gusali habang bumaba naman ang bilang at halaga ng alteration at repair works. Tumaas din ang bilang ng iba pang construction projects, ngunit bumagsak naman ang kabuuang halaga ng mga ito kumpara noong nakaraang taon.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa iba pang mga ulat, tumaas naman ng 6.70% ang kabuuang bilang ng mga pasaherong bumiyahe sa himpapawid sa unang tatlong buwan ng taon na umabot sa 17.05 million. Yan ay ayon sa Civil Aeronautics Board o CAB. Malaki ang naging ambag dito ng pagdami ng domestic passenger traffic na sumirit sa 6.11% o katumbas ng 9.03 million na mga pasahero. Samantala, umakyat din ang bilang ng international passengers ng 8.02 million mula sa 7.47 million noong nakaraang taon. Nanguna ang Cebu Pacific at ang subsidiary nitong Cebgo sa pinakamaraming na serbisyong pasahero na umabot sa 5.10 million habang AirSWIFT ay nakapagtala ng mahigit 95,000 passengers. Sumunod ang Philippine Airlines at PAL Express na may pinagsamang 2.49 million passengers sa nasabing panahon. Samantala, iniulat din na nakapagtala ang AirAsia Philippines ng mahigit 291,000 passengers habang nasa 53,000 passengers naman ang sa Sunlight Air. Ayon pa sa CAB, sa international flights, bahagyang mas marami ang pasaherong hinawakan ng mga foreign carrier na umabot sa 4.05 million kumpara sa 3.97 million ng mga domestic carrier.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, inanunsyo naman ng Securities and Exchange Commission o SEC ang panibagong 25% na bawas sa bayarin para sa pagkuha ng kopya ng corporate documents bilang bahagi ng pagpapagaan sa pagnenegosyo dito sa Pilipinas. Ayon sa ahensya, ipatutupad ito sa ilalim ng Memorandum Circular Number 18 Series of 2026 na maging epektibo sa Hunyo 1. Dagdag pa ito sa naunang 50% na bawas na ipinatupad noong taong 2025. Sinabi ni SEC Chairperson Francis Lim na layunin nilang pababain ang gasto sa serbisyo ng gobyerno at gawing mas accessible ang corporate information sa pamamagitan ng digitalization. Sa ilalim ng bagong rates, magiging 750 pesos na lamang ang halaga ng mga authenticated at physical copies ng mga pangunahing dokumento mula sa dating 1,000 piso. Samantala, bababa rin ang presyo kada pahina ng iba pang dokumento, pati na ang mga digital copies na makukuha sa e-search system ng SEC. Mananatili naman ang kasalukuyang singil para sa SEC API Marketplace na ginagamit sa direktang pagkuha at pagpapadala ng corporate data.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Mayo 26, 2026. Ang US dollar ay tumbas ng 61 pesos and 44 centavos, habang 39 centavos naman ang Japanese yen. Ang Singaporean dollar ay tumbas ng 48 pesos and 12 centavos, habang 4 centavos ang South Korean won. Samantala, ang Chinese yuan ay 9 pesos and 6 centavos, habang 7 pesos and 84 centavos naman ang Hong Kong dollar. 82 pesos and 90 centavos naman ang British pound, habang 71 pesos and 53 centavos naman ang euro. Sa panghuling pares natin, ang Canadian dollar ay 44 pesos and 51 centavos, habang ang Saudi Arabian real naman ay 16 pesos and 37 centavos.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At narito naman po ang sports balita. Buong kumpiyansa at sabik ang Filipino tennis star na si Alex Ayala sa pagsisimula ng French Open matapos ang pinakamahaba at pinakamasinsinyang clay court campaign sa kanyang karera. Sa press conference sa Roland Garros, sinabi ni Ayala na handang-handa siya para sa unang linggo ng torneo. Ayon sa 21 anyos, mas preparado siya ngayon kumpara noong nakaraang taon, lalo na't malaki ang in-improve niya sa paglalaro sa clay nitong nakalipas na 12 buwan. Halos linggo-linggo ang naging laban ni Ayala sa clay season, pero sinabi niyang nag-e-enjoy siya sa proseso at sa oras na ginugugol niya sa court. Inamin din ni Ayala na mabigat ang emosyonal na demands ng buhay atleta, kaya malaking tulong ang kanyang support system. Dagdag niya, mahalaga para sa bawat atleta ang kakayahang kontrolin ang emosyon sa gitna ng tensyon at pressure ng laro. Nagpasalamat din si Ayala sa mga kaibigang kapwa Young Stars sa WTA tulad nina Eva Lis, Zeynep Sonmez at Iva Jovic. Ang makakatapat niya sa first round na nagbigay pa sa kanya ng birthday cake bago ang torneo. Sa kabila ng lumalaking atensyon sa kanyang pag-angat, nananatiling grounded si Ayala at todo pasalamat sa suporta mula sa Pilipinas. Papasok si Ayala sa French Open na may malaking momentum matapos ang breakthrough year na nagpasok sa kanya sa WTA Top 50.
1: Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Nagningning ang Filipina figure skater na si Sky Patenya matapos masungkit ang bronze medal sa women's event ng 2026 Oceania International Figure Skating Competition sa Auckland, New Zealand. Umabot sa 81.31 points ang total score ng 23-anyos na si Patenya, sapat para makuha ang ikatlong pwesto sa prestigyosong torneo. Pumangalawa siya sa short program na may 28.89 points at nagtapos sa third sa free skating matapos magtala ng 52.42 points. Sa social media post ng Philippine Skating Union, ipinagmalaki ng PHSU ang kanyang tagumpay. Tanging si Patenya ang nagrepresenta sa Pilipinas sa tatlong araw na kompetisyon. Tumulak sa unahan ang mga veteranang sina Josephine Taljegard ng Sweden na nag-gold sa 139.48 points at Dimitra Kori ng Greece na nag-silver sa 96.16 points.
1: Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Isang malaking dagdag puwersa ang papasok sa National Team Program ng Pilipinas. Kinumpirma ni na si Aragalang, isa sa pinakakilalang pangalan sa Philippine Volleyball, ay opisyal ng bahagi ng pinalawak na Alas Pilipinas Women Pool para sa nalalapit na 2026 ABC Women's Cup na gaganapin sa Candon City mula Hunyo 6 hanggang 14. Ayon kay interim head coach Shaq De Los Santos, aktibo nang nag-iensayo si Galang kasama ang national squad. Sa edad na 31, dala ni Galang ang higit isang dekadang karanasan sa collegiate, pro at international volleyball, isang bagay na napakahalaga para sa Alas Pilipinas Women na kasalukuyang dumaraan sa malaking roster reshuffle. Ilang players ang umatras o hindi available para sa torneo, kaya't ang pagpasok ni Galang ay nagbibigay ng stability, maturity at veteran presence sa lineup. Kilala si Galang bilang isang versatile winger na may mataas na volleyball IQ, solidong depensa at kalmadong leadership, mga katangiang kailangan ng koponan lalo na sa isang regional tournament kung saan mabibigat ang makakatapat.
1: Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, may pagkakataon ang Galleries Tower na makuha ang itinuturing na generational talent sa katauhan ni Aliza Solomon. Nakuha ng Highrisers ang first overall pick ng 2026 Premier Volleyball League o PVL Rookie Draft matapos ang ginanap na lottery nitong Lunes sa Mandaluyong. Pumasok ang Galleries Tower sa lottery na may 30% chance para sa top pick, pangalawa sa Capital One na may 40% odds. Si Solomon ang itinuturing na pangunahing kandidato para sa unang pick dahil sa kanyang impressive resume na 3-time UAAP champion mula National University at karanasan bilang import sa Japan. Bukod kay Solomon, nangunguna din sa listahan ng 42 aplikante ang mga bigating pangalan mula UAAP at NCAA, sina Lams Lamina, Detdet Pepito at Lara May Silva. Si Solomon ng National University na 6'1" opposite spiker na galing sa stint sa Japan ay inaasahang magiging isa sa top picks ngayong taon. Kasama rin sa headline applicants ang 2-time UAAP best setter na si Lamina at 2-time UAAP best libero na si Pepito mula University of Santo Tomas. Mula NCAA, tampok si Lara May Silva, 3-time best libero kasama sina Nat Estreller at Julian Castro. ilan sa mga UAAP standouts mula sa UP na sina four-time best middle blocker Ninya Itang, Ira Iaboneta, Joanne Monares, Hart Magsambol, at Jum Gayo. Mula UST, sina Jonna Perdido at Saiza Gula. Mula FEU, Tin Ubaldo, Ann Asis at Floris Pampa. Mula Lasal, Iyala o Ella Raagas, Michelle Beterina at Sofia Sindayen. Mula UE, Kisipada, Tin Ekelia o Ekalia at Casey Balingit. Mula Adamson naman si Barbie Jamili at Ateneo na si Taz Fujimoto. Mula naman sa NCA at iba pang mga eskwelahan, sina nanggaling mula Letran sina Laramie Silva, Nat Estreliel at Julian Castro. Sa San Sebastian sina Tina Marasigan, KJ Dionisio at Kat Santos. Sa Lyceum sina Jonah Dolorito at Jaja Tulang. Mapua sina Nicole Ong at Grace Cabadin. San Beda si Erin Navarro, Perpetual si Fifi Ariola. At mula sa JRU, sina Yanyan Alona at Kiring o Kring Batara. Malaking pangalan, malalim na talent pool at matinding kompetisyon ang inaasahan sa 2026 PBL Draft na posibleng magbago ng landscape ng liga sa mga susunod na taon.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Erwin Piñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: Salamat Layo para sa ating balitang pampalakasan ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan din natin ang iba pa nating naging katuwang sa pagbabalita ngayong araw kay Steph Vicente para sa Balitang Negosyo at Kalakalan, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao sa production side, kanila Drizzle Nanyong at KJ Arevalo, sa ating mga kasama sa master control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel, Intel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayon niyo po ang mga mainit na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito. At welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo, hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang Global na Tayo team mula po sa ating production side. Sa pangunan nating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. And of course, sa engineering side, sa master control si Justin at sa wirecast si Hiro. And of course, kasama rin natin si Mr. J. Arevalo. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Basahin niyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel, sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At gayun na rin sa ating shortwave broadcast, gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. So sa araw pong ito, napakahalaga po nitong ating episode as usual sapagkat marami po tayong pag-uusapan, marami tayong tatalakayin at marami tayong aalamin. Particularly dito sa ating mga kababayan dyan sa Pampanga. Maya pabak po kay Kongan, karing kabalin kong masasanting apong malalagong kabalin. Pero ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung gumuhong 9-story building sa may Balibago dyan sa may Angeles City, Pampanga. Kung saan may mga natala na pong nasawi, apat na yung nasawi kasama ng isang Malaysian national, at sa ating pagkakaalam merong mahigit 20 na survivors at meron pang pinaghahanap, kung di pa ako nagkakamali, mga 16 or 17 na pinaghahanap pa rin doon underneath the trouble. Pero sa huling pagkakabalita po natin, hininto na muna yung rescue operation, parang nasa retrieval operation na sila sa mga stage na ito. Pero ang pinaka-importante dyan, ano ba ang tulong na maipapaabot ng Department of Labor and Employment, sapagkat ang mga nasawi po dito at mga naapektuhan ay mga construction workers natin, mga laborers. So ano ang mga nakalatag na tulong ng Department of Labor para sa mga survivors ng gumuhong gusali? At higit sa lahat, kung ano ang maaaring maiabot na tulong ng Labor Department sa pamilya ng mga nasawing survivors, at ano ang mga kinakaharap na penalties nung tinatawag na kontraktor at nung may-ari ng gusali. Sapagkat recently pala, ito'y ikang napatawan ng penalty ng Department of Labor itong kontraktor na ito. At nakabalik lang dahil na-comply nila yung ilan sa mga dapat nilang i-comply. Pero that will be a different ikang story habang kinakapanayam natin ang regional director ng Department of Labor and Employment sa Central Luzon. Walang iba kundi si Regional Director Geraldine Panlilio. Magandang umaga po, Regional Director Panlilio, at welcome sa programang Global na Tayo.
5: Magandang umaga po, Sir Ray, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa programa ninyo. Good morning po sa inyong lahat.
4: Good morning po, Director Panlilio. Diretso na po ako sa aking mga katanungan, ano po, Director Panlilio. Ano po yung mga assistance na ibibigay ng Department of Labor and Employment sa mga survivors ng gumuhong gusali dito sa Angeles City, Pampanga, including of course doon po sa mga pamilya ng nasawi namang mga construction workers?
5: Yes po, Sir Ray. So kasalukuyan po ay gumagawa kami ng profiling ng mga survivors po, lalong-lalo na po yung mga construction workers, syempre po kasama na din yung kanilang mga pamilya, upang tignan po ano yung karampatang tulong na pwede nating ibigay sa kanila gamit ang ating mga existing programs. So sa profiling po, which is of course sa ating quick response team na din, ay titignan po natin kung yung mga kwalipikado po at willing and able naman po, pwede natin silang i-refer for other employment opportunities. Pwede din po na bigyan natin ng livelihood assistance under our Dole Integrated Livelihood Program or emergency employment po under our TUPAD naman po. So dito po sa mga programang ito ay titignan natin yung kanilang qualifications and syempre po yung kanilang na din pong willingness kung anong programa yung iniisip po nila na mas makakatulong sa kanila. So kasama na din po dyan ang kanilang family memory.
4: Okay. Alright, so kasi kaya po namin unang naitanong yan, ano po, Regional Director Panlilio, sapagkat yung mga survivors nung gumuhong gusali, totally wala silang trabaho ngayon. So ang kinakailangan talaga immediate assistance. Ano, Regional Director Panlilio?
5: Yes po, Sir Ray. Kasama po ng iba't ibang government agencies na tumutulong, pati po ang local government ng Angeles. Yun naman din pong province of Pampanga na magbibigay ng immediate assistance. So isasali din po natin yung pagbigay ng assistance natin dun sa mga programa po na ating nabanggit. Okay. At kung halimbawa naman po ay meron din pong mga pwede pang i-claim from their employers, siyempre po yung mga last sweldo po nila, yung last pay nila, kung meron pa po silang mga leaves, yung prorated 13-month pay, yung final pay po nila, together with yung pong, kung hindi po sila covered ng SSS, PhilHealth Pag-ibig, pero yun din po, at siyempre po kung work-related ang nangyaring ito, so papasok din po dyan yung Employees Compensation Commission. So lahat po yan, we will do the proper referral at ito po ay haharapin natin, tutulungan natin sila sa ating single entry approach, yung SENA natin, para mapabilis po no, yung pag-settle ng kanilang mga claims.
4: Speaking of that, Director Panlilio, you mentioned PhilHealth, ano ba tama? PhilHealth is SSS o Employees Compensation Commission. Matanong ko lamang po kasi may mga lumabas na balita na ano na pala ito na napatawan na ito ng suspension ng Department of Labor and Employment. Construction, itong Golden Years Construction at Steelworks.
5: Yes po. Pinatawag po natin siya ng work stoppage order noong September 24, 2025 dahil po sa maraming violations or gaps or deficiencies po sa pag-comply po niya dapat sa mga provisions po ng occupational safety and health standards. So nakita po natin sa pag-i-inspect natin sa construction site na wala pong karampatang safety gears or personal protective equipments ang mga construction workers. Meron pong problema sa housekeeping, sa illumination, sa mga scaffolding, meron din po sa wala pong mga safety signages, wala pong mga safety belts and lifelines, wala din pong wala pong safety personnel on site.
4: Nako.
5: So yun pong mga violations na yon ipinataw natin sa kanila at kaagad-agad po ay pinasara po muna natin yung company, so pinatigil po natin through a work stoppage order yung construction ng company.
4: So, okay. Pero paano sila nakabalik ulit para itayo itong gusaling ito given the fact na napatawan pala sila ng work stoppage?
5: Yun pong reason for the issuance of the work stoppage ay nabanggit ko na po kanina, 11 violations po yun. So, kung iisa-isahin po natin, ay pumupunto po dun sa poor working condition at doon sa lack of parang a workplace that is safe and mayroon helpful no for the workers or it will protect the health of the workers kasi yun po ang primordial concern ng Department of Labor and Employment which will never be compromised dahil magtatrabaho po ang manggagawa naghahanap buhay po siya. So, kailangan protektahan din po yung kanyang safety and health.
4: Okay.
5: So, kung iisa-isahin po, magbibigay lamang po ako ng example. So, lack of personal protective equipment. Dahil kung magtatrabaho ka po, kailangan po na kung meron pong mga possibility na magkaroon ng debris, falling debris, so dapat po ay naka-hard hat ka.
4: Okay.
5: Kung may mga wet floors naman po, kailangan po naka-safety boots ka. Kung medyo madilim po, dapat meron kayong yung parang mga reflectorized vest. So, wala po lahat yon nung kami po ay pumunta. So, isa pong violation yon. So, ang ginawa po ng kumpanya, nung pinatawan na po namin siya ng work stoppage order, nag-appear na po siya sa Department of Labor. Pero yung pag-i-inspect po namin, we were denied access po actually.
4: Oy,
5: so on plain view po kasi namin tinignan yan, 6 labor inspectors po ang pumunta dyan. Inikutan po nila outside the company premises dahil hindi nga po kami pinapasok. So yung pinakamalapit po na makikita namin, yun po ang ginawa ng aming mga labor inspectors. So, nung pinatawan po natin siya ng work stoppage order ay pinatawag po natin. So, nag-appear na po sila dahil hindi naman po nila pwedeng i-lift mag-isa nila yung order na yon. So, inisa-isa po nila in a month's time, isang buwan po ang kanilang pag-comply. So, unti-unti po nilang kinomply yon. So, ibibigay ko pong example yung sa personal protective equipment. So, meron po, nag-submit po sila nung purchase order, receipts, nung kanilang mga binili. May mga pictures po at suot-suot ng mga employees.
4: Right.
5: So, isa pa lamang po yun, pero ito lamang po yung aking gustong ibigay na example. Pero, hindi naman po tayo papayag na pictures lang. No?
4: Okay.
5: Hindi po tayo photo documentation. So, binalidate po namin yan. Pumunta po kami ulit sa worksite. Random po yan. Hindi po namin sinabi sa kanila na pupunta kami. So, tinignan po namin nung i-validate na yung compliance, nakita naman po namin na suot-suot na nga po nila. Meron na po yung mga ni-require namin. So yun po yung isang example.
4: So, Regional Director Panlilio, so this yung nababanggit po ninyo, yung mga violations nila, regarding the same occupational safety ng mga workers.
5: And na, health standards.
4: And health standards na unti-unti nila na-comply.
5: Na-comply po nila.
4: Kaya
5: unti-unti.
4: Sila, kaya na-lift yung stoppage order
5: Nilift
4: sa kanila.
5: Nilift po yung stoppage order dahil kung yung violations po on safety and health of the workers under the provisions po of the occupational safety and health standards ay na-comply na po. So, na wala na po ang imminent danger. Mm. Ang imminent danger po kasi ang kailangang mawala sa workplace para po pwede silang magtuloy-tuloy na magtrabaho dahil ibig sabihin po ay meron ng karampatang proteksyon ang mga manggagawa sa isang establishment na medyo risky po no ang pagtatrabaho.
4: Pero, Director,
5: so yun po.
4: Pero Director Panlilio, of course we put premium to the safety at health ng ating mga workers. Pero how about yung integrity ng building? Sino po ang dapat nagsisiguro na tama yung mga materyales at par sa standards yung mga ginagamit at technique at method na ginagamit dun para hindi mag-collapse yung building mismo?
5: Yes po, Sir Ray. Ang mga provisions po ng building code on structural safety and other matters po sa pag-build po ng mga structures, siyempre po alam naman po natin sa national level, it will be the Department of Public Works and Highways. Mm-hmm. Kapag naman po sa local level, it will be the building officials po ng municipality or ng city. Mm-hmm. So, and the structural integrity, of course, hindi po yan hagip ng Department of Labor and Employment. Una sa lahat po, hindi po namin siya expertise. Mm-hmm. So, bakit po kanina nabanggit ko, scaffolding? Kasi po yung scaffolding, dun po tumutungtong ang manggagawa. Mm-hmm. So, kailangan pong pag-aralan po namin ang scaffolding. Mm-hmm. Pero as to the materials used, as to the structural integrity, beyond our jurisdiction po yung survey.
4: Mabuti pong nabanggit natin yan, nalinaw natin yan, ano po, Director Panlilio, at least to guide our listeners and viewers on what extent does the Department of Labor and Employment has dito sa ganitong klase ng mga workplace. So,
5: yes, sir.
4: Okay, so yung integrity, structural integrity ng building, hindi ho sakop ng DOLE yan. Yan po
5: hindi
4: ay
5: po
4: sa DPWH at ng local yung building inspector ng local government unit.
5: Yes po, sir. Sorry, yes po.
4: Okay. So pero nagpakita na po ba sa inyo itong may-ari ng building? Sino ba itong may-ari ng building na ito? At sino ba itong contractor nito?
5: Noon pong nag-issue kami ng work stoppage order, ang may-ari po na humaharap sa amin is Mr. Erickson Lim. Mm. So yun po, siya po ang may-ari ng building. Ang paggawa po kasi nung building itself is by administration.
4: Mm-hmm.
5: So nung time po, during the time of our inspection, there was no contractor. The golden years...
4: Alright. Okay, parang nawala si Director. Director? Okay, sige. Ibabalik natin si Director. Medyo nawala lang yung ating communication kasi gusto natin malaman kung nakipagkita na sa kanila sa department.
5: Okay po, sir.
4: Ayan, go
5: sir.
4: Ahead po. Go ahead po. Go ahead po, Director.
5: Sir Ray, nakita po namin ang may-ari ng building. Ano siya din may-ari nung mismong golden year, si Mr. Erickson Lim, noong pong panahon na hinihiring po yung case.
4: Okay.
5: Pero ngayong panahong ito po, hindi pa po namin
4: hindi pa rin nagpapakita.
5: Nakita. Pero we tried po no to call dahil meron naman po siyang nileave na number dahil nga may mga hearings para easy po yung access namin sa mga parties no to the case. Hindi po siya sumasagot sa mga labor inspector at mga hearing officers po natin.
4: Ba talaga may ugali pala itong hindi sumasagot, ano? Hindi pa nga kayo pinapasok nung unang inspection nyo, tama? Doon sa kanilang, ano? Sa kanilang
5: hindi,
4: building.
5: Hindi po kami napapasok noon.
4: Okay. Ba, ano apelit? Lim na naman? Anyway, sige. Anyway, so ano po ang ano? Meron bang nakaambang mga nakikita kayo na legal penalties dito kay Lim at sa itong construction company na ito?
5: Sa punto po ng Department of Labor and Employment, ang gagamitin po natin dito ay yung visitorial power. Siyempre po titignan po natin yung standards na mga vinayolate, and that will be the Occupational Safety and Health Standards. Siyempre po kami po titignan po namin yung investigation, because at this time po, kahit pupuntahan namin, although dalawang beses na po namin pinuntahan, mm-hmm. wala na po talaga kaming makikita in terms mm-hmm. of no, yung sa pagtatrabaho po. So kung halimbawa pong merong lumitaw na mga findings, let's say po sa electricals, dun sa mga na pumapasok pa po sa aming standards, mm-hmm. and then pwede po nating patawad ng penalty. Mm-hmm. But the penalties naman po kasi goes directly po to the Philippine government, no? Mm-hmm. So hindi naman po yan pupunta sa mga workers. So, at wala din po kasing criminal liability na pwedeng ipataw under the Occupational Safety and Health Standards.
4: Okay.
5: So, yun pong mga pwede nating tulong na ibigay sa kanila would be the claims, and mm-hmm. then syempre po yung SSS, PhilHealth can also help us out with this kung meron pong paglabag, no? Kasi po as I have read po sa mm-hmm. social media posts, mm-hmm. doon at saka sa mga news na nilalabas, ay parang mga bago po itong workers, no?
4: Okay, okay.
5: So hindi po ito ang mga nahagip siguro.
4: Yung dati.
5: So sinabi ko po siguro, no, dahil mm-hmm. hindi ko pa po nakikita talaga yung payroll. So yun po, baka hindi po ito yung nahagip ng aming mm-hmm. mga inspectors, dahil alam naman po natin sa construction, by phase po ang paggawa nito. Mm-hmm. Kung yung sa structural, hindi na po ito yung gagawa sa finishing, sa painting, something to that effect po.
4: Yes.
5: So kung hindi po sila covered by SSS, that is a very big problem po on his part, kasi mm-hmm. siya po lahat ang dapat mag-take charge yan. And I know that the SSS can impose po mga penalties. Mm-hmm. I just do not know kung ano po yung karampatang penalties na pwedeng ipataw po sa kanya siguro, ng appropriate agency po.
4: Siguro last question na lang po, Regional Director Panlilio. So may ugnayan na po kayo doon sa mga survivors as we speak na gumuhong gusali, maging sa pamilya ng mga nasawi?
5: Yes.
4: Immediate po ba ang pagbibigay ng tulong?
5: Yun pong pagtulong natin, ini-start na po natin yung profiling. At syempre po, when you say immediate, how immediate po kasi, depende po dun sa pwede po nating ibigay na appropriate na assistance mm-hmm. sa kanila. So we are doing po our best, expediting po lahat ng proseso para po mabigyan po natin ng karampatang at kaagarang tulong ang mga survivors at yung mga nasawi na din po, pamilya ng mga nasawi na mga workers.
4: Well, siguro po, Regional Director Panlilio, mensahe na lamang po ninyo sa ating mga kabalen, sa mga kababayan natin dyan sa Pampanga, maging sa buong Pilipinas na sumusubaybay, at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Mensahe po ninyo sa kanila, lalo na sa mga pamilya at survivors ng gumuhong gusali.
5: Opo, gusto ko lamang po sabihin na on behalf po of the Secretary ng Department of Labor and Employment, we have a new secretary po, si former Senator Francis Tolentino, at lahat po ng mga kawani ng Department of Labor and Employment, nice po naming sabihin sa inyo na kaisa nyo kami sa pagbangon, no, dito sa nangyaring trahedya. So lahat po ng mga survivors, we will look into your welfare po using our welfare programs, at kasama na din po dyan ang inyong mga kapamilya. Sa lahat po ng mga merong nakikitang problema sa mga construction companies, although we are doing the rounds po of construction, ongoing construction, pwede po ninyong ipagbigay alam kaagaran sa ating Department of Labor at sa mga local building officials upang maiwasan po natin ang mga ganitong pangyayari at maprotektahan po natin ang buhay ng ating mga kababayan. Maraming salamat po.
4: Well, dakala salamat po, Regional Director Panlilio.
5: Dakala salamat po, Sir Ray. Dakala po salamat.
4: Salamat po, salamat.
5: Opo, opo.
4: God bless po, God bless.
5: Director, God bless you din po. Good luck po. po.
4: Thank you, ma'am. Thank you po. Director Geraldine Panlilio, Regional Director ng Department of Labor and Employment, Central Luzon. And I would also like to take this opportunity na i-congratulate at batiin ang bagong acting secretary ng Department of Labor and Employment, former Senator Francis Tolentino. Kahapon po lumabas na yung kanyang appointment as acting secretary. Inappoint po siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang acting secretary ng Department of Labor and Employment. So congratulations po as acting secretary Francis Tolentino. And of course, we also would like to express our deepest gratitude, sincere and deepest gratitude to Secretary Benny Laguesma ng Department of Labor and Employment. Sec Benny, kung nakikinig ka man, maraming salamat sa iyong serbisyo sa gobyerno, sa kagawaran ng paggawa, sa departamento ng paggawa. Maraming salamat for your years in service. Alam nyo kasi bago pa naging secretary si Sec Benny, naging rank and file din po yan ng Department of Labor and Employment. Hindi po yan biglang secretary o biglang USEC. Galing po yan sa baba, rank and file po yan. And of course, yung kanyang experience sa baba, he has carried all the way up there, okay, sa kanyang kinaroroonan. Pero dahil nga po sa health issues, alam kong medyo may noon pa man may iniinda na yan si Secretary Benny Laguesma. Pero dahil sa dedikasyon niya at sa gusto niyang makapagsilbi pa rin sa taong bayan sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment, isinantabi niya muna yung mga nararamdaman niyang yan para makapagsilbi. Kailan they will always come to a point na kinakailangan din magpahinga, kailangan bigyang atensyon yung kanyang kalusugan. So thank you very much po, Secretary Benny Laguesma, for supporting this representation, for supporting the program, itong ating istasyon, maging yung ating dating programa sa Bangon Bayang Mahal. Thank you very much po for supporting it. Thank you very much, Secretary Benny. And of course, thank you very much din kay Miss Carla. Ma'am Carla, thank you again so much. Sana wag kang magbago ha. Lagi mo kaming tutulungan. Thank you very much. Samantala, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
6: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
1: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Alright, kayo po yung patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo, from one government agency to another. Ngayon naman, tayo ay makikipag-ugnayan sa ating Maritime Industry Authority o Marina, sapagkat kahapon nilunsad nila itong programang Layag o Lakbay Alalay ng Gobyerno Program. Ito kasing Layag program na ito ng Marina ay naglalayong tulungan yung ating mga pasahero na sumasakay sa ating mga seagoing vessels na bumabiyahe. And I think 10 million ang target nila dito na matulungan. So alamin natin ang detalye tungkol dito, sapagkat kasama na po natin ngayon ang ating Administrator ng Maritime Industry Authority, Administrator Sonia B. Malaluan. Administrator Malaluan, maraming salamat po at good morning at welcome po sa programang Global na Tayo.
7: Good morning, Ray, and good morning sa iyong mga taga-subaybay.
4: Ako, thank you very much po, Administrator, for gracing our program. So siguro po, Administrator, diretso na po ako sa aking mga katanungan. Pero bago ang lahat, before we go forward dito sa mga questions, ano po ba ang naging direktang epekto ng naging Middle East crisis sa ating shipping industry dito sa Pilipinas, sa mga pasahero at sa mga shipping operators?
7: Ang ating pong maritime industry ay directly hit Bakit? Dahil po ang ating tinatawag na fuel expense para sa operation ng mga barko ay almost 50% of the total operating expense ng ating shipping. So nung tumaas po ang presyo ng ating fuel, naturalmente tumaas din po ang ating pamasahe at even yung bayad po ng mga cargo, transport of cargo. So diretsa po ang effect sa maritime industry.
4: Alright. So napakalaki po ng epekto. Pero sa paanong paraan po makakatulong itong lakbay alalay ng gobyerno? Kasi ang nakalagay dito, 10 million passengers ang target nyo dito, Administrator Panlilio.
7: Yes,
4: Ray. Administrator Malaluan.
7: Yes. Ray, actually, malaking tulong ito kasi isusubsidize ng government yung taas pasahe. No? So kung tumaas ang pamasahe ng 100 pesos, sasagutin ng gobyerno ang 100 pesos. Kaya lang po, dahil sa limited budget, pumili lang po kami ng mga ruta na pwedeng i-implement ang programang ito. At sa pagpili po ng ruta, ang ginamit po nating criteria ay dapat po commuter type yung service. Kumbaga, balik-balik yung barko or yung bangka. At ang biyahe ay less than 2 hours. Ito po ay ginagamit talaga ng mga manggagawa, ng mga estudyante, at ng mga maliliit na businessman natin, no, yung bumibili ng mga produkto sa kabilang island. At marami ang traffic doon sa mga ruta na napili natin. Kaya po in-expect namin yung around 10 million base po yon sa maximum capacity nung 93 vessels that we included in the program.
4: Okay, so may mechanism tayo, mayroon tayong guidelines na sinusunod in the implementation of this layag program. Kasama po ba dito yung tinatawag na service contracting administrator?
7: Actually, ito pong ating layag program or lakbay alalay ng gobyerno program, ito po ang service contracting program para sa maritime. So kung saan po meron tayong service contracting, nasama na rin po ang maritime sa service contracting. Ito po ang unang pagkakataon na naisama ang maritime transport sa service contracting program.
4: So hindi lang po sa lupa, sa bus, sa mga jeep ang may service contracting, pati po sa shipping.
7: Yan po ang nakakatuwa kasi unang, sabi ko nga po, unang pagkakataon po ito na na-extend yung ating tulong mula sa gobyerno para sa maritime sector.
4: Alright. Administrator Madaluan, balikan ko lang po yung ano, yung mechanism natin na sinasabi niyo. Yung proseso sa pagbibigay ng subsidiya. So ako, kanina may nabanggit kayo 100 pesos ang subsidy ng gobyerno na ibibigay. Depende yan dun sa ruta ba?
7: Depende po. Tama po, depende sa ruta. So ang atin pong subsidiya ay ranging from 10 pesos at ang pinakamataas po ay umaabot ng 190 pesos. Depende okay po sa ruta na babiyahe po ang ating mga kababayan.
4: Kamusta po ang pagtanggap dito ng mga shipping operators natin dito sa mechanism na ito?
7: Nakakatuwa naman po dahil nung nag-issue kami ng eligibility, kami na po ang nag-screen kung sino yung magka-qualify. So ang proseso po natin, nag-issue kami ng tinatawag naming eligibility notice. Tapos po sila ay babalik sa marina, nagpirma po sila ng concurrence. Tapos po, nagkaroon tayo ng service contracting agreement. At nakakatuwa po na yung ating mga inisyuhan ng eligibility ay puso pong nag-participate sa program.
4: Okay, so how are they going to be remunerated dito sa lakbay itong programa niyong layag? How can the operators make sure na hindi naman sila malulugi dito?
7: Meron po tayong tinalaga ng mga taga-marina. For the information, 11 routes po yung na-identify natin na kasama sa programa. At meron po tayong tinalaga na mga taga Marina sa bawat pantalan or port kung saan po covered ng ruta na na-identify natin. So araw-araw po, yung mga tauhan ng Marina, sila na po ang nagkukolekta ng mga dokumento para sa pagbayad sa shipping company. So sa atin pong advisory na inisyo noong April 16, ang una pong nilagay namin ay every maikli lang po ang panahon para sa programa. So after 1 week, babayaran po namin sila.
4: Mm-hmm.
7: Pero may ilan pong nag-apila na kung pwede na mas maaga. So pag natapos po, kumpleto ang dokumento, kumpleto ang computation, then magbabayad na po kami sa kanila. Ang target po namin, at least, kung di man every day, at least every 2 days.
4: Okay. Alright. So, gano'ng kalaking budget ang nakalaan dito, Administrator Malaluan?
7: Yun lang po ang medyo maliit lang, 200 million. So, pero magandang panimula po ito, no? Kasi nga first time.
4: Mm-hmm.
7: Titingnan po natin kung gano'ng pakinabang or ano ba yung naging impact kahit maliit yung amount dahil marami yung ating target na matulungan, baka po sa susunod ay mapa-expand po natin at we can make representation para po ma-increase ang ating budget for this program.
4: Ito pong 200 million na ito galing mismo sa pondo ng Marina or ito po ay ida-download mula sa DOTR?
7: Ay, galing po ito sa DOTR dahil po yung ating service contracting appropriation ay nasa DOTR po. So meron po actually na 1 billion pero ang 800 po kasi ay nasa land transport. Kasi ilang taon na pong merong service contracting sa ating mga sasakyang panlupa. So sila po yung nauna at dahil pilot po ito, binigyan muna po ang maritime ng 200 million.
4: Mm. Kailan po magsisimula ito at gaano katagal ito ipapatupad, Administrator?
7: Officially po, nag-start na po tayo kahapon.
4: Oy, good.
7: May 25, that is nationwide, simultaneous launching po tayo. At kami po ay nasa Batangas Port. Sa unang computation po namin, this will run for 2 weeks. Pero yung computation po kasi namin ay ina-assume namin na bawat biyahe ng mga barko na yon or bangka ay puno.
4: Yes.
7: 100% maximum capacity.
4: Mm-hmm.
7: So malalaman po natin one or siguro bukas kung ilan ba talaga, kung punuan ba talaga ang lahat ng biyahe.
4: Mm-hmm.
7: Ngayon kung hindi po lahat punuan, pwede pa po itong ma-extend siguro hanggang mga 3 weeks. So, aalamin po natin, live ang aming monitoring. Meron kaming data every day. So, malalaman po natin kung paubos na o marami pa yung natitira sa ating pondo. And then, we will adjust po sa duration ng program.
4: Last question po, Administrator. Kung sakaling hindi po makatupad dito o hindi makasunod sa tuntunin, yung mga

0: tutukpo ang mga tauhan ng Marina at nandun din po ang ating mga kasamahan sa PPA at sa Philippine Coast Guard.
1: Nako, buti po nabanggit niyo yan, Administrator, sapagkat siyempre pag nalaman po ng mga kababayan natin na effective today, meron na yung tinatawag nating layag o lakbay alalay, sigurado baka dagsain po yung mga ano natin, ha? Mga pantalan, yung ating mga pasahero. Dahil siyempre, sa panahon ngayon talaga naghahanap po ang mga kababayan natin ng pamamaraan kung paano nila na mai-stretch yung kanilang peso. At napakalaking bagay po nitong programang ito ng Marina, Lakbay Alalay ng Gobyerno Program. So maraming maraming salamat po, Administrator Malaluan, sa oras sa pinagkaloob niyo po sa amin dito sa ating programang Global na tayo. We wish you the best and we know magiging successful ito hanggat namumonitor ng mabuti ito ng Marina. Thank you very much po, Administrator Malaluan.
0: Maraming salamat, Ray, and magandang umagang muli. Thank you.
1: Ang ating Maritime Industry Authority Administrator, Sonia B. Malaluan. So effective today yung tinatawag na layag o lakbay alalay ng gobyerno. So hindi lang po sa bus, hindi lang sa jeep, merong service contracting. Hindi lang sa tama. Oh, meron na rin po sa mga pantalan, sa mga shipping vessels na nagdadara ng mga pasahero. Pero may ano po yan, ha? I think 11 or 13 routes po ang initially i-implement yan. Kasi medyo hindi pa ganun kalaki yung budget, 200 million. So mamimili muna sila ng mga, I think, 11 to 13 routes. Ano? So para malaman po ninyo yung mga ruta na yan, pumunta lamang po kayo sa Facebook page ng Marina or yung kanilang website. Makikita nyo po kagad doon yung mga ano na yan, yung mga routes na yan, para malaman ninyo kung yung pong ruta na dadaanan nyo, gagamitin ninyo, ay sakop ng tinatawag na layag o lakbay alalay ng gobyerno program. Magbabalik po kami makalipas pa rin. Bago tayo pumunta sa mga paalala, ay ito muna, kanina pa naka-standby ito, paraanin muna natin. Ang isang report, nakuha, isang report galing kay Quincy Kahilig.
2: Naniniwala ang isang technology expert na hindi dapat katakutan ng publiko ang mabilis na paglaganap ng artificial intelligence o AI sa iba't ibang larangan. Ito'y sa gitna ng mga pangamba na mapapalitan ng AI ang ilang trabaho, partikular na ang mga trabahong pang-opisina o desk jobs. Ayon kay Art Samaniego Jr., co-founder ng Scamwatch PH at isang tech support professional at certified cybersecurity analyst, hindi na mapipigilan anya ang paggamit ng AI bunsod ng patuloy na inobasyon sa teknolohiya. Gayunman, sinabi niyang kayang makasabay ng mga Pilipino kung pag-aaralan ang paggamit ng AI tools na available online.
3: So hindi mo kailangan maging expert. Ang kailangan lang dito, marunong kang magtanong, marunong kang mag-verify, marunong kang magsuri.
2: Kaugnay nga nito ay nagsasagawa ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng mga training sa paggamit ng AI. Kabilang dito ang libreng webinar na isinagawa nitong Lunes sa pamamagitan ng Google Meet at live stream sa Facebook page ng DICT, kung saan itinuro ang epektibong paggamit ng AI tools gaya ng ChatGPT para sa trabaho, paggawa ng content at pagnenegosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Quincy Kahilig, sa report na yan. Of course, binabati rin natin, shoutout na rin kay Miss Betty Atinan. Live pa rin, nakasubaybay sa atin all the way from Singapore. Okay, sige. Well, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa ngayong araw na ito. Marami pa po tayo nakalinya. And we are trying to get in touch with the Department of Social Welfare and Development, especially our spokesperson ng DSWD, walang iba kundi si ASEC Irene Dumlao. Yan, okay. Ito naman ay makikipag-ugnayan tayo tungkol sa mga assistance na ibigay ng DSWD sa mga naapektuhan ng sunog, napakalaking sunog diyan po sa may Binondo area. Na talaga naman po napakalaki ng sunog yan. Marami tayong mga naapekto ang mga kababayan dyan. Ganyan na rin kung ano naman yung maibibigay ding tulong ng DSWD sa mga survivors at pamilya ng gumuhong building dito sa May Angeles City, Pampanga. Nasa linya na po natin ang ating spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, ASEC Irene Dumlao. ASEC Dumlao, maganda umaga.

0: po muli. Welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Hi, Ray. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
0: Alright, Asek, diretso na po ako sa aking mga katanungan. Ano na po ang mga naibigay na tulong ng DSWD dito sa napakarami nating mga kababayan pamilya na naapekto ng sunog dito po sa may Binondo, Asek?
1: Well, yes. Rita, hapon nga, ang nagtungo si Secretary Rex Cachalian and of course ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. dyan po sa Del Pan Evacuation Center upang mamahagi ng tulong pinansyal doon sa mga kababayan natin na naapektuhan ng sunog sa Barangay Parola, Binondo. Aside from the financial assistance, sabahagi rin tayo ng mga family food packs at non-food items. Prior to that, ay nakapag-distribute na rin po tayo ng ready-to-eat food boxes at mga sleeping kits. So ito po ay bahagi ng isinasagawa natin na disaster response operations and bahagi rin ng ating pong pag-augment sa resources ng local government unit alinsunod na sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na biyakin po na lahat ng mga kailangan ng mga kababayan natin na nasunugan ay agarang maibigay at maging sapat ito upang somehow ay maibalik ano nila doon sa dati yung kanila pong pamumuhay.
0: So mga ilang pong mga kababayan natin ang kasalukuyang nasa I think nasa covered court pa rin to, nasa mga evacuation centers, would you know, Asek Irene?
1: Yes, kahapon din nasa 500 po na pamilya yung nasa loob ng evacuation center. Mahigit 1,600 naman po ang nasa labas ng evacuation center. And 2,000 ready-to-eat food boxes, 2,000 sleeping kits, 2,000 hygiene kits, 22,000 family food packs have also been, were also distributed. Ano? Dinala natin yan sa Del Pan. At yun nga po yung may pamahagi doon sa ating pong mga kababayang nasunugan.
0: Okay. Pero may magsasagawa ba ng ano, kailangan ba ng mga sabihin nating intervention pagdating sa mental health ng mga kababayan natin na talagang sobrang naapektuhan na sunog na yan, Asek Irene?
1: Well, yun yung ano no, yun yung coordination na ginagawa natin with the local government unit kasi tinitingnan natin kung sino-sino po yung mga kababayan natin ng talagang lubhang naapektuhan at nakakaranas ng matinding trauma or anxiety. Bunsod nga po nitong naganap na malaking sunog. Now, kapag may mga ganito po, agad po tayo nagpro-provide ano, ng psychosocial first aid and then kung mas kung kinakailangan pa ng mas masusing medical assistance or attention ay rini-refer din natin sa ating pong mga partners mula naman po sa Department of Health. But patuloy po nating minomonitor ang sitwasyon ng ating mga kababayan in coordination of course with the local government unit.
0: And of course, Asek Irene, halos magkasabay ito nangyari, I think the same day, yung sunog sa Binondo tapos yung pagguho ng 9-story building dito sa Angeles City, Pampanga. Meron na tayong apat na naitalang namatay, isang Malaysian national, then tatlo yung construction workers. Meron din tayong mga survivors, yung iba hindi na pumasok sa trabaho, pero yung iba na pull out din. Pero meron pa tayong, I think, 17 or 16 na kasalukuyang pa rin hinahanap at tinatry na ma-retrieve. Ano po? So ano po ang tulong naman ng DSWD para sa mga survivors ng gumuhong gusali, pati yung pamilya ng mga nasawing construction workers?
1: Well, yes, kahapon din after visiting Del Pan Evacuation Center, nagtungo rin si Secretary Rex Cachalian sa Balibago, Angeles City, na kung saan nga po nag-commit ang DSWD ng mas comprehensibong assistance para po matulungan yung mga individual, ganyan din po yung mga pamilya na apektado noong pagbuho nga po ng gusali dyan sa Angeles. Now, initially, ang ating pong field office 3 ay nakapagpahatid ng 10,000 piso alaga ng cash assistance. And of course, yung psychosocial intervention, yan din ay ginawa ano, ng ating mga social workers. And transportation assistance ay binahagi din natin doon sa mga apektado na umuwi po sa kanilang mga probinsya. But sabi nga po ni Secretary Rex Cachalian, hindi po dyan nagtatapos yung pagpapahatid natin ng tulong. Kasi po yung profile po at ina-assess ang ating pong mga field personnel para makita din ano, kung mabibigyan din natin sila ng livelihood assistance. kasi Ray, alam naman natin na nawalan ng trabaho, apektado, ano, yung mga na-rescue natin, uwi po sa mga probinsya, pero wala nga pong trabaho. So, titiyakin rin po natin na tulungan sila so that somehow ma-rebuild yung, ano, no, yung kanila pong kabuhayan, and somehow also makapag-contribute tayo in the restoration of their normal psychosocial functioning.
0: Yan, okay. So, psychosocial function nila, pati mental health, napakahalaga nun, ano, Asek Irene. So, with that, Asek Irene, alam kong you have so many on your plate today. Thank you very much. Siguro, mensahe na lamang po ninyo sa ating mga kababayan, Asek Irene.
1: Well, yes. Alam niyo po, ang utos ng Pangulong Marcos Jr., tiyakin po natin na sa mga panahon ng mga emergencies, mga crises, ano, tiyakin na walang pamilya po yung magugutom, walang pamilya po ang makakaranas ng mga matitinding suliranin. Kaya nga po ang DSWD ay patuloy po na nag-a-assist sa local government units, nag-a-assist po tayo sa mga apektadong mga kababayan natin. Nang sa gayon, yung kanila pong mga pangunahing pangangailangan ay ating pong maibigay, and yung mga suliranin na kinakaharap nila ay ating din pong agarang ma-address. Yan po ang commitment ng DSWD sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Rex Cachalian. So kami po ay patuloy na makikipag-coordinate, ano, sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan nang sa gayon yung sapat na tulong ay maipaabot natin agaran.
0: With that, Asek Irene, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin. Thank you very much sa inyo.
1: Maraming salamat din po. Magandang umaga.
0: Ang ating pong DSWD spokesperson, Asek Irene Dumlao. Muli po kami magbabalik makalipas ang ilang paalala.
2: Uy! Nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or troll post at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? S-P-O-T. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
3: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
4: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. At ngayon naman, dadako tayo dito sa usapin ng tinatawag na Safer Cities. Yan, okay. Safer Cities. Ano bang ibig sabihin ng Safer Cities? Alamin natin ito mula sa Philippine National Police, sapagkat kausap po natin ngayon ang ating Chief ng Public Information Office ng Philippine National Police, Police Colonel Allen Ray F. Go. Police Colonel Ko, magandang umaga po at welcome sa programang Global na Tayo. Okay, sige, sandali lang at i-re-establish lang natin yung ating communication with Police Colonel Allen Ray Ko. Siya po ang chief ngayon ng Public Information Office ng PNP. Ito po ay may kinalaman dito sa Safer Cities Program. At alam nyo ba na ayon po dyan sa datos ng PNP pagdating sa Safer Cities Program, bumaba po ang crime rate ayon sa kanila ng 16% sa ilalim ng Safer Cities Drive ng PNP. Alright, nasali niya na po natin ang komunikasyon si Police Colonel Allen Ray Ko. Magandang umaga po, Police Colonel Ko, at welcome sa programang Global na Tayo.
5: Magandang umaga po, sir, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin.
0: Alright, crime rate down 16% sa ilalim ng Safer Cities Drive ng Philippine National Police. Alright. So, paano po ito nagawa ng PNP, itong 16% na ito na pagbaba? At when we say 16%, Police Colonel Ko, sa ilalim ng Safer Cities Drive ng PNP, paano natin ito mahihimay? Ano bang laman itong 16% na ito, Police Colonel Ko?
5: Ito po, yes sir, ito po ang Safer Cities Initiative. Kung naalala po natin, ito po yung inilaunch or sinimula ng ating Secretary of the Interior, Sir John Vic Remulla, as well as ng ating pong chief ng Philippine National Police, si Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr., na kung saan ay hinahabol po natin ang mas matahimik, mapayapa at mas matahimik na mga komunidad dito po sa ating ano. Now, ito po ay marami po tayong mga actions or mga interventions na ginawa para po ma-achieve natin itong 16% na pagbaba. Of course, ang unang-una po dito ay yung pagdadagdag ng police visibility kung saan ito po ang ano natin, targeted. Ito po ay based on our crime map or yung ating pong prevailing situation, doon po natin nilalagay kung saan at kung anong oras kailangan po ang ating mga kapulisan.
0: Okay. So, pag sinabi nating 16% ang crime rate, bumaba ng 16% ang crime rate sa unang 43 araw ng Safer Cities. Para lang mabigyan ko ng ano konteksto, ano po, Police Colonel ko, nung nagsimula ang Safer Cities program, gaano ba kataas ang crime rate, particular dito sa National Capital Region? And then after 43 days, bumaba ito ng 16%. Gaano ba kataas ang crime rate noon bago magsimula ang Safer Cities program?
5: Yes, sir. Just a minute. Kukunin ko lang po yung eksaktong
0: Yan. Para lang magkaroon tayo ng perspective comparison kung gaano kalaki, kataas ang crime rate noon bago pa nagsimula itong Safer Cities program.
5: Yes sir, ito okay. Iba-iba po kasi. Yung po kasing sinasabi nating pagbaba ay naka-focus, nakatuntun po ito sa 8 focus crimes na tinatawag po natin. Okay. Ano po itong 8 focus crimes natin? Ito po yung identified natin na kung saan pinaka nakakaapekto sa pakiramdam ng tao na kung safe ba siya o hindi.
0: Yes.
5: Kung kumbaga ito ang panukat natin o barometer po kung ang isang komunidad ay talaga pong safe. So ito pong 8 focus crimes na ito ay ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, at dalawa pong karnaping. Karnaping ng four-wheel vehicle as well as karnaping ng motorcycles. So ito po, iba-iba po ang pinagbaba. Ang pinakabumaba po sa 8 na yon ay ang rate na bumaba po ng 30.61%.
0: Okay, all right. So ang pinaka number one na bumaba is rape cases. Tama po ba?
5: Opo, opo, opo.
0: Mamalaki, 30.61%. Baka meron po kasi mga nagsasabi diyan. I think nakarating na siguro sa inyo to, Police Colonel ko. Eh baka naman kaya bumaba eh dahil wala lang nagre-report, wala nagsusumbong.
5: Yung po posibilidad po talaga 'yon, pero kung sakali man pwede rin po nating sabihin nung nakarang panahon kasi ito po ang para po malaman natin, of course, meron po tayong tinatawag na yung comparison. Kung 43 days po ito, the previous 43 days po nating kino-compare. So ito po nung February 22 to April 5, ito po yung 43 days before the implementation po ng Safer Cities Initiative. Yung pinag-uusapan po naman natin ngayon is yung nagsimula ng April 6 hanggang May 18 na yung first 43 days po ng implementasyon. Kung sasabihin po natin na wala lang nagre-report, pwede po naman kasing sabihin na wala rin nagre-report during the previous 43 days. Di po ba? So, wala po tayo kasi ibang magagamit na gauge, kundi itong mga reported po na cases.
0: Binabasa ko rin itong datos sa Police Colonel ko. May pagbaba rin sa motorcycle theft, 6.64%. Homicide, 5%. At murder, 2.17%. What contributed dito sa mga pagbabang ito? Kasi ito madalas narinig natin, nakawan sa motorsiklo, di ba, homicide. And of course, may mga reports din ng murder. Pero anong
5: mas pinaik?
0: Oo. Paano nagawa ito ng PNP to bring it down to this level?
5: Yes, sir. Mas pa visibility po.
0: Okay.
5: Na kung saan at kailan kami kailangan, targeted po ito. Enforcement po ng local ordinances, yung pong sinasabi natin na siguro napapansin nyo po, lalo na dito sa Metro Manila, wala na po or kung meron man yung nagiinuman sa kalsada, which in itself ay hindi po naman criminal.
0: Okay, medyo nagkakaroon tayo ng problema sa communication with police colonel ko.
5: Po ba? Okay. Pero ito po ay pinagsisimulan pag and so forth. Malinaw po ba?
0: Medyo choppy po, police colonel ko. Yan. Pero, so kanina, yung sabi nyo nga, police presence, visibility. At siguro, isama na rin natin dyan, police colonel ko, yung bang rapid response ng PNP. Kasi marami ako narinig ngayon na mga police stations natin, na especially with their station commanders, merong mga programa sila in of course in connection na rin sa order ng PNP top brass na pabadisin ang response time ng ating mga kapulisan pag nangangailangan ng saklolo ang sibilyan o ang isang community. Did that contribute also sa pagbaba ng crime rate natin?
5: Totoo po yan, totoo po. Ito po ang kapartner. But more ang Safer Cities Initiative po na of course project nga po ng ating Secretary ng Chief PNP under the directive po ng ating Presidente ay more ang hinahabol po natin dito is yung preventive. Mm-hmm. Yung pong mapigilan nating mangyari. Mm-hmm. Although siyempre ang kapartner nito pag hindi naman natin mapipigilan lahat, mabilis po na responde pag may nangyari. Pero ang habol po natin dito is to prevent. Kaya po nakita nga natin yung malaking pagbaba ng mga krimen na nangyari po.
0: Ito, last question po. How does the intelligence work naman? Operations, nakatulong para dito sa ating Safer Cities Drive ng PNP?
5: Yes, sir. Yung tinatawag po nating intelligence-driven operations, ito po ay ang in suma total o in simple terms, ang sinasabi lang ay yung ating po mga operasyon ay meron pong tukoy na ano, hindi po alatsamba, hindi yung bato-bato sa langit, meron pong mga tukoy at mga targeted na individuals or activities na pag napatigil po natin ay lalo pong nagpapababa ng number po ng crimes na nakukumit.
0: Talaga napakahalaga po ng ano eh, no, ng intelligence operations.
5: Lalo na
0: pagdating sa pagsugpo ng krimen. Sa preventive, sabi nyo nga po, hindi lang reactive, kundi proactive na maaaring magamit ang intelligence.
5: At maidagdag ko lang, bago po tayo sana magtapos, ay ito pong ano natin, alam ko, siyempre meron pong nagsasabi, hindi naman namin ramdam. Yung po ang hinahabol ng inyong kapulisan, ng inyong sekretar, ng DILG po, ng inyong kapulisan, na dapat po, ito ay hindi lamang datos, hindi lamang statistics. Yeah. Ang hinahabol po namin ay maramdaman niyo po talaga na mas safe kayo sa kalsada, mas tahimik ang inyong komunidad. Mm-hmm. Ito po ang kaya tuloy-tuloy nating gagawin ito para po lalong bumaba at lalo po talagang maramdaman natin na pwede po tayong maglakad kahit anong oras ng gabi at hindi po tayo mabibiktima ng krimen.
0: Pero siyempre, Police Colonel ko, hindi lang naman dapat iasa ng komunidad o ng isang individual lahat sa PNP ang kanyang personal na seguridad. He has also, kailangan maging aware din siya sa kanyang
5: kapatid. Maraming salamat po sir sa pagpapaalala niyo niyan. Ito'y mutual responsibility po natin ng komunidad at ng police. Magkasangga po tayo dapat dito. Salamat po sa pagpapaalala dahil hindi nga po talaga namin kakayanin to kahit lahat po buong pwersa natin ay 24, hindi na matutulog, hindi po natin magagawa to kung wala pong tulong ng komunidad. At dahil nasabi nyo na nga po yan, nais ko rin magpasalamat po sa komunidad. Hindi po to magiging successful itong Safer Cities Initiative kung wala pong tulong ninyo.
0: Ayan. And of course, ako nga pala, speaking of that, greetings daw po from J. Mark Dagala. Oh, ayan. Ng ating kasama si J. Mark Dagala. Okay. Maraming salamat po, Police Colonel ko. And of course, we wish you all the best sa posisyon nyo po ngayon as chief ano po ng ating public ng ating PNP Public Information Office. We wish you all the best and alam kong gagawin po ninyo ang mga tungkuling ito with all the dedication and public service that your heart can offer. Maraming salamat po, Police Colonel ko.
5: Maraming salamat po, sir. Sa ngalan ng aming Chief ng Philippine National Police, Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr., pinapaabot po ng PNP ang pagpapasalamat po sa inyo. Salamat po.
0: Thank you very much. Ang ating pong Chief ng Public Information Office ng Philippine National Police, Police Colonel Allen Ray F. Ko. At dyan po tayo magpipilid ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang alam po ng ating Global na Tayo team, from our production side, sa ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Sa ating producer, tumulong din po sa atin, si Ms. Drizel Nanyong. And of course, kasama rin natin si Mr. Jay Arevalo sa production side. Malapit na po niyong makita si Jay na magprograma sa Radyo Pilipinas World Service. Okay? And of course, sa ating technical side, sa ating engineering side, sa master control, si Justin, sa Warcast, si Hero. And of course, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Don't forget to like and follow our Radyo Pilipinas World Service Facebook page and subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. God bless us all. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
4: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
6: Alagang Amosu. Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amosu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: Magandang araw po and welcome po muli sa Alagang Amusup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amusup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amusup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin dito ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipinos. Filipino workers. Ang Alagang Amusup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po sa mga miyembro ng Amusup at sa lahat ng mga Pilipino at Pilipinang mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
6: Alagang Amosu dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: Welcome po muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Alagang Amusup. For today's episode, we will talk about a special program of the Maritime Academy of Asia and the Pacific, or MAAP, that opens new opportunities for engineering graduates who wish to pursue a career in the maritime industry and eventually become professional seafarers. Our topic for today is how the MAAP Bridging Program creates opportunities at sea. Let us all welcome to our show Mr. Daniel Ropeta, Dean and Department Head of the MAAP Bridging Program, Cadet Rohin Amin from the first batch of the IMEC Bridging Program, who has completed 1 year of sea service as an engine cadet and is currently preparing for the Marine Engineering Officer in Charge of an Engineering Watch or OICEW licensure examination, Cadet Ace Radaza from the third batch of the IMEC Bridging Program, who has completed 10 months of academic training at MAAP and is currently preparing his documents to board an international vessel. Cadet Lucky Jeanson Catalan from the fourth batch of IMEC and currently enrolled in the MAAP Bridging Program. And Cadet Roselle A. Kicho from the fourth batch of IMEC and one of the female cadets currently enrolled in the MAAP Bridging Program. Welcome, welcome to Alagang Amo Soup! Bati naman po kayo dyan, Dean, and our cadets.
8: Hello, ma'am. Afternoon, ma'am. Hello po.
7: Hi, good afternoon.
8: Yes, ma'am.
7: Okay, Dean, let's jump right in, no? Dean, ano po ba yung MAAP Bridging Program? And ano po yung mga courses na pwedeng mag-join, no? Or yung mga graduate ng courses na pwede mag-join dito sa bridging program po ng MAAP?
8: Normally, ma'am, ang pinakamalapit na courses para maging marine engineering is mechanical engineers, electrical, and electronics engineers. So, back in 2005, ma'am, the history talaga, ma'am, how the bridging program started. During year 2005, the Marina reported to the maritime industry na nagkaroon tayo na problema sa lacking of professional maritime professional, mostly are officers. So nag-come up sila ngayon ng special program para itong tatlong profession na mechanical, electrical, and electronics maging marine engineer, kasi kulang na kulang talaga nung panahon na yon ang mga officers, mga engineers sa barko. So, nabuo ngayon yung bridging program.
7: Opo. Alam naman natin, Sir Daniel, na it's a continuing challenge, no, for the industry. And it's really good that MAAP has this bridging program to open doors of opportunities nga, no, for graduates of these three engineering courses na gustong tumawid sa pagbabarko. Ayan, siguro po ma-interview lang, no. Sino bang unang gustong magsalita? Sige, umpisahan natin kay Lucky. Kay Cadet Lucky Catalan. Ano yung reason bakit ka nag-decide na mag-take ng bridging course sa MAAP?
9: I was inspired to take this path, ma'am, because of the opportunities, no, that the maritime industry can offer. This includes, ma'am, the international experience, the financial freedom, the progressive career growth, and the challenges, no, in such a way that I can apply my engineering skills in a maritime environment.
7: How is it so far?
9: So far, ma'am, I quite find it fun and interesting, ma'am, because it aligns simply because I'm coming from a mechanical engineering background. So there are so many aspects that are similar in these two domains, ma'am, from marine to mechanical. So somewhat like I feel it's very a familiar feeling from the mechanical field.
7: Si ano naman, si Cadet Roselle Kicho. How is your experience being one of the female cadets currently enrolled in the bridging program? Sabi nila, mostly kapag pag-engineering, talagang male-dominated yan eh. How does it feel to transition into the maritime industry as an engineer naman?
10: At first, ma'am, the transition was challenging because marine engineering involves specialized subjects, trainings, and maritime regulations, which were different from my previous engineering backgrounds. But along the way, I adapted with the environment, and I became more comfortable with the subjects and the trainings. And katulad po ng sinabi niya, as a mechanical engineer po, it helps me to easily understand the machinery concepts, specifically the troubleshooting and maintenance.
7: Ayan, thank you, Cadet Roselle. Nakaka-proud, no, babae. At talagang sasaba ka rin sa barko. I'm sure, kilala mo ba si engineer, Chief Engineer Elijah Chomi? Hindi mo pa na-meet. Siguro it's good to connect you with her, kasi siya, first chief engineer siya ng unit tankers And I'm sure you'll learn a lot of wisdom from her. Okay. Cadet Ace Radaza naman, yan, third batch of IMEC Bridging Program. How's your experience so far? Nakapag 10 months ka na ng academic training. Ready ka na ba na sumakay sa barko?
11: Yes, good afternoon, ma'am. Yes po, I'm well equipped na po, ma'am, for the shipboard training or the 12 months in service. All of my documents are ready, trainings, USBs as well, and inaantay ko na lang po talaga yung sinusamba na items.
7: How did you prepare for this, mentally and physically?
11: In terms of physically, ma'am, just like what our physical routine inside the Maha, the calisthenics, kinukontinue ko lang din po siya sa labas. Then in terms of mentally, basa pa din in terms of mga like mga machineries, practicing pa rin yung proper assembly, knowledge pa rin sa engine, sa mga ganong bagay.
7: Mm-hmm. All right. So, lastly, si Cadet Rohin Amen. Ito, nakapag-sea service na for 1 year. How was the experience?
12: Well, the experience was quite... At first, it was overwhelming kasi from land-based, the transition is not just so easy with the sea-based. Say, especially different cultures, you're going to deal with different cultures. Lucky enough that my previous vessel was composed majority of Filipino, so I took the advantage to ask the techniques, questions, ways, how to deal with certain machineries. And you know, one special thing or characteristic that I was able to adapt or learn in the first year of my sea service was to adapt to the different attitudes and cultures of different groups. So, kumbaga, pakikisama po ang pinaka-root ng magandang journey sa sea service o sa maritime industry. Kasi, you know, lahat ng crew naman doon, hindi mo makakailan na competent kasi we undergo different training, certifications. So, it's up to the individual how we will apply those learnings doon. Doon pumapasok yung tinuturo ni MAAP na one of their program is yung proactive approach regarding those certain matters.
7: Wow, okay. That's ang gaganda ng experiences nila, Dean Daniel. Dean, ano ba yung tingin mo na for you, no? Ano yung benefits or advantages of being a MAAP Bridging Program graduate?
8: Siguro, ma'am, in terms of theoretical, alam ko, ano na niya, okay na sila kasi graduate na sila ng mechanical, license pa sila. Mm-hmm. So, kumbaga, ang kulang na lang nila is to become marinated. That's what the term that we're using it in the maritime industry na konting ano na lang, konting marinate na lang, magiging marino na rin sila. So, parang ganun. So, so mostly naman sa kanila, well-equipped na in terms of theoretical, designs. Mm-hmm. So, ang kulang na lang nila to be marinated is to become hands-on on the machineries that you can na makikita nyo sa onboard so that they will be competent and ready for the real-world adventure.
7: Mm-hmm. You know? Mm-hmm. Dean, ano bang requirement or may age limit ba yan? Kasi syempre, I'm sure baka yung mga listeners natin ngayon, uy, pwede pala yung ganun ha? Engineer na ako, gusto ko maging marine engineer, pwede pala mag-bridging program sa MAAP. Meron bang age limit yon, Dean?
8: So far, ma'am, it depends to their sponsoring company. Like these four guys, their sponsor is IMEC, which is a European companies. Mm-hmm. So the age limit is 27 years old. But we also have a Japanese company, which is they're looking for 28 or 27 also.
7: So may age
8: almost
7: limit.
8: The same. Yes, ma'am.
7: Wow, so yung mga yung mga listeners natin, kung kayo or may kamag-anak kayo na licensed mechanical, electrical,
8: electronics engineer.
7: Electronics engineer, pwede kayo dito sa bridging program kung gusto nyong mag-pursue ng maritime career, o diba? Kung hanggang 27 at 28 years old pala, ay pwede dito sa programa na to ng MAAP. Dean, how long does the bridging program guarantee immediate employment naman pag natapos nila yung kanilang bridging program?
8: Normally, ma'am, their academics requirements is 10 months.
7: Mm-hmm.
8: So after the academics program, they will be boarding the shipboard for at least 1 year sea mm-hmm. service. So after that, magbo-board exam, tapos to take their licensure exam, then sasakay na po sila sa company nila. So mostly, ma'am, pinakamatagal na siguro, ma'am, after ng academic year, siguro 3 to 4 months.
7: Mm. Tapos pwede na silang ma-deploy agad.
12: The employment itself was already guaranteed kasi meron na kaming mga sponsorship company bago pa pumasok ng bridging program. So, kasi sila yung sponsor. So
7: yes.
12: The employment itself is guaranteed na. Depends na lang on the principal kung anong position ang ilalagay sa kanila.
7: Tsaka kung kailan yung deployment nila.
12: Yes, kailan yung deployment.
7: Wow, hindi ba? Guaranteed employment. At yung waiting time to be deployed nasa 3 to 4 months lang. Wow. So, meron bang payment yung programa? May tuition fee ba for those who are interested to take the bridging program?
8: Ano, meron ba kayong binayaran?
12: Papasok ka na lang.
7: Wow!
9: Sa student nito, ma'am, mag-focus na lang sa pag-aaral. Tapos,
12: sisipagan na lang sa pag-aaral. Pasok na lang.
7: It is more how dedicated you are to the... Wow. That's awesome. Good news sa mga parents or yung mga gustong mag-shift, no, sa maritime industry. Oh, libre ang bridging program. Basta syempre pumasa kayo sa ano, no, sa standards ng mga sponsoring companies. Okay, so ano naman yung challenges na that you commonly face? Sige, from the cadets naman. What challenges do you commonly face during the transition or the bridging program?
9: From initially, ma'am, so part naman siguro yung pagiging homesickness mo. Siyempre, mamimiss namin yung mga pamilya namin since we as bridging cadets will be going to stay here inside IMAAP. So, yan. So, yun. So, at aside doon, ma'am, is the physical requirements, physical, mental demands, ma'am, that this program is requiring us to do, ma'am. So, of course, nandiyan na yung araw-araw na calisthenics, so we're going to do certain exercises that might even some of us is quite find it difficult, and the academic pressures because of course there are subjects that is specialized for these marine engineering courses.
7: See yourself. I want to hear from our female cadet.
10: Besides po sa mga nasabi niya, also yung compressed schedule po.
7: Mm-hmm.
10: Since this is compressed in 10 months lang po, we have to dedicate our time and kailangan po talaga naming aralin ng mabuti yung lessons and mag-focus po talaga.
7: Time management talaga is crucial, no, in this program. Okay. So, Dean, sorry, balik ako kay Dean Daniel. So, yung applicants for the program, kailangan talagang licensed mechanical or electrical?
8: Actually, ma'am, it depends to the sponsoring company if they're looking for the mechanical engineer license or... Because IMEC is not looking for a license, right?
12: Yes.
8: As long as you are a graduate
7: of
8: mechanical, electrical, or electronics, you can register and apply for the scholarship for the IMEC. But the Japanese sponsoring company, they're looking for a licensed mechanical engineer. So it depends, ma'am.
7: It depends
8: to the sponsoring companies. Mm-hmm. Actually, ma'am, bridging program is not new in MAAP.
7: Mm-hmm.
8: I think this is already started last 2006. Mm-hmm. The first batch for the bridging program is 2006, and the latest batch right now is batch 15. So 15th batch already is been graduated or been here in the bridging program.
7: Mm-hmm. Nasa ilan na po yung naging produkto ng bridging program? Ilang official na po?
8: If I'm not mistaken, ma'am, almost 300.
7: Wow.
8: Yes.
7: Wow, that's a really good
8: number. Some of them are already chief engineer, superintendent, Second, some of them are already in a management level. So far, I think this program is a very good opportunity for the other Filipinos that are looking are achieving to become a seafarers.
7: Wow, yeah, that's really good to know. Good news yan, no? Sa mga interesado or kung may kakilala kayo, i-share nyo na ito. We really want to promote this bridging program of MAAP because we know that MAAP is one of the most exceptional, most prominent maritime institutions, not just in the Philippines, but in the region. And I can say globally, no, Dean, Daniel, kasi lahat ng facilities dyan, kompleto eh.
8: Yes, ma'am. Kung world class academy, ma'am. So it means world class facilities.
7: Yes.
8: Kaya for those who will be taking this program, once they graduated and they finished their program, I think they will be competent and they will be ready for the international competition or international careers.
7: Yes, so ang ganda ng prospect ng mga produkto ng MAAP, okay? Kahit yung bridging program, kahit na siguro 2 years, no? Kasi 10 months yung academics, tapos 1 year yung onboard. So parang technically, nasa 2 years yung buong programa. So kahit 2 years ka, may access ka sa lahat ng facilities ng MAAP. And of course, the quality of education provided by the instructors are excellent also. O hindi ba? So you're a world-class seafarer after. Sorry, balik lang tayo sa medyo basic questions, no, Dean Daniel. Para sa mga nanonood at interesado, kapag ba nag-take ng bridging program sa MAAP, required talaga to stay on campus throughout the program or pwedeng umuwi?
11: May times po mo kasi na there are times na there is a long weekend. So, you can take shore leave, papirmahan lang po sa may Captain Chico.
8: So as long as they're performing good and their character is good, I think they, I will be giving them a short leave during weekends, but not every weekends.
7: So
8: because it's part of their training to be inside so that they will be not be a problem during their shipboard training.
7: Part so talaga parang, ng training no, na, to stay in the academy.
12: In addition po, no, to those who are interested, please do take note that you are entering a academy. So please do expect that it is a regimented, no? Kaya dapat ang mindset ng papasok is para mag-aral. Kumbaga, i-ano muna, i-set aside muna yung pag nasa loob ka na kasi talaga, it is natural na mamimiss mo yung labas kasi nga, nagkagalit. Pero yun nga, nandito ka na sa kunyari, nakapasok ka na sa MAAP as a bridging program. So, ang mindset mo ngayon is tapusin mo na yung 10 months din. It's up to you, afternoon.
7: Ganda ng advice, ha? Totoo yun, kasi syempre, di ba, you make the most out of the opportunity to be in the program. Kasi hindi ba, Dean, I can just imagine how competitive it must be na makapasok dyan sa bridging program.
8: Yes, ma'am. Very competitive, ma'am. During your applicants, how many of you?
12: On my batch, ma'am, siguro mga nasa 40 examiners yung nag-try. So, ilan sa mga? 19 lang kami, ma'am, nung sa batch namin.
7: Wow.
12: Out of 40. So, kumbaga nakalipas ka na sa iba, take the opportunity na nasagarin mo na yung ano.
7: Oo, i-maximize na nandyan ka na.
12: Chance. Yes, yun po. Parang ganun na lang magiging mindset mo.
7: Tsaka syempre yung motivation mo, di ba, yung magiging future mo dyan. And di ba, provided na nga sa'yo lahat, yung di ka na magbabayad ng tuition, yung mga facilities, yung world-class facilities, may access ka, di ba? And yun nga, yung mga network din sa loob ng MAAP ay world-class din, of course, led by Vice Admiral Santos, yung inyong presidente, no? Okay, so, Dean Ropeta or whoever wants to share, no? How does the program prepare students for work on board international vessels. Bukod nga dun sa nabanggit natin na world-class nga yung facilities, world-class yung facilities, world-class yung education itself. Pero how else are you preparing them? Meron ba kayong mga exposure or mga cultural exchange with other nationalities?
12: Okay, here's a good sa bridging program ba? Ang pinaka nagpe-prepare sa'yo dito is yung the exposure mo dun sa actual machineries, actual scenarios, events na pwede mo ma-encounter. Pagka dito sa academy, parang pinapractice ka na nila kung ano yung mangyayari or possible na mangyayari sa'yo on board ship. Mm-hmm. Which is very helpful kasi it's a less preparation needed for you to adapt to that situation. Kasi you already practiced. That's for example, we have here the simulation regarding the whole system of the ship. Mm-hmm. In here, you can sabihin natin, only practice na to. Mm-hmm. Para sa'yo. Para pagdating mo sa ship o sa vessel na sasakyan mo, easy na lang sa'yo. And let's say the engineers or the higher-ups will, alam mo yan, yung makikitaan ka ng potential na, oh, ito, pwede to. Yeah. Kasi nga, may advantage ka na kasi na-maximize mo na yung mga gamit dito.
7: Kumbaga na build mo na yung confidence, yes, sa sarili mo na, you know, I'm well-equipped, I've experienced it, you know, firsthand with the latest technologies provided by MAAP. So, confident ka na pag sampa mo ng barko that you can execute properly, no? Okay, so para dun kay Cadet Rohen, yung tapos na one-year sea service. Yan. So, how did the bridging program help you prepare for the actual ship operations? Can you say that talagang 100% handang-handa ka nung sumampa ka na ng barko?
12: Pag sinabi natin person mo, parang ano na eh, kasi parang there's always a room for improvement, di ba, sabi nga nila. Mm-hmm. So yun, I can say that you are confidently and totally equipped. Mm-hmm. But since iba pa rin talaga yung sa actual talaga, so there are moments na mag-a-adjust ka talaga, mm-hmm, yung may mga matutunan ng pambago, mm-hmm, na may discarte pa lang ganito. Yun.
8: Mga weather.
12: Yan din. May experience mo rin na yung different kinds of weather. Aalunin ka minsan. Mm-hmm. But na-experience mo din yung homesick, which is na makukonquer mo nga kasi nga sa academy ka nang galing. Which is, mm-hmm, diba, na sinanay ka nga nila na medyo malayo ka sa pamilya mo. Mm-hmm. Kumbaga, makakaramdam ka pa rin ng difficulties or challenges. But, you know, you have already trained na proactively approach those challenges on board
7: and situations. All right, thank you very much. Okay, before we end, no, Dean Daniel, mensahe mo na lang po doon sa mga nakikinig na interesado to take on the challenge of applying for or trying out for the MAAP bridging program.
8: Siguro ma'am, mag-share lang ako ng short story. Mm-hmm. Ito, real story to ma'am, na one of my bridging cadets, nag-took siya ng senior high maritime. Mm-hmm. So, piniprepare niya ang sarili niya para makapag-aral sa MAAP. So, nag-entrance exam siya. Nung bumagsak siya sa entrance exam ng MAAP, parang nawala na siya ng gana. Pero dahil may nakausap siyang bridging cadet, sabi niya, pwede pa pala. Meron pa palang ibang option, mm-hmm, para maging seaman at para makagraduate sa isang prestigious academy. So, nung bumagsak siya, nag-college siya, nag-aral siya ng mechanical engineer. Kasi nalaman niya, pwede pa rin pala. So, anong nangyari, tinuloy niya yung mechanical kasi ayaw niya na mag-exam ulit sa MAAP kasi babalik siya sa starting. So, tinuloy niya na. Mm-mm. After nung makagraduate siya ng mechanical, ayun, bumalik ulit sa pagiging seaman. Ayun, talagang meant to be talaga siya to become a seafarer. So, as I'm saying, bridging is an option also for those who wants to become marine or seafarers. Mm-hmm. Siguro, as of now, bridging program is only for the engineering. Kasi sa totoo lang, sa labas, halos walang kumukuha ng engineering. Mostly, marine transportation. So, mm-hmm, talagang kulang na kulang talaga ang mga engineers. So, That's why itong program na to talagang ginawa para madagdagan yung kulang sa global industry about sa engineers. Ayun, ma'am. So for those who wants to become seafarers, ayun, meron na kayong other option. Sa mechanical engineers, 10 months academic years, tapos sa electrical and electronics engineers, 15 months. Then after that, ang advantage dito compare sa iba, ma'am, magiging dual course kayo, dual profession, right? So, yun ang pinakamagandang advantage.
7: Yes.
8: Good. So, kung gusto mo mag-barko, tapos pwede ka pang mag land-based, pwedeng-pwede. So, ayun, ma'am. Ano pa ba? Yun lang, kayo, meron pa kayo madadagdag.
12: Ayun, for mechanical engineers like us na aspiring to begin to enter the maritime industry, this bridging program is specialized for us guys. So, sabi nga ng chief engineer ko, the horizon offers a wide range of doors for opportunities for us here. So, don't limit, kunyari, mechanical engineers ka, don't limit yourself to the land base. Kumbaga, merong dagat na extension ng ano natin, na kakayahan natin. So take the opportunity. And I'm personally saying na it worth a try. Pwede. Worth it.
7: Worth it, yes. Yeah. Widen your, expand your horizon, no?
12: Yes. Yeah.
7: Kasi very advantageous talaga yan. Nasa lupa ka, nasa barko ka, di ba? Meron kang profesyon. Ayan. Thank you so much sa inyong contributions. Thank you sa pag-share sa amin ng inyong insights. And Dean Daniel, napakahalaga po ng mga impormasyon na ibinahagi nyo. And ang ganda po ng story na shinare nyo, no? Dun sa MAAPA cadet na talagang nagsumikap na makapasok sa MAAP, kasi sa totoo lang talagang napaka-premyado pong institusyon ng Maritime Academy of Asia and the Pacific. Talagang world class po. Based on yung talagang mga na-produce na alumni ng MAAP, talagang ngayon they're making waves everywhere. Hindi po ba? Kaya maraming maraming salamat po. And of course, maraming salamat sa MAAP for opening this door of opportunity para doon sa mga nagnanais din na makapagsimula ng career sa pagbabarko. Ayan. On your screens, nandyan po ang mga contact information ng AmoSoup. Ang AmoSoup Official Facebook page, AmoSoup Official Contact Center also, AmoSoup Official Facebook group, AmoSoup Official YouTube channel, where we will also upload this episode of Alagang AmoSoup. And for more information about the service units of AmoSoup and our different departments, log on or visit the website www.amosoup.org. Sa gitna po ng patuloy na tensyon sa Middle East, mayroon din po tayong nakatalagang AmoSoup helpdesk para sa inyo. Maaari po kayo makipag-ugnayan sa helpdesk@amosoup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers at ang International Transport Workers Federation upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, narito po ang contact details ng DMW at ng ITF sa inyong mga screen. Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, si Miss Susan Aison, Milo Jonela, Jay Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano, Justin Osayas at ang ating kaamusup na si Lara San Juan. Maraming maraming salamat po to our special guests from MAAP, Dean Daniel Rupeta, Cadet Rosel Kicho, Cadet Ruhin Amen, Cadet Lucky Jeanson Catalan at Cadet Ace Radaza. Through our discussion, we learned how the MAAP Bridging Program continues to create new opportunities for engineering graduates who aspire to build a career in the maritime industry. We hope that today's episode has not only inspired our listeners, but also encouraged some of them to take interest in the MAAP Bridging Program and explore the opportunities it can offer for a future career at sea. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng AmoSoup na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AmoSoup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AmoSoup.
13: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman.
14: Alagang AmoSoup
13: dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
15: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
16: Radyo Pilipinas World Service.
15: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
16: Radyo Pilipinas World Service.
15: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
16: Radyo Pilipinas World Service.
15: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: MP, lagi din pong kasama ang ating chief ng expanded 4PH PMO, ano?
1: Opo, at siguradong-sigurado po dito sa Pasinaya Heights na hindi nyo na po kinakailangan, sabi nga po ng ibang mga nakausap namin na hindi na daw po nila kinakailangan pang lumabas paminsan dahil nga meron na pong daycare kapag daw po maliit pa po ang inyong mga anak. Maari na daw po sila doon mag-aral at saka na daw po kapag medyo tumanda na yung kanilang mga anak, saka na daw po lalabas para maghatid sundo sa kanilang mga anak.
0: Oo, tsaka yung malapit nga eh, no? Malapit doon sa mga lugar ng kanilang trabaho doon. Mm-mm. So yun po yung mahalaga at tsaka yun nga, may public transport din yata na dumadaan mismo doon sa lugar. At siyempre, ang pinakamahalaga ay abot kaya sa suporta po ng ating pag-ibig fan, ano? Dahil kasama po yan yung Pasinaya Heights sa mga proyekto sa ilalim ng expanded 4PH. So considered po yan na socialized housing, ano? So makaka-avail po yung ating mga kababayan na qualified dun sa 3% na interest rate for up to 10 years yan po. Mm-mm. Unang-una, 5 years po ito yung pagka-approve sa inyo. Tapos re-reassess po kayo after 5 years kung qualified pa rin po kayo dun sa 3% na interest rate ay tuloy po yan ng hanggang 10 years. Ano? So napakababa po. Yung iba, kinukumpara nila sa rentahan, talagang mas mababa pa kaysa sa pinangrerenta nila sa kasalukuyan, ano, itong mga units na ito sa ilalim ng expanded 4PH.
1: Opo, at nito nga ng Sabado, sir, ay meron nga pong isa pang expanded 4PH project.
0: Ayan, ganyan na... kadami, tuloy-tuloy po. Kahit dito sa nagbo-broadcast tayo, ihingalin ka sa pag-mention ng ating mga proyekto sa ilalim ng expanded 4PH. Sige, Ali.
1: Yun nga po, no, sir, meron pong expanded 4PH project po dito sa may Palayan City na tinatawag na Palayan City Township sa Nueva Ecija po, na nagkaroon po sila ng open house. At ito pong ginanap na open house po na ito ay para po mas marami pang tao ang makaalam po tungkol sa proyekto na Palayan City Township nga po. So binuksan po ng Pag-ibig Fund ang Palayan City Township Project sa publiko noong May 23 para sa mga interesadong home buyers. At dinagsa po ng mga aplikante ang naging open house kung saan maaari din po sila magparehistro doon po mismo. Maaari na po sila magparehistro.
0: At syempre makikita nila parang ano na rin yan, tour. Ano?
1: Opo, site visit na din.
0: Makikita po ninyo yung actual unit, yung actual amenities. Meron din pong swimming pool dyan. Mm-mm. At meron ding parang garden.
1: Opo, open park.
0: Open park, may basketball court. Mm-mm. Yan po ay isa sa mga napakagandang proyekto ng expanded 4PH. At yan po ay ating proud po tayo sa proyektong yan dahil yan po ay talagang sa umpisa, groundbreaking, pinuntahan po ng ating Pangulo yan. Mm-hmm. Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nag-groundbreak po ng Palayan City Township Project dyan sa may Barangay Atate, Palayan City. Ano? At kamakailan lamang po ay pinuntahan, binisita ng ating mahal na Pangulo yan at nakita niya kung gaano kaganda yung mga buildings na tapos na at yung ating mga kababayan na nakatira na dyan, kung gaano ka-proud sa kanilang naipundar na condominium type unit. Ano? So talagang yan po isang testamento o prueba, ebidensya na ang ating expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ay talagang patuloy ang pag-roll out. At itong mga success stories na ito ng ating mga kababayan na sinishare through yung mga testimonials natin ay talagang napakagandang pakinggan. Ano?
1: Opo, at yun nga po, nung araw po na yun ay maaari na po magparehistro ang mga aplikante at mag-inquire. At mismong doon po sa mismong site ay pwede na rin po sila mag-submit ng mga housing loan applications po sa Pag-ibig.
0: Yes,
1: no?
0: Pag-ibig mismo yata ang ano. Opo. Dyan. Ano? O, sa halagang 2,090.66 pesos kada buwan, ano, sa unang taon. Yan po, for as low as 2,090 po per month, ano, ang pwedeng ma-avail under the subsidized rate ng ating Pag-ibig Fund yung ating mga kababayan dyan sa may Palayan City. At saka ito po ang kagandahan, yung mayor mismo, si Biandre Cuevas, ang naghihikayat ng ating mga kababayan na kahit hindi po sila taga Palayan City, ay welcome na welcome sila dito sa ating Palayan City Township project, ano. So napakaganda, napakaganda nung development, yung proyekto mismo at yung ating LGU ay very welcoming, at syempre ang suporta ay todo mula sa ating Pag-ibig Fund, ano?
1: Yes po, at kung kayo po ay interesado at nais nyo pa pong makakuha ng impormasyon tungkol sa Palayan City Township Project, mangyaring scan lamang po ang QR code na nakikita po sa inyong mga screen, o kaya naman po ay magtungo sa Facebook page po nila, no, na facebook.com/Palayan City Township. At katulad po ng nabanggit ni Director Mario kanina, ay kahit po hindi kayo taga Palayan City, ay open po at pwedeng-pwede po kayong makakuha ng mga pabahay po dito. At ganun din po sa iba pang mga expanded 4PH projects na vertical at horizontal housing modalities, pwede po kayong pumili kahit hindi po talaga kayo taga doon po sa lugar na yon. At katulad na nabanggit kanina, maaari kayong pumili po ng mga pabahay o mga proyekto po na expanded 4PH sa website po ng Pag-ibig, at yun po ay ang www.pagibigfundservices.com/magpalista sa 4PH. Yun po.
0: Ayan, magpalista na po kayo sa ating mga kababayan na patuloy na nangangarap na magkaroon ng sariling tahanan na disente, ligtas at abot kaya, siyempre sa ilalim po ng expanded 4PH ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ano? So ayan po, mabilis na naman ang oras dahil nga yung ating accomplishment report sa unang isang taon ng ating kalihim ni Secretary Ping Aliling ay talagang hitik na hitik sa bunga, at nakita natin yung mga testimonya ng ating mga kababayan, ano, na talagang nagpapatunay sa success ng ating 4PH program, na patuloy naman po nag-evolve yan. Sabi nga natin kanina, ano, na patuloy po na nagpaplano, nag-iisip ang ating management sa pamumuno ni Secretary Ping Aliling, at syempre sa suporta, buong suporta at kasipagan ng ating Senior Undersecretary Ed Robles na nagmumuno ng ating expanded 4PH PMO, ay patuloy na lumalawak, gumaganda, mas dumarami ang ating mga target na beneficiary, ano. Yan po, at isang oras na naman po ang lumipas. Sana po ay may natutunan kayo at may mga napili na kayo doon sa mga proyektong nabanggit namin na nasa ilalim po ng expanded 4PH. Pumunta lamang po kayo sa aming social media pages, lalo sa aming Facebook page. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mario J. Malyari.
1: At ako naman po si Alisa Tayag. Ito po ang Disod Kapian sa radyo, hanggang sa susunod na Martes.
0: Ayan, sabay-sabay tayo. Tara!
1: Kape tayo, usap tayo.
2: Disod Kapian sa radyo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 4 ng hapon.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Ombudsman kakasuhan na sa Sandigan Bayan sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. May ulat si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Inihahanda na ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng umano'y irregularidad sa flood control projects. Ayon kay Ombudsman Crispin Rebulla, target na maisampa ang kaso sa Sandigan Bayan sa Huwebes matapos umano'y makumpleto ang pagsusuri at paglinaw sa mga dokumento at ebidensya. Giit ni Rebulla, pinaghandaan nilang mabuti ang kaso upang matiyak na sapat at matibay ang mga isusumiting impormasyon sa korte. Samantala, kinumpirma rin ang ombudsman na susunod na isasampa ang kasong plunder laban kay Senator Joel Villanueva. posible niya maisampa ang reklamo sa loob ng isa hanggang dalawang linggo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Department of Justice o DOJ hindi na isinama si Senador Robin Padilla na ipasumpina dahil marami na umano itong inamin na magagamit sa investigasyon laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Si Luisa Erispe sa kanyang balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hindi na kinailangan pa ng Department of Justice na ipasampina pa si Senator Robin Padilla para sa ginagawa nilang investigasyon laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon mismo kay DOJ Secretary Frederick Vida, masyado nang maraming inamin ang senador na magagamit sa pagbuo ng kaso. Pag-aaralan na ito ng panel of prosecutors at titignan kung may pananagutan o nilabag sa bata si Senator Padilla. Sakali namang masampahan ng reklamo si Padilla sa DOJ, ay mabibigyan naman siya ng pagkakataon na magpaliwanag o magsumite ng counter affidavit. Pero sa ngayon, hindi na siya kailangan pang ipatawag o tanungin pa tungkol sa mga inamin niya o tungkol kay Senator Bato. Ang tinutukoy naman rito ni Secretary Vida ay ang mga sinabi noon ni Padilla na paggamit ng kanyang sasakyan para mailabas si De La Rosa mula sa Senado at ibaba sa Makati City. Sa ngayon, naniniwala naman ng DOJ na nasa Pilipinas pa rin si Senator Bato De La Rosa at umiiral pa rin ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa kanya.

0: give a call to the PNP. Basically, there's an arrest warrant. And the PNP, gun ownership and having a license to gun ownership is not a right, but a privilege. At any time, the state, the republic, should not be, have its tools and its mechanisms limited. I will talk to General Narcotics about that. And I expect that it should be revoked as soon as possible.
1: So, last question po.
2: Mula rito sa Department of Justice para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Samantala, revocation ng permit ni Senador Ronald Bato de la Rosa para sa 100 firearms nito, pinoproseso na ng Philippine National Police o PNP. Si Raquel Bayan sa balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinoproseso na ng Philippine National Police ang revocation o pagbawi ng permit o lisensyang iginawad kay Senator Ronald De La Rosa para sa tinatayang nasa 100 firearms na pagmamay-ari nito. Pahayag ito ni PNP Chief Melancho Nartates Jr. magkaraang matanggap ang request ng National Bureau of Investigation para dito. Sa ambush interview sa PNP Chief, sinabi nito na magiging mabilis na lamang ang proseso para sa pagbawi ng lisensya at inaasahan nilang maisasapin ang revocation na ito sa lalong madaling panahon. Samantala, muli ring siniguro ng PNP na mayroon silang resources at kakayahan na matuntun si De La Rosa at isisilbi nilang arrest warrant ng International Criminal Court ng walang special treatment o tulad lamang na isang ordinaryong individual na hinahainan ng warrant of arrest.
6: Mas sabihin, agam-agam lang kita is that baka dahil nga former PNP chief siya, ganun ka intense ng pagkakanya kay kay Senator De La Rosa.
5: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa iba pa nating balita, Senador Francis Pangilinan nananawagan o nanawagan ng Senate investigation tungkol sa pagbagsak ng gusali sa lalabigan ng Pampanga. Mula Senado, may live report si Ninfa Asuncion.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nanawagan si Senador Kiko Pangilinan ng isang Senate inquiry kaugnay sa pagbagsak ng isang 9 na gusali sa ang Pampanga na ikinasob na ng 4 Sa inihain nitong Senate Resolution 406, hinihiling ni Pangilinan na magsagawa ang Senado ng investigasyon in aid of legislation sa insidente ng pagbagsak ng gusali sa Teodoro Street, Barangay Balibago. Ayon kay Pangilinan, ipinapakita ng insidente ang pangangailangang higpitan ng pagpapatupad ng safety regulations sa konstruksyon ng mga gusali. Layon hindi ng panukalang resolusyon na ripasuhin ang National Building Code at iba pang kaugnay na regulasyon para mapalakas ang occupational safety standards at mapalagot ang mga may pananagutan sa insidente. Sisilipin din sa investigasyon kung may naging kapabayaan paggamit ng substandard na materyales, hindi otorisadong pagbabago sa gusali, kakulangan sa inspeksyon at pagkukulang sa pagpapatupad ng occupational safety at disaster preparedness na naging sanhi ng pagbagsak nito. Nagpahayag din ang pakikiramay ang senador sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Hinimok din niya ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno na tayakin ang agarang ayuda, suportang medikal at malinaw na impormasyon hinggil sa rescue at recovery operations. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, live report ni Ninfa Asuncion. Yellow alert status sa Visayas grid palalawigin hanggang mamayang alas 10 ng gabi ayon sa NGCP. May live report si Diane Liar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, sa OMRP, nalawig ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert status sa Visayas Grid mula alas 2 ng hapon hanggang mamayang alas 10 ng gabi ngayong araw dahil sa manipis na reserbang kuryente sa grid. Batay sa pinakahuling datos ng NGCP, nasa 2,509 megawatts ang available capacity habang naitala ang 2,333 megawatts na peak demand sa Visayas Grid. Kabilang sa mga dahilan ng pagpapalawig ng yellow alert, ang outage ng PEDC Unit 2, gayon din ang hindi pag-operate ng ilang malalaking coal plants sa Visayas, gaya ng TVI-1, TVI-2 at PEDC-3, na itala rin ang pagtaas ng forecasted system demand na nasa 43 megawatts. Iniulat din ng NGCP na 14 na power plant ang nasa 4 outage ngayong buwan habang may iba pang planta ang tumatakbo sa rated capacities. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Dayan Lear. Sa ating panghuling balita, pasaherong papasakay ng eroplano sa NAIA patungong Malaysia, inaresto ng PNP ABSE Group. May live report si AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Yes, Omar, napornada nga ang sana'y paglipad ng isang 37 taong gulang na babaeng pasero sa Ninoy Aquino International Airport patungong Kuala Lumpur, Malaysia matapos siyang arestuhin ng mga tauhan ng NAIA Police Station 1 at CIDG sa NAIA Terminal 1. Base sa report kasi, Omar, ng PNP Aviation Security Group, ang pag-aresto na sa nasabing pasero ay dahil sa standing warrant of arrest na inisyo ng Regional Trial Court sa Cavite City para sa 4 na counts ng estapa na may piyansa ang aabot sa 94,000 pesos. Ang naarestong akusado ay dinala sa CIDG NCRFU para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Binigyan din ni PNP ABSE Group Director Police Brigadier General Junisto Bartolome Jr. na nananatiling matatag ang mandato ng Aviation Security Group para siguruhing ligtas ang publiko at mga paliparan sa bansa laban sa mga pinaghahanap ng batas. Omar, mula pa rin dito sa PNP ABSE Group sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. For League Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas Radio Publiko 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radio Pilipinas.
4: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
14: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
15: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
13: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna.
16: Ayo! kita nyo.
13: Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef, at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
16: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo! Publiko!
17: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko.
20: Oras po natin 11 sandali makalipas alas 4.
21: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
22: Mark in!
21: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
22: Mark out!
21: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
23: I'll be placing Director Panlilio under preventive suspension for 1 month while investigation is ongoing. The Assistant Regional Director of Region 3 will take over while investigation is ongoing para maimbestigahan na maayos kung bakit na-lift yung work stoppage order. Yung po yung ating naging action dito.
20: Harap-harapan na inalis sa pwesto ni Department of Labor and Employment Acting Secretary Francis Tol-Tol-Tol Tolentino ang Labor and Employment Regional Director na si Geraldine Panlilio ng Regional Office 3 ng Dole. Kaugnay ito sa imbestigasyon sa pagbagsak ng isang under construction na siyam na palapag na gusari sa Angeles City nitong Mayo 24. Batay po sa memorandum na pinirmahan po ni Tolentino, nakasaad pong sisiya sa atin kung saan nagkulang ang Dole Region 3 sa pagpapatupad po ng occupational safety and health law kaugnay po sa insidente na ikinasawi at ikinasugat ng ilang manggagawa. Apat po ang namatay dyan eh. 16 pa ho ang kasalukuyang pinaghahanap. Nakasaad din po sa memorandum na epektibo ang pag-suspende o pag-relief dito kay Panlilio sa loob po ng 30 araw upang mapanatili po ang integridad ng investigasyon. Pansamantalang papalitan ho si Panlilio nitong si Assistant Regional Director Alejandro Inza Cruz. Magugunita mga kababayan na sinasabing nilift nitong si Panlilio. Yun daw pong yung construction daw po, yung construction daw po nitong tinatay yung building na ito mga kababayan eh. Dahil sinasabi nga po na itong nangyari daw po ito ay hindi sana mangyayari kung meron pong mga sabi nga nasunod no na mga requisitos dito. Ayan naman no, mga kababayan, abay, dapat nga lang ho magkaroon no talaga ng ano rito, magkaroon no talaga ng sabi nga paglilinaw ho sa usaping ito sapagkat buhay ho ang naisangkalan dito. Kaya dapat lang ho ha, ito na ho ang unang salbo ng bagong talagang kalihimpo ng Department of Labor and Employment sa katauhan ni Secretary Francis Tol-tol-tol Tolentino.
0: Mark in, mark out.

0: Maganda nga po Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Martes, 26 sa buwan ng Mayo taong 2026. Muli, sumasa inyo po ang palatuntunang mark in, mark out sa mga balita. Ito po ang palatuntunang hitik sa mga balita. Dapat ninyo malaman mga balita sumasalamin sa ating lipunan. Makikibalita ho tayo sapagkat tinigil na raw ho yung search and rescue operations diyan po sa ginagawa nga pong yung gumuhong ginagawang siyam na palapag na gusali diyan ho sa Angeles City sa Balibago, sa Angeles City, Pampanga. At nag-shift na nga raw ho sila doon sa search and retrieval operations. Ibig sabihin, wala na hong nakikitang signs of life doon sa debris. Medyo nakalulungkot to mga kababayan sapagkat ibig sabihin no, bumigay. No? Pinaniniwalaan nga pong bumigay na yung mga natabunan po doon. Dahil hindi naman din ho biro yung kanilang pinagdaraanan ho doon dahil nabagsakan ho sila ng mga debris eh. Kaya mahirap, no? Medyo sabi nga challenging ho para sa mga frontliner natin doon ang sagipin yung buhay. Bagamat yun nga ho ang pangunahing prioridad, sagipin ang buhay. Pero batay nga ho sa pinakahuling assessment, mukhang wala na ho nakikitang signs of life doon sa gumuhong gusali. Meron ho yan sector eh, sector 1, sector 2, sector 3. Doon sa mga sector na yon, sinasabi nga po, wala nang signs of life. Nakalulungkot mga kababayan sapagkat ito na nga, search and retrieval operations na nga po ang pinatutupad nga ho dyan sa Balibago, dyan po sa Angeles City, King Nalawiganing Pampanga.
1: Mark in, mark out.
0: Mamaya, tabayan nyo po ang ating gagawin panaya mula po sa lokal na pamahalaan po ng Angeles City. Yan po sa Pampanga at makikibalita po tayo ano po ba yung mga latest development at ano na po ang mga susunod na mga hakbang at kung mag-shift na rin po ba mula dun sa search and retrieval, gugulong na rin po ba ang investigasyon dito ho sa nangyaring ito? Meron po ba mananagot? Meron po bang sabi nga may ulong gugulong ba dito? Nauna na nga po yung sa Department of Labor and Employment, ano? Oo. Dahil nga sabi nga matindi ho ang mga nangyari kasi. Batay ho kasi dun sa ulat mga kababayan, ang naging sabi nga naging kasalanan nitong regional director na si Director Geraldine Pandilio. Dahil sabi nga meron hong ginalaw, no? Dun sa doon sa labor practice ho dyan. Meron ho kasing nilift ho kasi yung work stoppage order na inilabas po noong September 2025 dahil po sa occupational safety and health violations. Dahil daw po sa kakulangan ng protective equipment at hindi ho ligtas sa working condition ng mga manggagawa po doon. Pero sa kabila po noon, dahil pinahinto, etong ginawa nito si Director Pandilio, may pinagpatuloy. Tuloy ang trabaho kahit na ang daming paglabag, kahit nagdudumilat na yung mga paglabag. Hindi pa ho kasama dyan yung assessment na ginawa ng Department of Public Works and Highways doon sa structural integrity ng gusali. Dahil meron nung mga taga DPWH na nagbigay ho ng ilang initial assessment at sinasabi na yun daw pong poste nitong ginagawang gusali eh, hindi po pang building, pang bahay. Naloko na, pati mga biga, mga poste po na sumusuporta po dyan, hindi po pang building, pang bahay. Kaya talagang sabi nga, yung at sinasabi rin dun sa account no, nung ilan sa mga nandyan ho sa yung ginagawang building na yan, na meron palang certain na floor yan na nakalagay doon sa permit, pero pinadagdagan dahil pinadagdagan at walang permit yung dinagdag, hindi in-update, hindi in-amend yung permit. Ako naloko na, eto na nga. Pero ano po yan ha, yan po ay batay ho doon sa account nung mga nakakaalam po dyan sa building na yan. Pero syempre, yan pa rin po yung magiging subject ng nagpapatuloy pong operasyon ng mga otoridad patungkol nga ho dyan sa insidente na yan. Dahil apat po ang nasawi, 16 po ang pinaghahanap. Nakalulungkot nga dahil nag-search na, nag-shift na dun sa search and retrieval. So, they are in presumption na there's no signs of life na dun sa nangyari ho. Ano? Pero, presumption pa lang ho yun. Pwede kasi nangihina pa yung mga tao eh. Pero alam niyo ho, ang oras ho, ang kalaban ho dito. Mientras tumatagal, lalong nagdaragdagan yung paghihirap ng mga taong nadadaganan po doon sa debris. Diyan sa Pampanga. Antabayan niyo po ating mga gagawing updates dyan. Maya-maya po lamang.
1: Mark in, Mark out sa balita kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Dakuha po muna natin ang mga malalaking balita ngayong araw na ito ng Martes. Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. tumulak na sa Japan para sa kanyang state visit. Kooperasyon para sa space technology development ng Mindanao at iba pang priority areas. Aktibong isusulong ng Pangulo. Pinalulutang na no election o no L scenario ni Super Ate, Senator Amy Marcos. Ipinagkibit balikat lamang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kanselasyon no sa lisensya at rehistro ng mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa, inirekomenda na po ng Firearms License Revocation and Restoration Board ayon po sa Philippine National Police. Search and rescue operations sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga, itinigil na. Search and retrieval operations isusulong. Mga asset ng AFP naka-standby naman kaugnayan sa search and retrieval operations sa gumuhong gusali. DSWD nagkalobo na mahigit sa 464,000 pisong ayuda para sa mga biktima ng gumuhong gusali dyan sa Angeles City sa Pampanga. Kapayapaan at kaayusan sa evacuation sites, tiniyak po ng Philippine National Police kasunod po na nangyaring sunog sa Parola Compound sa Binondo, Maynila. Yellow alert status sa Visayas Grid, pinalawig pa ho hanggang mamayang alas 10 ng gabi ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, Mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Formal lang nga po tumulang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama po ang kanyang delegasyon patungo ho sa Japan para sa kanyang state visit. Doon ay sinabi ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kanyang gagamitin ang 4 na state visit sa Japan upang isulong ang priority areas sa Pilipinas tulad ng agrikultura, enerhiya at decarbonization, maritime cooperation, kalakalan at pamumuhunan, infrastruktura, defense and security, space technology at maging ang pagpapatuloy ng pagpapaunlad ng Mindanao. Eksakto, 1:36 po ng hapon nang mag-take off po sa Villamor Air Base ang eroplanong sinakyan ng Philippine Delegation patungong Tokyo. Sa departure speech ng Pangulo, binanggit rin nito na gagawing pagtalakay sa West Philippine Sea at iba pang mga regional security concerns sa mangyayaring pulong kasama ang mga leader ng Japan. Anyan, mapag-uusapan din nila ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang mga usaping mayroong kinalaman sa ASEAN at iba pang development sa Indo-Pacific region. Sinabi po ni Pangulo Marcos sa bahagi ito ng mas malawak na layunin na administrasyon na palakasin ang political ties, defense cooperation at strategic partnerships sa mga pangunahing bansa sa rehiyon.
2: It forms part of a broader foreign policy agenda to forge closer political ties, stronger defense and security cooperation, and more enduring economic partnerships with major countries in the region in order to advance the interests of the Filipino people while promoting regional peace, stability, and prosperity.
0: Ang tinig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Mark in, Mark out.
0: Alas 4:27 po ang oras sa Bongo Puno, Pilipinas. Sa iba pa ang silip sa mga balita, inirekomenda naman ng PNP Firearms and Explosives Office ang kanselasyon ng lisensya at registration ng mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Firearms and Explosives Office Legal Officer Police Lieutenant Colonel Domel Tadeo, ito'y matapos makitaan ang ground sa ilalim po ng Section 4 na Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon kay Tadeo, ang pasya ng formal na pagkansela na lisensya at registration ng mga armas ni De La Rosa ay nasa kamay ng kanilang pinuno na si Police Brigadier General Jose Manalad Jr. Sinabi rin niya na sisimulan na rin ng FEO ang pagproseso. Noong sinimulan na ng FEO ang proseso nung nakalipas sa linggo, ilang araw po bago pa nagdabas ang formal na kahilingan ang National Bureau of Investigation o NBI.
1: Mark in, Mark out.
0: Aabot to sa halos 1,834 o halos 2,000 mga Pinoy seafarers mula sa 59 na barko ang nakatawid sa Strait of Hormuz mula Abril hanggang Mayo. Batay po yan sa datos ng Department of Migrant Workers. Ayon po sa DMW Ligtas at nasa maayos sa kondisyon ng lahat ng mga Pilipino lula ng iba't ibang mga barkong tumawid po sa Strait of Hormuz. Kasama rito ang oil tankers, cargo ships, container vessels at iba pang commercial vessels na nag-ooperate sa rehiyon. Samantala, sinabi naman ng DMW na nananatili ang kanilang heightened monitoring sa mga barkong dumaran sa Strait of Hormuz, kasama po ang 17 pang mga barko na may lulang halos 300 Pilipino.
1: Mark in, Mark out.
0: Welcome sa bagong henerasyon, party list sa naging hakbang ng Department of Trade and Industry o DTI na wag na ituloy ang naturang plano na nito na patawan ng permit ang mga online business para sa promosyon at advertisement. Ayon kay BH Party List Representative Robert Nasal, kung ipagpapatuloy ng DTI ang nasabing hakbang, magiging malaking dagok ito para sa micro, small and medium enterprise o MSMEs. Sa panahon na anyang nalulubog sa mahal na presyo ng mga pangunahing birihin, mataas ang buwis at mahal na logistics costs, mas mainam na suportahan ng mga maliliit na negosyo sa halip na sagkaan ng pag-unlad ng mga ito. Para sa mga mababatas, hindi naman luho para sa kanila ang pagpapakilala ng negosyo. Sa halip ay paraan nito upang sila ay makahabo sa mga higanting korporasyon para sila ay magpatuloy. Ligan din pa ni BH Party List founder Bernadette Herrera na malaking papel ang ginagampanan po ng MSME sa ekonomiya na siyang dapat makakuha ng iba yung suporta mula sa pamahalaan.
1: Mark in, Mark out.
0: Malaki naman ang posibilidad na maging ganap na bagyo ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PIR sa susunod na 24 oras hanggang 48 oras. Ayon sa PAGASA, huling na mataan po ang natural sama ng panahon sa layong 1,570 kilometro silangan ng Hilagang Mindanao. Sinabi po ni PAGASA Weather Specialist Veronica Torres na posibleng pumasok sa PIR na sabing LPA sa susunod na ilang araw. Apektado na naman anya ng trough ng low pressure area ang ilang bahagi ng Mindanao na siya ang nagpapaulan at nagpapabaha po diyan po sa naturang rehiyon.
1: Mark in, Mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, Mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Oras po natin.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Alas 4:30 ng hapon at nasa linya na nga po natin ang Man of the Hour, Acting Secretary Francis Tolentino, Department of Labor and Employment. Secretary, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Welcome po sa Palatuntunan, sir.
3: Magandang hapon sa inyo mga tigasubaybay.
0: Una po, congratulations sa inyo pong bagong posisyon, sir. At mukhang may na buena mano sa inyong pag-upo nyo pa lang. May nasampula na agad, Secretary.
3: Opo, kasi yung kung tinutukoy nyo yung sa Pampanga.
0: Opo.
3: May mga nakita na tayo doon lapses kasi nagkaroon na ng work stoppage order tapos ni lift. So ang sabi ko dapat yon ay nagkakaroon ng continuous inspection. Siguro naging lax na roon kasi nag-comply. Kaya kasama ang palad, naminarakay. So, kaya sinuspend po na natin while undergoing investigation.
0: Ayun. Eh, dahil po rito, Secretary, ano po ang magiging takbo ng investigasyon dito sa nangyaring ito? Dahil unang imbisigahan yung na-suspend din na regional director.
3: Pero yung tungkol naman po sa structure, yung ibang batas na yun eh, yung
0: yes.
3: National Building Code, iba na po yun. Hindi ko na saklaw yun. Sa akin lang, yung bakit nagkaroon ng work stoppage na, kasi hawak ng dole ang occupational health and safety hazards.
0: Opo.
3: So, dapat yung mga barracks, eh, wag sa loob ng building, sa labas. Merong isang nasa labas ng building, buhay yon. Pero yung nagbarak sa loob, yun yung naguhuan. Bawal matulog doon.
0: Yes. At meron pa yung sinasabi, Secretary, na hindi raw ho, yung safety raw ho namang manggagawa. Walang safety gear, walang helmet, nagtatrabaho po doon.
3: Correct. So yun po yung naging, bakit na lift yun, nasuspindi na yun, napatigil na yung trabaho at tinuloy pa noong October.
0: Ayun.
3: So yun po yung ating inaalam. Kaya, in the meantime, habang may investigasyon,
0: yes.
3: Nirelieve muna natin yung regional director.
0: Mm-mm. And may possibility rin po ba na sabi nga may pananagutan din ho yung may-ari po nitong gusali nito?
3: Malaki. Mm-hmm. Malaki. Ngayon lang siya lumitaw. Hindi nga daw makausap yun ang dole nun. Ngayon lang lumitaw yung certain Mr. Lim. Ngayon lang lumitaw yun.
0: Mm-mm. So Chinese ho may-ari nito?
3: Correct. Oo.
0: Ayun. Eh, pinapayagan po ba ng pamahalaan na natin na meron po mga dayuhan na nagpapagawa po ng mga ganyang gusali?
3: Hindi ko nga alam kung ano ang background nito. Kasi korporasyon naman yun eh.
0: Opo.
3: Hindi ko pa alam. Opo. Hindi ko pa nahawakan yun. Pero ibang ahensya na siguro maglalatag yun kung may criminal case.
0: Mm-mm. And dito nga, Secretary, sa pag-upo nyo, ano po ang bukodo dito sa Buenamano nga, ito nangyari sa Pampanga. Ano pa ho ang iba po sa mga plano ninyo, Secretary?
3: Marami. Tayo ay magbubukas din ng isang hotline na ayos lang, siyempre, technically po, para naman po dun sa ating mga delivery riders na naabuso, nagde-deliver ng ating gabi, yung mga nakamotor. So, lahat po yan, tututukan din natin. At siguro, yung tamang edukasyon sa mga kabataan para makapagtrabaho, kasi ako rin po ang chairman ng PESDA.
0: Yes, opo.
3: So, mahalaga po. Kalatag, wala pa ho tayong isang araw dito, wala pa lang aircon dito. Electric pan lang itong
0: naku po, naloko na.
3: Kusina ng
0: Mariosa.
3: Kaya medyo hindi maganda pa ang kondisyon. Ayusin naman daw ng engineering, kaya palabas-labas po ako, mas malamig po dun sa labas, sa ibang kwarto.
0: Opo. Panghuli na lamang, Secretary, ano po ang naging direktiba ni Pangulong Marcos matapos niyo pong manumpa?
3: Iayos ang dignidad ng manggagawang Pilipino.
0: Ayun. Very short and sweet. Pero sabi nga, mabigat ang hamon sa inyo, Secretary. With that, Secretary, kami nagpapasalamat po sa inyong oras sa pinagkaloob sa amin.
3: Opo. At magandang hapon po sa inyo. Mabuhay po kayo.
0: Magandang hapon din po. Salamat po. Acting Secretary Francis Tolentino, mga kababayan ng Department of Labor and Employment.
1: Mark in! Mark out!
0: Oras po natin!
1: Radyo Pilipinas! Radyo Publiko!
0: Alas 4:35 po ng hapon.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
4: ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Good news!
5: Yay!
1: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
5: Fake news!
1: Disinformation!
5: Disinformation!
1: Mark out muna yan!
4: Radyo Pilipinas!
1: Radyo Pilipinas!
4: Report!
0: Alas 4.36 ang oras sa buong Kapulang Pilipinas. Nagkapunta tayo ng mga pagulat, pinalulutang na no election o no L scenario ni Senator Aimee Marcos. Ipinagkibit balikat lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Detalye na ni atin ni Raquel Bayan. Raquel!
6: Ipinagkibit balikat lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Aimee Marcos kaugnay sa umano'y walang magaganap na eleksyon sa taong 2028 at magkakaroon pa umano ng term extension. Sa ambush interview sa Pangulo bago ang apat na araw na state visit sa Japan, nahinga nito ng reaksyon kaugnay sa no election scenario na pinalulutang ni Senator Aimee. Mababakas pa ang sandaling pagkagulat sa mukha ng Pangulo dahil sa katanungang ito, saka agad nang umisi kung saan maging si First Lady Liza Araneta Marcos, tinawanan rin ang pinalulutang na idea. Samantala, una na rin sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro ng administrasyon ni Pangulo Marcos, palaging nakasunod sa batas. Dapat anyang tanungin si Senator Aimee kung saan ba nito nakukuha ang mga pinalulutang nitong impormasyon.
7: Una-una, Pangulo, doon pa natin sinabi, lagi yan sumusunod sa batas. Due process, kung ano man ang tungkol sa batas, hindi yan lumalabag sa batas. Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, 2028. So, nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod sa batas. Ang tanongin nyo, kung sa Senator Aimee ba ay nakakasiguro na ang kanya sinasabi ay totoo? Sa kanya inyo itanong.
6: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
4: Report.
0: Samantala, abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa hindi rin umano alam kung nasaan ang kanyang kliyente. Paano niyo tatanggapin kung sakaling sa inyo ilagay ibigay yung warrant? Kung di niyo alam kung nasaan yung kliyente niyo. Alangin natin ang balitang atid live ni Luisa Erispe mula po dyan sa Department of Justice. Luisa!
8: J. Mark, hindi nga rin daw alam ng abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung nasaan ngayon ang kanyang kliyente. Ito ay matapos nga sabihin ni DOJ Secretary Frederick Vida kanina na dapat magsumite ng impormasyon ang mga abogado ni Senator Bato kung nasaan ngayon ang senador. Sabi naman ni Attorney Jimmy Bundok na abogado nga ni Senator Bato, handa naman silang sumunod kapag natanggap na nila ang formal na hiling ng DOJ. Pero ngayon pa lang, kahit sino umano sa kanila ni Attorney Israelito Torion ay wala talagang impormasyon ngayon kung nasaan ang senador. Wala rin naman silang plano na alamin kung nasaan ngayon ang senador dahil para sa kanila ay hindi ito parte ng kanilang trabaho bilang mga abogado. Humirit naman si Attorney Bundok na sa ngayon naniniwala sila na hindi armado itong si Senator dahil inihalintulog na nga niya sa isang gentleman ang senador. Samantala, sa pinakahuling balita naman ng Department of Justice, naniniwala sila na sa Pilipinas pa rin si Senator Bato at umiiral pa rin nga ang Immigration Lookout Bulletin Order na inilabas sa kanya ng Bureau of Immigration. Kuyang J. Mark, ding na rin dahil nga ang opisina ng Department of Justice ay nandito sa Maynila. Nako, napakainit dito, katunayan na base nga sa tala ng Manila Disaster Risk Response and Management Department, umabot ang 46 degrees Celsius.
0: Nako, mainit ah.
8: Ito ay katulad ng init kahapon, pero ngayon ay nagramdam natin yung init dito. Kung makikita mo nga, dahil naka-live tayo, ay medyo napapawisan na kami dito. Pero payo nga, RM Department sa mga residente, pati lalong-lalo na sa mga Manilenyo, ay kung

0: krame sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco na bagamat kinikilala nila ang mahalagang papel ng media sa pagbibigay ng informasyon sa publiko, posible anyang makompromiso ang law enforcement operations kapag naglabas sila ng detalye. Ayon kay Ko, nananatiling committed ang PNP sa transparency at magbibigay na lamang sila ng update sa tamang panahon at sa pamamagitan ng mga wastong channels. Samantala, hindi naman direktang sinagot ng bagong PNP PIO chief kung desisyon ba ng PNP na huwag munang magbigay ng update kaugnay nga sa nasabing usapin. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Samantala, Ombudsman nababahala naman sa House Obstruction sa investigasyon. Matali mula kay Ray Ferrer. Kuya Ray!
3: Naghayag ng pagkabahala ang Office of the Ombudsman sa umano'y pagtanggi ng House Committee on Appropriations Secretariat na makipagtulungan sa isinasagawang investigasyon kaugnay na flood control anomaly. Sa pulong balitaan, sinabi ni Ombudsman Crispin Rimulya, kabilang umano sa mga hakbang na humahadlang sa kanilang trabaho ang hindi pagsunod sa subpoena at pagtanggi na magbigay ng hinihinging dokumento. Gayun dito, maaari umano magresulta ang patuloy na hindi pagsunod sa pag-issue ng preventive suspension laban sa mga opisyal na hindi tutugon sa utos ng Ombudsman. Binigyang diin ni Rimulya na mahalaga ang mga record mula sa mababang kapulungan upang mapalakas ang mga kasong kanilang inihahanda. Gayun din matukoy ang umano'y irregular budget insertions na may kaugnayan sa flood control projects. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
2: Samantala, sa oras na alas 4:43 ng hapon at 30 segundos, medyo naging viral ito si Senador Lito Lapid sapagkat kanina nga kahapon nga ho nung isang araw rather no nung kahapon nga nung magkaroon po ng bashing kay Superate dahil sa mga pinalabas diyan sa Senado. Tanging si Senador Lito Lapid lang daw ho ang hindi nagbigay ng kanyang reaksyon doon sa tinawag na how shall fake news di umano na pinalabas daw ho ni Super Ate dyan sa Senado at pinabubura pa nga ni Senador Juan Miguel Zubiri na tungkol doon sa Noel ay no election daw Noel. Oo, no election. Pero, si Senador Lapid nga, dapat pala, pinatugtog ko rito, Kuya Orly, ano? Leon Guerrero. Diba? Senador Lito Lapid daw, nilinaw na mananatili daw siya bilas na sa minorya ng Senado. Detali niya mula kay Nympha Asuncion. Nympha?
4: Yes, J-Mar, kung parang nga nitong mga nakalipas na araw naging magaan ang naging atmosphere dito sa Senate Plenary ngayong hapon matapos magsalita si Senador Lito Lapid. Sa isang manifestation, nilinaw ni Lapid na mananatili siya sa minority bloc taliwas sa mga nagkalat sa social media. Sa plenaryo kasi kahapon, tanging si Sigili Lapid lang yung membro ng minority bloc na hindi nagsalita patungkol doon sa pagtutol o motion ni Senador Juan Miguel Zubiri na i-strike out of the record ng Senado yung video presentation ni Senador Ronnie Marcos. Dahilan para biruin siya ni Senador Rodante Marcoleta. Sa sesyon ngayong hapon, binigyang diin ni Supremo na mananatili siya sa minority bloc at hindi siya aalis sa grupo. Kasabay nito, nanawagan din si Lapid na sana ay magkaisa na ang Senado at iwasan na ang bangagan. Suportado rin niya, nagpahayag din siya na suportado niya yung motion nga ng kanyang kasamahan sa minority na si Senador Zubiri. Pinalinaw naman ni Minority Leader Vicente Soto III na dapat mag-reflect sa record ng Senado ang posisyong ito ni Lapid na tiniyak naman ni Senate President Alan Peter Cayetano. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Lapid.
5: Kaliwanagan lang po, manifestation lang. Tungkol po yung nangyari kahapon at marami po kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority, hindi po totoo yan. Nananatili po sa minority group at hindi po na state. At yung po na motion ni Sinusuporta ako.

0: Hindi ko lang po kasi kakapon sa lahat ng tao. Malay, wala naman. Hindi ko lang po dito sa Senado para magkaisa tayo. Wasan ang bangayan. Ang dami-dami natin bisita. Pagpakan po natin sila. O magkaisa na kami para may balik ang dagal ng Senado. Maraming salamat po.
1: Yan ang naging pahayag ni Senador Lito Lapid. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, New Fasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Maraming salamat, New Fasunsyon. Bihira lang magsalita si Senador Lapid. Pero sagad hanggang sabi nga nung advertisement tong ipang ng isang ano, ng isang isang advertisement ta Kuyang Orly. Sarap to the bones. Oo, parang manok lang eh, no. Minsan lang magsalita ang butihing senador. Sagad to the bones pa. Oo. Ang oras po natin, mga kababayan.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Publiko.
3: Alas 4:47 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas.
5: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
6: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Good news!
8: Yay!
7: Good vibes! I-mark in muna yan!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Cancellation ng lisensya at registration ng mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa inirekomenda po ng Firearms and Revocation and Restoration Board. Detalye ng balita mula kay Diane Liar. Diane!
9: Yes, sa J-Mart, inirekomenda ng Firearms License Revocation and Restoration na Board o FLRRB ang kancelasyon ng license to own and possess firearms o LTOP at rehistro ng mga armas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni FEO Servicing Legal Officer, Police Lieutenant Colonel Domer Tadeo, na ito'y matapos na makita anumano ng ground sa ilalim ng Section 4G ng R810591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon kay Tadeo, sinimulan ng PNP FEO ang motu proprio investigation sa kaso ni de la Rosa noong nakaraang linggo bago pa maglabas ng formal na kahilingan ang National Bureau of Investigation o NBI sa PNP. Nabatid na nag-ugat ito sa utos ng Department of Justice na ipatupad ang warrant of arrest.
3: Babalikan natin si Dayan Lear Samantala, Teachers Party. Sige, natuwa ang pangako ng House Appropriations Chairman. Nadagdagan daw hon sa sweldo ng mga guro. Detalye mula kay Melanie Valdos Reyes Lan.
8: Ikinatuwa ni ACT Teachers Party List Representative at Deputy Minority Leader Antonio Tinio ang pangako ni House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing na isusulong nito ang dagdag sahod para sa mga guro, ngunit iginiit niyang mahigpit itong babantayan ng mga teachers at inaasahan nilang agad itong tutuparin ng Administrasyong Marcos Jr. Ginawa ni Tinio ang pahayag matapos ang dialogo ng mga guro at liderato ng Kamara kabilang si Speaker Faustino Bojidi, kung saan ibinunyag ni Swansing na meron ang panukala ang Committee on Appropriations para sa salary increase ng mga guro. Ayon kay Swansing, kabilang dito ang kanyang inihain na House Bill number 6252 na nagdalayong itaas mula salary grade 11 tungo sa salary grade 19 ang minimum na buwanang sahod ng mga public school teachers. Sinabi rin ni Tinio na sa direksyon ng pag-aproba ni Speaker D, posibleng lumampas pa sa hinihiling na 50,000 pesos ang sahod ng mga guro. Binigyan din niya na ang pagkilala ni Swansing sa mga sakripisyo ng mga guro, lalo na nung panahon ng pandemya kung saan ginamit umano nito ang mga sarili nilang sahod para sa printing, laptop at internet connectivity upang maipagpatuloy lang ang pagtuturo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Balikan natin, nanaudot na ulat ni Dayan Lear. Dayan!
9: Yes, J. Mark, ayon nga kaya today sinimulan yung ng PNP FEO yung motu proprio investigation sa kaso ni De Rosa nung nakaraang linggo bago pa maglabas ng formal na kahilingan ang National Bureau of Investigation, NBI, sa PNP. Nabatid na nag-ugat ito sa utos ng Department of Justice na ipinatutupad o ipinatupad ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Hindi naman na nagbigay ng detalye si Tadeo kung kailan o ilan ang bilang ng mga baril ng senador dahil nga sa usapin ng Data Privacy Act. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Domer Tadeo.
10: For that matter, sir, we are not ready to divulge the number of firearms of the good senator because it is our position that that is personal information that is protected by the Data Privacy Act. Though we see already the circulation of such news doon sa kanyang mga baril.
9: At sakaling ang J-Mark mapirmahan yung ng 7 miyembro ng board ay dapat na isuko ni De La Rosa yung kanyang mga baril sa PNP FEO, pero maari pa rin siyang umapela. Pero kung hindi niya ito isusuko ay nagbabala ang pulis siya na makakasuhan ng senador sa kasong may kaugnayan sa loose firearms. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Samantala, ang Quezon City Police District handa na sa offline balik eskwela sa Hunyo. May detalye naman yan si Mary Ann Bastasa. Mary!
11: Handa na ang Quezon City Police District QCPD sa deployment ng mga pulis para matiyak ang seguridad sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa Hunyo. Ayon kay QCPD District Community Affairs and Development Division Chief Police Lieutenant Colonel Alan Dokyogen, mahigit 200 pulis ang ipakakalat sa 175 pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod bilang bahagi ng Oplan Balik Eskwela. Partikular na babantayan ang oras ng pagbubukas at paglabas ng klase para maiwasan ang anumang krimen at matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Maglalagay rin ng 87 police assistance desk sa mga pangunahing lugar malapit sa mga paaralan para agad batugunan ng anumang concern o pangailangan ng mga mag-aaral, pati na ng mga magulang at teachers. Ayon pa sa QCPD, tuloy-tuloy ang kailang intensified operations at mga preventive measures para mapanatiling ligtas at maayos ang paligid ng mga eskwelahan sa lungsod.
12: So for our deployment, we have 209 police personnel for 175 public and private school. At meron po tayong 87 police assistants din para sa Oplan Balik Eskwela na may distribute dito po sa mga key areas para mabilis po natin matugunan ang concern ng mga kababayan natin. Ang inisyatibang ito ay para sa security and deployment. Para yun nga, matukunan natin ang at maramdaman ng bawat estudyante at ang mga parents o at mga guro na sila rin ang ating katuwang sa safety public service habang nagsisimula ang bagong school year.
11: Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Tinatawagan lamang po ng pansin ng mga magulang o kamag-anak ng batang si Arwin Herente. Siya po'y 6 na taong gulang at kasalukuyan pong nasa pangangalaga ng Haven for Children sa Alabang Zapote Road, dyan sa Muntinlupa City. Sino man po ang may impormasyon dito sa kinaroroonan itong batang si Arwin Herente, makipag-ugnayan lamang po kay Jeremiah Jofarol, ang center head ng DSWD Haven for Children dyan po sa Alabang Zapote Road, Muntinlupa City. Tumawag lamang po sa cellphone number 0968-429-7617, 0968-429-7617.
2: Mark in, mark out.
3: Maraming maraming salamat sa inyong pagtugay guys sa ating palatuntunan. Maraming salamat Engineer Orly Lopez sa ating co-pilot. Siyempre, mutya ng Bicolandia. Dalagang magayon pero hindi galit, parang si Mayon, si Engineer Matet Segovia. Kalmado ito, kalmado. At siyempre si Engineer Bell. At hindi ka sure sa kalmado. Bakit? Nagpupuyos ba para si Mayon? Si Matet? Ha? Hindi ha? Kalmado yan eh. Chill lang yan, chill. Ay, syempre maraming salamat din Aiza, Myla at Isa. Ayan na ang ating mga patnugot na palatuntunan. Ang tabayanan po si John Mogol. Palatuntunan post game. Hatid po sa inyo yan ng Sports Radio. Ito po yung Nico J. Martigala. Bye!
2: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
15: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
16: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
14: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
15: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo! Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
17: Against foreign nationals found to have breached immigration laws. In news overseas, rescuers are racing against time to free 7 people trapped for nearly a week in a flooded cave in Laos. The 7 were part of a group of villagers who had gone into the cave on Wednesday in search of gold and wildlife, but could not get out as rain and landslides blocked the cave's entrance. Several experts involved in the dramatic rescue of a team of teenage footballers trapped inside a Thai cave back in 2018 are among those helping with the current rescue effort. And that is our top of the hour news. It is now 5:03 in the afternoon.
14: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan. Walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
15: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
16: Sa kanilang pag-uwi, ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
14: Mula sa mga training para sa pag-iempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
15: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
7: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog, sapagkat narito muli
18: ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918, na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino.

0: Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzales galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng apat na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang Sports Radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng Sports Radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa Sports Radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio, partikular ang Tour of Luzon hangang sa mas modernong Ronda, Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
2: Worry no more!
1: Worry no more!
2: Recap tayo
1: dito sa Post-Game!
2: Walang mintis!
1: Walang mintis! At may kasama pang update! Post-Game sa Radyo Pilipinas 2!
2: 918 AM!
3: Ladies and gentlemen, welcome to the main event!

0: 5:19 na po ang ating oras ngayong araw ng Martes, May 26, 2026. Postgame begins this week dito po sa Sports Radio 918. Ako po si John Magol, tagapagatid, tagapagulat ng inyong mga paboritong bakbakan. Inaabang ang laban. Kulang na lang, pati loto, bitawa natin dito sa programa natin. Tayo po yung napapakinggan, 918 kHz sa inyong mga radyo. Ganun din, napapanood live via our live stream sa Facebook. And naka-live din tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa Capital 104.3. Sa mga oras na to, puntahan natin sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ang ating kasama para sa updates sa ginaganap na 2026 Palarong Pabansa, the second day of competition. Itong Sunday evening lamang po nagbukas itong Palarong Pabansa, and marami ang positive na feedback na natanggap nila with regards to the opening ceremony. Sabi nila, ito na yung standard ngayon ng opening ng Palarong Pambansa, kasi bongga talaga eh. Magarbo yung naging opening ceremony. May drones, may light show, makulay, masaya. Siyempre, kasama na dyan yung maingay. Ano? So, second day of competition proper. We have on the line live mula sa Agusan del Sur ang ating kasamang si Jess Laid. Jess, magandang hapon.
1: Yes, magandang hapon sa John at magandang hapon sa ating mga viewers and listeners sa Game On. Live tayo mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, kung saan nanguna at lumusong itong National Capital Region upang mamayani sa unang araw ng swimming competitions matapos sungkitin ang 8 sa 18 gold medals na pinaglabanan ngayong araw. Unang sumikwat ng gold medal para sa NCR si Rafael Lentejas III na naghari sa 100-meter backstroke secondary boys laban sa malapit na katunggali na sina John Sylvester De Quina ng Central Visayas at John Ringer Pasadilla ng Western Visayas. Namayani rin sina Francis Rivera sa 100-meter backstroke elementary boys, Ashton Clyde Jose sa 100-meter breaststroke secondary boys, Asiel Seed Evangelista sa 400-meter individual medley secondary boys, at Patricia May Santor sa 400-meter individual medley secondary girls. Nag-ambag din ng gintong medalya para sa NCR Metro Stars sina Jacob Blanco, Christian Uy, Pablo Alegre at Francis Rivera sa 4x15-meter medley relay elementary boys event, at ang grupo nina Lentejas, Jose, James Ray Aguido at Gabriel Medinilla sa 4x15-meter medley relay secondary boys. Subalit ang highlight ng panalo para sa NCR Tankers ay nakuha ni na Sophia Rose Gara, Crystal Ava David, Patricia May Santor at Nicole Rivera na naglista ng bagong record, 2 minutes and 0.97 seconds yan sa 4x50-meter medley relay secondary girls. Binura nila yung dating record na 2 minutes 3.04 seconds na naitala ng ibang NCR team sa Lawag, Ilocos Norte. Samantala, umagaw rin ang eksena sa unang araw ng swimming competition sina Charles Nathan Bonillo ng Calabarzon at Rihanna Chantel Coleman ng National Academy of Sports. Nagpasiklab si Bueno nang basagi niya ang 2025 palaro record na 4 minutes

0: to get over the hump. And well, hindi ko masabing munti ka na kasi na-sweep sila rito eh. So hindi gumana yung ano nila. Tapos dun sa naging talo pa nila kanina, sorry. Ano nga ba? Si James Harden ay meron lamang, James Harden, meron lamang 12 puntos. 12 puntos, 8 points ba doon nang galing from the free throw line. He only took 8 field goal attempts. Meron pa siyang 5 turnovers. Oh, and he played 33 minutes. Ayan, along with Evan Mobley, sila yung dalawa yung may pinaka maraming nilaro dito sa game number 4 kanina. So he only had 12 points in an elimination game. And ito pa naman yung player na inasahan ng Cleveland na makakatulong sa kanila to be the number 1 team in the Eastern Conference and for them to reach the NBA Finals. So maraming usap-usapan ngayon. Ito ba'y babaklasin na this offseason? Ano bang mangyayari sa kanila? Uncertainty ang gumabalot ngayon sa Cleveland Cavaliers. Inanunsyo na rin ngayong araw kung sino-sino yung mga bumubo sa all NBA teams in the first team. Pinangungunahan niya nung tatlong finalists for the MVP award. You have Shai Gilgeous-Alexander of the OKC Thunder, back-to-back MVP. 3-time MVP Nikola Jokic, Victor Wembanyama, the Defensive Player of the Year ng San Antonio, and then you have Luka Doncic ng Lakers at si Cade Cunningham ng Detroit. Now, ang nakakapagtaka rito ha, si Gilgeous-Alexander kasi tsaka si Nikola Jokic, unanimous choice sila to be in the All-NBA First Team. Si Victor Wembanyama, isang boto lang yung hindi bumoto sa kanya. Parang ang hirap namang pasayahin nun kung sino mang hindi bumoto kay Victor Wembanyama. He should have been an obvious choice for the All-NBA First Team. Pero napansin mo, no, isa lang yung nanggaling sa Eastern Conference. The second team, binubuo ni na Jalen Brunson ng New York, the Eastern Conference Finals MVP. Kasama niya dyan si Kevin Durant of the Houston Rockets. Paki-flash nga para may kodigo ako. Ayan, si Kawhi Leonard of the LA Clippers, Donovan Mitchell ng Cleveland at si Jaylen Brown ng Boston. And in the third team, third team yan. Jalen Duren ng Detroit at Chet Holmgren ng OKC, Jalen Johnson ng Atlanta, Tyrese Maxey ng Philadelphia at si Jamal Murray ng Cleveland. Talaga, third team All-NBA ito. Talaga? Parang ito na yata pinakamahinang third team All-NBA na nakita ko. Buti na lang, regular season lang to. Kasi kung kasama playoffs dito, sigurado hindi kasama si Jalen Duren ng Detroit. Ang pangit ng nilaro niya sa playoffs eh. Ewan ko sa taong yan. Sayang tuloy yung pagiging number one team ng Detroit Pistons sa regular season. 5:50 ang ating oras. Isang mabilis na timeout lang and we'll be back dito po sa post-game sa Sports Radio 918.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ako po si Afro Bernardino ng Gilas Pilipinas Women's. Binabati ko ng 40th anniversary ang Sports Radio. Maraming salamat sa pagsuporta niyo sa amin and sa ibang sports pa. Maraming salamat po. Mabuhay kayo.
3: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi papasok ko pa lang sa opisina. Basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan. Stranded pa. Ano't ang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Lakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 5:52 ang ating oras this Tuesday afternoon. Mabilis na PBA recap sa Commissioner's Cup semis dahil bukas magpapatuloy na uli itong best of 7 series na to. This past Sunday, umabante na sa series ang Ginebra laban sa Rain or Shine, 103-98 the final score in Game 3. So abante ngayon ang Ginebra 2 games to 1. Scotty Thompson, 25.7 rebounds, 3 steals. At si Justin Brownlee merong 24 points, 9 assists and 8 rebounds. RJ Barrientos may dinagdag na 17 points and 5 assists. Si Scotty ang naging biggest hero para dito sa Ginebra, obviously with his game high total, but malaki yung contribution niya, especially in the end game. Siya yung nagbigay ng 12-point lead dito sa Ginebra, 86-74 in the fourth quarter. And then, after dumikit ng rain or shine to within 5 points, pasok yung tres ni Scotty Thompson, extending the lead to 8 with 2 minutes and 16 seconds to go. And that proved to be enough for Ginebra to hold on dito sa kanilang 5-point win. Sa kabilang koponan, Jalen Johnson, 23 points, 21 rebounds, and 8 assists para sa Elasto Painters. And then in the other game, ang TNT, despite playing without an import, nag-all-Filipino sila, natakasan nila itong Meralco, 77-75, abante na rin sila sa series, 2 games to 1. Ray Nambatak with 18 points, 8 rebounds, Calvin Oftana, 15.7 rebounds. At si Jordan Heading, merong 12 puntos. Binura ng TNT yung 10-point lead ng Meralco sa fourth quarter. Sinimulan ni Oftana yung 7-0 run with a 3-point play. And then later on, another run ng TNT. This one, an 8-0 attack. Nakalimang puntos naman dyan si Brandon Ganuelas-Rosser. Umabante na sila 74-72. Although binawi po ng Meralco yung lamang sa tres ni Chris Newsom with 28 seconds to go, naka-rest makagad. Etong si Roger Pogoy with his own 3-point shot at dun sa last 7 seconds ng laban, sinubukan ni CJ Cancino tsaka ni Bong Quinto na ibigay sa Meralco yung panalo pero parehong mintis etong dalawang players na to. Marvin Jones led Meralco with 22 points and 15 rebounds. Ngayong araw, May 26, nagpapatuloy na ulit ang aksyon sa French Open. And kasalukuyan, lumalaban na po si Alex Yala against number 17 seed Ivajovic ng USA. First set, dehado ang pambato ng Pilipinas. 4-1 abante po etong si Ivajovic. And although deuce etong 6th game nila in the opening set, ayun, nakuha ni Jovic yung advantage. So, again, ongoing po ang laban ni Alex Ayala kontra kay Ivajovic. Umahabol si Ayala 4-1 in the opening set sa Court 14 ng French Open. So, ilan lang isa yan sa 4 na ongoing matches ngayong araw sa women's singles ng French Open. Sino bang highest-seeded player pa? I think ang highest-seeded player in the women's side na umabot na sa pasok na sa second round si Elena Rybakina, 6-2 victory against Veronica Erjavec Rybakina, the number 2 seed, and 6-time Grand Slam champion, 4-time French Open champion, number 3 seed Iga Swiatek, na tinalo si Emerson Jones 6-1, 6-2. Sa men's singles, the highest seeded player na pasok na sa second round is 3rd seed na si Novak Djokovic. 4 sets umabot yung laban niya against Giovanni Pesci Pericard, 5-7, 7-5, 6-1. And 6-4. Now, the highest seeded player na na-eliminate na in the men's singles, etong si Pablo, si number 12 seed Jiří Lehecka na tinalo ni Pablo Carreño Busta 6-3, 7-6 and 6-3. 3 minutes bago mag-alas 6 ng gabi, dyan po magtatapos ang postgame ngayong araw ng Martes. Susunod na Sports 918 until 8 p.m. kasama si Ria Arevalo. Bukas po ulit, pasado alas 5. Postgame tayo. Ako po si John Magol. Good evening sa inyong lahat.
1: Mas pinalakas. Pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw.
9: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kaparis yung tsinelas mo?
8: Ang dungis mo.
10: Ma, tama na.
11: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
12: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
13: Ang saya balikan ng ating kabataan.
11: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
14: O ano, game na?
15: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Flight PR1043, now boarding.
23: Hey, that's us!
24: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
25: Dreaming of love while cruising at high altitude.
26: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
25: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
24: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
26: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
25: Leave all your worries as we soar over the clouds.
24: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
25: They'll be shooting stars through time and space.
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
27: Magandang gabi, Pilipinas. Lumipad na patungo ng Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang kanyang delegasyon para sa 4 na araw na state visit.
28: Bago umalis ang Pangulo, inilatag niya ang pangunahing agenda ng kanyang state visit na nataon sa 70th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Japan.
27: Umaasa ang Pangulo na lalong magiging matatag ang strategic partnership ng Pilipinas at Japan, lalo na sa larangan ng depensa, kalakalan, space technology at iba pa. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
29: Lumipad ang Flight PR001 sakay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungong Japan para sa kanyang 4 na araw na state visit. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos, ilang miyembro ng kanyang gabinete at mga kinatawan ng pribadong sektor. Sa kanyang departure speech, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang pagbisita niyang ito sa Japan sa gitna ng mga kinakaharap na hamon ng daigdig. Nais ng Pangulo na paigtingin ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa agrikultura, energy and decarbonization, maritime cooperation, trade and investment, infrastructure, defense and security, space technology at improvement ng Mindanao, kung saan binigyan diin ng Pangulo ang malaking ambag ng Japan sa Build Better More program ng gobyerno, partikular ang mga railway projects at mga malalaking proyekto sa Mindanao.
0: During this trip, I hope to harness the positive trajectory of our relations with Japan in all of our enriching engagements. This administration is keen on working closely with Japan in bringing our strengthened strategic partnership to greater heights.
29: Nakatakda ring makipagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi upang pag-usapan ang mas malawak na kooperasyon sa seguridad, ekonomiya at kapayapaan sa rehiyon.
0: The Prime Minister and I also expect to witness the signing and exchange of important agreements in trade and investment. We will also be announcing key bilateral initiatives in security and maritime cooperation.
29: Dagdag pa ng Pangulo, isusulong niya ang mga prioridad at interes ng bansa at tatalakayin ang mga usaping panrehiyon at pandaigdig, kabilang ang West Philippine Sea, Gitnang Silangan, ASEAN, pakikipagtulungan sa Estados Unidos at kandidatura ng Pilipinas sa United Nations Security Council.
0: This visit seeks to further strengthen the bonds of friendship with a close neighbor, like-minded and future-oriented just like us in many ways, and the most reliable partner in times of both prosperity and times of uncertainty, such as today's ongoing oil crisis.
29: Magkakaroon din ng Imperial Audience ang Pangulo at si First Lady Liza Araneta Marcos sa Emperor at Empress ng Japan bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa at magkakaroon ng pagpapalitan ng pinakamataas na parangal mula sa Pilipinas at Japan. Kabilang din sa mga magiging aktibidad ng Pangulo ang pakikipagpulong kasama ang mga business leaders ng Japan upang hikayatin silang mamuhunan sa bansa at ang pakikipagkita niya sa Philippine community doon. Isang mas matatag na samahan sa pagitan ng Pilipinas at Japan ang layunin ng pagbiyaheng ito ng Pangulo, kung saan inaasahang mas mapalalalim pa ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
28: Sa iba pang balita, ipinaubaya na ng Malacanang sa mga senator judges at sa publiko ang paghusga kay Vice President Sara Duterte na nakatakda ng litisin sa Senado. Kasabay nito ay nanindigan ang palasyo na dapat managot ang lahat ng dapat managot sa korupsyon. Yan ang ulat ni Crisel Partilla.
1: Hindi makikialam si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nakatakdang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
2: Ang Malacañang, ang palasyo at ang Pangulo ay hindi po magbibigay na anumang prejudgment. Ang mga ebidensya ay dapat na maisiwalat ng buo kapag ka nagkaroon na po ng impeachment trial.
1: Sa Hulyo, inaasahang gugulong na ang impeachment trial sa bise na nag-ugat sa umano'y paglulustay ng bilyong-bilyong pisong confidential fund, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at banta kay Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Tao na po ang maghuhusga, maliban po of course sa mga senator judges. Sila na po ang maghuhusga kung ano po ang nilalaman ng mga ebidensya at kung dapat bang managot ang isang vice-presidente sa mga akusasyong ibinabato sa kanya.
1: Eh paano kung may mga lumitaw na pangalan sa paglilitis na nakaubong opisyal o kaalyado ng administrasyon?
2: Isa sa itinataguyod ng administrasyon na ito ni Pangulo Marcos Jr. ay managot ang dapat na managot. Hindi po tutulugan kung may mga nangyari na pagtulog sa pagpapanagot ng mga sangkot sa mga nakaraang administrasyon. Hindi po yan ang gagawin ng administrasyon na ito. Sinimula niya po magpaimbestiga ng tungkol sa korupsyon. Dapat po ay magtuloy-tuloy po ito. Kahit na matapos ang kanyang termino, sana magtuloy-tuloy at yung dapat na managot ay hindi mapakawalan.
1: Sa harap ng posibleng paglalabas ng karagdagang warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa mga sinasabing co-perpetrators sa madugong laban kontra droga na karang administrasyon, nanindigan ang palasyo na ipatutupad ang kaparehong hakbang na umiral ng makipagtulungan ng Pilipinas sa Interpol upang harapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kaso sa ICC.
2: Kung anuman ang stance ng gobyerno sa ngayon, ganun pa rin po ang ipapatupad. Kung ano po ang mandato ng DOJ at nang naaayon sa batas, yun lamang po at walang iba-violate na rules. ang ating gobyerno.
1: Kumpiyansa naman ang Malacañang na hindi magdudulot ng negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa ang matinding ingay sa politika.
2: Ang palasyo ayaw maniwala na ganyan na magkakaroon ng negatibong epekto dahil kung ang isinasagawa ngayon ay para makita kung may pananagutan ang ilang tao, mas magandang makita natin ang positibo rito dahil mas nilalabanan natin ang mga tao na maaaring sangkot sa korupsyon.
1: Wala rin anyang epekto ang bangayan sa politika sa mga legislative at economic agenda ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr.
2: Ang economic team ay patuloy sa pagtatrabaho. Patuloy din po na nais na mapanagot ang dapat na mapanagot at yan po ang isa sa mga dapat makita, especially ng investors na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon nito, ay hindi po nagko-cover up ng mga anomalya o tungkol sa korupsyon.
1: Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
27: Binweltahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang health advocate na nagsampa ng reklamong plunder at technical malversation laban sa kanya. Nag-ukat ang kaso sa paglilipat ng 60 bilyong pisong excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
3: Panggugulo at harassment case lamang. Ganyan inilarawan ni Executive Secretary Ralph Recto ang reklamong plunder at technical malversation na inihain ng health advocate na si Dr. Tony Liachon. Tinukoy ni Liachon ang illegal umanong paglilipat ng 60 bilyong pisong excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Ayon kay Recto, ang paglilipat ng pondo ay ipinag-utos ng batas sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act at isinagawa niya bilang pagtupad lamang sa kanyang tungkulin noong siya ay kalihim pa ng Department of Finance. Ipinunto pa niya na ilang mahistrado ng Korte Suprema na ang nagsabi na wala siyang criminal liability dahil kumilos siya alinsunod sa umiiral na batas. Wala rin anyang intensyong ilihis ang pondo para sa pansariling interes at lalong walang ebidensya na personal siyang nakinabang sa naturang pondo. Iginiit pa ni Recto na sa ngayon ay naibalik na ang 60 bilyong pisong pondo sa PhilHealth. Dagdag ng kalihim, paninirang puri at kasinungalingan ang mga alegasyong siya ay nagpayaman mula sa pondo ng PhilHealth. Tinukoy rin niya ang nagsampa ng kaso bilang isang taong gumagamit umano ng kasinungalingan at galit upang makakuha ng posisyon sa susunod na administrasyon. Tanong ngayon ng kalihim, sino ang nagpupondo sa kaso upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas malaking iskandalo? Sinabi naman ni Liachon na kinikilala niya ang mga pahayag ni Recto, maging ang mga opinyon ng mahistrado ng SC. Nirerespeto anya ito at handa siyang talakayin ang kaso sa tamang forum. Hindi rin anya personal o dahil sa layuning makakuha ng posisyon sa gobyerno ang paghahain niya ng reklamo. Sa halip ay para anya ito sa karapatan ng mga Pilipino. Iginagalang naman ng palasyo ang pagsasampa ng kaso ni Liachon at iginiit na mas maiging hintayin na lamang ang magiging desisyon dito ng korte.
2: Lahat naman ng tao ay may karapatan na magsampa ng kaso. Ang tanong na lamang dyan ay ito ba ay mananalo? O ito ba ay madidismiss? So, hintayin na lang po natin.
3: Una nang nilinaw ng pamahalaan na walang programa ng PhilHealth ang naapektuhan sa pansamantalang paglipat ng excess funds nito sa National Treasury. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
27: Ipinapakansela na ang lisensya ni Senador Ronald Bato de la Rosa na humawak ng baril. Kung maaprubahan, bibigyan siya ng ilang araw para isuko ang nasa mahigit 100 baril na nakapangalan sa mambabata, sinang-ulat ni Ryan Nasigas.
6: Anumang araw mula ngayon ay maaari nang maideklara na loose firearms ang mga baril na nakapangalan kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito'y matapos na irekomenda ng Firearms and Explosives Office License, Revocation and Restoration Board na kanselahin ang license to own and possess firearms at firearms registration ng mambabatas. Ayon kay FEO Service Legal Officer, Police Lieutenant Colonel Domer Tadeo, agad silang nagsagawa ng motu proprio inquiry hinggil sa LTAP ni Bato. Matapos na ipag-utos ng Department of Justice o DOJ ang pagpapa-aresto sa senador.
8: The FEO board recommends to cancel. The ground is under Section 4G of the law of the RA 10591. That is, there is a pending criminal case where the imposable penalty is more than 2 years. And we all know that the crime has more than that, yung penalty niya.
5: Since we have received the warrant of arrest, and then therefore we have to look all the circumstances. One is, of course, the concern office of the PNP is processing for the revocation.
6: Ngayong Linggo, inaasahan na ilalabas ng FEO ang resulta ng rekomendasyon kung tuluyan ng kakansilahin ang lisensya ni Bato.
8: The God Senator will be notified of such cancellation. To, kung gusto niya, he will file the necessary motion for reconsideration. Yes, he has also that option to surrender those firearms.
6: Pero kung tuluyan ng kansilahin ang lisensya ng mga baril ng senador, bibigyan siya ng ilang araw para isuko ang kanyang mga armas. Dahil kung hindi, maaari daw siyang isailalim sa operasyon dahil lalabas na loose firearms na ang mga ito. Sabi pa ng FEO, hindi naman kinakailangan na siya mismo ang magsuko ng kanyang mga baril. Ang motu proprio investigation ng PNP FEO ay bago pa man ang hiling ng National Bureau of Investigation o NBI na kansilahin na ang mga baril ng nagtatagong senador. Si De La Rosa ay itinuturing ng International Criminal Court or ICC na co-conspirator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity of Murder kaugnay sa War on Drugs campaign ng dating administrasyon. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
27: Iginiit ng Korte Suprema na walang material at substantial invasion na nangyari para pagbigyan ng hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan ang ulat ni RR Tubise.
9: Sa opinyon ng mga mahistrado, ipinaliwanag kung bakit ibinasura ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na TRO sa ICC warrant laban sa kanya. Ayon kay Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa, hindi dapat maging takbuhan na makapangyarihan ang korte habang ang hustisya ay pangako pa rin sa mga biktima. Tanong pa niya kung may hustisya, para kanino ito? Sa mga akusado o sa mga biktima? Para naman kay Associate Justice Henry Inting, ang tanong ay kung maaaring ipatupad ang ICC warrant sa Pilipinas nang walang hiwalay na proseso sa korte. Kaya dapat umanong wag muna itong ipatupad hanggang hindi pa napagpapasya ng SC. Ayon sa kanya, kung maaaresto at maisuko si De La Rosa, posibleng mawalan ng saysay ang petisyon. Ayon naman kay Senior Associate Justice Marvick Leonen, may karapatan si De La Rosa pero walang sapat na patunay na nalabag ito. Ang status quo ante order anya ay hindi dapat gumawa ng bagong proteksyon. Sa resolusyon, sinabi ng korte na walang material at substantial invasion sa karapatan ng senador. Hindi rin umano malinaw kung anong karapatan ang dapat protektahan. Nabigyan pa nga siya ng protective custody ng Senado. Kinilala rin ng SC ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wala siyang direktiba na arestuhin si De La Rosa. Kaya ayon sa korte, ang sinasabing paglabag ay nananatiling haka lamang. Sa botong 951, ibinasura ng SC ang hiling na pansamantalang pigilan ang ICC arrest warrant. Nilinaw naman ng korte na ang ibinasura pa lamang ay ang hiling sa pansamantalang proteksyon. Wala pa rin desisyon sa petisyong kumukwestiyon sa pagpapatupad ng ICC warrant sa Pilipinas. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
28: Samantala, hinihiling nga ng Justice Department ang kooperasyon ni Attorney Jimmy Bodok para malaman kung nasaan ang kanyang kliyente na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nagbabalik si RR Tubise.
9: Formal nang hininga ng Department of Justice ng impormasyon si Attorney Jimmy Bodok kaugnay ng posibleng kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, pinadala na ng formal letter request si Bodok matapos umano nitong sabihing alam niya ang kinaroroonan ng senador.
10: This is an opportunity for Attorney Bodok to cooperate with legal processes and assist law enforcement authorities in the proper service of the ICC warrant.
9: Git ni Vida, hindi umano maaaring gamiting dahilan ang lawyer-client privilege para hindi makipagtulungan sa mga otoridad.
10: My position is the client-lawyer privilege doesn't excuse him being an officer of the court, being a citizen of the Republic of the Philippines covered by the law, doesn't excuse him from cooperating or doesn't excuse him from committing crimes like concealing offenders, misleading authorities or delaying legal processing.
9: Samantala, naglabas na rin ng subpoena ang Special Panel of Prosecutors sa Office of the Senate Secretary, Commission on Audit at PNP Firearms and Explosives Office. Kabilang sa hinihing dokumento ang out-of-office record ni Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca, security log sa Senado at inventory ng mga baril na pag-aari o nakarehistro sa Senado. Hinihingi rin ng DOJ ang record ng armas na nakita sa video noong May 13 kabilang ang tinutukoy nilang Scorpion. Ayon kay Vida, bahagi ito ng fact-finding investigation sa nangyaring putukan sa Senado kaugnay ng pagtangkang pagsilbi ng ICC warrant laban kay De La Rosa. Patungkol naman kay Senador Robin Padilla, sinabi ni Vida na pag-aaralan ng panel ang mga naging pag-amin nito na kasama niya si Bato sa paglabas sa Senado sa mga panayam.
10: Ang dami niya na kong inamin na ginawa niya.
11: Meaning, sir, he will be liable for...
10: Meaning, our panel of prosecutors will study everything. We'll study everything that based on these admissions, based on this factual milieu or factual circumstances, can we lead to a conclusion that he or a person is probably guilty.
9: Pero nilinaw ng DOJ na nasa case build-up stage pa lamang ang usapin. Kapag umabot sa preliminary investigation, doon pa lamang padadala ng abiso ang mga posibleng respondent at bibigyan ng pagkakataong magsumite ng counter-affidavit. Muli namang nanawagan si Vida kay De La Rosa na sumuko na.
10: So sa akin po ay pakiusap bilang kapwa Pilipino kay Senator Bato De La Rosa, diba? Heed the call of the rule of law. Alam niya na pag may arrest warrant, dapat sineserve at dapat sumusunod.
9: Samantala, hiniling ng NBI sa PNP na agad kanselahin ang firearms license ni De La Rosa at kumpiskahin ang mahigit 100 baril ng senador. Ayon naman kay Attorney Jimmy Bondoc, wala umanong hawak na impormasyon ang kanilang legal team sa kinaroroonan o kalagayan ng senador. Makikipagtulungan umano sila sa DOJ pero wala umanong ebidensya para sabihing armed and dangerous ang senador. Samantala, batay sa mga impormasyong nakalap ni Vida, nasa loob pa rin ng bansa si De La Rosa. Nakikipag-ugnayan na rin siya sa PNP sa posibleng kanselasyon ng mga baril na nakarehistro sa pangalan ng senador. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
12: Pinasinungalingan ng palasyo ang pahayag ni Senador Aimee Marcos patungkol sa umano'y Noel o no election sa 2028 at planong term extension umano ng Pangulo. Ang kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Diversionary tactic lang ito upang mapagtakpan ang mga totoong issue gaya ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang sabay na pag-alis ni na Senador Robin Padilla at Senador Ronald De La Rosa sa Senado at ang nangyaring putukan doon. Itpa ni Castro, may batas patungkol sa eleksyon sa 2028 at laging sumusunod sa batas ang Pangulo. Samantala, ipinagkibit balikat lang ng Pangulo ang pahayag na yan ng kanyang kapatid.
13: Nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod sa batas. Ang tanungin nyo, kung si Senator Aimee ba ay nakakasiguro na ang kanyang sinasabi ay totoo.
12: Itinutulak sa Kamara na doblehin ang pensyon ng mga senior citizen bilang pagkilala sa kanilang dignidad at ambag sa lipunan. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
14: 12 milyong lagda para sa matatanda. Yan ang kampanya para suportahan ang lumalakas sa panawagan na maisabatas ang Universal Social Pension para sa mga senior citizen. Sa kasalukuyan, limitado ang tulong pinansyal ng pamahalaan sa mga indigent o mahihirap na senior citizen, kung saan tumatanggap lamang ng 500 piso kada buwan ang mga kwalipikadong benepisyaryo. Kaya naman, isinusulong ni House Committee on Senior Citizens Chairperson at United Senior Citizen Party List Representative Milagros Aquino Magsaysay na doblihin ang monthly pension, kung saan hindi bababa sa 1,000 kada buwan ang pensyon para sa parehong indigent at non-indigent senior citizens. Kasunod nito, tinurn over na kahapon ang unang batch ng mga lumagda sa kampanya na nakakalap ng 2 milyong pirma na layuning maisama sa priority bills ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
15: Nakakalap po kami in less than 2 months ng 2 million signatures and more are coming. At ang projection po namin itong July bago mag-SONA ay maka 5 million po tayo.
14: Ayon kay House Speaker Faustino Boji D. III, ang nasabing panukala ay hindi lamang simpleng ayuda, kundi kinikilala nito ang dignidad at ambag ng mga nakakatanda sa lipunan.
16: Na hindi natin dapat tingnan ang ating mga nakakatandang bilang statistic lamang, kundi bilang mga magulang, lolo at lola, at mga Pilipinong buong buhay na nagsakripisyo para sa kanilang pamilya at sa ating inang bayan. That is why the Universal Social Pension is not simply about assistance. It is about dignity, gratitude, and compassion. Given the cost of medicine, food, and healthcare, our seniors must be provided support to help them afford all of their basic needs.
14: Isinalang na sa House Committee ng Appropriations ang Universal Social Pension Bill na target maaprubahan para sa pagbasa sa plenaryo ng Kamara. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
12: Target ng Department of Social Welfare and Development na matapos ngayong Mayo ang distribusyon ng cash relief assistance para sa transport sector, apektado ng mataas na presyo ng krudo. Yan ang ulat ni Gav Villegas.
17: Ikinalagot ng service delivery driver na si Johnny Adin ang kanyang natanggap na 5,000 piso mula sa DSWD. Maaga pa lamang pumila na siya para personal na kuhanin ang cash relief assistance na ipinamamahagi ng gobyerno.
18: Maganda, laking tulong sa amin to dahil ang taas ang gasolina hindi siya paano sa bigay ng DSWD natutulungan ng mga katulad namin. Laging nasa labas.
17: Ganito rin ang saloobin ni Rick Cantanilla sa natanggap na ayuda.
19: Malaking tulong na to sir sa araw-araw lalo na sa gas. Tsaka dagdag na rin panggasa sa biyahe namin.
17: Kapwa nagpapasalamat sina Johnny at Rick sa natanggap nilang tulong.
18: Sana laging may ganito para matulungan kami mga taong bayan na binibigay sa amin ng ayuda.
17: Sinasagawa ngayong araw ang special payout sa punong tanggapan ng DSWD para sa service delivery riders sa NCR, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal na hindi pa nakakakuha ng 5,000 pisong cash relief assistance na tatagal hanggang 29 ng Mayo. Ngayong araw din isinasagawa ang special payout para sa mga jeepney at tricycle drivers na hindi pa nakakakuha ng financial assistance sa Makati City Hall Quadrangle, Jose Rizal Elementary School sa Pasay City at sa makabagong San Juan National Government Center sa San Juan City. Susundan naman ito ng special payout sa Taguig, Parañaque, Mandaluyong at Marikina sa May 28 at sa May 29 naman ay gagawin ang special payout sa Parañaque, Valenzuela, Las Piñas, Maynila at Muntinlupa. Kailangan na magpakita ng valid driver's license kasama ang photocopy ng kanilang lisensya para makuha ang kanilang payout. Hinihikayat rin ng DSWD ang mga driver at rider na sundin ang payout schedule na inilabas ng kagawaran at kanilang kumpanya upang maiwasan ang kalituhan at hindi pagkakaintindihan. Inaasahan ng DSWD na makukumpleto nila ang cash relief payout para sa lahat ng targeted beneficiaries sa buong bansa pagdating ng katapusan ng Mayo. Tiniyak rin ng kagawaran na sa kanilang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at mga transport network companies ay gagawing prioridad ang convenience at ginhawa ng lahat ng beneficiaryo sa lahat ng payout site. Ang isinasagawang special payout ay alinsunod pa rin sa Uplift Collaborative Framework ng pamahalaan na layong matiyak ang agarang pagbangon ng ating mga kababayan na apektado ng krisis dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan. Kasabay din ito ay inaasahan rin na makatatanggap ng tulong ang mga jeepney drivers at tricycle drivers sa Metro Manila na hindi pa naisasama sa mga naunang serya ng payout ng kagawaran. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bago Pilipinas.
28: Patuloy na binabantayan ng Agriculture Department ang pagsunod ng mga retailers sa 50 pesos na price cap sa premium imported rice na 5% broken. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, abot na sa 63% ang compliance rate ng mga rice retailer sa Metro Manila pagdating sa ipinatutupad na price cap. Katuwang ng DA sa pagpapatupad ng price cap ang DTI, kapulisan at mga LGU upang patuloy rin ang surprise visit sa mga pamilihan at information campaign sa buong bansa. Samantala, nakatakda namang magpatawag ang DA ng stakeholder consultation para sa pagpapatupad ng suggested retail price sa local rice.
20: Suggested retail price. Ayon po sa Price Act, kagaya po nang nabanggit, ito po ay
0: suggestion lamang at nagsisilbing gabay para sa mga mamimili kung ano po dapat ang pagtakda sa presyo para kung pupunta sila sa mga pamilihan, meron po silang idea kung ano po talaga ang presyo. Manyapag dito po sa price cap, yan po ay talagang ipinapatupad natin ng mahigpit. Kaya po sa pagbisita natin, meron po tayong tagubilin na pag hindi po nila nasunod, may mga karampatang parusa po yan.
27: Pinangunahan ni Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang paghahati ng iba't ibang tulong at programa ng Agriculture Department sa Kalinga Province. Yan ang ulat ni Angel Kim Pengostro ng PTV Cordillera.
4: Pinangunahan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang paglulunsad ng 20 pesos program o 20 bigas meron na at pagbibigay ng agriculture support intervention sa Kalinga. Nagpasalamat si Aling Marites sa naturang programa ng pamahalaan dahil dalawang beses siyang naka-avail nito.
7: Kaya't mag-isang mabaindi nga preso di bagas na mo, makakapinatakang
4: preso na. Binisita rin ni Secretary Laurel ang National Food Authority Duplex Warehouse sa Bulanao, Tabuk City at inassess ang kasalukuyang rice procurement at storage operation sa lalawigan. Bilang suporta sa pag-unlad sa sektor ng bigas, iminungkahi ng kalihim kay Governor Iduba ang pagtatatag ng karagdagang sistema sa pagproseso ng bigas, mechanical dryers at pinalawak na storage facilities sa Bulanao sa susunod na taon. Kabilang ang mga plano sa pagpapalawak ng kapasidad ng bodegas sa Rizal. Ginanap din ang Farmers Dialogue kung saan ibinahagi ng mga lokal na magsasaka ang kanilang concern.
21: Maraming hangarin ay palaging kung mababawasan ko ang importasyon, di ba may dapat said, mababawasan ko yan. Yan yung parang grado ko eh. Kung pumapasak ako, biyang yun yung kahirihin ko, hindi. Diba? So sa onion, ang plano namin by 2028, hindi na natin kailangan mag-import sa onions, di ba? Sa bigas, mas mahirap. Ang production natin ng bigas versus consumption, kulang tayo ng 22%.
4: Mahigit 4.6 million pesos ang halaga ng agricultural support interventions ang ipinagkaloob ng DA sa lalawigan kasabay ng agriservisyo caravan. 21 farmers organization ang tumanggap ng farm machineries gaya ng corn husker sheller, walking type agricultural tractors, coffee pulpers, moisture meters, grass cutter at iba pa. May pagkaloob ang mga ito sa ilalim ng programa ng ahensya bilang Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture, Corn Program at High Value Crops Development Program. Tumanggap din ang 13 corn farmers ng mahigit 161,000 pesos crop insurance indemnity mula sa Philippine Crop Insurance Corporation.
21: Gusto ko lang linawin dito, huwag natin isipin na importasyon is bad. Importation is bad. It is not bad. It is bad pag sobra. Yun ang kailangan talaga ng ating bansa is tumaas ang produksyon at pababain yung importasyon. Diba? Pero dahil sa RTL, paano mo matataasin yung import yung produksyon kung pinapatay mismo ng batas na yun yung ating industriya?
4: Samantala, pinarangalan ng lalawigan si Francisco Tiu Laurel Jr. bilang adopted son of Kalinga at napangalan ng Giyawan. Ang pangalang Giyawan ay mula sa lahi ng iginagalang na leader ng tribo mula sa Pantikian sa lugar ng Banaw. Ang mabanging bahagi ng lupain ay ginawang produktibong bukirin ni Giyawan sa pamamagitan ng irigasyon, masigasig na pagtatrabaho at pamumunong tumiyak sa seguridad ng pagkain at pag-unlad para sa lalawigan. Angel Kim Pengostro para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
22: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
23: Pansamantala po natin, binubutol ang PTV Ulat Bayan para magbigay daan sa kilos ng baning pampangulohan ni Pangulong Ferdinand Ana Marcos Jr. kung saan nakipag-meet siya sa Filipino community sa Japan. At andyan ang ating kasama, si Raquel Bayan. Raquel?
24: Yes, magandang hapon. Exactly 5:31 oras dito sa Pilipinas.
1: dumating na sa Tokyo, Japan, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 4 na araw na state visit. Ang unang sugdahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Talapag sa Tokyo ay yung kanyang pakikipag daw pang palad sa ating mga Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan sa Japan. Base sa tala ng DSA, nasa higit 349,000 yung mga Pilipino na nasa Japan. Kasama ni Pangulo Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at ilang sa mga miyembro ng gabinete and going na itong welcome event ng Pangulo. Pakinggan natin.
2: Ay, pamamahalan, mga minamahal pong kaibigan at kababayan.
3: Mga Ginoo at Ginang, magandang gabi po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Mga kapwa ko Pilipino dito sa Japan, isang napakalaking karangalan at kagalakan para sa ating buong komunidad ang magsama-sama sa makasaysayang araw na ito. Nagtitipon tayo ngayon upang magbigay ng mainit na pagtanggap sa ating Pangulo para sa kanyang opisyal na state visit dito sa Japan. Ang inyong pagdalo rito mula sa iba't ibang lugar dito sa Japan ay patunay ng ating nagkakaisang puso at walang pagmamaliw na pagmamahal sa sariling bayan. Ang okasyong ito ay hindi lamang tungkol sa pagbisita ng ating Pangulo at ng Unang Ginang. Ito rin ay bilang pagkilala sa inyong sipag, tiyaga, katatagan at sa napakalaki at napakahalagang kontribusyon bilang mga makabagong bayani na nagbibigay karangalan sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Our gathering this evening is a reiteration of the importance that our president places on the Filipino community here in Japan. Tonight, we honor and celebrate your strength and resilience. Mahal na Pangulo, ang inyong pagdating sa araw na ito ay isang makapangyarihang pagpatotoo sa pagkilala ng pamahalaan sa mahalagang ambag sa mga hamon at realidad na kinakaharap ng mga Pilipino sa ibang bansa. I am confident that your engagements will be fruitful and inspiring, reflecting our government's unwavering commitment to the welfare, protection, and empowerment of Filipinos in Japan and overseas. Makaasa kayo na ang inyong embahada at mga konsuladong panlahat ay laging naririto upang magsilbi sa inyo, makinig sa inyo at dumamay sa inyo sa bawat layunin, sa bawat pangarap at sa bawat tagumpay na inyong makakamtan. Muli po, isang maalab na pagbati at buong pusong pasasalamat sa inyong lahat. Nawa ay maging puno ng inspirasyon, pag-asa at pagkakaisa ang araw na ito para sa ating lahat. Maraming salamat po. Mabuhay ang mga Pilipino sa Japan. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
5: Maraming salamat po, Ambassador Melen J. Garcia Albano. Upang handugan tayo ng mga awiting bubuhay sa ating pagka-Pilipino, ang kompositor ng mga awiting gaya ng handog, Ako'y Isang Pinoy, Upuan at Marami Pang Iba. Isang masigabong palakpakan para kay OPM icon Florante.

0: Balikan po natin ang ulat bayan sa PTV.
1: Inaasahang mas makikilala pa ng mga Pilipino ang iba't ibang tanawin sa Seoul, ang capital ng South Korea. Kasabay nito ang pagpapalakas din ng kooperasyon ng turismo sa pagitan ng Pilipinas at ng South Korea. Isa na nga ba ang Seoul sa susunod ninyong destinasyon? Kung oo, eh tara na! Sore, kacha, annyeong! Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Dumating na sa Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasamang kanyang delegasyon kaninang alas 6:30 ng gabi.

0: we will also have an opportunity to meet with the shipping industry po dito na, alam nyo, USEC March, 70% no, ng kadete sa mga Japanese owned na mga vessels ay Pilipino po. Ganun po ang kanilang tiwala sa ating pong mga marino. And malaking market po, almost, ano po, as I said, over 70%.
1: Patuloy nagpapaulan ng tatlong weather system sa bansa. Ang South Westerlies ay magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Barm, Sokcergen at Lanao del Norte, Misamis Occidental at dito rin sa bahagi ng Palawan. Same weather condition naman ang dala ng trough o yung buntot nitong tropical depression sa nalalabing bahagi yan ng Mindanao. Ayon sa PAGASA, ang bagyo na nasa labas nga ng PAR ay tinatayang papasok sa araw ng Huwebes at tatawagin yan bagyong Domeng. Pagilinaw po ng PAGASA, wala ito nga direktang o magiging direktang epekto sa bansa. Bagamat aabot yan, posibleng umabot sa tropical storm or typhoon category, lilihis naman din ito papalayo ng ating bansa. Gayunpaman, mas palalakasin ito ang southwesterlies na siyang magdadala ng mabigat at tuloy-tuloy na pag-ulan sa ilang parte ng ating bansa. Paglilinaw din ng PAGASA, hindi pa po tag-ulan o rainy season, pero ang madalas na pag-ulan sa hapon na dulot ng thunderstorms, lalo na ngayong Mayo, ay isa sa mga indikasyon na papalapit na ang tag-ulan o rainy season sa bansa. Tinatayang magsisimula ang rainy season sa pangalawang linggo ng Hunyo. Samantala, silipin na natin ang heat forecast sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Sa Daia, Pasay City, tinatayang aabot sa 45 degrees Celsius ang heat index. Ayon naman sa heat forecast ng PAGASA, aabot naman sa 49 na mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius bukas. Pinakamataas ay tinatayang papalo sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Tau, Kamiling, sa Tarlac. Samantala, tinatayang nasa 44 to 46 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na lugar. Samantala, ito naman ang mga lugar na posibleng aabot sa 43 or 42 degrees Celsius na heat index bukas. Paalala po muli, para maiwasan ang heat stroke at heat exhaustion, magbaon po ng panaga sa araw at kung maaari iwasan ang matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunin.
2: Samantala, tinapos na ang search and rescue operation sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City matapos na wala ng matukoy na buhay sa ilalim ng guho. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
3: Mula search and rescue operation, nagsisimula na ang retrieval operation sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Matapos gumamit ang mga rescuers ng mga equipment para makapag-detect ng buhay sa gumuhong gusali kagabi. Gayun din ang pagtulong ng mga rescue dogs upang matukoy kung may natitira pang buhay sa lugar. Bigo pa rin silang makakuha ng anumang palatandaan.
4: Pag-desisyonan po ito after nung briefing last night, kasama ang Pasig City LGU, ginamit po yung kanilang life locator equipment. Yung kung pinaka-final testing nila na ginanap po last night around 6 p.m., naging consistent na po yung kanilang findings using the life locator indicating no signs of life.
3: Nagsimula na ngayong araw ang operasyon sa pagsasaayos ng lugar para sa retrieval, para sa kaligtasan ng lahat. Pinalalayo muna ang ilang kawani ng ahensya at media sa gumuhong gusali. Para magbigay ng espasyo sa mga equipment pantanggal ng mga debris, una nilang gagawin ay ang mano-manong pagputol ng mga scaffolding at aalisin ang mga tipak ng semento. Sa oras na magkaroon ng hindi maayos na paggalaw habang ginagawa ang operasyon, ay pansamantala nila itong ititigil.
5: Before we could clear that, we also need pa rin ng extra precaution, no? Because syempre kahit po sabihin na natin na wala ng life dyan, but there are still bodies. Hindi po natin gugustuhin na ma-wreck din yung katawan ng mga bodies. Kailangan pa rin po natin silang i-retrieve.
3: Ang ilang pamilya

0: naman ng mga biktima ay patuloy na nag-aantay at nagbabaka sakali na makuha pa ng buhay ang kanilang kaanak. Naging emosyonal naman si Sahili matapos niyang linawi na ginagawa ng mga rescuers ang lahat para mailigtas sa mga biktima sa trahedya.
1: Kasi wala pong ibang mas magandang pakiramdam na lahat po ng pagod namin mapapalitan ng buhayin na maisisave namin.
0: Hinihiling din ng otoridad ang kooperasyon ng mga kaanak na makipag-ugnayan sa kanila para ma-identify o ma-verify ang mga katawan na kanilang makukuha. Kasabay ng isinasagawang retrieval operations, gumugulong na rin ang investigasyon sa kaso. Binigyang diin din ng opisyal ang pananagutan ng establishmento, lalo't na pag-alamang may mga trabador o manong natutulog sa loob ng ginagawang estruktura. Sa ngayon, hindi pa rin tumutugon ang owner at contractor ng gusali. JM Thompson para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: 24 na Chinese nationals ang arestado sa Davao del Norte dahil sa ilang paglabag sa immigration laws gaya ng pagtatrabaho ng walang visa at overstaying. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
3: Nasa kote ang 24 na Chinese nationals sa ikinasang joint law enforcement operation ng Bureau of Immigration Regional Office 11. Kasama ang 10th Infantry Division sa Barangay New Little Panay, Panabos City, Davao del Norte kahapon. Inaresto ang mga dayuhan matapos makitaan ng iba't ibang immigration violations, kabilang ang misrepresentation, pagtatrabaho ng walang kinakailangang visa o permit, at overstaying habang nasasangkot sa hindi otorisadong pagtatrabaho. Lumabas din na ilan sa mga naarestong Chinese nationals ay nagtatrabaho sa ibang kumpanya at hindi sa kumpanyang nagpetisyon para sa kanilang visa. Ang iba naman ay nagtatrabaho kahit tourist visa lamang ang hawak.
4: Pag napatunayan po na meron silang mga ano, magkakaroon po yun ng filing of immigration charges. Saka po sila dadalhin doon. At saka po sila after that kung mapatunayan is doon pa lang po yung deportation. So malayo pa po yung ano, yung proseso na yun, ma'am.
3: Nanatili muna sa isang compound ng oil company sa Panabos City ang mga nahuling dayuhan para iproseso at dokumentasyon ng mga immigration officers.
4: Tuloy-tuloy pa rin po yung kanilang investigation doon po mismo sa compound kung saan po sila na abutan, no, sa Purukpur, Barangay Little Panay, Panabos City, Davao del Norte.
3: Magpapatuloy ang 10th Infantry Division sa pagsuporta sa mga enforcement operations ng iba pang ahensya ng gobyerno upang mapanatili ang seguridad ng publiko at maprotektahan ang pambansang interes sa loob ng kanilang area of operations. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Samantala, well-maintained umano ang SF-260 trainer aircraft ng Philippine Air Force na binili noong 2011. Ito yung sa kabila ng pagbaksak ng isa sa mga ito sa Benguet noong nakaraang linggo kung saan nasuwi ang dalawang piloto ng PAF. Nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon at lahat ng aspeto ay sinisiyasat habang nanatiling grounded ang iba pang kapareho na eroplano. Nakatakda naman ng ilibing ang mga nasuwing pilotong sakay ng bumagsak na eroplano na sina First Lieutenant Ruth Angelique Pasos at Second Lieutenant Cherky Embudo.
6: We cannot just box in dun sa human factor. It may be also material, it may be also the weather. So kumbaga napakaraming aspeto na dapat po nating ikonsidera before we zoom in on what particular result, no? Kung ano po yung cause noon.
2: Pinalakas pa ng isang grupo ang kanilang koneksyon at kolaborasyon sa isinagawang 37th REAC National Convention sa Davao City. Line ng nagkaurang pagsasanay na mapabilis pa ang serbisyo para sa panahon ng kalamidad. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
3: Sa layuning mapalakas ang koneksyon at kolaborasyon sa mga miyembro ng Regional Emergency Assistance Communications Team o REACT Philippines sa buong bansa. Isinagawa ang 37th REACT National Convention sa Davao City. Taong 1979, itinatag ang naturang non-profit organization na naglalayong tumulong sa disaster risk reduction, medical missions at emergency response operations. Sa pamamagitan ng paggamit ng radio communications, katuwang ang Civil Relations Service ng Armed Forces of the Philippines. Dahil lumaki na ang organisasyon, tumutulong na rin sila ngayon sa mga relief operations.
7: We are more on communications actually, pero as time goes by, na-engage na kami sa mga civic activities like donations, yung mga relief goods, gano'n. Pero more on communications kami.
3: Pagkalipas ng mahigit 40 taon, ang dating nakatuon lamang sa radio communications ay may mas malaki na ngayong papel sa lipunan. May kakayahan na rin sila at mga kagamitang maaaring magamit sa oras ng pangangailangan sa kanilang serbisyo. Bagamat laganap na ang paggamit ng cellphone, napatunayan na higit na maaasahan pa rin ang mga handheld radio sa komunikasyon, lalo na sa panahon ng bagyo at sakuna.
8: Kasi noon, parang ano lang tayo eh, yung sabi nga, mga report-report lang, medyo nag-enhance kami. May mga training na, may mga... Kumbaga, nagkaroon na tayo ng mga paglilingkod sa bayan na yung mga may sariling fire truck na, yung mga grupo, may mga ambulansya, yon. So, practically ngayon, mas maganda na ang aming mission. Nag-iba na. Not only for community, but for the whole country.
3: Samantala, naging emosyonal naman ang 69 years old na si Arnie, isang aktibong miyembro ng organisasyon sa loob ng mahigit 40 taon, nang balikan niya ang kanyang karanasan sa loob ng 4 dekada. 29 years old lamang siya nang maging miyembro ng naturang organisasyon. Sa kabila ng kanyang edad, pinili pa rin niyang manatiling aktibong miyembro ng React Philippines upang magsilbing inspirasyon sa mga kabataan.
9: Kung lang natin, nagtetrain kami ng mga bata, mga young, mahina ng katawan namin, kaya we have to recruit ng mga new members, quality members.
3: Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang pagsasanay sa mga kabataang sumali sa organisasyon upang mas mapabilis pa ang kanilang serbisyo sa mga lugar na labis na nangangailangan. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Lalo pang pinalawig ng National Grid Corporation of the Philippines ang yellow alert status na nakataas ngayon sa Visayas Grid dahil sa manipis na supply ng kuryente. Sa inilabas na update ng NGCP kaninang hapon, nakataas ang yellow alert status mula kaninang alas 2 ng hapon at magtatagal yan hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Ngayong araw, umabot sa 2,333 megawatts ng peak demand o pinakamataas na konsumo ng kuryente, kung saan malapit na ito sa kapasidad nito na 2,509 megawatts. Pangunahing dahilan ng pagpapatupad ng extended yellow alert ay ang forced outage ng PEDC Unit 2. Bukod dito, malaking bawas din sa supply ang sunod-sunod na shutdown ng mga planta. Aabot sa 960.55 megawatts ng kuryente ang kasalukuyang nawawala sa grid dahil sa 14 na planta ang nakaranas ng forced outage ngayong buwan ng Mayo. Mayroon ring mga planta ang hindi pa rin nakababalik sa operasyon mula pa noong Marso, maging mula noong 2021 hanggang 2025. Paalala po ng NGCP, magtipid sa paggamit ng kuryente, lalo na pagsapit ng peak hours.
10: Nagkaroon ng pambihirang pagtatakbo ang global girl group na Katseye at ang K-pop superstars BTS sa backstage ng kanilang world tour. Samantala, ibinahagi ng aktres na si Judy Santamaria ang mga karanasan niya sa pagbuo ng reality cooking show na Kumusta sa South Korea. Narito ang ulat.
11: Pambihira at makabuluhan ang naging karanasan ng aktres na si Judy Santamaria habang binubuo nito ang isang Filipino pop-up restaurant sa South Korea kasama sina South Korean actor Ji Chang-wook, Janela Salvador, Fansin Diaz, RC Munoz at Filipino chef JP Anglo. Sa isang post sa Instagram kamakailan, nagbahagi ang aktres ng kanyang reflection at behind the scenes sa kanilang star-studded reality show sa pagbuo ng Kumusta pop-up restaurant. Hindi anya madali ang pagbuo nito sa Gangnam. Ibinahagi ng aktres sa isang press conference na umabot sila ng 12 hours sa pagtatrabaho sa restaurant sa loob ng isang linggo. Habang naghahanda, nagluluto at naghahain sila ng mga pagkain sa mga customer. Sa hulihan niya ay naging higit pa sa reality show ang Kumusta dahil sa nabuong pagkakaibigan, cultural exchange maging ang teamwork. Ang karanasan din ang nagtulak sa kanya sa labas ng kanyang comfort zone. Kabilang sa mga pinakamalaking hadlang ay ang lamig ng panahon sa South Korea. Ngunit sa kabila ng lahat ng challenges, inilarawan ni Judy ang pambihirang pagkakataon bilang malalim at makabuluhan para sa kanya.
12: isang once-in-a-lifetime experience nang makita sa backstage ng global girl group Cat's Eye ang K-pop superstars BTS. Sa Las Vegas, stop nito para sa kanilang Arirang World Tour. Spotted nga doon ng ilang mga fans ang Cat's Eye member sa pangalawang gabi ng naturang concert sa Vegas ng BTS. Inireveal din ng BTS member na si Jungkook na ang trio ay personal na bumisita pa sa kanila sa backstage. Sa kanyang latest Instagram vlog, ipinasilip ni Jungkook ang kanilang preps.
13: Hey!
12: At maya-maya lang din ay dumating ang Cat's Eye members na sina Sophia, Yunji at Megan. May dala rin sila ng mga surprise gifts. Doon na nagsimula ang sandali nilang bonding with the supergroup. Samantala, ibinahagi rin ni Sophia and Yunji ang kanilang special meet with BTS. Inamin din ito na overwhelmed sila sa pagkakataon.
14: Meet and greet with them. And after that, I was like, my brain was blanked. And I was like, the whole time we got to do a meet and greet before the concert, before they got on stage. Yeah. And yeah, we got to meet all the members and they were all so down to earth. They were so kind. I was being a yappatron again. I was like yapping, but in a good way. Like we were all yapping and it was really nice.
15: They were really nice.
14: Yeah, they were so kind. And then I know I looked to my right and Yunji wasn't speaking.
15: No, so I was trying to be like,
14: she was trying to compose herself, and then I was like, you're just Korean, she can speak Korean, right? You can speak Korean.
15: And my heart dropped, and then you said that, and I was like...
12: Kasunod ng pag-vlog ni Jungkook, ang mga magulang ni Sophia, na sina Carla Guevara at Chef Godfrey Laforteza ay nakiisa rin sa tuwa. Hindi rin nila maitago ang kanilang saya sa inilarawan nilang dream come true para sa kanilang anak. Abangan muli bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
2: Samantala, posibleng maghahain na ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ng kasong plunder laban kay Senador Jinggo Estrada at Senator Joel Villanueva sa mga susunod na araw kaugnay ng mga issue sa flood control projects. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
16: Posibleng maghain na ng kasong plunder at malversation sa Huwebes ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng issue ng flood control projects.
17: Kaya na medyo natagalan ng konti, nung binasa namin yung DOJ resolution, meron kami nakitang kailangan ng corrections. Kaya ayaw namin mag-file ng information na hindi pulido. Pinulido lang namin, kaya inabot pa ng mahigit sa linggo na pinag-aaralan na tinaayos yung mga dapat ayusin para mas malinaw yung kasong ilalahad natin sa Sandigan Bayan.
16: Ayon kay Rimulya, gusto nilang hawak na nila lahat ng mga ebidensya kung saan nais nila ng tuloy-tuloy na pagdinig. May mga co-accused anya dito sa Estrada kung saan ang ilan dito ay naging state witness na. At dahil linog na rin, posibleng sa loob ng 2 linggo ay maaari na rin silang makapagsampa ng kasong plunder laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay pa rin ang issue ng flood control projects. Kasunod na rin ang rekomendasyon ng DOJ at sariling investigasyon ng Office of the Ombudsman. Pagkakataon niya ito na muling ma-revisit ng korte ang doctrine ng plunder. Pagdating naman kay dating House Speaker Martin Romualdez, may inihahandaan niya sila na isa pang money laundering case.
17: At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, yung conspiracy to defraud the Treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. First time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng gantong klaseng kaso.
16: Anya, maraming co-accused si Romualdez dito. Ayon kay Rimulya, kanilang ipapasabina ang records ng Small Committee ng House Committee on Appropriations pero ayaw anya ibigay ng committee secretariat ito. Ayon kay Rimulya, kanilang ipinapasabina ang records ng Small Committee ng House Committee on Appropriations pero ayaw anya ibigay ito ng committee secretariat. Naharap din sa reklamong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 sina Senator Rodante Marcoleta, dating Quezon City Representative Mike Defensor at 2 pa sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umunoy 75 million pesos na campaign donation. Habang naharap din sa 3 counts ng indirect bribery si Marcoleta, kusang nagsagona ng pagdinig ang Sandigan Bayan 7th Division sailing ng Office of the Ombudsman na precautionary hold departure order laban sa 4 dahil flight risk umano ang mga ito.
17: Lahat ng ebidensya nito galing ni sa kanya. Sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin, hindi naman ito imbento eh. Pati kayo, alam niyo yan, yung mga footages niyan, kung saan sinasabi niya nga na ginastos niya pa nga yung pera. Ginastos niya. Diba? Inangkin niya, ginastos niya, at tila walang pag-aalinlangan sa kanyang gawain.
16: Dagdag pa ni Remulla, may pinag-aaralan pa sila na mabibigat na kaso kaya maingat sila sa pagkalap ng mga ebidensya. Pero nanatiling bukas sila para sa restitution o pagbabalik ng pera sa pamahalaan. Posible rin anya na tatlo pang senador ang kanilang makasuhan. Samantala, pagdating sa investigasyon ng Office of the Ombudsman sa nangyaring shooting incident sa Senado, sumulat na rin si Remulla kay Senate President Alan Peter Cayetano kasunod na kanyang makita na nasa Senado pa rin si Acting Sergeant-at-Arms Mawa Plasca na una nang sinuspinde pero wala pa anyang tugon si Cayetano kaugnay nito. Anya kanilang ipapasagpina si Plasca habang nagsimula ng imbitahan ng mga miyembro ng media na una nang pinagsusumite ng affidavit kaugnay na nangyari. Kasama rin sa investigasyon ng mga public pronouncement ng mga senador gaya ng mga nasa Facebook Live at naging pag-alis ni Senator Bato de Rosa sa Senado kasama si Senator Robin Padilla. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Samantala, naglabas na ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan 7th Division laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa. At yan po ang may init na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
5: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriseta para sa Bayan.
2: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
5: Bagong Pilipinas.
13: Mas pinalakas, pinalawak.
18: Radyo Pilipinas.
13: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
19: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
13: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak na
13: serbisyo publiko.
19: Radio Magazine 1278.
13: Sports Radio 918.
19: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
13: At Radio Pilipinas World Service.
19: Mapapakinggan na
13: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3
13: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
18: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
22: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
23: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
21: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
22: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila,
0: Meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananganap.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: 8 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
1: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
2: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments.
0: Pansamantala po natin binubuto lang ating programa para magbigay daan sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Raquel?
3: Yes, Lord, pakinggan na natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Na natanggap kong salubong sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating Foreign Affairs sa Secretary Maria Teresa Lazaro at sa kanyang pagpakilala. Ay papakilala ko rin po. Let me introduce some of the members of the cabinet that are here with me. Dahil marami tayong gagawin at marami tayong kakausapin, hindi lamang sa pamahalaan ng Japan, kung hindi pati na ang mga private sector na sana maging partner natin sa Pilipinas. Andito po, Agricultural Secretary, Secretary Kiko Laurel Jr. Public Secretary, Secretary Vince Zison of the DPWH. Ano yan, kumanta ka kanina? Trade and Industry Secretary, Secretary Chris Roque. Ang ating bagong kalihim ng Department of Tourism, palagay ko marami sa inyo ay may kilala sa kanya, ang ating Secretary of Tourism, Secretary Maria Bernardita Angara Matay. Dita. Ang susunod kong ipapakilala, ito na po ang pinaka-overwork ng Cabinet Secretary sa nakaraang ilang buwan. Hindi na po natutulog at walang ginawa kung hindi ayusin ang sitwasyon sa Pilipinas tungkol sa enerhiya. Ating Energy Secretary, Secretary Sharon Garin. Andito rin ang Secretary ng DOTR, Department of Transport, Transportation Secretary Giovanni Lopez. Ang kalihim naman ng Department of Migrant Workers. Ito ang department na ginawa para sa lahat ng mga Pilipino na namumuhay, nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang Department of Migrant Workers, Secretary Hans Kakdak. At ang susunod naman ay ang secretary, ang isang cabinet secretary na siyang namumuno ng ating economic planning. Ito po ang Department of Development, our Economic Planning and Development Secretary, Secretary Arce Balisacan. Ang PISO, Communication Secretary, Secretary Dave Gomez. Our National Security Advisor, where is our Ed Oban Jr. Babatiin ko rin siyempre ang ating butihing ambassador na matagal ko na pong kaibigan, Ambassador Sinama na rin niya yung kanyang better half. Nandito rin si Isabella Gobernador Rod Albano, nakijangkit. Representative Maria Rachel Arenas. The Overseas Welfare Administration, OWA, Overseas Welfare Administration, PY Kaunan. Aba, siguro talagang ginagawa nila yung trabaho nila mabuti at malakas ang palakpak nila. Mabuti yan. It's good to hear. Siyempre, hindi pwedeng makumpleto ang aking mga babatiin. Babatiin po natin ang ating First Lady. First Lady, please. Ang aking mga kasama sa pamahalaan, mga minamahal kong kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Konbanwa. Muli po, ako'y naririto ang inyong habang lingkod sa bawat pagkakataong ibinibigay sa akin na makaharap ang ating mga kababayan sa Ibayong Dagat. Iisa ang aking nararamdaman. Malalim na pasasalamat at pusong paghanga sa inyo. Paghanga hindi lamang dahil sa inyong sipag at tiyaga, kundi dahil sa tahimik na katatagan na inyong ipinapakita sa araw-araw. Sa mga maagang bumabiyahe, sakay ng mga tren upang pumasok sa trabaho, sa pabrika, sa opisina, paaralan, hotel, ospital, restaurant, construction site at mga ibang lugar pa. Sa mga pamilyang Pilipino at hapon na araw-araw ay nagsisilbing tulay ng pagkakaibigan ng ating dalawang bansa. Kaya kayo po ang muka ng Pilipinas dito sa Japan. Ang ating pong muling pagpunta rito ay bilang pagtugon sa paanyaya ng pamahalaan ng Japan para sa isang state visit. Pinaunlakan po natin ang kanilang paanyaya dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na mas patibayin pa ang ugnayan ng ating dalawang bansa sa iba't ibang larangan, lalo na sa pagsulong ng kapakanan at proteksyon ng ating mga manggagawang Pilipino dito sa Japan, gayon din sa komersyo at sa kalakalan, tanggulang pambansa at pangrehiyon at marami pang iba. Napapanahon din ang ating pagbisita dito dahil ngayong taon ay ipinagdidiriwang natin ang 70th anibersaryo ng normalisasyon ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Japan. Angkop sa makasaysayang kaganapang ito ang temang Weaving the Future Together, Peace, Prosperity, Possibilities, sapagkat ito ay sumasailalim at sumasalamin sa ating mga hangarin at nagkakaisang layunin para sa kinabukasan ng ating dalawang bansa. Nitong mga nakaraang buwan, nabatid natin ang agaran at matindi ng epekto sa Pilipinas ng krisis sa ibang panig ng daigdig. Ilang linggo lamang mula nang sumiklab ang gulo sa gitnang silangan, naramdaman natin ang pagsipa ng presyo ng mga bilihin dulot ng pagtaas ng presyo ng langis. Kaagad naman tumugon ang inyong pamahalaan at pinairal ang State of National Energy Emergency. Ipinatupad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o tawag ay Uplift Program, kung saan nagsanipwersa ang buong pamahalaan. Mapigilan ang pag-hoarding ng langis para ma-optimize ang ating mga fuel at kaagad na pagkakaabot ng tulong para sa mga nawala ng hanap buhay sa lahat ng industriya, sa transportasyon, sa kasiguruhan ng pagkain. Pinatunayan din ng krisis na hindi maibubukod ang Pilipinas sa epekto ng pagkakaantala ng supply ng langis. At walang bansang kayang lutasin ang krisis ng enerhiya ngayon na nag-iisa. Bagamat pareho nating pinagdadaanan ng hamon na dala ng kakulangan ng supply ng enerhiya, hindi napatid ang pagtutulungan ng ating dalawang bansa upang maibsan ang hirap na naramdaman ng taong bayan. Marami po tayong nakatakdang mga gagawin sa mga susunod na araw dito sa Japan. Ngunit, sa kabila ng dami at bigat ng mga gawaing ito, tiniyak ko pong makipagkita sa inyo ang aking mga minamahal na kababayan.
5: TTM! TTM! TTM! TTM!
4: nakatira ako sa abroad. Siyempre, paminsan-minsan magpupulong ganito mga Pilipino, yung Philippine community. At talagang lagi ko magnagsasama lagi ako ng kaibigan na tiga doon. Sinasabi ko, ngayon ka lang makakita ng party na ganito. Ito mga Pilipino, walang tigil ito. Hindi ka makaupo na hindi ka kumakain. Hindi ka pwedeng nakatayo na hindi ka kumakanta o sumasayaw. Naalala ko ulit yung aming mga meeting at napakasaya ninyo, ang sarap ninyong kasama. So, bago pa man kami makikipagpulong sa mga pinuno ng Japan, minarapat naming unahin ang pakikipagkita sa inyo. Sapagkat kayo ang dahilan kung bakit mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Kayo ang nagbibigay buhay sa ugnayang ito sa gitna nga ng Pilipinas at ng Japan. Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat. At katulad noong huling beses na ako'y humarap sa inyo, nais kong muling manawagan sa mga kabataan Pilipino na nandito sa Japan. To you, our dear young Filipino citizens living here in Japan, in the midst of the challenges and uncertainties in the world today, I encourage you to take advantage of all the opportunities available to you in this country, and in return, contribute positively to the society that you have taken as your own. It is my fervent hope that you succeed in all your endeavors in your chosen careers, whether it be business, the arts, professional arena, the service sector, or in sports. I urge you to make a good account of yourselves and be proud of your heritage as Filipinos. We all agree that living in Japan requires a delicate balance. Japan is a nation of profound tradition, structure, and etiquette. For us to thrive here, we need to be masters of the art of integration. We must respect the local laws, embrace the culture, and learn the language. However, integration does not mean assimilation. It does not mean forgetting your roots and abandoning who you truly are. Our greatest asset is our unique identity. Let your Filipino heritage emanate from you in your daily interactions while still being mindful of social norms. And watch it enrich your social environment and spheres of influence. You are the torch bearers of the next 70 years of our relations with Japan. Through you, the legacy of the brotherhood and friendship that we have forged will carry on. It is in you that the dreams and aspirations of the past are realized and the doors to the future are open. It is in you that the discipline and focus of the Japanese are blended with the creativity, the passion, and resilience of the Filipino. The bridges and connections we have built over the decades of our relationship with Japan remain as strong and as steady as ever. As we continue to further strengthen the ties that bind us, we look to you to preserve and enrich these living connections when our time has passed. The future is yours. The peace and prosperity it bears is your inheritance. At sa inyo naman, sa mga magulang at mga nakakatanda na sa komunidad, walang hanggang pasasalamat at pagpupugay ang inaalay sa inyo ng inyong pamahalaan. Kinikilala namin ang inyong pagsisikap na patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa ating mga kababayan sa Pilipinas at saan man sa mundo. We recognize that it was you who paved the way when Japan was much harder to navigate for the younger generations now can follow. We are a community of 350,000 Filipinos working and living in Japan, the fourth largest expatriate community in the country. Inaasahan ko na tulad ng mga panahong nagdaan, ang mga Pilipino sa Japan ay mananatiling matagumpay sa kanikanilang mga napiling larangan.
5: Nagtitiwala ako sa kakayahan ng bawat isa na maging haligi ng inyong mga pamayanan. Inaasahan ko rin na napatuloy na magbibigay ng karangalan sa bansa ang ating mga OFW dito sa Japan sa pamamagitan ng pagiging mabuting mamamayan at pagiging masunurin sa mga batas at alituntunin ng bansang ito na itinuturing na ninyong pangalawang tahanan. I am certain that the true value of Filipinos in Japan does not go unnoticed. For decades, our community has thrived and has integrated deeply into the threads of Japanese society. Our character and our culture of caring, pakikipagkapwa-tao, and malasakit are among the hallmarks of what make Filipinos a reassuring and valued presence in communities navigating the challenges of modern life, including isolation and a growing need for human connection. Manatili po tayong tunay na kaibigan ng mga Hapon sa ating mga komunidad at pamayanan nang sa gayon ay maipakita at maipabatid natin sa kanila ang pagiging tunay na Pilipino. Bilang isang bansa at pamayanan, ipaabot at iparamdam natin sa kanila na tayo ay kanilang kabalikat sa pagharap sa mga suliranin at hamon ng ating mga dinadanas. Naniniwala po ako na kung maayos at naaayon sa batas ang ating pamumuhay, patuloy na yayabong at ang pamayanan ng Pilipino dito sa Pilipinas. As our community grows across Japan from Hokkaido all the way to Okinawa, our strength lies in our firm adherence to our faith and our national identity. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi po. Thank you.
3: Tapos lamang natalumpati ni Pangulong Ferdinand O. Marcos Jr. sa harap ng Filipino community sa Japan. Sabi ng Pangulo, malaking bagay itong pagkakataon na makaharap ng mga Pilipino sa Tokyo. Bago pa raw humarap ang Philippine delegation sa mga lugar ng Japan, minabuti nila Pangulo Marcos na unahin yung pagharap sa ating mga kababayan doon. Nagpasalamat si Pangulong Marcos sa sipag, sa dedikasyon at sa sakripisyo ng mga Pilipino sa Japan na may ituturing anya ng mukha ng Pilipinas sa Japan. Ikunento rin ni Pangulong Marcos yung ilan sa mga nagaganap dito sa Pilipinas nitong mga nakaraang buwan, partikular yung epekto ng Middle East crisis sa bansa. Idinetalye ni Pangulong Marcos para sa Filipino community doon kung ano yung ginagawa ng Marcos administration para tugunan ito. Kanina dadyan yung pagbuo sa uplift committee at yung mga ginagawang hakbang ng uplift committee para matulungan yung ating mga kababayan, lalo na yung vulnerable sector na pinaka-apektado ng Middle East crisis. Kadilang din dyan yung mga assistance sa naibigay sa vulnerable sector at magiging yung mga effort ng administrasyon para matiyak yung food security sa Pilipinas. Ang sabi ng Pangulo, marami yung gagawin ng Philippine delegation sa Japan para sa state visit, para sa apat na araw na state visit na ito ni Pangulong Marcos. Kadilang na rin dito yung personal na pagpapagot ng pamahalaan ng pasasalamat sa mga lider ng Japan para sa pagprotekta sa kapakanan ng mga Pilipino doon. Ginamit yung Pangulong Marcos yung pagkakataon para sa mga batang Pilipino sa Japan, yung youth sa Japan, na i-take advantage daw lahat ng oportunidad sa Japan. At bilang sukli, tumulong daw sila sa papapaunlabi ng bansa at manatiling proud sa kanilang pagiging mga Pilipino dahil yung mga success daw nila tagumpay rin para sa Pilipinas. So para rin si Pangulong Marcos sa mga kabataang Pilipino sa Japan na huwag kalimutan yung kanilang Filipino heritage kahit doon na sila nakatira sa Japan, lalo't sila pa rin yung mag-deserving legacy ng pagkakaibigan ng Japan at ang Pilipinas. Sa mga nakatatandang Pilipino naman sa Japan, nagpasalamat rin si Pangulong Marcos at nagbigay pugay sa mga ito, lalo't sila daw yung mga nauna, yung mga talaga nagsakripisyo at nagsilbing daan para maging mas madali yung pagpasok o pananatili ng mga bagong henerasyon ng mga Pilipino sa Japan. At inaasahan ni Pangulo Marcos na patuloy na magbigay ng karangalan yung ating mga OFW sa Japan para sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang pagiging masunurin sa batas. At manatilian niya na tunay na kaibigan ng Japanese nationals yung mga Pilipino at iparamdam na ang mga Pilipino kabalikat ng Japan sa pagharap sa mga suliran nila at ang mga hamon sa buhay. Ito din muna, North, yung mga pinakahuli at sigurada ni Pangulong Marcos sa Japan mula sa Malacanang para sa Bago Pilipinas na kalbayan ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasakrat at mangingisda. Say aha. A for ani. Hangga't maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaol. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
8: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
9: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
8: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
10: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
8: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
11: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
8: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
10: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
8: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
10: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
8: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
6: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.

0: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
1: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
0: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
2: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
0: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: 7:38 in the evening at eto na po ating programa Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang gabi sa ating lahat. It's 26 May of 2026 and it's Tuesday at kanina po inyo po natunghayan ng ating Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa harap ng mga Filipino community sa kanyang visit sa Japan. Ngayon naman pag-uusapan natin dahil mainit yung topic on the coming Bangsamoro parliamentary election and for how many weeks, ito na yung pinag-uusapan natin. And hindi may iwasan that come election, talagang marami din ng mga issues na lumalabas. Contradicting parties, mga issues, mga ganyan. And to give us a broad a perspective on what is happening, and so was his comment, her comment rather, sa dynamics in BARM leadership and election and its effects sa peace process. Kasi tuloy-tuloy pa rin po yung peace process natin, ha? Yun po yung ano, I think dapat na ilagay natin or ano point, no, kasama sa pag-uusapan natin. Nasa linya na natin telepono former chair ng former chairperson ng GPHMILF Peace Talks si Professor Miriam Coronel Ferrer. Ma'am, magandang gabi po. Assalamu alaikum. Maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo at sa pagkakataon pong ito.
4: Malikom salam, magandang gabi rin po sa inyong lahat.
3: Maraming salamat po at na nakasama namin kayo dito sa ating programa Salam Radio. It's the first Muslim-oriented program under the Presidential Communications Office and napakalaki po ng inyong po napanggampanan during the time on the MILF GPH Peace Talks. At hanggang ngayon, talagang nandun pa rin po kayo nakatutok. Pero just few weeks ago, naglabas po kayo ng inyong saloobin patungkol dito. Pero bago natin yan po pag-usapan, on the light of our listeners, how does the government got into the GPH-MILF peace process po? On your recollection as the former chair ng GPH-MILF peace process.
4: Alam naman siguro natin na talagang matagal na panahon ang inabot para makarating sa comprehensive agreement on the Bangsamoro. At nangyari na nga yan noong 2014. So pinagtagumpay ng lahat ito at pinangalagaan pa rin ng marami. Bagamat talagang napakabagal ng nangyaring implementasyon, inabot ng 4 taon bago na ipasa yung Bangsamoro Organic Law. At ngayon ay nakasuspindi naman ang pagbubuo ng normalization, nung pagtatapos sa normalization annex na maraming sangkap yan at saka pati na itong election na ilang beses nang na-postpone. So paano tayo nakarating doon noon? Nakita natin na napakaganda ng naging relasyon sa pagitan ng government at saka ng Moro Islamic Liberation Front nung panahon ni President Aquino, Simeon Benigno Aquino III, ang yumaong Pinoy, talagang binigyan din niya ang halaga, pagpapahalaga na makamit itong isang comprehensive peace agreement.
3: Okay. Sa ngayon nabanggit niyo pa sa ngayon na ating pinagdadaanan reminder lang para sa ating mga kababayan, although nagkaroon ng pagpirmahan ng peace talks. How do you see po yung ngayon na nangyayari sa BARMM?
4: Gaya ng marami siguro, nababahala tayo sa medyo hindi maayos na naging proseso. sa kabuuan, ano, sa maraming dahilan. Mm-hmm. Pero ang pinaka-nakakabahala ngayon ay sa usapin nung pagtatapos nung ilan aspeto ng peace agreement, nakasuspend pa rin itong process na to. Pati ang gobyerno, bagamat nagkaroon na ng bagong peace advisor, presidential

0: dating na eleksyon.
1: Unahin mo muna natin doon po sa nabagid nyo on the side of the government. Tama po kayo na wala pang GP. Wala pa pong pumapalit sa inyo technically, di ba?
0: Sa kay Chair Yano na
1: mula kay Yano, yes. Oo.
0: Yes, oo. Sa implementing panel ano, wala pang na-designate mula noon at saka sa bahagi naman ng MLF sinuspend
1: nila. Of course, wala kasi yung GPH panel no? Which is ito yung hinihiling actually ng MLF na sana ang gobyerno ilagyan na po. Gaano po kaimportante na malagyan po ito ng chair?
0: Importante yan kasi maraming parallel na aspeto yung ano eh, yung pagsasatupad ng peace agreement.
1: Mm-hmm.
0: Isa na nga yun sa governance aspects at saka andyan na yung election at saka andyan na yung BARM at sana hindi na talaga mapostpone yung election. Ano. Tapos sa aspeto naman nung ano nang mangyayari sa dating mga combatants,
1: mm-hmm.
0: yan yung isang aspeto na nakapaloob sa iba pang infrastruktura. May sariling infrastructure yan. At ang nasa taas ng infrastructure na yan ay yung dalawang panels ng government at saka ng MILF. Sa baba nito, yung iba't ibang mga bodies no or committees na itinayo para isagawa itong mga ibang aspeto tulad ng decommissioning ng weapons and combatants at saka yung ceasefire, pananatili ng ceasefire, yung task force, camps transformation, madami yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero nakikita natin na hindi yan naandar kung yung taas ay bakante. Okay, yung taas ay hindi na cooperative yung relationship.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na talaga, hindi pwedeng i-collapse yung dalawang process eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi may sariling aspeto yan, yung dalawang yan. Pag kinolapse mo yan, magkakagulo yan lalo.
1: Mm-hmm. Doon naman tayo kasi 4 days ago or few days ago if I'm not mistaken eh medyo hindi na po ika nga as you have been observing yung mga kaganapan sa BARM eh you have posted something na tila baga parang there are someone who is orchestrating or maneuvering ika nga valuing your words on your post sa paparating na bang sa Moro parliamentary election. Can you share us your sentiments po?
0: Well, kasi dito kasi, ano ba talagang dapat maging papel ng national government pagdating sa autonomous region? Kaya nga tayo nagkaroon ng mga reforma sa pamamaraan ano, ng politika sa bagong BARM. Unang-una, regional parties ang tatakbo, hindi na nga national parties o kung sino o kung ano, hindi na pwede, di ba? Para precisely ay ma-break yung patronage politics na nakita natin sa pagitan ng national at saka ng regional government. Tapos yun na nga, yung pinakamalaking aspeto niyan, parliamentary system na yan, kaya talagang malaki yung hinihingi sa integridad ng mga political party. Pero ang nakikita kasi natin ngayon, yung malaking usapin dito na may direct impact o may diretsong kinalaman sa magiging pagtatapos ng implementasyon ng comprehensive agreement ay yung fact na nahati yung MILF.
1: Yes.
0: Nahahati na ang MILF, sabihin na natin no, pagamat mahabang proseso 'yan, hindi naman 'yan biglang nangyari at nangyayari pa talaga yung pagka na, unti-unti pang nangyayari yung pagbitak-bitak niyan. Kaya lahat siguro nababahala sa ganyan sitwasyon, di ba?
1: Sige
0: lang.
1: Mm-hmm. And I've seen your fear po na tila baga parang nakita nyo po na baka mamaya the old ones, which is the traditional politicians, would flock etong parliament come election.
0: Mas totoo yan, siyempre, sa local governments. Pero nakita natin dito sa regional government, may mga formations na nangyayari.
1: Mm-hmm.
0: Ang hindi lang talaga maganda ay yung... kasi may right naman lahat eh.
1: Yes,
0: magtayo ng political party on the basis of yung law. Kaya nga napakahalaga nung provision sa Bangsamoro Electoral Code na... anti-dynasty provision. Number one is the first

0: no, na
1: yes,
0: na tumindig doon sa constitutional provision na against political dynasty, kaya nga ano, talagang highly lauded yung ng marami, at least yung ilang mga bagay na nangyari dito sa pagtatayo ng barm. Pero yun yung isang pinoprotektahan niya ng provision na yan.
1: Mm-hmm.
0: Para nga kasi ang gusto natin mas spread out, no? So maganda naman kung may meron kang maraming partido.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang pinaka nakakabahala diyan ay kung paano yung peace partner ng government ay napanghimasukan para hindi na siya maging yung integrated niya ay hindi na maging solido para sa pagpapatuloy ng implementation ng peace agreement at saka sa susunod din na yugto. Alam mo, hindi naman tayo bago sa mga usapin ng pag-break up ng mga groups, di ba? Tulad halimbawa, yung original Moro National Liberation Front. Nahati din yan, kaya nga nagkaroon ng MILF. Pero kasi yung iba yung nangyari mula MNLF sa MILF, yung kusang umalis yung iba para magtayo sa MILF. Dito sa nakikita natin ngayon, may ibang mga nakikialam doon at meron nagtutulak sa ganun direction na yon. At yung ibang, at nangyayari yan, sa guidance ng government. So parang dito, hindi na maganda yon, kasi ang role ng government ay hindi upang makialam ng national government, ay hindi talaga makialam sa politika. Kaya nga, meron tayong mga reforms na introduced dyan. Makikialam siya, okay, tumulong siya sa governance, meron tayong intergovernmental mechanism, tumulong siya dun sa implementation ng iba't ibang aspeto kasi malaki talaga yung expectations sa government in terms of national government, in terms of delivering yung benefits, halimbawa, na makakamit dahil sa normalization process. Pero hindi yung ano ka, yung tataya ka o kabahagi ka sa isang manok o isang partido. Parang mahirap yun eh. Hindi mo dapat iniiwasan na nga natin yan. Eh, alam naman ng lahat, ganyan ang nangyari sa ARM, di ba?
1: Yes,
0: so, autonomous region, Muslim Mindanao. Eh, bakit pa tayo nagreforma kung gagawin din ulit yan? O ganyan na naman ang makikita nating dynamics.
1: Okay. Second is, na-touch mo din yung issue with regards on those who filed yung pagbabago sa electoral board or sa anti-dynasty law in the Bangsamoro area.
0: Yes, oo. Pero mukhang marami dun sa alleged authors out of 6, no? May 3 nang nag-withdraw dahil nga sa public backlash. So, makikita natin na hindi
1: naman. So, abangan nila natin.
0: Unpopular move yan. Abangan natin. Tapos, kasi kung ang dahilan nila ay hindi dapat pangunahin yung National Congress, eh, ang problema dito, baka nga yung National Congress ay idadilute pa pwede pa nga palakasin sana yung provision. Sana kung i-revisit mo,
1: yes,
0: palakasin mo pa yung anti-dynasty provision dyan. Eh kung idadilute mo pa, tulad ng efforts ngayon na nangyayari sa House, diluted yung House version eh. Pagdating sa Senado, ewan ko kung gaano tayo ka-hopeful na papalakasin ulit ng Senado. Yung bill na na-file sa Senate ay mas maayos naman. Pero pagdating niyan ulit sa deliberation sa Senado, baka ganyan na naman din ang mangyayari.
1: Tama.
0: So, aatras na naman tayo. Aatras tayo sa buong bansa at saka aatras tayo sa Bangsamoro.
1: Well, we're looking forward na sana this coming election we change all of this, yung pangamba natin, and so as yun din, likewise the likes of you, Professor Ferrer, sana nandun pa rin po kayo para sa Bangsamoro. Anyways, sana po matawagan po namin kayo, sayang at kulang ating oras, and then by the other day, mapag-usapan po natin regarding itong coming Bangsamoro parliamentary election. Maraming salamat po sa inyong oras,
0: okay.
1: Former Chair GPH MILF Peace Talk, Professor Miriam Coronel Ferrer. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din sa inyo, Sir Nord, at magandang gapi po sa inyong lahat.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ayan si former chair ng MILF GPH Peace Panel ng gobyerno patungkol sa papalapit na Bangsamoro parliamentary election. Yan po yung isa sa pangalaka tinututukan natin at syempre kinukuha natin yung mga personalities who are amongst who built the foundation of the Bangsamoro Organic Law sa pagkakatatag, yun yung rason sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, papasukin natin ito, nagmamadaling balita mula sa Senado.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Minority Bloc ng Senado nag-walkout matapos tutulan na talakayin sa floor ang motion na payagan ang isang senador na bumoto online sa sesyon sa anumang proceedings. Yan ang tututukan natin kung saan ay naging emosyonal din ang talakayan na pinag-uusapan ngayon sa Senado. Habang hinihintay natin si Nympha Asuncion straight from sa Senado para alamin natin ang pinakahuli. Right, Nympha?
2: Radyo Pilipinas Flash Report.
1: Nympha?
3: Yes, Lord. Naging matensyon nga muli itong sesyon ngayong gabi dito sa Senado matapos ipresenta muli dito sa plenaryo yung pagtanakay dun sa unang nag-emosyon ni Senador Rodante Marcoleta na tanakay o na amyandahan yung kanilang Senate rules para mapayagan ang isang senador na makaboto sa mga sesyon o anumang proceedings dito sa Senado. Ang tinutunan ito ng Minority Bloc, unang tumuto si Senador Ting Lacson dahil lang tinutukoy niya kaya itong resolusyon na ito ni Senador Rodante Marcoleta ay unang ni-refer sa Committee on Rules. Pero ang problema, hindi pa nako-constitute o hindi pa nabubuo yung Committee on Rules dahil sa ngayon, pansamantala o acting pa lang incapacity yung majority leader, acting majority leader pa lang si Senador Joel Villanueva at hindi pa nabubuo yung Committee on Rules. Pero ng minority, sinong nagbalik nito? Sinong magbabalik ng motion na ito o ng resolution dun sa Senate plenary kung wala pang chairman yung Committee on Rules? Ang usually Committee on Rules chairman ay yung Senate Majority Leader. Ang ginigiit ng Majority Bloc ay pwede sa kanilang rules na matalakay ang motion na ito at hindi naman kailangan ng Committee on Rules. Ang naging mainit yung talakayan, yung batuhan ng salita at contestation din ng minority kung bakit parang ang ginamit nilang term ay nire-railroad o parang tila binibilisan yung pagpasa ng motion na ito. At dun sa paggamit ng mga words na yun ay tila nagkainitan itong ating mga senador. Sa huli, ang gusto ni Senate President Alan Peter Cayetano ay divide the house o pagbotohan na lang nila kung hindi pa yung mismong motion kundi kung tatalakayin na ba muna nila ngayon. Ngayon nga sa plenary, itong motion na ito, kung bubuksan nila yung talakayan. Pero, hindi dyan pumayag yung minority. Sa halip, ay nag-walk out na lang sila. Parang ang presence na lang dito kanina sa floor na minority senator is parang sabi lang kanina mga sham na lang sila. Hindi ko nakita sa floor kanina, si Senator Zafi at saka si Senator Lito Lapid, yung the rest nandoon pa. Sa majority block, parang ang sa bilang ko ay nasa 11 or nasa 12 sila. Hindi ko matandaan na nakita ay si Senador si Escudero. At dahil nag-walk out yung siyam na minority senators, nagnawalan ng quorum yung Senado, kaya nag-move si Senate Minority Leader Vicente Soto III na i-adjourn na yung sesyon at magpapatuloy itong sesyon ng Senado sa Lunes na ng alauna ng hapon dahil bukas ay holiday at Thursday naman usually walang Senate session ang Senado.
1: Nympha, matanong na natin dahil binuksan yung issue regarding dyan sa pagboto online, sino ang boboto online na Senado? Senador, rather.
3: So ngayon kasi, di ba, technically hindi nakikita si Senador Ronald Bato de la Rosa at hindi siya nagpapapumapasok dito sa sesyon ng Senado simula nung May, noong umalis siya noong May 14 ng madaling araw. Pero wala dun sa resolusyon naman ni Senador ni Senador Marcoleta, wala siyang in-specify na particular senator. Ang nakalagay lang doon is for a senator, isang kahit sinong senador na pwede bumoto online.
1: Ito ba ay first time sa Senado na may boboto online in cases? Kasi I think that would be on the proceedings, di ba?
3: Usually kasi sa mga committee hearings ngayon, pinapayagan naman yan. Depende yan sa, yung mga Senate committees kasi may sarili-sarili silang role. Pero dito sa session ay meron ang sinusunod nila, yung Senate rule mismo. At ang nakalagay dun sa Senate rule ay for, pwede lang yung online na online voting ng isang senador dahil sa force majeure kung meron siyang kung merong mga extraordinary cases gaya ng COVID-19 pandemic, pinag-session sila ng online o kaya kapag may sakit yung isang senador at hindi siya pwedeng mag-physically umattend dun sa session. Yun yung nasa rules ngayon. Yun yung gustong paamyandahan na parang bigyan ng yung special circumstances ang nakalagay dun sa resolution ni Senador Marcoleta.
1: Okay. Sige, maraming salamat, Infa.
3: Yes, maraming salamat muli mula Senador at Infa Sanchon para sa Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Ayan, mula sa Senado, maraming salamat, Ninfa Asuncion.
2: Salam Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Okay, humihingi tayo ng pasensya sa ating mga Radyo Pilipinas reporters kung saan ay hindi natin mababasa o kaya ay maihahatid ang kanilang mga balita dahil kulang na po tayo sa ating oras. Di bali bukas, babalikan po natin no, kung ano man yung pwede natin mai-ere na kanilang mga reports. Samantala, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa lagi natin kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site sa home studio. Nakasama natin si engineers Matet Sigobia, engineer Orly Lopez, at ang ating executive producer si Miss Jimmy Quinto at si Isabel Sida. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Rip Paudak, ako po inyong lingkod Nords Maguindanao. Bukas po is May 27 and it's a holiday in observance of the Idil Adha. Ha. Ayan, sa buong bansa po 'yan. So wala pong pasok bukas. It's a holiday both private and public. 8 p.m. ako po yung lingkod Norge Maguindanao na nagsasabi sa liwanag ng Islam. Kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo bukas dito lamang sa ating program Salam Radio sa inyong himpilan. Radyo Pilipinas Radyo Publiko 7:38 AM. Oras 8:01. Magandang gabi.
2: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magic 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
8: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
9: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
7: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
8: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas!
10: Radyo!
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
5: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
11: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: Time check, 8:06 na po ng gabi.
11: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
12: Ayan, magandang gabi po sa ating mga kabagong Pilipinas. Andito po tayo ngayon sa isa na namang edisyon ng Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. At yan, kami po, ako po ang host nyo for tonight, ang Tuesday team ng Vloggers ng Bagong Pilipinas. Ayan, magandang gabi po sa lahat po mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Alam ko po, medyo maingay po ngayon ang usapin ng politika. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay tungkol naman sa mga pinuno ng ating bayan na hindi man maingay pero ang kanilang mga ginagawa ay yun mismo ang nag-iingay. Pero syempre, bago ang lahat ay i-promote muna natin kung saan nila mapapanood ang Radyo Pilipinas. Kami po ay mapapakinggan sa Radyo Publiko 738 kHz sa AM band. So sa mga mahilig po mag-radyo, tumutok po kayo sa 738 kHz sa AM band upang marinig niyo po ang Radyo Pilipinas. Pagdating naman po sa social media, mapapanood din po kami sa FB page at sa lahat ng social media platforms ng Radyo Pilipinas. Ang FB page po namin ay meron na pong 1.6 million followers. Basta tingnan nyo lang po yung Radyo Pilipinas at makikita nyo po yung may white check. Yun na po ang aming page. At syempre, sa mga nais manood, gamit ang kanilang mga telebisyon, available rin po tayo sa Free TV. Sa bayan po tayo mapapanood sa TV Plus, kung yun po ang gamit nyo, sa Channel 3, at kung afford the box naman, sa Channels 45 to 49. Kaya mga kababayan, mga kabagong Pilipinas, tutukan nyo lang ang vloggers ng bagong Pilipinas, tutukan nyo ang lahat ng programa ng Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Ayan, di ba? So ngayon, simulan na natin ang ating topic for tonight. Ito yung unang pag-uusapan natin, isang leader na tahimik pagdating sa media, sa social media. Hindi natin masyadong nababalitaan, pero pagdating naman sa kanyang ginagawa ay talaga nag-iingay po. Pag-usapan po natin ang Philippine Reclamation Authority sa pangunguna po ni Attorney Alex Lopez na kanilang chairman. Ayan, ito po, kasi may magandang development po nung nakaraang araw ang PRA. Ito po, babasahin ko po sa inyo ang artikulo. Sa pangunguna ni Chairman Attorney Alex Lopez, nakipagpulong ang Philippine Reclamation Authority o PRA kay Mayor Richie Jason David ng Limay, Bataan upang talakayin ang mga reclamation project na nakatuon sa pampublikong paggamit at napapanatiling coastal development. Tinalakay sa pagpapulong ang pagpapaunlad ng waterfront areas na magbibigay ng libreng pampublikong espasyo tulad ng mga parke, wellness at fitness areas, sports at recreational facilities at educational spaces para sa komunidad. Binigyan din ang presensya ng programang kadiwa ng ating Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa reclaimed land, kung saan nagbibigay ang kadiwa store ng abot kaya at accessible na produkto habang sinusuportahan ang mga lokal na producer at komunidad. Pinagtibay ng PRA at ng lokal na pamahalaan ang kahalagaan ng koordinasyon sa pagitan ng national at local government upang matiyak na ang reclamation projects ay naaayon sa environmental sustainability at development goals ng pamahalaan. So yan po, napakagandang balita po yan dahil ang Philippine Reclamation Authority nakipag-ugnayan po dun sa Limay, Bataan, isang LGU unit ng ating pamahalaan. At dun nga, mula sa kanilang ugnayan ay maaring ako opinion ko magiging tourist spot itong Limay, Bataan dahil sa mga very promising na mga pwedeng mangyari doon, no? Merong sports, water recreational activities, tapos yung ano pa, yung ang tungkulin kasi ng reclamation itong PRA ay mag-reclaim. Alam natin yan dito sa Metro Manila. Yan, pag narinig natin yung salitang reclamation, ang maaalala kaagad natin yung pagtatambak. Yung pagtatambak doon sa May Manila Bay. Sa ngayon, makikita natin gabundok yon. Pero pag dumating ang panahon na natapos na nila ang kanilang pagtatambak doon ng lupa, yun po ay magiging panibagong lupa na kung saan matatayuan po yon ng panibagong negosyo, maaring may itayo doon paaralan, maaring may pabahay, whether low cost o yung mga condominiums, pwede rin, hotels, at saka kung ano pa mga pwedeng itayo doon. Kasi napakaganda po na ito po yung ginagawa ng PRA para sa ating pamayanan. Pero ang masasabi ko lang, napakaganda po kasi habang ginagawa ng PRA itong mga bagay na ito upang mapaunlad ang ating lupain, yung dagdag lupain, no, mula sa pagtatambak, ay hindi po nila kinakalimutan ang kalikasan. Kasi sabi ko nga po, madalas namin sabihin dito ng aking mga partners na wala ngayon, ay hindi sapat ang progreso, gaano man yan kalaki, gaano man yan nakakatulong sa tao, sa taong bayan, kung isasakripisyo naman natin ang kalikasan. Pero hindi po ganon ang pamamaraan ng PRA. Kasi sila po ay kasabay ng pagtataguyod nila ng kanilang mga programa upang mabigyan tayo ng mga lupa na mapapakinabangan sa iba't ibang paraan, ay iniingatan din po nila ang kalikasan. Katulad nga po nung na-feature namin dito, I think that was 2 or 3 weeks ago, kung saan ay merong coastal cleanup drive na pinangungunahan ng PRA, kasama na rin po yung mga volunteer students coming from UP and FEU. Doon po, naglinis po sila ng baybayin, and nakita po namin may mga buhay po doon na alimango, may mga migratory birds. Patunay po na thriving po ang ecosystem sa lugar na yon. Ibig sabihin, hindi po napapabayaan ang kalikasan sa kabila ng natatamasang kaunlaran sa pamamagitan nga nitong reclamation. Itong PRA, alam nyo, ito, ikukwento ko lang sa inyo ha. Ang PRA siguro, kung tatanungin ang karamihan sa ating mga kababayan, halimbawa, magbigay kayo ng 5 departamento o ahensya ng pamahalaan, bibihira ang makakapagsabi ng PRA. Pero napakalaki po ng impact niyan sa ating buhay bilang mga Pilipino. Dahil marami po sila nabibigyan ng mga livelihood doon po sa mga coastal areas sa bandang Cavite na minsan ay aming bibisitahin. Nagkaroon po sila ng mga programa doon kung saan ay tinulungan po nila na magkaroon ng livelihood program yung mga apektado ng reclamation doon sa coastal areas na yon. At hindi lang po yan, nagbigay din po sila ng scholarship sa mga anak ng mga mangingisda na yun nga naapektuhan ng reclamation. And on top of that, namigay din po sila ng mga bangka, no? Namigay sila ng mga bangka para magagamit ng mga mangingisda. Meron pa nga silang ano doon eh, yung facility na nag-aano ng mga dry fish. Ayun, ihatid din po namin sa inyo yon minsan. Kapag nagkaroon po kami ng pagkakataon na mapuntahan po yung community na yon at malaman kung gaano po kalaki ang impact ng PRA sa kanila. Kaya nga po itong si Chairman Attorney Alex Lopez, ako bilib na bilib po ako sa kanya. Maaring hindi man po siya kasing sikat ng mga secretaries na madalas natin mapanood sa balita, yung mga USEC, mga ASEC at kung sino-sino pa na mga pinuno ng ating bayan. Pero subok naman po pagdating sa magandang nagagawa na talagang napapakinabangan ng komunidad. Yan po ang ginagawa ng PRA. Pero syempre, ang tagumpay ng PRA, hindi lang po natin dapat idikit sa mismong PRA. Kasama rin po o katuwang rin po nila yung mga tao na nakikipagtulungan po sa kanila. Katulad na nga po yung nabanggit ko, yung mga mangingisda, mga asawa ng mangingisda, kanilang mga anak. Kasi it takes two to tango naman po eh. Hindi pwedeng PRA lang. Kailangan katuwang din nila yung mga beneficiaries nila para pangalagaan yung mga coastal areas na naapektuhan. Katulad nga niyan, meron din silang programa na nagkaroon pa lang ng MOA signing, no? Memorandum of Agreement, yung Adopt a Water Body. Yan din po ay ihatid din po namin sa inyo kapag yan po ay actual na nilang ginawa, no? Kasi napakaganda rin po nun. Kumbaga, ang PRA ang mangangasiwa o sila yung mag-aalaga nung kanilang inampon. Kumbaga, inampon, inadapt, no? Na water body. Ibig sabihin, sila maglilinis, sila yung gagawa ng paraan para ma-maintain kung ano man yung kagandahan ng water body na yun. Kung meron man magkakaroon doon ng mga reclamation, eh kailangan sisiguraduhin ng PRA na hindi masisira ang kalikasan. So, ganyan po, no? Kaya saludo po ako dito kay PRA Chairman Alex Lopez, no? Attorney Alex Lopez. Sana marami po sa pamahalaan natin yung ganyan, no? Yung gumagawa sila ng magandang bagay sa kanilang mga departamento, sa kanilang mga ahensya, at hindi na nakikisawsaw sa gulo ng politika. Hindi na nakikipag-unahan para sumikat, makilala sa social media. Kasi at the end of the day, what the Filipino needs is drastic change. Para ganun po, kumbaga yun po ang kailangan natin. Hindi naman po talaga natin kailangan ng ingay. Ang ingay, nagiging source of entertainment lang yan minsan ng iba. Minsan pa nga, dumarating tayo sa punto na nagkakasakitan tayo sa social media. Kaya, importante rin na meron tayong mga balitang katulad nito. Kagaya niyan yan, itong sa PRA, hindi nasasangkot sa gulo ng politika, pero naglilingkod para sa masa. Kaya, Chairman Alex Lopez, saludo po ako sa inyo. At sana dumami pa po ang mga katulad niyong mga leader sa iba't ibang departamento na mas maingay yung gawa kaysa sa pagsasalita. Ayan, bago po tayo tumungo sa ating pangalawang pag-uusapan, bibigay lang po kami ng konting mga paalala. Babalik po kami.
13: Gandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
14: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
15: Mas pinalakas, pinalawak.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
19: Colab.
20: World Service Sports Radio.
21: Ang taginting ng FM
22: at lakas ng AM
23: sa iisang himpilan.
24: Pinagsanib na puwersa
25: para sa mas malawak na
26: serbisyo publiko.
27: Radyo Mag 1278.
28: Sports Radio 918.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko
31: 738.
32: At Radyo Pilipinas World Service.
33: Mapapakinggan na
34: sa Capital 104.3 FM.
35: Capital 104.3
36: AM and FM collab.
37: Sa Capital 104.3 FM.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
40: Radyo Pilipinas is on Viber.
41: Viber.
40: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
41: Receive credible news and information.
40: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
41: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
40: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
42: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
43: Abakada.
44: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
45: Kauaya.
42: yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Public.
1: Time check, 8:23 na po ng gabi. Ayan, maraming salamat po sa mga tumututok hanggang ngayon, no? Nandito na po tayo sa ating pangalawang topic ngayon dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas sa Radyo Pilipinas. Kanina po, napag-usapan po natin ang isa sa mga tahimik, no? Na pinuno dito sa ating pamahalaan. Dahil katulad nga ng aking bungad kanina, parang masyado nang maingay itong usapin ng politika, kaya nais ko ngayon ibahagi sa iyo, sa inyo, yung mga leader naman na dapat nating tutukan din para naman malaman natin na ang ating pamahalaan ay gumagana. At ito po, hindi man po parte ng pamahalaan, meron po akong mamayang ipapakilalang muli sa inyo. Pero bago po yan, syempre, pag-usapan po muna natin ang topic na ito. At bago po natin pag-usapan, ito muna, may ipi-play muna tayong video mula sa aking gwapo na correspondent. Play po natin.
2: Kapag dumating ang oras, handa ka bang ipagtanggol ang Pilipinas? Ayon sa Okta Research Survey, 76% ng mga Pilipino ang handang suportahan ang pamahalaan upang ipagtanggol ang teritoryo ng bansa, kabilang ang West Philippine Sea. 7% lang ang hindi sang-ayon, habang 17% ang undecided. Patunay ito na buhay pa rin ang diwang makabayan ng sambayan ng Pilipino. Sa gitna ng mga hamon sa ating soberanya, patuloy na kumikilos ang mga makabayang organisasyon tulad ng Alab ng Bayan at Filipinos Do Not Yield Movement sa pagpapalaganap ng nasyonalismo, pagkakaisa at pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas. Sa pamumuno ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goycha, isinusulong ng kilusan ang kamalayang makabansa, katatagan at paninindigan para sa soberanya ng bansa. Kaya mga kababayan, tandaan, ang West Philippine Sea ay atin!
1: Ayan mga kababayan, ako po pala yung correspondent doon. Pero kidding aside, no? Napaka-importanteng bagay na pag-usapan natin ang issue ng West Philippine Sea. Lalong-lalo na nagagalak tayo na talagang mainit ang pagtanggap dito ng mga kapwa natin Pilipino. Imagine, 76% ang sang-ayon na ipagtanggol natin, panindigan natin ang ating soberanya, kabilang ang West Philippine Sea. 7% lang yung mga ayaw, at 17% yung mga undecided. Pero ako, naniniwala ako dun sa mga undecided na yan ay mas marami dyan yung meron pa rin pagdanais na protektahan ang ating soberanya, kabilang na nga itong ating teritoryo, ang West Philippine Sea. Kasi likas sa pagiging makabayan, nananatili talaga ito sa mas maraming Pilipino. Habang inaangkin ng iba ang ating karagatan, nananatiling matatag tayo mga Pilipino. Ayon sa pinakabagong Okta Research, 76% ng mga mamamayan ang handang tumindig para sa West Philippine Sea. Hindi ito simpleng numero. Ito ay sigaw ng bayan. Ito, binabasa ko po yung artikulo kung saan ko po nakuha yung, ito nga po, yung 76% ng mga Pilipino ay nais panindigan ipaglaban ng West Philippine Sea. Sigaw na hindi tayo uurong, hindi tayo tatahimik, at lalong hindi tayo susuko. Sa panahon ng pambabastos sa ating soberanya, lumalakas ang panawagan ng mga makabayang kilusan tulad ng Alab ng Bayan at Filipinos Do Not Yield Movement para gisingin ang nasyonalismo at pagkakaisa ng sambayanan. Sa pamumuno ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goycha, isinusulong ang paninindigan ng bayan ay hindi dapat ipinagpapalit, hindi isinusuko at hindi kinakalimutan. Ang West Philippine Sea ay hindi kwento ng politika. Ito ay usapin ng dangal, karapatan at kinabukasan ng Pilipino. Ang tunay na laban nagsisimula sa mamamayang marunong magmahal sa sariling bayan. Alam niyo po, napakahalaga po ng issue ng West Philippine Sea para sa ating mga Pilipino. Actually, this is bigger than the political issues that we have right now in our country. The West Philippine Sea issue transcends politics. No matter what color you have, you are supporting, you should support our claim in the West Philippine Sea. Ganun po dapat yun. Wala pong, dapat non-negotiable yan na paninindigan natin at ipaglalaban natin yung West Philippine Sea. It's okay to disagree sa politika, sa ibang issue. Pero pagdating sa ating soberanya, pagdating sa ating nasasakupang teritoryo, hindi po dapat tayo nagtatalo-talo dyan. Dahil tayong lahat po ay mga Pilipino. Kaya nga, napakaganda na meron mga katulad ni Dr. Jose Antonio Goycha, Chairman Emeritus ng Alab ng Bayan at Filipinos Do Not Yield Movement, na nakikibahagi at tumutulong upang dumating sa kamalayan ng mga Pilipino itong issue ng West Philippine Sea. Marami kasi ang nakakalimot na eh. Dahil alam naman natin, maraming problema ang ating bayan. Maraming ingay ngayon sa politika. Tutok na tutok ang ating mga kababayan sa politika. Pero hindi po natin dapat kailanman kalimutan na meron tayong karapatan na sinisikil ng ibang bayan. At itong karapatan na ito, kapag nawala sa atin yan, ay ang magsasuffer po talaga dyan ay ang mga susunod nating generasyon. Dahil ang West Philippine Sea, ito po ay karapatan. Ito po ay buhay. Karugtong na po yan ang buhay ng mga Pilipino. Isipin nyo po, dito dapat nakakakuha tayo ng mga likas na yamang dagat katulad ng mga isda at iba't ibang uri pa ng mga pwede natin magamit sa pang-araw-araw na buhay. Pero kung tayo po ay padadaig sa naratibo ng ibang bansa na itinutulak pa mismo ng ilan nating mga leader, kilala nyo naman po yan kung sino po yung mga tinatawag na mga pro-China politicians. Sa Senado, Chinador. Yun ang tawag po ng ating mga kababayan dyan. Dapat po, hindi po natin pinagtatalunan itong issue ng West Philippine Sea. Dahil yan po, malinaw, in-award na po sa atin yan noong July 12, 2016. Isang buwan na lang po, kulang-kulang isang buwan na lang po. 10 years na po yan na a-award sa atin. Imagine, ganun na kahaba ang panahon na na-award sa atin ang karapatan sa West Philippine Sea. Dapat, hindi na yan tinututulan ng kung sino-sino. Lalong-lalo na yung mga politiko. Kung sila, may nakikita sila ng mga butas pagdating sa batas. Kasi yun ang napapanood natin sa telebisyon eh. Dapat, hindi sila nag-uusap-usap kung gaano kalaki itong butas na ito. Kung gaano ito nakaka-apekto sa ating claim. Dapat, ang pag-usapan nila, parang bangka lang yan eh. Kailangan ba natin pag-usapan kung tayo namamangka? Pag-uusapan natin yung butas ng bangka. Ayan na, yung butas. Medyo marami yung tubig dyan. Ito pang kabilang butas ng bangka. Konti naman yung dito, yung tubig na pumapasok. Hindi po ganun. Mali po yun. Pag ganun po yung ating pag-iisip, tayo po ay lulubog, di ba? Lulubog yung bangkang sinasakyan natin. Dapat, ang una nating iisipin kung paano natin tatapalan yung butas. Ngayon, kung meron sila nakikitang kakulangan sa mga batas, bilang mga mababatas, hinihikayat ko sila na gumawa ng mga kaukulang batas upang lalong pagtibayin ang ating karapatan. Siguro naman, mas maganda na ito ang kanilang gagawin kaysa sa kung ano-ano mga pagpapahayag ang kanilang gagawin. Meron nga dyan, nagpahayag na ibigay na lang kaya natin yung ating mga isla, di ba? Para wala ng gulo dyan sa West Philippine Sea. Hindi naman po maganda yon, di ba? Yan po ay aking opinion. Hindi po yan opinion ng Radyo Pilipinas. Opinion ko po yan bilang isang vlogger, bilang isang mamamayang Pilipino na naniniwala ng West Philippine Sea ay atin. Dapat ganun po yung mentality natin. Isang tabi po natin yung politika. Magtulungan po tayo sa issue ng West Philippine Sea. At kung maaari, ngayon kung may mga kabataan nakakapanood sa akin dyan, kahit di mga kabataan, lahat ng mga nakakapanood po sa akin ngayon dito sa Radyo Pilipinas, ako po yung nakikiusap sa inyo na sana pagdating ng 2028, alam ko pipili na naman tayo ng panibagong pinuno. Andiyan may mga lumalabas na mga issue diyan na ayon nga sa mga balibalita ay fake news na hindi raw tayo magkakaroon ng eleksyon sa 2028. Pero ako hindi ako naniniwala diyan. Malinaw ang nakasaad sa konstitusyon. Kaya mangyayari at mangyayari yan. Pero yun nga ang aking punto, sana isama natin, let us consider the next leader of our country to have a strong disposition when it comes to the West Philippine Sea. Yung tipong ipagpapatuloy niya, yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., that Filipinos do not yield, not a square inch ang ipamimigay natin sa ibang bansa. Kaya saludo po ako sa mga katulad ni na Dr. Jose Antonio Goycha, sa mga miyembro ng Filipinos Do Not Yield, at saka sa iba't iba pang mga grupo, no, na tumutulong pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Andyan sila nagrarally sa embahada ng China para ipakita sa mga Chino na tayo ay mariing tumututol sa kanilang panggigipit sa West Philippine Sea. At tayo po ay magiging kabahagi nito hanggat hindi po nila kinikilala ang ating soberanya, ang ating karapatan. Kung kinakailangan po, mag-rally palagi doon sa harap ng Chinese Embassy, ito po ay gagawin natin. Kasi ito naman po ay mapayapang pamamaraan. Kung ikukumpara naman po sa ating nararanasan dyan sa West Philippine Sea, lalong-lalo na ng ating mga Philippine Coast Guard at higit sa lahat ng ating mga mangingisda at iba pang mga hukbong dagat. At ito nga ay yung pagwa-water cannon, no, ng China. Hindi po maganda yon. Sana po ay maiwasan po natin yan sa mga susunod na panahon. Kaya sa palagay ko, importante na palagi natin, we should reiterate our rights. Hindi tayo dapat manahimik. Sa kabila ng iba't ibang issue ng politika, korupsyon at kung ano-ano pa, dapat talaga nakatutok din tayo sa West Philippine Sea issue. Kasi kung ngayon ang tubig natin, ang katubigan natin, teritoryo natin sa karagatan ay nais kunin ng ibang bansa, ano pa ang pipigil sa kanila kung sakali makuha nila yan, di ba? Maaring susunod na ang ating lupain. Kasi kung nakuha nga nila itong portion ng ating dagat, o di, what will stop them, di ba, from claiming our lands din? Kaya mahalaga na yung susunod nating leader ay dapat maninindigan, no? Hindi yung someone na maaring ibenta ang Pilipinas sa ibang bansa. Kasi tayo yung mga Pilipino, gaano man kahirap ang ating bansa, sinasabing man nila ng ibang mga kababayan natin, ang hirap mong mahalin Pilipinas. Pero para sa akin, hanggat merong pag-asa, hanggat atin ang ating bansa, hanggat may Pilipinas, dapat po ay umasa tayo na mababago natin ang ating kinabukasan. Kasi kung hindi na po tayo maniniwala doon, bakit pa po tayo nanditong lahat, di ba? Nakikipaglaban. Bakit nandito pa tayo? Hinahanap ang katotohanan, naghahangad ng katarungan. Kaya sana po ay ipaglaban po natin ang West Philippine Sea sa iba't ibang paraan na kaya natin. Kung tayo, hindi naman tayo mga sundalo, hindi tayo Coast Guard, hindi rin tayo mga isda, simple lang. Sa social media, tulungan natin pag may nakita tayo mga post na pro-West Philippine Sea, i-share po natin. Mag-comment po tayo na maganda. At kung meron naman po na mga nambabati ko sa mga ganong contents na pro-West Philippine Sea, sila po ay kontra yun. Pero wag naman po umabot dun sa tayo po yung nakikipag-away na. Mas maganda po siguro that we will educate them, di ba? Kung ano po yung mga mababasa po natin patungkol sa ating karapatan, ay yun pong ikomento natin para mababasa po nila. Naniniwala naman po ako na ang Pilipino, likas po sa atin ang pagiging matalino. Siguro minsan kailangan lang kausapin natin ng mabuti para magkaunawaan po tayo. At bago pa po tayo tumungo sa ikatlo nating pag-uusapan, kami po ay magpapaalala muna, no?
3: Mas pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo! Boom!
3: Republic of
4: Radio Pilipinas
5: and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
7: World Service Sports Radio.
8: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
13: serbisyo publiko.
14: Radio Magazine 1278.
15: Sports Radio 918.
16: Radio Pilipinas.
17: Radio Publiko
18: 738.
19: At Radio Pilipinas World Service.
20: Mapapakinggan lang
24: sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3.
29: The AM and FM collab.
30: Sa Capital 104.3 FM.
31: Radio Pilipinas.
33: Radio Pilipinas
43: and Capital 104.3 collab.
45: Radio Pilipinas is on Viber.
46: Viber.
45: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
46: Receive credible news and information.
45: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
46: Stay on track
45: with Radyo Pilipinas on Viber.
46: Viber.
45: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
47: This is a public service announcement.
48: Discipline is the key.
49: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
50: Kilatisin ang sarili.
49: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
50: Importante rin na ating laging isipin.
49: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
50: Isang mahalagang paalala
49: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
47: This is a public service announcement.
51: A public service announcement
47: from PBS,
51: Presidential Broadcast Service
47: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
52: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo
53: anytime, anywhere.
52: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
54: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
55: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
54: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
52: Vloggers ng bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Time check, 8:42 na po ng gabi. Yan, maraming salamat po sa Mga kabagong Pilipinas natin na hanggang ngayon ay nakatutok pa rin po. Malapit na pong matapos ang ating programa, kaya dumako na po tayo sa ating ikatlong pag-uusapan. At ito na nga po ay yung topic na maingay ngayon, no? Maingay ito, pero ang tema kasi ng ating programa ngayon ay yung tahimik. Ito, sa palagay ko, mas naging tahimik ito kung ikukumpara dun sa unang kaugnay ni

0: gasto si Senator Bato. Gayong ito yung nagstay doon sa Senado at ngayon nga ay wala na doon. Ngayon, di alam kung nasaan. Pero bago yan, i-play po muna natin itong video ng aking kapartner, no, na si Papa Tricks TV.
1: Due process o tokhang. Mga kababayan, ang daming nagagalit ng mga kababayan natin Pilipino ngayon. Bakit hindi daw agad inaresto ng PNP si Bato de la Rosa? Simple lang po ang sagot dyan, mga kababayan. Dahil po meron pong batas at due process na kailangan pong sundin. Hindi po kasi ito tokhang na katulad po ng dating administrasyon, mga kababayan, na hindi na-control na ito'y humantong po sa pagkakaroon ng mga kaso ng dating presidente. Hindi pwedeng bara-bara ang pag-aresto, mga kababayan, lalo na sa isang senador at dating PNP chief. Kaya naging maingat po ang Philippine National Police dahil kailangan muna nilang hintayin ang malinaw na legal order at koordinasyon po mula sa DOJ at iba pang ahensya. Kaya unang kumilis po dito ang NBI dahil sila ang direktang nasa ilalim ng Department of Justice habang inaayos ang legal process. Naghintay muna ang PNP para siguradong legal at walang magiging butas ang operasyon. Mismong PNP Chief General Nagtatis na po ang nagsabi, anumang operasyon ay dapat dumaan sa rule of law, due process at respeto sa human rights. Dahil kapag mali po ang proseso ng pag-aresto, pwedeng questionin sa korte ang buong proseso. Pwedeng sabihin na illegal arrest o may paglabag sa karapatan. Kaya ang punto dito, mga kababayan, hindi ibig sabihin na walang ginagawa ang gobyerno. Ang totoo, iniiwasan lang nila na magkaroon ng mas malaking problema kapag minadali ang operasyon. At para po kay PDDM, mas mabuti ng mabagal pero legal kaysa naman po mabilis isablay naman, di ba? O, sa batas po kasi, hindi pwedeng emotion ang masusunod. Proseso po. Proseso pa rin po ang masusunod. Real talk.
0: Ayan, maraming salamat po sa ating partner na si Papa Tricks TV. Pero bago po natin pahabain itong ating usapan, nais ko lang po ipagbigay alam sa inyo na ang aking mga salitang bibitawan ngayon, ganun din po yung mga nabitawan ni Papa Tricks, ay yan po ay opinion namin. Wala pong kinalaman dyan ang Radyo Pilipinas. Kaya kung ano man po ang mga masasabi ko ngayon, ang aking opinion patungkol sa issue na ito ay sa akin po lamang yun at hindi po sa Radyo Pilipinas. Ngayon, ito po kasi yan, no? Let's discuss the elephant in the room. Marami po kasi nagsasabi bakit kay former President Duterte siya po ay na-aresto at nadala nga dun sa The Hague. Bakit ngayon kay Senador Bato de la Rosa, ayun nga, nagkaroon na ng pagkakataon na ma-aresto pero hindi nagawa ng ating kapulisan, hindi na ipagawa ng ating Department of Interior and Local Government. Kasama na nga doon, syempre, sa pangunguna ni Secretary of Interior Local Government, John Bicrimulya. Ako po, opinion ko po, ito po yung opinion ko. Kasi marami nagsasabi kung si former PNP Chief General Torre daw yun, na-aresto na. Kayo po ay siyempre entitled po kayo sa inyong sariling opinion, pero titingnan lang po natin yung mga o titingnan natin yung pagkakaiba ng sitwasyon noon at sitwasyon ngayon. Kung inyo pong matatandaan nung time po na si former President Rodrigo Roa Duterte ay nanggaling sa ibang bansa at pagdating nga sa ating airport ay naaresto po doon ng kapulisan sa pangunguna nga po ng ni PNP Chief, former PNP Chief Nicolas Torre III, yun po ay may direktiba mula sa ating Pangulo. Na ano naman po yan, di ba? Nasabi naman po din yan ni DLG Secretary John Bicrimulya that it was a group effort. Pero ako, ang opinion ko po kasi niyan, noon po kasi, involved yung tinatawag na International Criminal Police Organization o yung Interpol. So yun po ay may red notice na coming from them. So, kailangan po nila ma-execute yung warrant of arrest. Ako, ito yung nakikita kong opinion dyan. I don't want to pretend to be someone who knows the law or law enforcement. Ito lang po ang naging opinion ko dyan. And nasabi ko rin naman po yan sa social media accounts ko. Sa tingin ko, kaya po kinailangan po na nung time na yon, nung nag-serve ng warrant, na nandyan po yung International Police o yung Interpol, kailangan po

0: ng ating kapulisan dahil upang maiwasan yung untowards incident, no? Kasi imagine, pag sinabi po kasi nating Interpol, mga international police yan. Sa makatuwid, Banyaga. Hindi po ba? Si former President Duterte, syempre bilang dating Pangulo, may mga bodyguards din yan. Isipin nyo po, imagine nyo po ito. Kung sakasakaling nung time po na siya po ay aarestuhin, kung Interpol lang po ang gumawa nito at hindi po nag-mediate yung ating Philippine National Police sa direktiba po ng ating Pangulo, hindi po ba maaaring nagkaroon po ng palitan ng putok? Kasi isipin nyo, kung ikaw, halimbawa ikaw, bodyguard ka ng dating Pangulo, may mga armadong ano dyan, mga lalaki na hindi mo naman kilala, lalong-lalo na international police sila, Banyaga, maaring ano ka eh, maaring maratel ka, maaring mapunta ka sa state of panic, kaya maaring maging violente yung naging pag-aresto. Siguro, nakita ng ating pamahalaan na kailangan nandoon ang ating kapulisan. Kasi, pag nakita ng mga bodyguards ni former President Duterte, makikita nila na may proper authorities. Kaya, mas naging mapayapa yon. Although, merong mga komosyon pa rin naman talaga, na panood din naman natin yon. We can't deny the fact na merong mga komosyon doon. Pero bottom line, nadala yung ating dating Pangulo doon ng ligtas. Kumbaga, hindi siya na paano. Although sinasabi ng iba, may mga nagki-claim kidnapping, pero medyo mahirap kasi paniwalaan yun. Lalong-lalo na at live yun, napapanood ng buong bansa yung time na yun. No? Ang pag sinabi kasi natin kidnapping, ano yan, dapat ilan-ilan lang yung nakakaalam yun, yung kidnapper at yung pamilya ng biktima. Hindi alam ng buong mga Pilipino. Pero yan po ay aking opinion. Lilinawin ko lang po, opinion ko po yan. Ngayon, dito kay Senator Bato, kung mapapansin lang po natin, wala pong pag-uusap na meron po mga Interpol na nandito na sa ating bansa na isi-serve yung warrant niya. At malinaw din po ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nung araw na nagkaroon ng insidente ng pagpapaputok ng baril dun sa Senado, inatasan niya, ang unang-una niyang tinawagan o inatasan niya ay si SILG John Vic Remulla. At wala siyang ginawang utos na ito ay arestuhin si Senador Bato. Siyempre, bilang under ng DILG, ang ating Philippine National Police, wala rin ganong utos na natanggap si PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. Kaya nandun sila to keep the Senate peaceful para i-safeguard nila, tingnan nila kung ano pa mga maaring gulo na mangyari doon. Yun naman talaga eh. Yun naman talaga, di ba? Para maramdaman ng mga senador, ng mga staff nila at ng mga tao dun sa Senado, naligtas na sila. Dahil nandun na nga po yung kapulisan. Pero, nung lumabas na yung warrant of arrest dahil na-deny yung TRO sa Korte Suprema sa botong 951, ayan, nagpalabas po ang Philippine National Police na sila po ay nakahandang arestuin si Senador Bato, pero i-implement po nila yung tinatawag na maximum restraint. Kasi bilang dating hepe ng pulisya, iginagalang pa rin nila si Bato. Pero it doesn't mean na hindi na nila ipapatupad yung kanilang sinumpaang tungkulin at kasama na nga po ang pag-aresto sa kay Senador Bato. Maaring hindi popular, maaring hindi ma-action yung nangyari. Kasi, pero ito lang naman sa opinion ko, yan ay kagustuhan lang ng isang grupo. Grupo ng halimbawa, ako, kasama ako dyan. Kasama ako dyan, yung mga antay kay Bato. Hindi ko naman pwedeng i-deny yan dahil sa aking social media, ganun. So, parang iyan ay kagustuhan lamang ng grupo o kung saan tayo nabibilang. Sa kabilang banda naman, ang kagustuhan ng mga iba ay huwag na nang magpakita, huwag mauli. Pero syempre, yung mga opinion natin, valid yan bilang mga opinion. Pero hindi po talaga ito yung nasasaad sa batas. Kaya kung ano po yung nakasaad sa batas, yun po ang dapat manaig. Kaya kung dapat po arestuhin si Bato, sinabi na ng PNP na sila ay magpapatupad na maximum restraint, kung hindi naman po gagawa siguro ng violenting galaw si former si Senator Bato, ay natitiyak ko naman na ang pulisya ay maaaresto siya na maayos. And ako din, kung sakasakaling nakakapanood o napapanood tayo ngayon ni Senator Bato, siguro sir, bilang dating hepe ng pulisya na maalam sa law enforcement, siguro na alam mo rin na mas maganda pag may mga ganitong bagay, katulad ng dapat ipatupad ng ating kapulisan, siguro mas maganda kung ikaw po ay mapayapang susunod na lamang. Kasi ikaw naman po ay bibigyan ng due process. Bagay na sinasabi ng marami na hindi nagkaroon nung time ni dating President Rodrigo Roa Duterte, kaya maaring siya ay humarap sa mga kaso sa Dahig, no? At kayo po bilang indirect perpetrator, kayo po ay bibigyan ng due process. Kaya sa palagay ko, ito po ay opinion ko lamang, maganda po na tayo po ay sumunod sa batas. Kasi sa bandang huli, ang batas po ay dinisenyo po yan upang maging ligtas ang lahat. Maging ito man ay ang mga inosente o maging ang mga akusado. Yun lang po, tayo po ay magpapaalam na, pero bago po tayo magpaalam, syempre, babatiin ko po muna yung aking mga kapartners, si Vlogger ng Bayan, Papa Tricks TV, Tams Quiñolo, si Takero Miyamoto, at syempre, ang aking pamilya na nanonood ngayon. Sabi ko, solo flight ako today or tonight, kaya panoorin nila ako. At syempre, sa atin po dito sa gilid po natin, ang ating technical team na wala pong sawang, tumutulong po sa amin every night sa mga vloggers ng Bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Dahil po sa inyo ay naiinganyo po kami na magatid po ng mga balita na makatotohanan at kung ano po talaga ang tunay na nangyari sa ating bayan. Walang bias-bias. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kabagong Pilipinas. At abangan niyo po kami ulit sa susunod na Tuesday. At syempre, abangan niyo na rin lahat ng palabas dito sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Magandang gabi po sa inyong lahat.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: Services.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: World News in 5.
3: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5 and I'm your host, Steph Vicente. Iran says negotiations with the United States have made progress, but officials caution that a final agreement is not yet close. The BBC reports Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghaei said many key issues have been resolved, though no one can claim a deal is imminent. His comments came after U.S. Secretary of State Marco Rubio suggested that an announcement could come soon, possibly as early as Monday. The proposed framework reportedly includes a 60-day extension of the ceasefire, reopening the Strait of Hormuz, and continued talks over Iran's nuclear program. U.S. President Donald Trump over the weekend signaled optimism about a potential deal, but later instructed negotiators not to rush the process. Secretary Rubio, speaking in New Delhi, also urged caution, noting that communication delays with Iranian leadership are slowing progress. Reports indicate Iran's supreme leader remains in a secure, undisclosed location, complicating direct coordination. While markets have responded positively, major issues such as sanctions relief and limits on Iran's nuclear activities remain unresolved. In other news overseas, some pro-Israel advocates in the United States have been urging President Donald Trump not to finalize a potential deal with Iran, warning it may fall short of weakening Tehran's leadership and military power. Al Jazeera reports several hawkish lawmakers initially opposed any agreement that would significantly curb Iran's influence. However, their tone began to shift after U.S. President Trump suggested expanding diplomatic ties between Israel and several Arab nations as part of the deal. U.S. Senator Lindsey Graham, a longtime supporter of the war effort, had earlier warned that ending the conflict to reopen the Strait of Hormuz could pose risk for Israel. But he later praised President Trump's proposal, calling it a brilliant strategy that could bring greater stability to the region. Other pro-Israel commentators also welcomed the idea, highlighting its potential to expand the Abraham Accords and strengthen regional cooperation. Still, none of the countries mentioned by President Trump have publicly responded to the proposal, and some, including Saudi Arabia, continue to insist on conditions tied to Palestinian statehood. Analysts say the push for normalization may help ease criticism of ending the war, even as questions remain about whether the U.S. can persuade regional powers to agree. And finally, a Spanish national who was evacuated from the cruise ship MV Hondius has tested positive for hantavirus while in isolation at a hospital in Madrid, according to Spain's health ministry. The patient is among 14 Spanish passengers who have been under quarantine at Gomez Ulia Central Defense Hospital since May 10. Officials say the individual was identified as a close contact through ongoing monitoring after the outbreak was first detected on the ship. Following confirmation of the case, the patient was transferred to a high-level isolation unit for specialized care and observation. This marks the second confirmed hantavirus case among Spanish passengers from the vessel. Health authorities emphasize that the infection was detected within an existing quarantine system and does not increase the risk to the general public. The outbreak has prompted an international response after three passengers died following the ship's departure from Argentina in April. Passengers and crew have since disembarked at multiple locations including St. Helena, the Canary Islands, and the Netherlands as officials continue efforts to trace and contain the virus. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
3: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin ng Global na Tayo team mula po sa ating production side. Sa pangunan natin, executive producer, Ms. Stephanie Vicente. And of course, sa engineering side, sa master control si Justin at sa wirecast si Hero. And of course, kasama rin natin si Mr. J. Arevalo. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook broadcast live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel, sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At gayun na rin sa ating shortwave broadcast, gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. So sa araw pong ito, napakahalaga po nitong ating episode as usual sapagkat marami po tayong pag-uusapan, marami tayong tatalakayan, marami tayong aalamin. Particularly dito sa ating mga kababayan dyan sa Pampanga. Maya pabak po kay Kongan, karing kabalin kong masasanting ang pong malalagong kabalin. Pero ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung gumuhong 9-story building sa may Balibago dyan sa may Angeles City, Pampanga. Kung saan may mga natala na pong nasawi, apat na yung nasawi kasama ng isang Malaysian national. At sa ating pagkakaalam, merong mahigit 20 na survivors at meron pang pinaghahanap, kundi po ako nagkakamali, mga 16 or 17 na pinaghahanap pa rin doon underneath the trouble. Pero sa huling pagkakabalita po natin, hininto na muna yung rescue operation, parang nasa retrieval operation na sila sa mga stage na ito. Pero ang pinaka-importante dyan ay ano ba ang tulong na maipapaabot ng Department of Labor and Employment, sapagkat ang mga nasawi po dito at mga naapektuhan ay mga construction workers natin, mga laborers. So ano ang mga nakalatag na tulong ng Department of Labor para sa mga survivors ng gumuhong gusali? At higit sa lahat, kung ano ang maaaring maiabot na tulong ng Labor Department sa pamilya ng mga nasawing survivors at ano ang mga kinakaharap na penalties noong tinatawag na contractor at nung may-ari ng gusali. Sapagkat recently pala, ito ay ika nga napatawan ng penalty ng Department of Labor itong contractor na ito at nakabalik lang dahil na-comply nila yung ilan sa mga dapat nilang i-comply. Pero that will be a different ika nga story habang kinakapanayam natin ang Regional Director ng Department of Labor and Employment sa Central Luzon. Walang iba kundi si Regional Director Geraldine Panlilio. Magandang umaga po, Regional Director Panlilio, at welcome sa programang Global na Tayo.
5: Magandang umaga po, Sir Ray, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa programa ninyo. Good morning po sa inyong lahat.
3: Good morning po, Director Panlilio. Diretso na po ako sa aking mga katanungan, ano po, Director Panlilio. Ano po yung mga assistance na ibibigay ng Department of Labor and Employment sa mga survivors ng gumuhong gusali dito sa Angeles City, Pampanga, including of course doon po sa mga pamilya ng nasawi namang mga construction workers?
5: Yes po, Sir Ray. So kasalukuyan po ay gumagawa kami ng profiling ng mga survivors po, lalong-lalo na po yung mga construction workers, syempre po kasama na din yung kanilang mga pamilya, upang tignan po ano yung karampatang tulong na pwede nating ibigay sa kanila gamit ang ating mga existing programs. So sa profiling po, which is of course sa ating quick response team na din, ay titignan po natin kung yung mga kwalipikado po at willing and able naman po, pwede natin silang i-refer for other employment opportunities. Pwede din po na bigyan natin ng livelihood assistance under our Dole Integrated Livelihood Program or emergency employment po under our TUPAD naman po. So dito po sa mga programang ito ay titignan natin yung kanilang qualifications and syempre po yung kanilang na din pong willingness kung anong programa yung iniisip po nila na mas makakatulong sa kanila. So kasama na din po dyan ang kanilang family memory.
3: Okay. Alright. So kasi kaya po namin unang naitanong yan, ano po, Regional Director Panlilio, sapagkat yung mga survivors nung gumuhong gusali, totally wala silang trabaho ngayon. So kinakailangan talaga immediate assistance. Ano, Regional Director Panlilio?
5: Yes po. Yes po, Sir Ray. Kasama po ng iba't ibang government agencies na tumutulong, pati po ang local government ng Angeles. Yun naman din pong province of Pampanga na magbibigay ng immediate assistance. So isasali din po natin yung pagbigay ng assistance natin dun sa mga programa po na ating nabanggit. Okay. At kung halimbawa naman po ay meron din pong mga pwede pang i-claim from their employers. Siyempre po yung mga last sweldo po nila, yung last pay nila, kung meron pa po silang mga leaves, yung prorated 13-month pay, yung final pay po nila, together with yung pong kung hindi po sila covered ng SSS, PhilHealth Pag-ibig, pero yun din po, at siyempre po kung work-related ang nangyaring ito, so papasok din po dyan yung Employees Compensation Commission. So lahat po yan, we will do the proper referral at ito po ay haharapin natin, tutulungan natin sila sa ating single entry approach, yung SENA natin, para mapabilis po no, yung pag-settle ng kanilang mga claims.
3: Speaking of that, Director Panlilio, you mentioned PhilHealth, ano ba tama? PhilHealth is SSS o Employees Compensation Commission. Matanong ko lamang po kasi may mga lumabas na balita na ano na pala ito eh, na napatawan na ito ng suspension ng Department of Labor and Employment. Construction, itong Golden Years Construction at Steelworks.
5: Yes po. Pinatawa po natin siya ng work stoppage order noong September 24, 2025 dahil po sa maraming violations or gaps or deficiencies po sa pag-comply po niya dapat sa mga provisions po ng occupational safety and health standards. So nakita po natin sa pag-i-inspect natin sa construction site na wala pong karampatang safety gears or personal protective equipments ang mga construction workers. Meron pong problema sa housekeeping, sa illumination, sa mga scaffolding, meron din po sa wala pong mga safety signages, wala pong mga safety belts and lifelines, wala din pong wala pong safety personnel on site.
3: Nako.
5: So yun pong mga violations na yon ipinataw natin sa kanila at kaagad-agad po ay pinasara po muna natin yung company, so pinatigil po natin through a work stoppage order yung construction ng company.
3: So, okay. Pero paano sila nakabalik ulit para itayo itong gusaling ito given the fact na napatawan pala sila ng work stoppage?
5: Yun pong reason for the issuance of the work stoppage ay nabanggit ko na po kanina, 11 violations po yun. So, kung iisa-isahin po natin, ay pumupunto po dun sa poor working condition at doon sa lack of parang a workplace that is safe and mayroong helpful no for the workers or it will protect the health of the workers kasi yun po ang primordial concern ng Department of Labor and Employment which will never be compromised dahil magtatrabaho po ang manggagawa naghahanap buhay po siya. So, kailangan protektahan din po yung kanyang safety and health.
3: Okay.
5: So, kung iisa-isahin po, magbibigay lamang po ako ng example. So, lack of personal protective equipment. Dahil kung magtatrabaho ka po, kailangan po na kung meron pong mga possibility na magkaroon ng debris, falling debris. So, dapat po ay naka-hard hat ka.
3: Okay.
5: Kung may mga wet floors naman po, kailangan po naka-safety boots ka. Kung medyo madali, madilim po, dapat meron kayong yung parang mga reflectorized vest. So, wala po lahat yon nung kami po ay pumunta. So, isa pong violation yon. So, ang ginawa po ng kumpanya, nung pinatawan na po namin siya ng work stoppage order, nag-appear na po siya sa Department of Labor. Pero yung pag-i-inspect po namin, we were denied access po actually. On plain view po kasi namin tinignan yan, 6 labor inspectors po ang pumunta dyan. Inikutan po nila outside the company premises dahil hindi nga po kami pinapasok. So yung pinakamalapit po na makikita namin, yun po ang ginawa ng aming mga labor inspectors. So, nung pinatawan po natin siya ng work stoppage order ay pinatawag po natin, so nag-appear na po sila dahil hindi naman po nila pwedeng i-lift mag-isa nila yung order na yon. So, inisa-isa po nila in a month's time, isang buwan po, ang kanilang pag-comply. So, unti-unti po nilang kinomply yon. So, ibibigay ko pong example yung sa personal protective equipment. So, meron po, nag-submit po sila nung purchase order, receipts, nung kanilang mga binili. May mga pictures po at suot-suot ng mga employees.
3: Right.
5: So, isa pa lamang po yun, pero ito lamang po yung aking gustong ibigay na example. Pero, hindi naman po tayo papayag na pictures lang, no?
3: Okay.
5: Hindi po tayo photo documentation. So, binalidate po namin yan. Pumunta po kami ulit sa worksite. Random po yan. Hindi po namin sinabi sa kanila na pupunta kami. So, tinignan po namin nung i-validate na yung compliance, nakita naman po namin na suot-suot na nga po nila. Meron na po yung mga ni-require namin. So yun po yung isang example.
3: So, Regional Director Panlilio, so this yung nababanggit po ninyo, yung mga violations nila, regarding the same occupational safety ng mga workers.
5: And health standards.
3: And health standards na unti-unti nila na-comply.
5: Na-comply po nila.
3: Kaya
5: unti-unti.
3: Sila, kaya na-lift yung stoppage order
5: Nilift
3: sa kanila.
5: Nilift po yung stoppage order dahil kung yung violations po on safety and health of the workers under the provisions po of the occupational safety and health standards ay na-comply na po. So, na wala na po ang imminent danger. Mm. Ang imminent danger po kasi ang kailangang mawala sa workplace para po pwede silang magtuloy-tuloy na magtrabaho dahil ibig sabihin po ay meron ng karampatang proteksyon ang mga manggagawa sa isang establishment na medyo risky po no ang pagtatrabaho.
3: Pero, Director,
5: so yun po.
3: Pero Director Panlilio, of course we put premium to the safety at health ng ating mga workers. Pero how about yung integrity ng building? Sino po ang dapat nagsisiguro na tama yung mga materyales at par sa standards yung mga ginagamit at technique at method na ginagamit dun para hindi mag-collapse yung building mismo?
5: Yes po, Sir Ray, ang mga provisions po ng building code on structural safety and other matters po sa pag-build po ng mga structures, syempre po alam naman po natin sa national level, it will be the Department of Public Works and Highways. Mm-hmm. Kapag naman po sa local level, it will be the building officials po ng municipality or ng city. Mm-hmm. So and the structural integrity, of course, hindi po yan hagip ng Department of Labor and Employment. Una sa lahat po, hindi po namin siya expertise. Mm-hmm. So bakit po kanina nabanggit ko scaffolding? Kasi po yung scaffolding, dun po tumutungtong ang manggagawa. Mm-hmm. So kailangan pong pag-aralan po namin ang scaffolding. Mm-hmm. Pero as to the materials used, as to the structural integrity, beyond our jurisdiction po yung survey.
3: Mabuti pong nabanggit natin yan, nalinaw natin yan, ano po, Director Panlilio, at least to guide our listeners and viewers on what extent does the Department of Labor and Employment has dito sa ganitong klase ng mga workplace. So,
5: yes, sir.
3: Okay, so yung integrity, structural integrity ng building, hindi ho sakop ng DOLE yan. Yan po
5: hindi
3: ay
5: po
3: sa DPWH at ng local yung building inspector ng local government unit.
5: Yes po, sir. Sorry, yes po.
3: Okay. So pero nagpakita na po ba sa inyo itong may-ari ng building? Sino ba itong may-ari ng building na ito? At sino ba itong contractor nito?
5: Noon pong nag-issue kami ng work stoppage order, ang may-ari po na humaharap sa amin is Mr. Erickson Lim. Mm. So yun po, siya po ang may-ari ng building. Ang paggawa po kasi nung building itself is by administration.
3: Mm-hmm.
5: So nung time po, during the time of our inspection, there was no contractor. The golden years...
3: Alright. Okay, parang nawala si Director. Director? Okay, sige. Ibabalik natin si Director. Medyo nawala lang yung ating communication kasi gusto natin malaman kung nakipagkita na sa kanila sa department.
5: Okay po, sir.
3: Ayan, go
5: sir.
3: Ahead po. Go ahead po. Go ahead po, Director.
5: Sir Ray, nakita po namin ang may-ari ng building. Ano siya din may-ari nung mismong golden year, si Mr. Erickson Lim, noong pong panahon na hinihiring po yung case.
3: Okay.
5: Pero ngayong panahong ito po, hindi pa po namin
3: pa nagpapakita.
5: Nakita. Pero we tried po no to call dahil meron naman po siyang nilip na number dahil nga may mga hearings para easy po yung access namin sa mga parties no to the case. Hindi po siya sumasagot sa mga labor inspector at mga hearing officers po natin.
3: Ba talaga may ugali pala itong hindi sumasagot, ano? At hindi pa nga kayo pinapasok nung unang inspection nyo, tama? Doon sa kanilang, ano? Sa kanilang
5: hindi,
3: building.
5: Hindi po kami napapasok noon.
3: Okay. Ba, ano apelyido? Lim na naman? Anyway, sige. Anyway, so ano po ang ano? Meron bang nakaambang mga nakikita kayo na legal penalties dito kay Lim at sa itong construction company na ito?
5: Sa punto po ng Department of Labor and Employment, ang gagamitin po natin dito ay yung visitorial power. Siyempre po titignan po natin yung standards na mga vinayolate, and that will be the Occupational Safety and Health Standards. Siyempre po kami po titignan po namin yung investigation, because at this time po, kahit pupuntahan namin, although dalawang beses na po namin pinuntahan, mm-hmm. wala na po talaga kaming makikita in terms mm-hmm. of no, yung sa pagtatrabaho po. So kung halimbawa pong merong lumitaw na mga findings, let's say po sa electricals, dun sa mga na pumapasok pa po sa aming standards, mm-hmm. and then pwede po nating patawad ng penalty. Mm-hmm. But the penalties naman po kasi goes directly po to the Philippine government, no? Mm-hmm. So hindi naman po yan pupunta sa mga workers. So, at wala din po kasing criminal liability na pwedeng ipataw under the Occupational Safety and Health Standards.
3: Okay.
5: So, yun pong mga pwede nating tulong na ibigay sa kanila would be the claims, and mm-hmm. then syempre po yung SSS, PhilHealth can also help us out with this kung meron pong paglabag, no? Kasi po as I have read po sa mm-hmm. social media posts, mm-hmm. doon at saka sa mga news na nilalabas, ay parang mga bago po itong workers, no?
3: Okay, okay.
5: So hindi po ito ang mga nahagip siguro.
3: Yung dati.
5: So sinabi ko po siguro, no, mm-hmm. dahil hindi ko pa po nakikita talaga yung payroll. So yun po, baka hindi po ito yung nahagip ng aming mm-hmm. mga inspectors, dahil alam naman po natin sa construction, by phase po ang paggawa nito. Mm-hmm. Kung yung sa structural, hindi na po ito yung gagawa sa finishing, sa painting, something to that effect po.
3: Yes.
5: So kung hindi po sila covered by SSS, that is a very big problem po on his part, kasi mm-hmm. siya po lahat ang dapat mag-take charge yan. And I know that the SSS can impose po mga penalties. Mm-hmm. I just do not know kung ano po yung karampatang penalties na pwedeng ipataw po sa kanya siguro, ng appropriate agency po.
3: Siguro last question na lang po, Regional Director Panlilio. So may ugnayan na po kayo doon sa mga survivors as we speak na gumuhong gusali, maging sa pamilya ng mga nasawi?
5: Yes.
3: Immediate po ba ang pagbibigay ng tulong?
5: Yun pong pagtulong natin, ini-start na po natin yung profiling. At syempre po, when you say immediate, how immediate po kasi, depende po dun sa pwede po nating ibigay na appropriate na assistance mm-hmm. sa kanila. So, we are doing po our best, expediting po lahat ng proseso para po mabigyan po natin ng karampatang at kaagarang tulong ang mga survivors at yung mga nasawi na din po, pamilya ng mga nasawi na mga workers.
3: Well, siguro po, Regional Director Panlilio, mensahe na lamang po ninyo sa ating mga kabalen, sa mga kababayan natin dyan sa Pampanga, maging sa buong Pilipinas na sumusubaybay at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Mensahe po ninyo sa kanila, lalo na sa mga pamilya at survivors ng gumuhong gusali.
5: Opo, gusto ko lamang po sabihin on behalf po of the Secretary ng Department of Labor and Employment, we have a new secretary po, si former Senator Francis Tolentino, at lahat po ng mga kawani ng Department of Labor and Employment, nice po naming sabihin sa inyo na kaisa nyo kami sa pagbangon, no, dito sa nangyaring trahedya. So lahat po ng mga survivors, we will look into your welfare po using our welfare programs, at kasama na din po dyan ang inyong mga kapamilya. Sa lahat po ng mga merong nakikitang problema sa mga construction companies, although we are doing the rounds po of construction, ongoing construction, pwede po ninyong ipagbigay alam kaagaran sa ating Department of Labor at sa mga local building officials upang maiwasan po natin ang mga ganitong pangyayari at maprotektahan po natin ang buhay ng ating mga kababayan. Maraming salamat po.
3: Well, dakala salamat po, Regional Director Panlilio. Sa...
5: Dakala salamat po, Sir Ray. Dakala po salamat.
3: Salamat po, salamat.
5: Opo.
3: God bless po, God bless. Director,
5: God bless you din po. Good luck po.
3: Thank you, ma'am. Thank you po. Director Geraldine Panlilio, Regional Director ng Department of Labor and Employment, Central Luzon. And I would also like to take this opportunity na i-congratulate at batiin ang bagong ating acting secretary ng Department of Labor and Employment, former Senator Francis Tolentino. Kahapon po lumabas na yung kanyang appointment as acting secretary. Inappoint po siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang acting secretary ng Department of Labor and Employment. So congratulations po as Acting Secretary Francis Tolentino. And of course, we also would like to express our deepest gratitude, sincere and deepest gratitude to Secretary Benny Laguesma ng Department of Labor and Employment. Sec Benny, kung nakikinig ka man, maraming salamat sa iyong serbisyo sa gobyerno, sa kagawaran ng paggawa, sa Departamento ng Paggawa. Maraming salamat for your years in service. Alam nyo kasi bago pa naging secretary si Sec Benny, naging rank and file din po yan ng Department of Labor and Employment. Hindi po yan biglang secretary o biglang USEC. Galing po yan sa baba. Rank and file po yan. And of course, yung kanyang experience sa baba, he has carried all the way up there. Okay? Sa kanyang kinaroroonan. Pero dahil nga po sa health issues, alam kong medyo may iniinda na yan si Secretary Benny Laguesma. Pero dahil sa dedikasyon niya at sa gusto niyang makapagsilbi pa rin sa taong bayan sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment, isinantabi niya muna yung mga nararamdaman niyang yan para makapagsilbi. Kaya lang they will always come to a point na kinakailangan din magpahinga kailangan bigyang atensyon yung kanyang kalusugan. So thank you very much po, Secretary Benny Laguesma, for supporting this representation, for supporting the program, itong ating istasyon, maging yung ating dating programa sa Bangon Bayang Mahal. Thank you very much po for supporting it. Thank you very much, Secretary Benny. And of course, thank you very much din kay Miss Carla. Ma'am Carla, thank you again so much. Sana wag kang magbago ha. Lagi mo kaming tutulungan. Thank you very much. Samantala, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
6: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
7: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo, from one government agency to another. Ngayon naman, tayo ay makikipag-ugnayan sa ating Maritime Industry Authority o Marina, sapagkat kahapon nilunsad nila itong programang Layag o Lakbay Alalay ng Gobyerno Program. Ito kasing Layag program na ito ng Marina ay naglalayong tulungan yung ating mga pasahero na sumasakay sa ating mga seagoing vessels na bumabiyahe. And I think 10 million ang target nila dito na matulungan. So alamin natin ang detalye tungkol dito, sapagkat kasama na po natin ngayon ang ating Administrator ng Maritime Industry Authority, Administrator Sonia B. Malaluan. Administrator Malaluan, maraming salamat po at good morning at welcome po sa programang Global na Tayo.
8: Good morning, Ray, and good morning sa iyong mga taga-subaybay.
3: Ako, thank you very much po, Administrator, for gracing our program. So siguro po, Administrator, diretso na po ako sa aking mga katanungan. Pero bago ang lahat, before we go forward dito sa mga questions, Ano na po, ano po ba ang naging ano? Ano po ba ang naging direktang epekto ng naging Middle East crisis sa ating shipping industry dito sa Pilipinas, sa mga pasahero at sa mga shipping operators?
8: Nako, ang ating pong maritime industry ay directly hit. Bakit? Dahil po ang ating tinatawag na fuel expense para sa operation ng mga barko ay almost 50% of the total operating expense ng ating shipping. So nung tumaas po ang presyo ng ating fuel, naturalmente tumaas din po ang ating pamasahe at even yung bayad po ng mga cargo, transport of cargo. So diretsa po ang effect sa maritime industry.
3: Alright. So napakalaki po ng epekto. Pero at sa paanong paraan po makakatulong itong lakbay alalay ng gobyerno? Kasi ang nakalagay dito, 10 million passengers ang target nyo dito, Administrator Panlilio.
8: Yes,
3: Ray. Administrator Malaluan.
8: Yes. Ray, actually, malaking tulong ito kasi isusubsidize ng government yung taas pasahe. No? So kung tumaas ang pamasahe ng 100 pesos, sasagutin ng gobyerno ang 100 pesos. Kaya lang po, dahil sa limited budget, pumili lang po kami ng mga ruta na pwedeng i-implement ang programang ito. At sa pagpili po ng ruta, ang ginamit po nating criteria ay dapat po commuter type yung service. Kumbaga, balik-balik yung barko or yung bangka. At ang biyahe ay less than 2 hours. Ito po ay ginagamit talaga ng mga manggagawa, ng mga estudyante, at ng mga maliliit na businessman natin, no, yung bumibili ng mga produkto sa kabilang island. At marami ang traffic doon sa mga ruta na napili natin. Kaya po in-expect namin yung around 10 million base po yon sa maximum capacity nung 93 vessels that we included in the program.
3: Okay, so may mechanism tayo, mayroon tayong ikang guidelines na sinusunod in the implementation of this layag program. Kasama po ba dito yung tinatawag na service contracting administrator?
8: Actually, ito pong ating layag program or lakbay alalay ng gobyerno program, ito po ang service contracting program para sa maritime. So kung saan po meron tayong service contracting, nasama na rin po ang maritime sa service contracting. Ito po ang unang pagkakataon na naisama ang maritime transport sa service contracting program.
3: So hindi lang po sa lupa, sa bus, sa mga jeep ang may service contracting, pati po sa shipping.
8: Yan po ang nakakatuwa kasi unang, sabi ko nga po, unang pagkakataon po ito na na-extend yung ating tulong mula sa gobyerno para sa maritime sector.
3: Alright. Administrator Madaluan, balikan ko lang po yung ano, yung mechanism natin na sinasabi niyo. Yung proseso sa pagbibigay ng subsidiya. So, ako, kanina may nabanggit kayo, 100 pesos ang subsidy ng gobyerno na ibibigay. Depende yan dun sa ruta ba?
8: Depende po. Tama po. Depende sa ruta. So, ang atin pong subsidiya ay ranging from 10 pesos at ang pinakamataas po ay umaabot ng 190 pesos. Depende po sa ruta na babiyahe po ang ating mga kababayan.
3: Kamusta po ang pagtanggap dito ng mga shipping operators natin dito sa mechanism na ito?
8: Nakakatuwa naman po dahil nung nag-issue kami ng eligibility, kami na po ang nag-screen kung sino yung magka-qualify. So ang proseso po natin, nag-issue kami ng tinatawag naming eligibility notice. Tapos po sila ay babalik sa marina, nagpirma po sila ng concurrence. Tapos po, nagkaroon tayo ng service contracting agreement. At nakakatuwa po na yung ating mga inisyuhan ng eligibility ay puso pong nag-participate sa program.
3: Okay, so how are they going to be remunerated dito sa lakbay itong programa niyong layag? how can the operators make sure na hindi naman sila malulugi dito?
8: Meron po tayong tinalaga na mga taga Marina. For the information, 11 routes po yung na-identify natin na kasama sa programa. At meron po tayong tinalaga na mga taga Marina sa bawat pantalan or port kung saan po covered nung ruta na na-identify natin. So araw-araw po, yung mga tauhan ng Marina, sila na po ang nagkukolekta ng mga dokumento para sa pagbayad sa shipping company. So sa atin pong advisory na inisyo noong April 16, ang una pong nilagay namin ay every... Maikli lang po ang panahon para sa programa. So after 1 week, babayaran po namin sila.
3: Mm-hmm.
8: Pero may ilan pong nag-apila na kung pwede na mas maaga. So pag natapos po, kumpleto ang dokumento, kumpleto ang computation, then magbabayad na po kami sa kanila. Ang target po namin, at least, kung di man every day, at least every 2 days.
3: Okay. Alright. So gano'ng kalaking budget ang nakalaan dito, Administrator Malaluan?
8: Yun lang po ang medyo maliit lang, 200 million. So, pero magandang panimula po ito, no? Kasi nga first time.
3: Mm-hmm.
8: Titingnan po natin kung gano'ng pakinabang or ano ba yung naging impact kahit maliit yung amount dahil marami yung ating target na matulungan, baka po sa susunod ay mapa-expand po natin at we can make representation para po ma-increase ang ating budget for this program.
3: Ito pong 200 million na ito galing mismo sa pondo ng Marina or ito po ay ida-download mula sa DOTR?
8: Ay, galing po ito sa DOTR dahil po yung ating service contracting appropriation ay nasa DOTR po. So meron po actually na 1 billion pero ang 800 po kasi ay nasa land transport. Kasi ilang taon na pong merong service contracting sa ating mga sasakyang panlupa. So sila po yung nauna. At dahil pilot po ito, binigyan muna po ang maritime ng 200 million.
3: Mm. Kailan po magsisimula ito at gano'ng katagal ito ipapatupad, Administrator?
8: Officially po, nag-start na po tayo kahapon.
3: Oy, good.
8: May 25, that is nationwide, simultaneous launching po tayo. At kami po ay nasa Batangas Port. Sa unang computation po namin, this will run for 2 weeks. Pero yung computation po kasi namin ay ina-assume namin na bawat biyahe ng mga barko na yon or bangka ay puno.
3: Yes.
8: 100% maximum capacity.
3: Mm-hmm.
8: So malalaman po natin one or siguro bukas kung ilan ba talaga, kung punuan ba talaga ang lahat ng biyahe.
3: Mm-hmm.
8: Ngayon kung hindi po lahat punuan, pwede pa po itong ma-extend siguro hanggang mga 3 weeks. So alamin po natin, live ang aming monitoring.
3: Mm-hmm.
8: Meron kaming data every day. So malalaman po natin kung paubos na o marami pa yung natitira sa ating pondo. And then we will adjust po sa duration ng program.
3: Alright, last question po, Administrator. Kung sakaling hindi po makatupad dito o hindi makasunod sa tuntunin yung mga shipping operators, meron po bang nakaambang penalties naman sa kanila?
8: Sa ngayon po, ang naisip nilagay lang naming penalty doon sa ating advisory in case violation ng safety ay talaga pong i-stop natin yung programa sa kanila at merong kaampatang parusa yung mga violation na yon.
3: Mm-hmm.
8: Pero dahil nga po sa pagtutulungan ng under the leadership of course of our Secretary Lopez at sa pagtutulungan ng Marina, ng Coast Guard at ng PPA, wala po kaming nakikita na problema o violation dahil nakatutok po ang mga tauhan ng Marina at nandun din po ang ating mga kasamahan sa PPA at sa Philippine Coast Guard.
3: O buti po nabanggit niyo yan, Administrator, sapagkat siyempre pag nalaman po ng mga kababayan natin na effective today, meron na yung tinatawag nating layag o lakbay alalay, sigurado baka dagsain po yung mga ano natin, ha? Mga pantalan, yung ating mga pasahero. Dahil siyempre, sa panahon ngayon talaga naghahanap po ang mga kababayan natin ng pamamaraan kung paano nila na mai-stretch yung kanilang peso. At napakalaking bagay po nitong programang ito ng Marina, Lakbay Alalay ng Gobyerno Program. So maraming salamat po, Administrator Malaluan, sa oras sa pinagkaloob niyo po sa amin dito sa ating programang Global na Tayo. We wish you the best, and we know magiging successful ito hanggat namomonitor ng mabuti ito ng Marina. Thank you very much po, Administrator Malaluan.
8: Maraming salamat, Ray, and magandang umagang muli. Thank you.
3: Ang ating Maritime Industry Authority Administrator, Sonia B. Malaluan. So effective today, yung tinatawag na layag o lakbay-alalay ng gobyerno. So hindi lang po sa bus, hindi lang sa jeep, merong service contracting. Hindi lang sa tama. Oh, meron na rin po sa mga pantalan, sa mga shipping vessels na nagdadara ng mga pasahero. Pero may ano po yan, I think 11 or 13 routes po ang initially i-implement yan. Kasi medyo hindi pa ganun kalaki yung budget, 200 million. So mamimili muna sila ng mga, I think, 11 to 13 routes. Ano, so para malaman po ninyo yung mga ruta na yan, pumunta lamang po kayo sa Facebook page ng Marina or yung kanilang website. Makikita nyo po kagad doon yung mga ano na yan, yung mga routes na yan, para malaman ninyo kung yung pong ruta na dadaanan niyo, gagamitin niyo, ay sakop ng tinatawag na layag o lakbay-alalay ng gobyerno program. Magbabalik po kami makalipas pa rin. Bago tayo pumunta sa mga paalala, ay ito muna, kanina pa naka-standby ito, paraanin muna natin. Ang isang report, galing kay Quincy Kahilig.
9: Naniniwala ang isang technology expert na hindi dapat katakutan ng publiko ang mabilis na paglaganap ng artificial intelligence o AI sa iba't ibang larangan. Ito'y sa gitna ng mga pangamba na mapapalitan ng AI ang ilang trabaho, partikular na ang mga trabahong pang-opisina o desk jobs. Ayon kay Art Samaniego Jr., co-founder ng Scamwatch PH at isang tech support professional at certified cybersecurity analyst, hindi na mapipigilan anya ang paggamit ng AI bunsod ng patuloy na inobasyon sa teknolohiya. Gayunman, sinabi niyang kayang makasabay ng mga Pilipino kung pag-aaralan ang paggamit ng AI tools na available online.
10: So hindi mo kailangan maging expert. Ang kailangan lang dito, marunong kang magtanong, marunong kang mag-verify, marunong kang magsuri.
9: Kaugnay nga nito ay nagsasagawa ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng mga training sa paggamit ng AI. Kabilang dito ang libreng webinar na isinagawa nitong Lunes sa pamamagitan ng Google Meet at live stream sa Facebook page ng DICT, kung saan itinuro ang epektibong paggamit ng AI tools gaya ng ChatGPT para sa trabaho, paggawa ng content at pagnenegosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Quincy Kahilig, sa report na yan. Of course, binabati rin natin, shoutout na rin kay Miss Betty Atinan. Live pa rin, nakasubaybay sa atin all the way from Singapore. Okay, sige. Well, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa ngayong araw na ito. Marami pa po tayo nakalinya. And we are trying to get in touch with the Department of Social Welfare and Development, especially our spokesperson ng DSWD. Walang iba kundi si ASEC Irene Dumlao. Yan, okay. Ito naman ay makikipag-ugnayan tayo tungkol sa mga assistance na naibigay ng DSWD sa mga naapektuhan ng sunog, napakalaking sunog, diyan po sa may Binondo area. Na talaga naman po napakalaki ng sunog yan. Marami tayong mga naapekto ang mga kababayan dyan. Ganyan na rin kung ano naman yung maibibigay ding tulong ng DSWD sa mga survivors at pamilya ng gumuhong building dito sa May Angeles City, Pampanga. Nasa linya na po natin ang ating spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, ASEC Irene Dumlao. ASEC Dumlao, maganda umaga pong muli. Welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
11: Hi Ray, magandang umaga sa iyo, magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
3: Alright, ASEC, diretso na po ako sa aking mga katanungan. Ano na po ang mga naibigay na tulong ng DSWD dito sa napakarami nating mga kababayan pamilya na naapekto ng sunog dito po sa may Binondo, ASEC?
11: Well yes, Ray, kahapon nga ang nagtungo si Secretary Rex Cachalian and of course ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. dyan po sa Del Pan Evacuation Center upang mamahagi ng tulong pinansyal doon sa mga kababayan natin na naapektuhan ng sunog sa Barangay Parola, Binondo. Aside from the financial assistance, sa bahagi rin tayo ng mga family food packs at non-food items. Prior to that, ay nakapag-distribute na rin po tayo ng ready-to-eat food boxes at mga sleeping kits. So ito po ay bahagi ng isinasagawa natin na disaster response operations and bahagi rin ng ating pong pag-augment sa resources ng local government unit alinsunod na sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po na lahat ng mga kailangan ng mga kababayan natin na nasunugan ay agarang maibigay at maging sapat ito upang somehow ay maibalik ano nila doon sa dati yung kanila pong pamumuhay.
3: So mga ilang pong mga kababayan natin ng kasulukuyang nasa I think nasa covered court pa rin to, nasa mga evacuation centers, would you know, Asek Irene?
11: Yes, kahapon rin nasa 500 po na pamilya yung nasa loob ng evacuation center. Mahigit 1,600 naman po ang nasa labas ng evacuation center. And 2,000 ready-to-eat food boxes, 2,000 sleeping kits, 2,000 hygiene kits, 22,000 family food packs have also been distributed. Ano? Dinala natin yan sa Delpan. At yun nga po yung may pamahagi doon sa ating pong mga kababayang nasunugan.
3: Okay. Pero may magsasagawa ba ng ano, kailangan ba ng mga sabihin nating intervention pagdating sa mental health ng mga kababayan natin na talagang sobrang naapektuhan ng sunog na yan, Asek Irene?
11: Well, yun yung ano no, yun yung coordination na ginagawa natin with the local government unit kasi tinitingnan natin kung sino po yung mga kababayan natin ng talagang lubhang naapektuhan at nakaranas ng matinding trauma or anxiety bunsod nga po nitong naganap na malaking sunog. Now, kapag may mga ganito po, agad po tayo nagpro-provide ano, ng psychosocial first aid and then kung mas kung kinakailangan pa ng mas masusing medical assistance or attention ay rin-refer din natin sa ating pong mga partners mula naman po sa Department of Health. But patuloy po nating minomonitor ang sitwasyon ng ating mga kababayan in coordination of course with the local government unit.
3: And of course, Asek Irene, halos magkasabay ito nangyari, I think the same day, yung sunog sa Binondo tapos yung pagguho ng 9-story building dito sa Angeles City, Pampanga. Meron na tayong 4 na naitalang namatay, isang Malaysian national, then 3 yung construction workers. Meron din tayong mga survivors, yung iba hindi na pumasok sa trabaho, pero yung iba na pull out din. Pero meron pa tayong, I think, 17 or 16 na kasalukuyan pa rin hinahanap at tinatry na ma-retrieve, ano po. So ano po ang tulong naman ng DSWD para sa mga survivors ng gumuhong gusali pati yung pamilya ng mga nasawing construction workers?
11: Well, yes, kahapon din after visiting Delpan Evacuation Center, nagtungo rin si Secretary Rex Cachalian sa Balibago, Angeles City, na kung saan nga po nag-commit ang DSWD ng mas komprehensibong assistance para po matulungan yung mga individual, ganyan din po yung mga pamilya na apektado noong pagbuho nga po ng gusali dyan sa Angeles. Now, initially, ang ating pong field office 3 ay nakapagpahatid ng 10,000 piso alaga ng cash assistance. And of course, yung psychosocial intervention, yan din ay ginawa ano, ng ating mga social workers. And transportation assistance ay ibinahagi din natin doon sa mga apektado na umuwi po sa kanilang mga probinsya. But sabi nga po ni Secretary Rex Cachalan, hindi po dyan nagtatapos yung pagpapahatid natin ng tulong. Kasi po yung profile po at ina-assess ang ating pong mga field personnel para makita din ano, kung mabibigyan din natin sila ng livelihood assistance. Kasi Ray, alam naman natin na nawalan ng trabaho, yung mga apektado, ano, yung mga na-rescue natin, uwi po sa mga probinsya, pero wala nga pong trabaho. So, titiyakin din po natin na tulungan sila so that somehow ma-rebuild yung ano no yung kanila pong kabuhayan and somehow also makapag-contribute tayo in the restoration of their normal psychosocial function.
3: Yan, okay. So psychosocial function nila pati mental health napakahalaga noon ano, Asek Irene. So with that, Asek Irene, alam kong you have so many on your plate today. Thank you very much. Siguro mensahe na lamang po ninyo sa ating mga kababayan, Asek Irene.
11: Yes, alam niyo po, ang utos ng Pangulong Marcos Jr., tiyakin po natin na sa mga panahon ng mga emergencies, mga crises, ano, tiyakin na walang pamilya po, yung magugutom, walang pamilya po, ang makakaranas ng mga matitinding suliranin. Kaya nga po, ang DSWD ay patuloy po na nag-a-assist sa local government units, nag-a-assist po tayo sa mga apektadong mga kababayan natin. Anang sa gayon, ay yung kanila pong mga pangunahing pangangailangan ay ating pong maibigay, and yung mga suliranin na kinakaharap nila ay ating din pong agarang ma-address. Yan po ang commitment ng DSWD sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Rex Cachalian. So kami po ay patuloy na makikipag-coordinate ano, sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan

0: Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's talk fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
1: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
2: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. At ngayon naman, dadako tayo dito sa usapin ng tinatawag na Safer Cities. Yan, okay. Safer Cities. Ano bang ibig sabihin ng Safer Cities? Alamin natin ito mula sa Philippine National Police, sapagkat kausap po natin ngayon ang ating Chief ng Public Information Office ng Philippine National Police, Police Colonel Allen Ray F. Go. Police Colonel Go, magandang umaga po at welcome sa programang Global na Tayo. Okay, sige, sandali lang at i-re-establish lang natin yung ating communication with Police Colonel Allen Ray Go. Siya po ang chief ngayon ng Public Information Office ng PNP. Ito po ay may kinalaman dito sa Safer Cities Program. At alam nyo ba na ayon po dyan sa datos ng PNP pagdating sa Safer Cities Program, bumaba po ang crime rate ayon sa kanila ng 16% sa ilalim ng Safer Cities Drive ng PNP. Alright, nasali niya na po natin ang komunikasyon si Police Colonel Allen Ray Go. Magandang umaga po, Police Colonel Go, at welcome sa programang Global na Tayo.
4: Magandang umaga po, sir, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin.
3: Alright, crime rate down 16% sa ilalim ng Safer Cities Drive ng Philippine National Police. Alright. So, paano po ito nagawa ng PNP, itong 16% na ito na pagbaba? At when we say 16%, Police Colonel Ko, sa ilalim ng Safer Cities Drive ng PNP, paano natin ito mahihimay? Ano bang laman itong 16% na ito, Police Colonel?
4: Ito po, yes sir, ito po ang Safer Cities Initiative. Kung naalala po natin, ito po yung inilaunch or sinimula ng ating Secretary of the Interior, Sir John Vic Remulla, as well as ng ating pong Chief ng Philippine National Police, si Police General Jose Melencio Sinartatis Jr., na kung saan ay hinahabol po natin ang mas matahimik, mapayapa at mas matahimik na mga komunidad dito po sa ating Now, ito po ay marami po tayong mga actions or mga interventions na ginawa para po ma-achieve natin itong 16% na pagbaba. Of course, ang unang-una po dito ay yung pagdadagdag ng police visibility. Mm-hmm. Kung saan, ito po ang natin, targeted. Mm-hmm. Ito po ay based on our crime map or yung ating pong prevailing situation, doon po natin nilalagay kung saan at kung anong oras kailangan po ang ating mga kapulisan.
3: Mm-hmm. Okay. So, pag sinabi nating 16% ang crime rate, bumaba ng 16% ang crime rate sa unang 43 araw ng Safer Cities. Para lang mabigyan ko ng konteksto, Police Colonel Ko, nung nagsimula ang Safer Cities program, gaano ba kataas ang crime rate, particular dito sa National Capital Region? And then after 43 days, bumaba ito ng 16%. Gaano ba kataas ang crime rate noon bago magsimula ang Safer Cities program?
4: Yes, sir. Just a minute. Kukunin ko lang po yung eksaktong
3: Yan. Para lang magkaroon tayo ng perspective comparison kung gaano kalaki, kataas ang crime rate noon bago pa nagsimula itong Safer Cities program.
4: Yes sir, ito okay. Iba-iba po kasi. Yung po kasing sinasabi nating pagbaba ay nakatuntun po ito sa 8 focus crimes na tinatawag natin.
3: Okay.
4: Ano po itong 8 focus crimes natin? Ito po yung ina-identified natin na kung saan pinaka nakakaapekto sa pakiramdam ng tao na kung safe ba siya o hindi.
3: Yes.
4: Kumbaga ito ang panukat natin o barometer po kung ang isang komunidad ay talaga pong safe. So ito pong 8 focus crimes na ito ay ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery,

0: theft at 20 karnaping ng four-wheel vehicle as well as karnaping ng motorcycles. So ito po, iba-iba po ang pinagbaba. Ang pinakabumaba po sa walo na yon ay ang rape. Na bumaba po ng 30.61%.
1: Okay, alright. So ang pinaka number one na bumaba is rape cases. Tama po ba?
0: Opo, opo, opo.
1: Mamalaki, 30.61%.
0: Baka ito po ay...
1: Baka meron po kasi mga nagsasabi dyan, I think nakarating na siguro sa inyo to, police colonel ko, eh baka naman kaya bumaba, eh dahil wala lang nagre-report, wala nagsusumbong.
0: Yun po, posibilidad po talaga yon. Pero kung sakali man, pwede rin po nating sabihin nung nakarang panahon, kasi ito po ang, para po malaman natin, of course, meron po tayong tinatawag na yung comparison. Kung 43 days po ito, the previous 43 days po natin kinocompare. So ito po, nung February 22 to April 5, ito po yung 43 days before the implementation po ng Safer Cities Initiative. At yung pinag-uusapan po naman natin ngayon is yung nagsimula ng April 6 hanggang May 18 na yung 43, first 43 days po ng implementasyon. Kung sasabihin po natin na wala lang nagre-report, pwede po naman kasing sabihin na wala rin nagre-report during the previous 43 days. Di po ba? So, wala po tayo kasi ibang magagamit na gauge, kundi itong mga reported po na cases.
1: Binabasa ko rin itong datos sa police colonel ko. May pagbaba rin sa motorcycle theft, 6.64%. Homicide, 5%. At murder, 2.17%. What contributed dito sa mga pagbabang ito? Kasi ito madalas narinig natin, nakawan sa motorsiklo, di ba, homicide, and of course may mga reports din ng murder. Pero anong
0: mas pinaik?
1: Oo. Paano nagawa ito ng PNP to bring it down to this level?
0: Yes, sir. Mas pa visibility po.
1: Okay.
0: Na kung saan at kailan kami kailangan, targeted po ito. Enforcement po ng local ordinances, yung pong sinasabi natin na siguro napapansin nyo po, lalo na dito sa Metro Manila, wala na po or kung meron man yung nagiinuman sa kalsada, which in itself ay hindi po naman
1: Okay, medyo nagkakaroon tayo ng problema sa communication with ano, police colonel ko.
0: Okay. Pero ito po ay pinagsisimulan pag and so forth. Malinaw po ba?
1: Medyo choppy po, police colonel ko. Yan. Pero so kanina yung sabi niyo nga police presence, visibility. At siguro isama na rin natin diyan na police colonel ko yung bang rapid response ng PNP. Kasi marami akong narinig ngayon na mga police stations natin na especially with their station commanders, merong mga programa sila in of course in connection na rin sa order ng PNP top brass na pabadisin ang response time ng ating mga kapulisan pag nangangailangan ng saklolo ang sibilyan o ang isang community. Did that contribute also sa pagbaba ng crime rate natin?
0: Totoo po yan. Totoo po. Ito po ang kapartner. But more ang Safer Cities Initiative po na of course project nga po ng ating Secretary at ng Chief PNP under the directive po ng ating Presidente ay more ang hinahabol po natin dito is yung preventive. Yung pong mapigilan nating mangyari. Although siyempre ang kapartner nito pag hindi naman natin mapipigilan lahat, mabilis po na responde pag may nangyari. Pero ang hapol po natin dito is to prevent. Kaya po nakita nga natin yung malaking pagbaba ng mga krimen na nangyari po.
1: Ito, last question po. How does the intelligence work naman? Operations, nakatulong para dito sa ating Safer Cities Drive ng PNP?
0: Yes, sir. Yung tinatawag po nating intelligence-driven operations, ito po ay ang in suma total o in simple terms, ang sinasabi lang ay yung ating pong mga operasyon ay meron pong tukoy na ano, hindi po alachamba, hindi yung bato-bato sa langit, meron pong mga tukoy at mga targeted na individuals or activities na pag napatigil po natin ay lalo pong nagpapababa ng number po ng crimes na nakukomit.
1: Talaga napakahalaga po ng ano, ng intelligence operations. lalo na pagdating sa pagsugpo ng krimen, sa pag preventive, sabi nyo nga po, hindi lang reactive kundi proactive na maaaring magamit
0: tama po, sir, ng intelligence. At maidagdag ko lang bago po tayo sana magtapos, ay ito pong ano natin, alam ko siyempre meron pong nagsasabi, hindi naman namin ramdam, yun po ang hinahabol ng inyong kapulisan, ng inyong sekretar, ng DILG po, ng inyong kapulisan, na dapat po ito ay hindi lamang datos, hindi lamang statistics, ang hinahabol po namin ay maramdaman niyo po talaga na mas safe kayo sa kalsada, mas tahimik ang inyong komunidad. Ito po ang kaya tuloy-tuloy nating gagawin ito para po lalong bumaba at lalo po talagang maramdaman natin na pwede po tayong maglakad kahit anong oras ng gabi at hindi po tayo mabibiktima ng krimen.
1: Pero siyempre, Police Colonel ko, hindi lang naman dapat iasa ng komunidad o ng isang individual lahat sa PNP ang kanyang personal na seguridad. He has also, kailangan maging aware din siya sa kanyang
0: kapaligiran. Maraming salamat po, sir, sa pagpapaalala niyo niyan. Ito'y mutual responsibility po natin ng komunidad at ng polis. Magkasangga po tayo dapat dito. Salamat po sa pagpapaalala dahil hindi nga po talaga namin kakayanin to kahit lahat po buong pwersa natin ay 24, hindi na matutulog. Hindi po natin magagawa to kung wala pong tulong ng komunidad. At dahil nasabi niyo na nga po yan, nais ko rin magpasalamat po sa komunidad. Hindi po ito magiging successful, itong Safer Cities Initiative, kung wala pong tulong ninyo.
1: Ayan. And of course, ako nga pala, speaking of that, greetings daw po from J. Mark Dagala. O, ayan, ng ating kasama si J. Mark Dagala. Okay. Maraming salamat po, Police Colonel ko. And of course, we wish you all the best sa posisyon nyo po ngayon as chief ng ating PNP Public Information Office. We wish you all the best and alam kong gagawin po ninyo ang mga tungkuling ito with all the dedication and public service that your heart can offer. Maraming salamat po, Police Colonel ko.
0: Maraming salamat po, sir, sa ngalan ng aming chief ng Philippine National Police, Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr. Pinapaabot po ng PNP ang pagpapasalamat po sa inyo. Salamat po.
1: Thank you very much. Ang ating pong Chief ng Public Information Office ng Philippine National Police, Police Colonel Allen Ray F. Ko. Diyan po tayo magpipilid ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang alam po ng ating Global na Tayo team, from our production side, sa ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente, sa ating producer, tumulong din po sa atin, si Ms. Drizel Nanyong. And of course, kasama rin natin si Mr. Jay Arevalo sa production side. Malapit na po niyong makita si Jay na magprograma sa Radyo Pilipinas World Service. Okay? And of course, sa ating technical side, sa ating engineering side, sa master control si Justin, sa wirecast si Hero. And of course, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Don't forget to like and follow our Radyo Pilipinas World Service Facebook page and subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. God bless us all. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Environmentalist. Yes, sir.
1: Pero ano lang, basic common sense lang naman.
0: Tama na, po.
1: Clean as you go. Yes, para okay.
0: Magtulungan po tayong lahat, no, Sir Aris. At speaking of, syempre po yung mga initiatives ng ating mga kababayang NRFs na nasa ibang bansa. Malaki rin po talaga ang tungkulin ng ating mga local government units na po sa Pilipinas pagdating sa pag-integrate po sa ating mga overseas Filipinos. Kung ano-ano nga ba yung mga serbisyo natin. Mm-hmm. Lalong-lalo na sa panahon po natin ngayon na may krisis na po.
1: Yes.
0: Maraming mga kababayan sa atin yung gustong tumulong, gusto pong bumalik sa kani-kanilang mga lugar na po, kumonekta sa kani-kanilang mga LGUs, sa mga kanilang tahanan.
1: Actually, ngayon, parang lately lang natin napapansin na ang dami palang program ng national and local government pagdating sa pag-upskill, upskill, reskill, ano pa ba yung mga ginagawa nila for the integration?
0: Opo.
1: Yung mga bumabalik na, yung mga tapos na yung contract, yung mga affected sa conflict zones na umuwi. Maraming pwedeng gawin dito sa ating bansa. Like, kung highly skilled sila doon, pwede nilang dalhin yung skills nila dito.
0: Opo, sir.
1: Pwede rin silang magturo. Kasi di ba may balik-turo?
0: Balik-turo. Program, diba? Opo.
1: So, madaming pwedeng gawin. Yet, yun nga, Jairus, ang dami ninyong ginagawa sa CFO na I've noticed na maraming kayong ginawang meetings, maraming ginawang
0: partnership
1: signings,
0: yes, sir.
1: Mga exploratory talks, confirmatory talks, iba-iba na nga eh.
0: Kaya nga po, sir.
1: Pero ang objective talaga is to strengthen yung efforts ng government.
0: Tama po,
1: to harness our Filipino diaspora.
0: Yes, sir. Tsaka para syempre po, para sa ating mga overseas Filipino, sa ating mga diaspora, para maramdaman po nila na ang gobyerno po sa tulong ng Commission on Filipinos Overseas ay handang tumulong at lagi pong andyan para magbigyan po kayo ng serbisyo kung ano man po ang pangangailangan ninyo. No po.
1: At isa sa mga ang pagtutuunan natin ng pansin ngayong episode ito ay isa sa mga programa, isa sa mga flagship programs
0: ng CFO.
1: Kwento mo nga ano yung flagship
0: ito po program. Ito po yung sinasabi nating may kinalaman sa ating mga LGUs. No po. Ito po yung Balingbayan Project na kung saan mas ini-integrate po natin yung ating mga migration and development initiatives, Sir Aris.
1: Yeah, klaro natin. Hindi, ano siya?
0: Balingbayan.
1: May link ano?
0: Opo, hindi po Balingbayan. Parang kinokonekta po natin ang mga Balingbayan. Kaya po siya naging Balingbayan.
1: Gano'n na makatagal yung proyekto na yan?
0: Matagal na po, Sir Aris. Parang wala pa po ako sa mundong ito. Pati po ang guest natin, Sir Aris, wala pa po siya sa mundong ito.
1: Akala
0: pero
1: po yung guest natin, wala pa.
0: Pero expert na expert po, Sir Aris. Ang guest po natin. Pagdating sa Balingbayan Project ng CFO. At balita po natin, Sir Aris, meron pong ongoing at bagong initiative ang Balingbayan Project ng CFO para sa ating mga LGUs na nagsusumikap na
1: kabatch,
0: paigtingin.
1: Kabatch ba ba itong ating
0: sabihin na nating medyo, sir.
1: Sige, pakilala mo na.
0: Opo, ayan. Sige po. Ipakilala po natin at i-welcome natin live sa serbisyong CFO sa Radyo Pilipinas ang Project Development Officer 1 ng Commission on Filipinos Overseas at siyang nangangasiwa ng Balingbayan LGU Award. Si Miss Frances Diane Flores. Ayan.
1: Hello, Frances. Magandang umaga. Magandang araw sa'yo. Hindi lang umaga dahil sa ibang bansa, iba eh.
0: Hello, Frances.
2: Magandang umaga po, Sir Aris, Sir Jairus, at sa mga nakikinig po sa atin ngayon.
0: Ayan. Balita ko, sir, marami po tayong tagapakinig ngayon na mga LGU partners natin sa CFO. At
1: pero
0: sana
1: teka,
0: okay din po kayo.
1: Bago tayo pumasok dun sa pagpapaliwanag kung ano itong Balingbayan
0: LGU
1: Awards.
0: Ano? Opo, sir.
1: Interviewin muna natin.
0: Tama,
1: ang
0: sir.
1: Parang pang-pageant itong si
0: si Frances.
1: Ayan. Frances, saan ka ba nag-aral at sa ano yung natapos mong course?
0: Tama.
1: Kasi batang-bata pa kayo eh.
0: Opo.
2: Opo, Sir Ares. Ako po ay batch 25 po. Galing po sa UP Los Baños.

0: Ako ng BA Sociology. Opo.
1: Sociology. So, natutuwa ka naman sa
0: Opo.
1: ginagawa mo ngayon. Wala ka na sa
0: Opo, sir.
1: lush forest of UPLB.
0: Opo.
2: At kamusta naman, Frances? Ano bang kasalukuyang ginagawa mo sa CFO?
1: Anong papel mo sa buhay dyan?
0: Opo. Bilang project development officer po, primarily po sa Balingbayan Project nga po, yung focus po ng ginagawa ko po ngayon. At
2: yes,
0: ngayon po, isa po ako sa mga nag-handle nitong ating Balingbayan LGU Award.
1: Okay. So sige, paliwanag mo nga, Frances, sa ating mga tagapakinig. Ano ba yung, una, pakipaliwanag, ano yung pinaka program natin na Balingbayan? Ano ba yan? And then pakipaliwanag mo na rin kung ano yung, bakit tayo
2: bakit
1: nagkakaroon
2: may
1: ng
2: LGU
1: Awards.
2: Opo.
0: Opo. Ayan po. So yung Balingbayan portal nga po natin, Balingbayan Project, isa po to sa mga flagship programs ng CFO na ito po yung one-stop online portal natin para sa ating mga overseas Filipinos o non-resident Filipinos kung saan inililink, gaya po ng sabi ni Sir Jairus, or kinoconnect po natin sila dito sa ating bansa.
2: Opo.
0: At hinihikayat po natin sila na maging development partners sa pamamagitan ng pag-i-invest, pagtatayo ng negosyo, pagdodonate, at pagbabahagi po ng mga skills or expertise po nila.
1: So pag sinabi nating online platform, anong ibig sabihin nun?
0: Opo, yung Balingbayan Project po, portal po siya, website po, kung saan nandun na po lahat ng pwedeng makita ng mga non-resident Filipinos natin. Pag sinerch po nila, pag po pinuntahan nila yon, makikita po nila, gusto ko pong mag-start ng business, pero man pong page or section po pa doon.
1: Ah, parang may instructions, ganun.
0: Opo, may mga sections po doon.
2: So ibig sabihin,
0: pwede din po ng...
2: Ibig sabihin, Frances, available ba ito kahit saan ka nasa sa mundo? No?
0: Opo, opo. I-search lang po natin yung www.balingbayan.gov.ph.
2: Ayun.
0: Available po siya basta may internet po tayo.
1: So for example, ikaw saan ng probinsya mo, Frances?
0: Ako po, taga Batangas po ako, sir.
1: O kunyari yung uncle na nasa abroad ay gustong magbukas
0: opo
1: ng butika sa Batangas.
2: Batangas.
1: Sa ewan ko saan, town ba? Pwede siyang pumunta doon sa portal na yon at alamin kung ano yung gagawin niya?
0: Opo, sir. Yun pong ating Balingbayan portal. Meron din po ditong section na makikita po natin ano na po ba yung mga partner LGUs po natin.
2: Mm.
0: At ngayon po, yung Batangas po, isa po siya sa ating mga partner LGUs. So meron po tayong tinatawag na localized website kung saan mas local po yung mga nakalagay doon. Pwede pong i-contact yung mga LGUs. Makita po natin hindi lang butika yung pwedeng itayo. Kung ano pa po yung mga umuusbong na mga produkto at trends po sa Batangas.
2: So, ibig sabihin, Frances, kaya pala tayo merong mga LGU partners sa Balingbayan. Katuwang natin sila, no? Para mas lalo pang malaman kung ano yung mga business or even other opportunities na pwedeng i-venture ng ating mga overseas Filipinos, no? Tama ba, Frances?
0: Yes po, Sir Jairus. Opo.
2: Ayun.
0: Isa rin yun sa initiatives natin para mas makonnect sila sa kung saan sila nagmula or saan nila gustong mag-invest pa po. Or pumunta sa ibang mga lugar.
1: Pero yung lahat ba ng LGU sa Pilipinas ay nakapasok na sa
2: Balingbayan
1: Project?
0: So
1: ilan,
0: far po,
1: ilang
0: meron
1: LGUs
0: po tayo
1: ba yan?
0: 57.
1: 57.
0: 57 partner LGUs po sa buong Pilipinas po. Luzon, Visayas at Mindanao.
2: At ano, no, ongoing pa rin at talaga, Frances, yung ating partnership, no, sa iba't iba pang LGUs, no?
1: Doon sa 57, I'm sure meron kayong kinakausap pang ibang LGU. So are we looking forward to increasing the number?
0: Yes po, yes po. Abangan din po natin sa mga susunod. May mga partnerships na rin po tayong na-establish sa NCR, sa iba pa pong mga regions. At continuous pa rin po yung effort natin na ma-reach pa po yung iba't ibang regions ng Pilipinas.
2: Ibig sabihin, Frances, itong bagong programa ng Balingbayan at ng CFO, yung Balingbayan LGU Awards. Ano ba ito? Paano ba siya nagsimula? At sino-sino ba yung pwedeng sumali dito sa programang ito?
0: Opo, ayun. So, yung Balingbayan LGU Awards, ito po yung first ever na award ceremony natin para formal na kilalanin at parangalan ito pong ating 57 partner LGUs para sa kanilang mga efforts, initiatives, mga programa po for migration and development at para din po sa ating mga kababayan abroad. So, ang pwede pong sumali dito, yung atin po mga 57 partner LGUs 57. Sa buong Pilipinas.
1: So, anong may categories ba yung awards na yan?
2: Oo nga po.
0: Opo, Sir Ares. Ayun, bukod po sa main website po, makikita po ng ating mga viewers kung pwede po nilang i-check yung listahan ng mga LGU na partner po natin. And meron po category or award categories itong ating Balingbayan LGU Awards. Meron
1: pwede mo bang give us a rundown ano yung categories na yun?
0: Apo, sir. So, una po, meron po tayong Excellence in Digital Governance and Diaspora Engagement. So, dito po, tinitingnan po natin gaano po ka-active yung LGU sa paggamit po at pag-update nitong ating localized Balingbayan website, pati na rin po yung ibang digital tools nila, gaya ng mga social media, para po i-promote yung mga programa at serbisyo nila para po sa ating mga overseas Filipinos.
2: Basta lahat ng may kinalaman sa ating mga NRFs, no, Frances?
0: Opo. Ayun. Opo, sa ating mga non-resident Filipinos. Yung sunod naman po nating award category, yung Innovation in Local Reintegration and Investment Facilitation. Dito naman po tinitingnan natin yung mga programa ng LGUs para sa reintegration o investment ng ating mga non-resident Filipinos at iba pa po nilang pangangailangan or paglalaanan ng mga resources. Pwede pong mga livelihood projects, mentoring sa businesses, financial literacy training, at iba pa pong mga initiatives. Yun po yung sa local reintegration. Yan po. Next naman din po, yung Diaspora Inclusion and Equity Award, yun yung pangatlo po nating award category. So dito naman po, tinitingnan natin yung mga programa ng LGUs na kung inclusive po ba sila, hindi lang po ba siya nakatuon sa migration and development, kundi pati na rin po sa migration issues na kinahaharap ng ating mga non-resident Filipinos, gaya po ng human trafficking at yung crisis nga po na nararanasan po natin ngayon sa iba't ibang panig ng bansa. Ayun, may mga inisyatiba po ba ang LGUs natin para tugunan at bigyan pansin yung mga issues na ito? And finally po, yung pang-apat po nating award category, ito po yung Outstanding Balingbayan Champion. So ito po yung overall champion or award category natin para sa LGUs na nag-excel po sa mga naunang tatlong categories at nakatuon po sila sa pag-engage sa mga non-resident Filipino sa pamamagitan ng iba't ibang cultural, political, or pang-ekonomiyang mga programa at serbisyo po.
1: So, sa madaling salita, itong mga LGU partners ng CFO, yung 57 LGU partners, mamimili sila ng kategory kung saan sila magko-compete? Ganun ba yun?
0: Opo, sir. Pero pwede din po silang mag-nominate sa lahat ng categories. Pwede po silang i-nominate. So, ang isang LGU partner po, pwede po silang manominate sa apat. At pwede rin pong iba-ibang LGUs ang manominate per category.
1: So paano ang ano nito? Paano ma-determine ang mga winners nito? Will there be an online voting o merong panel of judges? Paano bang sistema niyan?
0: Opo, Sir Ares. Meron po tayong panel of judges. So una po ay isi-screen po muna siya ng ating award secretariat. Then ipo-forward po natin ito sa panel of judges po na binubuo din po ng iba't ibang sectors. Meron po tayo sa iba't ibang government agencies, sa academe, meron din po tayo sa non-government organization para ma-ensure po na well-represented po yung ating mga sector for panel of judges.
2: Pero Frances, in the first place, paano ba tayo pwedeng makapag-nominate? Saan ba, kunwari, pwedeng bisitahin ng ating mga manonood, yung ating mga interested nominees? May website ba? Meron bang forms na maaaring nilang fill upan para formally at officially makapag-nominate sa LGU Awards?
0: Opo, Sir Jairus. Meron po tayong website. So, ito po yung www.lguawards.balingbayan.gov.ph kung saan pwede po tayong directly mag-nominate doon. Na doon din po makikita kung ano pa po yung ibang mga kailangan natin, ano pong requirements, ano pong kailangan ipasa bago mag-submit ng entries at iba pa pong mga detalye. Ayan, maaari din po natin i-check ang ating Facebook page na Balink Bayan para po sa mga updates patungkol sa ating Balink Bayan LGU Awards.
1: Ito ay separate page pa sa CFO page, ano? Yung Balink Bayan page. So, Balink Bayan lang ang nakasulat.
2: Balink Bayan.
0: Opo, sir. Sa Balink Bayan page, meron din po tayong separate doon na section na Balink Bayan LGU Awards na pwede po nilang i-click at madadirect na po sila doon po sa ating awards category.
1: So, ang deadline, kailan ang deadline ng entries?
0: Ang deadline po nito, Sir Ares, hanggang June 30, 2026. So, may isang buwan pa po ang ating mga interesado LGU na partners mag-nominate. Ayun po.
2: Ibig sabihin, Francis, for clarification lang sa ating mga manonood po, no, Sir Ares and Francis, exclusive lang ba itong Balink Bayan LGU Award sa ating mga 57 LGU partners?
0: Opo, opo, Sir Jairo. Sa kasalukuyan po ay yung 57 partner LGUs lang po yung pwedeng makasali. Pero po, hindi naman po limited na sila-sila lang din po ang pwedeng mag-nominate. So kahit po tayo na hindi parte ng LGU, kung meron po tayong nakikita na LGU na tingin natin yung mga programa deserve po nilang ma-recognize, pwede rin po natin silang i-nominate. So, dahil nga po, kung wala po tayong access sa mga documents na kailangang ipasa, maaari po natin i-email sa pmd@cfo.gov.ph. Pwede rin po tayong mag-message sa ating Facebook page na Balink Bayan or tumawag po sa ating mga telephone number na 02-8552-4700.
2: Ayan. Galing.
1: Sa division nyo pala yan.
2: Yes, opo, Sir Harris. Kaya ano po, no, hindi lang talaga pa-FIO awards yung ating focus ngayong taon. Meron din po tayong Balink Bayan LGU Awards, no po, na ino-off, na fina-facilitate po nila Frances, no po. At Frances, para rin sa karagdagang kaalaman ng ating mga viewers, itong Balink Bayan LGU Awards, kailan ba siya gaganapin? O syempre hanggang June no po yung nominations. Kailan ba malalaman yung resulta?
1: Oo. At yung awarding,
2: kailan po
1: gagawin?
0: Ayun po. So pag po natapos yung nomination, Sir Ares tsaka Sir Jairus, isi-screen po ito at i-judge ng ating panel of judges. At for finalization pa lang po, pero ang tentative awarding ceremony po natin ay mangyayari sa December 2026.
1: December. Ang dami na namang event
2: activities ng CFO. Na po, month of Overseas Filipinos, sir.
1: Opo. Eh, di ba, may ano pa tayo, yung MAM Awards.
2: Opo, yung MAM Awards, saka yung PAFIO. Ano po?
1: PAFIO pa.
2: Sa mutsaring awards po para sa ating mga overseas Filipinos, no, sir.
1: Eh di, kayo na naman ni La Francis.
2: Opo, kaya busy po si Frances.
1: Kayo na naman ang mag-MC niyan, malamang. O Frances, ha, mura lang magpatahi ng gown sa Kamuning. Ah, umpisahan mo.
2: Dapat kaya nga po.
1: Oh.
2: Dapat pala sir, ni-live po natin, on-site natin si Frances ngayon, no, sir, para makapunta po kaming Kamuning. Makapunta po tayong Kamuning.
1: Anyway, yan pa, narinig natin yung konting details dito sa Balink Bayan LGU Awards. At Frances, imbitahin mo yung mga partners. Ikaw naman ang laging kausap. Imbitahan mo sila uli na mag-participate sa awards.
0: Opo, ayan po. So, inaanyayahan ko po ang ating 57 partner LGUs. It's your time to shine po at ibida yung mga proyekto and programa po na may kinalaman sa migration and development.
2: Opo.
0: At para rin po sa ating mga non-resident Filipinos. At para rin po sa mga viewers natin at iba pang nakikinig, kung interesado po kayo at tingin nyo po maraming magagandang programa ang inyong LGU, huwag po kayong mahiya na i-nominate po sila. So, gaya po ng aking nasabi, maaari nyo po kaming i-email sa pmd@cfo.gov.ph. Pwede nyo rin po kaming i-message sa aming Facebook page na Balink Bayan o tumawag po sa aming telephone number na 02-8552-4700. Ayun na. Excited po kaming makita yung mga entries ninyo.
2: Ayun. Ipapa-enumerate ko po sana, Sir Ares, kay Frances, yung 57 LGU partners natin. Kaso baka mamaya po ay pakitaan po ulit tayo ng iPad ni Miss Steph. Na po.
1: Matigil nyo na yun.
2: Kaya ano, hindi na po, Frances.
1: Pasap. Maraming salamat sa iyo, Frances.
2: Thank you so much, Frances.
1: I'll see you around, no?
2: Ayan,
1: at
2: opo.
1: Gyrus, meron palang ano, may hindi tayo naka, napahapyawan kanina.
2: Opo, sir.
1: Sa Friday pala ay magsisimula yung may yung media training.
2: Ha, opo, media training.
1: Filipinos Overseas. Ano ba yung mangyayari dun?
2: Ito, sir, ay napaka game-changing. Na po, game-changing kung tawagin po. Kasi po, ito po ay dadaluhan ng ating mga media personnel, iba't ibang media kilalang atanyag na media persons po.
1: Yung mga journalists na nagko-cover ng migration.
2: Yes, sir.
1: Yung mga sumusunod sa mga activities ng CFO.
2: Opo. Para mas lalo po silang maging aware tungkol sa migration and development as well as sa iba't iba pang mga inisyatibo ng CFO para sa ating mga NRFs.
1: Alam mo itong gagawing training na to, ito ay ano na naman to, another brainchild of Sir Kling, Secretary Dante Kling II. Ano? Kasi napapansin kasi natin na napakadami ng nagde-develop sa migration.
2: Totoo po.
1: Sa usaping sir. Migration at yung mga trainings na dinadaanan ng mga CFO personnel ay napaka-technical.
2: Napaka-technical.
1: So, kailangan din nating ma-communicate yung technicalities ng migration. Iba't iba. Hindi lang naman po kasi yan aalis ng bansa.
2: Lang,
1: may
2: no?
1: Maraming ano yan eh, di ba? Maraming.
2: Opo. Ang layunin din talaga ng CFO ay magsimula po sa ang serbisyo ng ating gobyerno pagka nandoon na po sila sa kanilang host countries na po.
1: It is to give our migrants no na to start the right footing.
2: Tama diba? Po, sir.
1: So yun po yung gagawin, mayroong magkakaroon ng media training ang alam ko, yung ating executive producer, si Steph Vicente, isa sa participants.
2: Invited po, no?
1: Isa siya sa participants. Kasi nga, since dito sa Radio Pilipinas World Service, pinag-uusapan madalas dito yung mga issues. Sa migration.
2: Opo.
1: Mas magandang mas mabigyan sila ng mas malalim na pananaw,
2: opo.
1: Mas malalim na
2: pag-uunawa. Opo.
1: Sa technicalities ng migration. Kasi lalo na sa, alam mo yung naalala mo yung merong pinamigay yung CFO na planner?
2: Opo, sir.
1: 'Di ba ang daming material doon sa migration?
2: Yes.
1: At yun lang ang basahin mo.
2: Parang
1: mas malulunod kasi yung info eh. So ito, well, hindi naman natin sila lulunurin sa information, pero it will give them a fresh perspective.
2: Tama po.
1: Na ano ba talaga itong kino-cover nila?
2: Siyempre, hindi lang naman po ang CFO dapat ang nagtatrabaho para sa kapakanan ng ating mga migranteng Pilipino. Mahalaga po, mas mahalaga na yung partnership natin sa isa't isa, lalong-lalo na po sa ating mga media organizations, media agencies. Mas mapalakas po natin ito, no, Sir Aris?
1: Oo, kasi ang laking bagay talaga in this information age.
2: Tama
1: advanced
2: po.
1: Information
2: Opo.
1: Age.
2: Po.
1: Kailangan din i-step up ng pamahalaan, ng mga
2: po.
1: Ahensya, yung sistema ng pag-communicate.
2: Tama,
1: kasi,
2: sir.
1: Lalo na ngayon,
2: lahat accessible na
1: lahat
2: online,
1: accessible,
2: na, sir?
1: At hindi lang yun. Ang nagpa-complicate ngayon, yung AI.
2: Yung AI, diba? Opo.
1: So, kailangan din nating kailangan ding i-level up
2: nung,
1: hindi lang ng ahensya kundi pati na rin yung mga kasama natin sa media na nagko-cover, no, dagdagan din yung kaalaman, hindi you have to really arm yourself with information.
2: Opo. Ayun po.
1: So ano pang maidadagdag mong ano activity?
2: Siyempre andyan po yung ating upcoming Filipino Diaspora Summit na gaganapin po sa 46th anniversary ng CFO sa June 16 na po yan, mga kababayan po. At if ever naman po na hindi po tayo nakapag-register para makapag-participate on-site, available po ang ating Diaspora Summit via Facebook Live po sa June 16.
1: Ah, naka-live tayo
2: yes,
1: sa Facebook.
2: Sir. Marami pong tatalakayin dito, yung political, economic, cultural, maging sa ating mga kabataang overseas Filipinos.
1: Ang
2: po.
1: Balita ko nga, maraming mga community, community leaders
2: abroad. Opo, nadadalo, sir. At mga bigating personalities din po, katulad ni Professor Winnie Monsod.
1: Si Maring
2: yes,
1: Winnie.
2: Opo, si Maring Winnie, si Gretchen Ho. Opo, magiging mga panelists and moderators po natin sila sa
1: maganda to.
2: Filipino Diaspora
1: Summit. May possibility na doon tayo mag-air.
2: Yes, opo, abangan sana po ng ating mga viewers yan, Sir Aris.
1: Pero ang kinalimutan mo naman, eh, 46th anniversary.
2: Yes, yung 46th anniversary ng CFO.
1: Na CFO. Happy anniversary, po. Commission on Filipinos.
2: Ano po yun? That's double my age, Sir Aris.
1: I'm beyond 46.
2: Pero hindi naman po halata, sir. Mukha lang pong 45.
1: Oh, parang 45 lang ako. 45 years ago. Anyway, at nagdaan na naman po ang isang episode ng Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
2: At sa bawat kwento, sa bawat impormasyon, at sa bawat servisyong hatid ng CFO, layunin naming mas mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino saan mang panig sa mundo.
1: Tandaan, kababayan, basta't servisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
2: CFO kasama mo saan man sa mundo.
1: Hanggang sa muli, ito ang
2: Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
3: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Servisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
4: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
5: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service, ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong iatid sa inyo ang mga mainit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam kay National Irrigation Administrator o Administration, NIA Administrator Eduardo Eddie Guillen. Kaunay po sa sitwasyon ng ating mga patubig ngayong tag-init maging sa inaasahang El Nino ngayong taon. Gaya po ng aking nabanggit, napakinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kabayan, simulan nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
5: Ngayon po ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang administrador ng National Irrigation Administration o NIA, walang iba kundi si Administrator Eddie Guillen. Admin Eddie, si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hello po, Admin.
6: Hello po, magandang hapon po.
5: Opo. Admin Guillen, ito pong mga nakarang araw ay iniulat po ng PAGASA na 6 po sa malalaking dam ay nasa critical level at ang mga nadagdag na pag-ulan po na dala ng thunderstorms ay hindi po sumapat para mapataas po yung level ng tubig po sa ating mga dam. Sa bahagi naman po ng mga irigasyon na pinamamalhaan po ng ng NIA, kamusta naman po ang lagay ng mga ito po?
6: Wala, yun po yung dalawang dam, ano po, ang nasa bahagi po ng NIA dun sa malalaking dams natin.
5: Apo.
6: Itong Magat at Pantabangan Dam, ano po, at patuloy po natin tumiro mo nito. Totoo nga naman, alam nyo, yung level nila mas mababa ho doon sa talagang normal level sana. No? So, tinitignan natin yung mga dapat nating gawin. Kinakausap natin yung ating mga irrigators associations para magpatupad po kami ng mga emergency measures po. Like yung pagsasagawa namin ng alternate wetting and drying.
5: Opo.
6: Para po ma-maximize natin yung tubig kasi nakakatipid po kami ng around 30% pagka ginamit po namin yun.
5: Opo. Bali, Admin Guillen, meron po bang malaking pangangailangan po ba ngayon sa tubig para po sa irrigation?
6: Well, alam nyo, ngayon po, nandoon tayo sa states na yung tinatawag na land soaking. Ano po, ito yung pinapatubigan natin yung mga lupa natin, mga tsakahan natin para makapag-tanim na ng palay yung ating mga farmers. Eh, alam naman natin, sinabayan pa ito ng mainit na panahon, ano po?
5: Opo.
6: Eh, kagaya ng Pantabangan Dam, bilay niyo ho yan, 5 probinsya ho papatubigan yan, ano? So, yun po yung ating minomonitor. At kagandahan naman po dito sa ating UPRIS area, dyan po natin na-pilot yung ating AWD. Noong nakaraan po na El Niño, ang vulnerable po namin dyan is umabot po ng 40,000 hectares, ano?
5: Opo.
6: At halos ganun din yung area na vulnerable ngayon. Pero sa huli, ang hindi lamang namin napatubigan noon ay around mga 6,000 hectares.
5: Opo.
6: Using AWD. So, ngayon po, may mga nalagay pa tayo ng mga solar pump irrigation sa tail end ng ating mga irrigation system na makakatulong pa. So, hopefully, mas maganda po yung resulta ngayon po. Ngayong El Niño na ito.
5: Opo. Bali, Admin Eddie, di ba po may mga pananim po tayo na kada season lang po ito itinatanim? So, may mga pananim po ba tayo na pinagtuto ng pansin po ngayon?
6: Ito pong mga, of course, yung palay natin, ano, yun ang primary. But doon po sa tail end ng ating irrigation systems na sinasabi ko kanina na critical na mapatubigan during po our system management conference, ang maganda po sa niya, nagsasagawa po kami ng pagpupulong, ano, bago po magtanim at kasama natin yung iba't ibang stakeholders, yung DA, LGU, mga farmers natin. At yung na-identify po natin na mga tail end systems na hindi mapatubigan, hindi naman ibig sabihin na hindi na sila makakapagtanim.
5: Mm-hmm.
6: So, kinoconnect natin sila sa DA para mabigyan ko sila ng high value crop seeds, kagaya po ng mais, munggo, yung gusto ko nilang itanim para po makapagtanim pa sila. In fact, ang totoo niyan, sir, mas mataas pa ang income ng mga nagtatanim ng high value crops kasi sa palay. Ano?
5: Mm-hmm.
6: So, we're hoping po na kahit na nasa dulong sila ng nasa tail end system sila, ay makakapagtanim pa po karamihan natin mga kababayan. But, you know, in case po naman po na yan ay worst case scenario, nandiyan naman po yung ibang agency na tutulong sa atin.
5: Okay.
6: In fact, kahapon po, nagpulong po kami kasama si President Ferdinand Marcos Jr. At may convergence effort po kami na pinaghahandahan. Ano po, kasama po dito yung DOLE, DSWD, you know, para may mabigyan pa rin po ng hanap buhay ang ating mga farmers na mga petuhan at assistance.
5: Opo. Bali, Admin Eddie, meron po ba tayong mga pananim ngayon na po na nakararanas po ng epekto po ng kakulangan po ng tubig? Ano-ano po to? Tsaka ano po yung aksyon na ginagawa po ng NIA?
6: Kanina po nag-uusap kami. Ang sinasabi na sa atin yung sa Tabagbaran, Taguibo River Irrigation System natin. Ano?
5: Mm-hmm.
6: Medyo may makakararanas po pagkaantala ng delivery ng tubig doon. Dahil alam niyo naman, yung source ng mga system natin, lahat yung mga ilog natin, ano, silted na nga, wala pang tubig. So, pinapriority muna yung inuming tubig. You know? So, ito yung ating, you know, bagat walang agarang structural intervention po sa mga to, pwede naman natin magamit yung ating mga heavy equipments para makatulong man lang na makapag pwede kasi silang gumawa ng mga brass drum eh, sa ilog, ano po, okay, para matulungan natin sila. At target natin maibalik ang water delivery ngayon. Itong month din na ito, no? Sabi sa akin kanina, until 27, sabi sa akin kanina. So, yan po. Anyway, papasok naman tayo sa wet cropping season.
5: Opo.
6: At ang forecast naman ng PAGASA, parang tatama talaga yung itong may ulan naman dahil doon sa habagat. Ano?
5: Mm.
6: So, ang pinaghahandaan natin talaga yung buwan ng October, November.
5: Opo.
6: Dahil yan daw po ang kalakasan po ng El Nino.
5: Opo. Yan po. Din po yung tatanong ko rin sana po sa inyo. Ano po yung mga preparation po na inilalatag po ng ating ahensya po regarding po dyan sa tinatawag or projection po na Super El Nino po sa ikalawang bahagi po ngayong taon?
6: Wala, you know, may mga contingency plan naman tayo na inihanda para sa inaasahang epekto ng El Nino. Pinapabilisan natin yung rehabilitation ng mga irrigation facilities natin. Naglalagay din po kami ng mga solar pumps at ngayon may mga mobile solar pumps din tayo, ano?
5: Mm-hmm.
6: Na pwedeng tumulong sa ating mga magsasaka. And of course, you know, ang talagang target ng ngayon sana itong tinatawag natin climate change resiliency talaga. Kaya pinapabilis natin yung pagtatayo ng mga high dams natin.
5: Mm-hmm.
6: Dahil ito po talaga yung pakakatulong po sa ganitong kahit na pagkatag-ulan naman, nag-iipon siya ng tubig. Pag may La Nina, nakakatulong siya. Pag may El Nino, nakakatulong din siya. So, yung mga short-term solutions natin, nakalatag naman. Pero, higit sa lahat, tinitingnan natin yung mga pang-long-term solutions natin, yung pagtatayo po ng mga high dams.
5: Opo. Bali, Admin Eddie, mayroon, sa mga napapansin po natin itong mga nakaraang buwan, syempre, nagkakonduct din po yung ating niyan ng mga programa, particular po dun sa mga pagtatayo po ng mga bagong pasilidad para po sa irrigasyon. Matanong lang po, mayroon din po bang kasama po ba dito yung sa mga facility na ito yung mga rain catchment po na sistema para po yung, halimbawa pagsapit po ngayong tag-ulan makuha din po natin o ma-harvest din po natin itong mga tubig ulan at magamit din po kalaunan po para po sa irrigasyon.
6: Tama po yan. Yung mga tiyan, ang tawag po namin dyan is yung mga small water impounding projects at mga small river impounding projects. Ito po yung mga catchment areas po natin. In fact, meron tayong ongoing na isang malaking project dyan sa may Cabiao, Versiha, no? Catchment area po yun. Hinuhukay po natin yung part ng mega dike doon para ho pag pwedeng gawing catchment area at pwede rin namin gawing irrigasyon ho pag kailangan na natin, ano? So nakikipag-ugnayan din kami sa DPWH para matulungan din tayo na yung kanilang flood control ay gawin na lang mga water management projects. Ito yung mga pagsasagawa dams, yung mga impounding dams, para po multi-agency ho ang approach sa atin dito dahil alam naman natin nasa high risk po yung malaking pondo, ano? At yung flood control naman nila pagka dito gagamitin, sigurado marami pong matutuwa.
5: Mm-hmm. Sa ngayon po ba, gano'n na po karami yung mga ganito pong kahalintulad po na sistema po sa mga sa mga irrigation po natin na pinamamahalaan po ng NIA po?
6: Yan ang talaga nakita namin na proactive po kasi ang NIA eh. So yung nakita natin na tinamaan ng El Nino noong 23-24 El Nino, ang naging malaking intervention po natin yan is pagtatayo ng mga solar pump irrigations. Ano?
5: Mm-hmm.
6: So meron na tayong around 2,500 units na naipatayo sa mga yan. At saka yung itong tinatawag na ninyo ng mga impounding dams, lahat din po ng provinces meron tayong mga projects po na ganyan. Ano?
5: Oops. Naputol lang po ang ating linya kay Admin. Subukan po nating balikan si Admin.

at mukhang hindi na natin mababalik sa ating linya ng komunikasyon po si Admin Gillian. Pero marami po tayong nakuhang mga ideya at mga informasyon kaugnay po sa ginagawa pong mga proyekto po ng NIA, lalo na po ngayong tag-init at sa inaasahan pong Super El Niño po sa darating po na taon.

0: Anyway, maraming salamat po kay Admin Eddie sa napahiram niyo pong oras sa atin na ngayong araw po. Balik na po tayo sa mga balitaan po natin. Sa kabila po ng binabantayang low pressure area na inaasahang papasok po dito po sa Philippine Area of Responsibility, patuloy pa rin iiral ang danger level na heat index o init sa katawan sa higit 40 lugar sa bansa ngayong araw. Batay sa heat index forecast ng PAGASA, posibleng pumalo sa hanggang 46 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index ngayong araw, at ito ay may tatala sa bahagi ng Tugigaraw sa Cagayan, sa bayan ng San Ildefonso sa Bulacan, Kamiling sa Tarlac, Cavite City sa lalawigan ng Cavite, San Jose sa Occidental Mindoro at Puerto Princesa sa Palawan. Sa ilalim ng danger category, maaaring mauwi sa heat cramps at heat exhaustion ang matagal na exposure o pagkababad sa araw ng isang individual. Dito naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 41 hanggang 44 degrees Celsius ang heat index.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: pagdetine sa senador.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Isinapubliko na ng Korte Suprema ang desisyon noong Mayo 20 na nagbabasura sa hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa na Temporary Restraining Order o TRO at Status Quo Ante Order sa pagpapatupad ng ICC Arrest Warrant laban sa kanya. Batay sa buong desisyon, lack of merit ang dahilan kung bakit hindi pinagbigyan si de la Rosa at may apat na basehan dito. Una, hindi nakita ng Korte na may sapat na dahilan para protektahan ang senador. Pangalawa, wala rin anilang nalabag at kailangang protektahang karapatan ni De La Rosa at katunayan isinailalim pa nga siya sa protective custody ng Senado kaya kung titingnan ng Korte, mas imagined anila ang sinasabing karapatan ng senador na ibigay sa kanya kaysa realidad. Pangatlo, hindi nakapagbigay ng dahilan si De La Rosa para maglabas ng TRO ang Supreme Court dahil wala namang irreparable injury o hindi matutumbas ang pinsala sa kanyang sitwasyon. At pang-apat ay kung technical na usapin sa Korte ang pagbabasehan kung walang malubhang pinsala, wala ring dahilan para sa TRO kahit status quo ante order. Batay naman sa desisyon, ang siyam na justices na bumotong pabor sa pagbasura ng TRO ay sina Chief Justice Alexander Gismundo, Associate Justice Mark Leonen, Associate Justice Benjamin Cagiwa, Justice Rodil Zalameda, Justice Samuel Gaerlan, Justice Joseph Lopez, Justice Midas Marquez, Justice Maria Filomena Singh at Justice Raul Villanueva. On leave naman si Justice Jafar de Maampao at ang mga nag-dissent naman ay sina Justice Ramon Hernando, Justice Amy Lazaro Javier, Justice Henry Inting, Justice Ricardo Rosario at Justice Antonio Co. Jr.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Hihilingin ng National Bureau of Investigation o NBI ang agarang pagkansela sa lahat ng lisensyadong armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasalukuyan nang binubuo ang legal na posisyon na isusumite sa pulisya, particular sa Firearms and Explosives Office. Dapat anyang mag-ingat ng husto ang mga otoridad sa pag-aresto sa senador dahil sa malawak na background nito sa law enforcement at marami itong baril. Batay sa records, may 118 lisensyadong baril si De La Rosa mula sa sidearms hanggang sa high-powered automatic rifles at shotguns na pawang nakarehistro ang lahat sa isang address sa Davao City.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita sa Senado, minority bloc sa Senado tinawag na fake news at propaganda ang video presentation ni Senadora Amy Marcos. Ang kabuang detalye ng balitang yan ihatid sa atin ni Nympha Asuncion.
2: Tinawag na fake news at propaganda ng minority senators ang video presentation na pinakita ni Senadora Amy Marcos sa plenaryo ng Senado kahapon. Ang video presentation ay may kaugnayan sa sinasabi ni Senadora Amy na planong pagsusulong umano ng Constitutional Assembly o CONAS sa layuning magpatupad ng term extension o no election scenario sa 2028. Tinawag ni Senador Juan Miguel Zubiri na unparliamentary at labag sa rules ng Senado ang video presentation ng Senadora dahil gumamit ito ng mga salitang foul laban sa ibang senador. Dahil dito, nagmosyon si Zubiri na strike out o alisin sa record ng Senado ang video presentation. Inalmahan rin ni Zubiri ang pagbanggit ni Marcos sa 11 na senador na bahagi ng minority bloc at pagbansag sa kanila na Bulaga 11. Mariin ring pinabulaanan ni Senate Minority Leader Vicente Soto III ang akusasyong pinagmitingan nila ni House Speaker Bo G.D. ang tungkol sa Chacha. nilinaw ni Soto na nabanggit ito sa kanya ni Dee sa isang pagtitipon kasama ang ilang kaibigan pero hindi naman siya sumang-ayon dito at hindi niya rin ito binanggit sa sino mang kapwa nila senador. Si Senator Raffy Tulfo naman, tinawag na Hao Siao o Peke ang naturang video. Habang pinunto naman ni Senator Erwin Tulfo na

0: na ay fact o evidence-based ang naturang video. Samantala, binigyang diin naman ni Senator Kiko Panginan na dating chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments na hindi nagkaroon ng pagdinig ang kanilang komite tungkol sa CHACHA o charter change kaya haka-haka lang anya ang pahayag ni Senadora Amy. Sa huli, minawi rin ni Senadora Amy ang video kaya hindi na ito napasama sa official record sa sesyon ng Senado. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang balita, itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Senador Francis Tolentino bilang bagong acting secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE, kapalit ni dating DOLE Secretary Bienvenido Laguesma. Kasabay ng pagkakatalaga sa kanya bilang bagong kalihim ng DOLE, agad namang tiniyak ni Tolentino ang pagsusulong ng mga reforma at iba pang mga programa upang mapalakas pa ang labor sector at mapasigla ang labor market ng bansa. Kasama na rito ang mas malakas na education to employment pipeline na mas magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino, gayon din ang paglilipat ng mga manggagawa sa formal sector.
3: I look forward to having a stronger education to employment pipeline to do away with the job gaps. Tapos yung ating malaking sektor na malaking bahagda ng workforce na nasa informal sector na napakalaki ng contribution sa ating GDP ay dapat makatawid doon sa formal sector. Ibig sabihin, ito na yung merong PhilHealth, ito na yung merong mga tamang benepisyo.
2: Yan ang tinig ni Acting DOLE Secretary Francis Tolentino.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Inihinto na ng rescue efforts at sinimulan na ang retrieval at clearing operation sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Kasunod ito ng final assessment gamit ang life locator na nagpakitang wala ng senyalis ng buhay sa lugar ng insidente. Sa kabila nito, inatasan ni Angeles City Mayor Carmelo Lazatin II ang lahat ng retrieval teams na tiyaking may paggalang at maayos ang paghawak sa mga labi ng mga biktima habang nagpapatuloy ang recovery operations. Batay sa pinakahuling tala ng Bureau of Fire Protection, 4 ang bilang ng kumpirmadong nasawi sa insidente, 26 ang nailigtas habang nasa 17 ang nawawala.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Patuloy na nakabantay ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kalagayan ng ating mga kababayan na naapektuhan ng sunog sa Barangay Parola, Binondo, Maynila. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nito na agad nagtungo sa mga evacuation center si DSWD Secretary Rex Gatchalian maging si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mamahagi ng tulong pinansyal maging ang family food packs at non-food items sa mga apektadong residente. Ani Asik Dumlao, ito ay bilang bahagi rin ng isinasagawa nilang disaster response operations at makaagapay na rin sa resources ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Alinsunod din anya ito sa utos ni Pangulong Marcos na agarang ibigay ang mga pangangailangan ng mga nasunugan at tiyaking sapat ito upang kahit papaano ay maagapayan sila sa muli nilang pagbangon.
4: Ang nagtungo si Secretary Rex Gatchalian and of course ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. dyan po sa Delpan Evacuation Center upang mamahagi ng tulong pinansyal doon sa mga kababayan natin na naapektuhan ng sunog sa Barangay Parola, Binondo. Aside from the financial assistance, mamahagi rin tayo ng mga family food packs at non-food items. Prior to that ay nakapag-distribute na rin po tayo ng ready-to-eat food boxes at mga sleeping kits. So ito po ay bahagi ng isinasagawa natin na disaster response operations and bahagi rin ng ating pong pag-augment sa resources ng local government unit alinsunod na sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po na lahat ng mga kailangan ng mga kababayan natin na nasunugan ay agaran maibigay at maging sapat ito upang somehow ay maibalik ano nila doon sa dati yung kanila pong pamumuhay.
2: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Maraming aksyon at intervention ang ginawa ng Philippine National Police o PNP kaya naabot nito ang 16% na pagbaba sa kriminalidad sa bansa. Ayon kay PNP Public Information Chief, Police Colonel Allen Reyko, malaking tulong ang pagdagdag ng police visibility sa pagkamit ng Safer City na inilunsad ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya katuwang si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Ko, nilinaw nito na nakatutok ang programang Safer City sa tinatawag nilang 8 Focus Crime kung saan tinutukoy nito ang mga krimen na mas nakaapekto sa pakiramdam ng mga mamamayan. Ito rin anya ang nagsisilbing barometer o sukatan upang masabi na ligtas ang isang komunidad.
5: Yung po kasing sinasabi nating pagbaba ay nakatuntun po ito sa 8 focus crimes na tinatawag po natin.
6: Okay.
5: Ano po itong 8 focus crimes natin? Ito po yung identified natin na kung saan pinaka nakakaapekto sa pakiramdam ng tao na kung safe ba siya o hindi.
6: Yes.
5: Kumbaga ito ang panukat natin o barometer po kung ang isang komunidad ay talaga pong safe. So ito pong 8 focus crimes na ito ay ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft at dalawa pong karnaping ng four-wheel vehicle as well as karnaping ng motorcycles.
2: Si PNP Information Office Chief Police Colonel Allen Reyko.
1: Pasada na mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Direktang tinamaan ang industriya ng maritima sa Pilipinas dahil sa patuloy na krisis sa gitnang silangan. Sa panayam sa programang Global na Tayo, inihayag ni Maritime Industry Authority o Marina Administrator Sonia Malaluan ang mabigat na epekto ng geopolitical tension sa pandaigdigang operasyon ng mga barko at maging sa transportasyon ng mga kargamento. Ayon kay Administrator Malaluan, umabot sa halos 50% ang idinagdag sa kabuang operating expenses ng mga shipping company dahil sa krisis na nagbigay hudyat sa pagbabago o pabago-bagong presyo ng langis sa merkado. Kasabay ng matinding hamon na ito sa sektor ng transportasyon, kinumpirma rin ng Marina official na tumaas na ang pangkalahatang pamasahe sa mga pampublikong sasakyang pandagat, gayon din ang mga shipping at cargo transport fees o singil sa pagbabiyahe ng mga produkto.
7: Pong maritime industry ay directly hit. Bakit? Dahil po ang ating tinatawag na fuel expense para sa operation ng mga barko ay almost 50% of the total operating expense ng ating shipping. Mm-hmm. So nung tumaas po ang presyo ng ating fuel, naturalmente tumaas din po ang ating pamasahe at even yung bayad po ng mga cargo, transport of cargo. So, diretso po ang effect sa maritime industry.
2: Si Marina Administrator Sonia Malaluan.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Sa Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, lokal na pamahalaan ng Vintar sa Ilocos Norte patuloy ang suporta sa mga nag-uuwi ang OFWs na apektado ng mga hindi inaasahang problema sa Ibayong Dagat. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
6: Kas mabigbig a bagong bayani dagiti overseas Philippine workers tinulungan ti lokal gobyerno iti iliti Vintar dagiti sumagmamano a returning OFWs baben iti pundo ti munisipyo tapno masupusupan ti pagkasapulan dagitoy. Iti panay daulo ni Vintar Mayor Richard De Gala imuna na ikan dagiti innem nga OFWs ket lima ka dagitoy tinagawid manipod iti Middle East nang ted ti LGU iti 20,000 pesos at tulong pinansyal tapno adda ti pangrugyanda nga agnegosyo a makatulong iti pamilya dagitoy. Malaksid iti retoy nangipait ti LGU iti nayud paya tulong pinansyal kadagiti OFWs iti kalabes ng runa kadagiti napektaran iti gubat ijay Middle East. Sigun pa iti Office of the Vintar Mayor na ipaayan pa dagiti masiknan ti livelihood training tapno mapabilag ti kapabilidad dagitoy iti parag negosyo. Sidadaan ti LGU amang suporta kadagiti OFWs ang napektaran ti gulo ken dagiti nagawid manipod iti pagilyan ang nagtrabahuan dagitoy. Naisaguday dito iti kalikagom ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. asuportaran dagiti returning OFWs tapno at dati masakbayan da bayat iti paragtalinag da dito pagilyan kastamo iti suporta ti pamilya digito ibabayan ka digiti nagduduma a pagbiagan. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Rani mula Ilocos Norte, kawing naman tayo sa La Union. Department of Health o DOH Wellness Center sa La Union binuksan upang ilapit ang libreng serbisyong pangkalusugan sa publiko. Ang kabuang ulat hatid ni Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
8: Opisyal alinuktan ti Department of Health Ilocos Center for Health Development ti DOH Wellness Center sa Jay Robinson's La Union kaspasat ti panakapalawa dagiti accessible and preventive healthcare services iti rehiyon. Panggap ti mall-based wellness center ngayon sidig ti nadumaduma servisyo ti salunat iti publiko. Iti mas kombinyente ken madanon a lugar. Karaman kadagiti libre a servisyo mabalin nga usaren ti publiko. Ket ti BMI assessment, screening para ti hypertension, diabetes, ken kidney disease, HIV screening can counseling, support iti salunat can isip, family planning services can healthy lifestyle counseling. At dapat dagiti special a konsultasyon ti medisina dagiti natangan, OB gynecology, pediatrics, ophthalmology, senior citizen care can servisyo ti nutrisyon. Sigon kini DOH Undersecretary Glenn Matthew Bagaw, napateg mapagbalin na nalaka madanon ti healthcare can people friendly, tapno maparigta ti publiko nga agbalin na proactive iti panangasikaso ti salunat da. Suportaran ti Locos Training and Regional Medical Center ti operasyon ti pasilidad, babayan iti physician support and referral services para kadagiti pasyente nga agkasapulan ti kanayunan apan nakaagas. Manipod ago La Union, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Albert mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. PhilHealth pinalalakas ang mga programa at serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng BHW Summit 2026 sa lungsod ng Borongan. Ang kabuang ulat hatid ni Pen Pomida ng Radyo Pilipinas Borongan.
9: Malampuso naging patuman han PhilHealth Borongan and Barangay Health Workers BHW Summit 2026 ha Provincial Capital Gym ha Borongan City, sugad kabahin han pagparigwanan ni babruan ngan partisipasyon han mga BHW mahitungod han mga programa ngan serbisyo panlawas. Sobra 300 nga BHW han Borongan City ang tinambong aktibidad nga may tema nga kayakap mo ang PhilHealth Barangayanihan han mga health workers. Gintalakay ha summit ang ginpadako at ginpauswag ng mga programa ngan serbisyo ang PhilHealth upod ang expanded maternity care benefits, emergency referral packages, outpatient emergency care package, PhilHealth yakap ngan iba pa. Pinaagining aktibidad katuyuanan han PhilHealth nga mapadako ngan maparingon ang access han publiko ngadto di kalidad ngan abot kaya nga serbisyo panlawas. Sumalakan Henry Almanon, Senior Manager han Social Health Insurance Academy and PhilHealth, katuyuanan liwat han aktibidad nga ripasuhon ang resultan Social Health Insurance Education Series. Sugad gabahin han monitoring and evaluation ngan kilalun ang importante nga papel han mga BHW, sugad nga kabakyang han PhilHealth ngan lokal nga gobyerno hapagpatuman han universal health care ng National Health Insurance Program. Tikang didya syudad han Borongan inhi Penelope Pumida para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat, Pen. Mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. First sa Jonay Kadagatan Jigging Tournament, matagumpay na idinao sa Southern Leyte. Si Dalia Urit ng Radyo Pilipinas Sugod sa detalye.
10: Naging matagumpay ang kauna-unahang adunay sa Kadagatan Jigging Tournament na dinaluhan ng iba't ibang kalakop, bisita at supporters sa Masin City, Southern Leyte. Ang aktibidad ay napakita ng pagkakaisa, sportsmanship at pagmamahal sa karagatan ng komunidad. Nagpasalamat ang mga organizer sa lahat ng ahensya at grupong tumulong upang matiyak ang kaligtasan at tagumpay ng nasabing torneo, kabilang ng Philippine Coast Guard, CDRRM Office, Office of the General Services, MTEP, at mga pangunahing sponsors na nagbigay ng matibay na suporta at koordinasyon sa buong aktibidad. Ayon kay City Tourism Officer Attorney Chen Abria, malaki ang naging ambag ng bawat kalakok at supporter upang maging maayos, ligtas at matagumpay ang naturang pagtitipon. Inaasa hangging may pagpapatuloy at lalo pang mapapalawak ang torneo sa mga susunod na taon upang higit pang mapaunlad ang turismo, pagkakaisa ng komunidad at responsableng pangangalaga sa karagatan. Nagpasalamat din ang mga organizers sa lahat ng nakiisa at dumalo, kasabay ng pangakong magdadala pa ng mas maraming aktibidad para sa mga mahilig sa pag-iisda. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Dalia Urit Atwil, Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat, Dalia. Mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. Nasa 1,000 Cagayano nakatanggap ng tulong mula sa Walang Gutom Food Stamp Program ng Department of Social Welfare and Development. Si Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye.
11: Mukabat sa 1,054 ka mga Cagayanon nga mga benepisyaryo sa Walang Gutom Program sa DSWD ang nagtapok sa City Hall Quadrangle o sa Barangay Bayanga aron makadawat sa ilang ikaupat nga batch sa mga kinahanglanon nga supply sa pagkaon. Ang Walang Gutom Program, usa ka flagship initiative ni Presidente Marcos nga gipangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, nagtumong sa paghatag og long-term nga solusyon sa involuntary hunger sa mga kabos nga pamilya. Ubos sa framework sa programa, ang mga benepisyaryo gigarantiyahan og binuan nga supply sa nutritional items sulod sa tulo ka tuig. Lakip ang tunga sa sako nga bugas, presko nga utanon og mga provision sa karne. Gawa sa pag-apod-apod sa pagkaon, ang DSWD nagpahigayon usab og mandatory nutrition training sessions alang sa tanang partisipante aron mahatagan o gahom ang mga pamilya sa paghimo sa healthier lifestyle choices. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat, Ryan. Mula Cagayan de Oro, dakuha naman natin ang Zamboanga. Mga magsasaka sa lungsod ng Dapitan sa Zamboanga del Norte nakatanggap ng farm inputs mula sa lokal na pamahalaan. Si Bless Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye.
12: 11 ka asosasyon sa mga mag-uuma ang nakadawat og farm inputs atol sa pasundayag sa umahan 2026 Harvest Festival nga gihimo dito sa Dampalan Egbo Farmers Association sa lungsod sa Dapitan. Ang mga farm inputs naglangkob sa mga vegetable seeds, fertilizers, insecticides, farm tools ug uban pa nga nagkantidad og kapin 300,000 pesos nga gidawat sa 6 ka asosasyon sa mga mag-uuma sa La Libertad. Samtang 5 ka asosasyon gikan sa Dapitan City, Mutia ug Katipunan ang midawat og package inputs alang sa broiler production nga mibalor og kapin 400,000 pesos. Dakong pasalamat ang mga asosasyon sa maong programa og dakong tabang kini alang sa mga mag-uuma nga nanginabuhi sa bukid. Giila usab niini ang dakong papel sa sektor sa agrikultura labi na karon nga nag-atubang ang kalibutan sa hulga sa climate change ug uban pang mga hagit nga nakaapekto sa produksyon sa pagkaon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Bless mula Zamboanga, dakuha naman natin ang Marawi. Proyektong permanent shelters para sa IDPs ng Marawi, opisyal ng inilunsad ng Bangsamoro Government. Si Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas Iligan sa detalye.
13: Opisyal na piagpunan, nagyangka na project a permanent shelters para kung mga internally displaced persons sa Giyangkay Ingeton o Islamic City of Marawi. Makapupo, nagyangka na project a permanent shelters sa Giyangkay Gobyerno a Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Piagulwana nagyang kanan na project agyang kay mambu opisina Abar Marawi Rehabilitation Program in paderano nagyang kaiya opisina a Ministry of Human Settlements and Development. Aya malaaptag yung kanan na project na mabkabgan sa permanent mga kibubulingan nagyang kaiya magatos sa 51 a pamilya IDP sa Kedon sa Walay sa Gyong Kuto Miaulaula a Marawi Sage si sa Gyong Kuto a Raguna 2017. Ginaan mambuso mga pamilya anta ka mga IDP sa mga bangsa tano a Kedon sa Walay na dupa na lupa a Bayran na Kambalayan na paparuman. Aya din na mala, amya makadarpa si Sagyang Kanan na groundbreaking ceremony o 151 na permanent shelters na sumangauluan tano ang mga officials sa mga representative agyang kayapiti barangan ng mga opisina amya magugupa para ko rehabilitation efforts sa makapupon si Sagyang Kaya Bangsamoro Government. Isabuy ni kung mga programa agyang kaya BARM para kung mga displaced families families. Tama ni man to si Sagyang Kaya Ingeton o Islamic City of Marawi, Lanao del Sur. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tumuhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihatid po sa atin ni Steph Vicente.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Magandang araw, narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Inalis na ng Pilipinas ang pansamantalang pagbabawal sa pag-angkat ng poultry products mula sa bansang Belgium matapos matiyak ng pamahalaan na sapat ang kanilang mga hakbang laban sa bird flu. Sa inilabas nitong circular, kinilala ng Department of Agriculture o DA ang ipinatutupad na regionalization protocols ng Belgium laban sa high pathogenicity avian influenza o HPAI. Dahil dito, muli nang papayagang makapasok ang mga produktong tulad ng karne ng manok, itlog, day-old chicks at breeding materials mula sa mga lugar na itinuturing na ligtas. Layunin ng hakbang na ito na mapalakas ang supply ng manok sa bansa at makatulong sa pag-ibsan ng tumataas na presyo ng mga bilihin. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., ang desisyon ay nakabatay sa siyentipikong pagsusuri at maingat na pagtaya sa panganib. Binigyang diin din niya na nananatiling prioridad ng pamahalaan ang proteksyon sa lokal na agrikultura kasabay ng pagtitiyak ng sapat at abot-kayang pagkain. Iginiit ng DA na papayagan lamang ang pag-aangkat mula sa mga lugar na kinikilalang ligtas upang mapanatili ang mataas na pamantayan sa biosecurity.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, bahagyang tumaas ng 2% ang bilang ng mga construction project sa bansa noong Marso, batay na rin sa inaprubahang building permit ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Umabot sa 16,066 projects ang naitala, mas mataas kumpara sa 15,750 sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Gayunpaman, bumaba ng kaunti ang kabuuang halaga ng mga ito sa 49.07 billion pesos mula sa 49.33 billion pesos. Pinakamalaki ang bahagi ng residential projects na bumubuo sa 62% ng kabuuang bilang na umaabot sa 9,955 projects. Tumaas din ang bilang at halaga ng non-residential projects na umabot sa 3,663 at nagkakahalaga ng 24.87 billion pesos. Samantala, kapansin-pansin ang pagtaas sa mga proyektong may kinalaman sa pagpapalawak o dagdag sa mga gusali habang bumaba naman ang bilang at halaga ng alteration at repair works. Tumaas din ang bilang ng iba pang construction projects, ngunit bumagsak naman ang kabuuang halaga ng mga ito kumpara noong nakaraang taon.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa iba pang mga ulat, tumaas naman ng 6.70% ang kabuuang bilang ng mga pasaherong bumiyahe sa himpapawid sa unang tatlong buwan ng taon na umabot sa 17.05 million. Yan ay ayon sa Civil Aeronautics Board o CAB. Malaki ang naging ambag dito ng pagdami ng domestic passenger traffic na sumirit sa 6.11% o katumbas ng 9.03 million na mga pasahero. Samantala, umakyat din ang bilang ng international passengers ng 8.02 million mula sa 7.47 million noong nakaraang taon. Nanguna ang Cebu Pacific at ang subsidiary nitong CebGo sa pinakamaraming na serbisyong pasahero na umabot sa 5.10 million habang AirSWIFT ay nakapagtala ng mahigit 95,000 passengers. Sumunod ang Philippine Airlines at PAL Express na may pinagsamang 2.49 million passengers sa nasabing panahon. Samantala, iniulat din na nakapagtala ang AirAsia Philippines ng mahigit 291,000 passengers habang nasa 53,000 passengers naman ang sa Sunlight Air. Ayon pa sa CAB, sa international flights, bahagyang mas marami ang pasaherong hinawakan ng mga foreign carrier na umabot sa 4.05 million kumpara sa 3.97 million ng mga domestic carrier.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, inanunsyo naman ng Securities and Exchange Commission o SEC ang panibagong 25% na bawas sa bayarin para sa pagkuha ng kopya ng corporate documents bilang bahagi ng pagpapagaan sa pagnenegosyo dito sa Pilipinas. Ayon sa ahensya, ipatutupad ito sa ilalim ng Memorandum Circular No. 18 Series of 2026 na maging epektibo sa Hunyo 1. Dagdag pa ito sa naunang 50% na bawas na ipinatupad noong taong 2025. Sinabi ni SEC Chairperson Francis Lim na layunin nilang pababain ang gasto sa serbisyo ng gobyerno at gawing mas accessible ang corporate information sa pamamagitan ng digitalization. Sa ilalim ng bagong rates, magiging 750 pesos na lamang ang halaga ng mga authenticated at physical copies ng mga pangunahing dokumento mula sa dating 1,000 piso. Samantala, bababa rin ang presyo kada pahina ng iba pang dokumento, pati na ang mga digital copies na makukuha sa e-search system ng SEC. Mananatili naman ang kasalukuyang singil para sa SEC API Marketplace na ginagamit sa direktang pagkuha at pagpapadala ng corporate data.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Mayo 26, 2026. Ang US dollar ay tumbas ng 61 pesos and 44 centavos, habang 39 centavos naman ang Japanese yen. Ang Singaporean dollar ay tumbas ng 48 pesos and 12 centavos, habang 4 centavos ang South Korean won. Samantala, ang Chinese yuan ay 9 pesos and 6 centavos, habang 7 pesos and 84 centavos naman ang Hong Kong dollar. 82 pesos and 90 centavos naman ang British pound, habang 71 pesos and 53 centavos naman ang euro. Sa panghuling pares natin, ang Canadian dollar ay 44 pesos and 51 centavos, habang ang Saudi Arabian real naman ay 16 pesos and 37 centavos.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At narito naman po ang sports balita. Buong kumpiyansa at sabik ang Filipino tennis star na si Alex Ayala sa pagsisimula ng French Open matapos ang pinakamahaba at pinakamasinsinyang clay court campaign sa kanyang karera. Sa press conference sa Roland Garros, sinabi ni Ayala na handang-handa siya para sa unang linggo ng torneo. Ayon sa 21 anyos, mas preparado siya ngayon kumpara noong nakaraang taon, lalo na't malaki ang in-improve niya sa paglalaro sa clay nitong nakalipas na 12 buwan. Halos linggo-linggo ang naging laban ni Ayala sa clay season, pero sinabi niyang nag-e-enjoy siya sa proseso at sa oras na ginugugol niya sa court. Inamin din ni Ayala na mabigat ang emosyonal na demands ng buhay atleta, kaya malaking tulong ang kanyang support system. Dagdag niya, mahalaga para sa bawat atleta ang kakayahang kontrolin ang emosyon sa gitna ng tensyon at pressure ng laro. Nagpasalamat din si Ayala sa mga kaibigang kapwa Young Stars sa WTA tulad nina Eva Lis, Zeynep Sonmez at Iva Jovic, ang makakatapat niya sa first round na nagbigay pa sa kanya ng birthday cake bago ang torneo. Sa kabila ng lumalaking atensyon sa kanyang pag-angat, nananatiling grounded si Ayala at todo pasalamat sa suporta mula sa Pilipinas. Papasok si Ayala sa French Open na may malaking momentum matapos ang breakthrough year na nagpasok sa kanya sa WTA Top 50.
1: Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Nagningning ang Filipina figure skater na si Sky Patenya matapos masungkit ang bronze medal sa women's event ng 2026 Oceania International Figure Skating Competition sa Auckland, New Zealand. Umabot sa 81.31 points ang total score ng 23 anyos na si Patenya, sapat para makuha ang ikatlong pwesto sa prestigyosong torneo. Pumangalawa siya sa short program na may 28.89 points at nagtapos sa third sa free skating matapos magtala ng 52.42 points. Sa social media post ng Philippine Skating Union, ipinagmalaki ng PHSU ang kanyang tagumpay. Tanging si Patenya ang nagrepresenta sa Pilipinas sa tatlong araw na kompetisyon. Tumulak sa unahan ang mga veteranang sina Josephine Taljegard ng Sweden na nag-gold sa 139.48 points at Dimitra Kori ng Greece na nag-silver sa 96.16 points.
1: Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Isang malaking dagdag puwersa ang papasok sa national team program ng Pilipinas. Kinumpirma na si Ara Galang, isa sa pinakakilalang pangalan sa Philippine Volleyball, ay opisyal ng bahagi ng pinalawak na Alas Pilipinas Women Pool para sa nalalapit na 2026 ABC Women's Cup na gaganapin sa Candon City mula Hunyo 6 hanggang 14. Ayon kay interim head coach Shaq De Los Santos, aktibo nang nag-iensayo si Galang kasama ang national squad. Sa edad na 31, dala ni Galang ang higit isang dekadang karanasan sa collegiate, pro at international volleyball, isang bagay na napakahalaga para sa Alas Pilipinas Women na kasalukuyang dumaraan sa malaking roster reshuffle. Ilang players ang umatras o hindi available para sa torneo, kaya't ang pagpasok ni Galang ay nagbibigay ng stability, maturity at veteran presence sa lineup. Kilala si Galang bilang isang versatile winger na may mataas na volleyball IQ, solidong depensa at kalmadong leadership, mga katangiang kailangan ng koponan lalo na sa isang regional tournament kung saan mabibigat ang makakatapat.
1: Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, may pagkakataon ang Galleries Tower na makuha ang itinuturing na generational talent sa katauhan ni Aliza Solomon. Nakuha ng High Risers ang first overall pick ng 2026 Premier Volleyball League o PVL Rookie Draft matapos ang ginanap na lottery nitong Lunes sa Mandaluyong. Pumasok ang Galleries Tower sa lottery na may 30% chance para sa top pick, pangalawa sa Capital One na may 40% odds. Si Solomon ang itinuturing na pangunahing kandidato para sa unang pick dahil sa kanyang impressive resume na 3-time UAAP champion mula National University at karanasan bilang import sa Japan. Bukod kay Solomon, nangunguna din sa listahan ng 42 aplikante ang mga bigating pangalan mula UAAP at NCAA, sina Lams Lamina, Detdet Pepito at Lara May Silva. Si Solomon ng National University na 6'1" opposite spiker na galing sa stint sa Japan ay inaasahang magiging isa sa top picks ngayong taon. Kasama rin sa headline applicants ang 2-time UAAP best setter na si Lamina at 2-time UAAP best libero na si Pepito mula University of Santo Tomas. Mula NCAA, tampok si Lara May Silva, 3-time best libero kasama sina Nat Estreller at Julian Castro. ilan sa mga UAAP standouts mula sa UP na sina four-time best middle blocker Ninya Itang, Ira Iaboneta, Joanne Monares, Hart Magsambol, at Jum Gayo. Mula UST, sina Jonah Perdido at Saiza Gula. Mula FAU, Tin Ubaldo, Ann Asis at Floris Pampa. Mula Lasal, Iyala o Ella Raagas, Michelle Beterina at Sofia Sindayen. Mula UE, Kisipada, Tin Ekelia o Ekalia at Casey Balingit. Mula Adamson naman si Barbie Jamili at Ateneo na si Taz Fujimoto. Mula naman sa NCA at iba pang mga eskwelahan, sina nanggaling mula Letran sina Laramie Silva, Nat Estreliel at Julian Castro. Sa San Sebastian sina Tina Marasigan, KJ Dionisio at Kat Santos. Sa Lyceum sina Jonah Dolorito at Jaja Tulang. Mapua sina Nicole Ong at Grace Cabadin. San Beda si Erin Navarro, Perpetual si Fifi Ariola. At mula sa JRU sina Yanyan Alona at Kiring o Kring Batara. Malaking pangalan, malalim na talent pool at matinding kompetisyon ang inaasahan sa 2026 PBL Draft na posibleng magbago ng landscape ng liga sa mga susunod na taon.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Erwin Piñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: Salamat Leo para sa ating balitang pampalakasan ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan din natin ang iba pa nating naging katuwang sa pagbabalita ngayong araw kay Steph Vicente para sa Balitang Negosyo at Kalakalan, sa mga nakasama nating reporter na nag-ulat mula Luzon hanggang Mindanao sa production side, kanila Drizzle Nanyong at KJ Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimin Intel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayon niyo po ang mga mainit na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating palatuntunang nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Siyempre, kasama niyo pa rin po kami sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: Yan, at kami po ay napapakinggan ninyo at napapanood live sa Facebook live streaming sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service at sa ating YouTube channel. Kami rin po ay napapakinggan sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito at gusto niyo po kaming pakinggan sa inyong mga cellphones through online radio, pwede niyo pong i-download ang Evox PBS receiver app sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo ay iPhone user. At syempre, mas pinalawig pa ang nararating ng ating Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan na rin tayo ng ating mga overseas Filipino workers at seafarers sa pamamagitan ng ating shortwave radio. Sa pakikipagtulungan po ito ng ating ahensyang Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Meron tayong dalawang mga services, ang English service po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. Mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino service naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At no, Steph, ito kasi gusto rin pala ng ating sister station, ang Radyo Pilipinas or Radyo Magazine, no? Na i-replay ang ating program sa kanila. So ito naman po ay local, ang Radyo Magazine mapapakinggan sa 1278 kHz at yung ating program na Warm Heart ay nire-replay naman po nila tuwing Sunday at 1 p.m. So yon, kung hindi nyo po nahabol dito sa Radyo Pilipinas World Service, pwede rin po sa Radyo Magazine 1278. Okay, so eto na, Steph, ang ating pag-uusapan ay exciting to kasi ito bago to sa pandinig. Pwede mo bang ibahagi sa atin, Steph, at kung sino ang ating makakapanayam?
1: Ayun, so pag-uusapan natin sa edisyong ito ng Warm Heart ang Sound Healing Meditation. At upang magkaroon tayo ng isang malalimang talakayan patungkol sa napili nating paksa sa araw na ito, ay makakasama natin si Miss Tonette Asprier, ang Sound Healer, Reiki Teacher at Meditation and Yoga Teacher at V432 Wellness and Aruga Collective. Miss Tonette, welcome po sa Warm Heart!
2: Pinakamagandang buhay po sa inyong lahat. Thank you so much for this wonderful honor at ma-share ang magandang practice ng sound healing sa inyong lahat.
0: Yes, yes. Maraming salamat po. Nakamay po. Okay na, yan. Alright, maraming salamat po, Ma'am Tonette, sa inyo pong oras at sa papa-unlock sa amin, no? Excited kami matuto ni Steph, hindi lang kami, yung ating mga ka-warm heart din na interesado malaman kung ano tong sound healing. So, Ma'am Tonette, ang una naming katanungan, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po itong sound healing meditation na tinatawag?
2: So, sound healing po ay practice kung saan ang ginagamit natin ang mga tunog. Ang tunog na minsan nagiging musika na, no? So lahat ng music ay tunog, ngunit lahat ng tunog ay hindi musika naman. So the sound, ito po ang magbibigay ng anchor. Malapit po siya sa brain. Oras na may narinig kayo, automatic na po siyang may program na dadali, no? Salita man lang, no? Those are also sounds, no? So nung unang panahon pa lang po, alam na nilang magulo na ang utak natin. So, okay. Dahil ancient na, luma na po itong practice natin. So science also proves na the moment na gumising po tayo hanggang matulog tayo,
0: mm-mm,
2: ang iniisip po ng brain, ang kanyang tinatakal na thoughts ay 60 to 70,000 thoughts a day po. Okay. Kapag ito'y kinompute nyo po, ito'y parang 1 second per thought per second. So, bawat segundo, nag-iniisip ka, anong kakainin ko? Maglalaba ba ako? Magpa-plancha ba? Ang dami mo nang iniisip. The moment you wake up, hindi mo pa tinitingnan yung sarili mo. Mm-hmm. Kamusta yung katawan ko? Kamusta yung utak ko? O kamusta ba? Sarap ba ng tulog ko? No? So, yung sound healing, bibigyan ka lang niya ng tono, ng sound. Kung saan, maaalala mo kung paano maging kalma. Maaalala mo kung paano itong 60 to 70,000 thoughts ay maging saan, kung saan ang importante. Kadalasan po kasi ang iniisip natin ay ang nakaraan o kaya ang mangyayari sa mamaya. Iyong sound healing, dinodraw ka niya kung saan pinaka-importante ang buhay, which is ngayon. No? Ngunit hindi ko naman po sinasabi na kapag nag-sound healing ka, wala nang problema ang mangyayari. Mm-hmm. Yung sound healing is a practice lang po para mag-ground ka sa present moment. Minsan po kasi ang overwhelming ng emotions ng nakaraan, ang dami mong pinagdaanan, no? Pero pag ginround mo yung sarili mo, uy, napagdaanan ko na yun, nandito na pala ako. It's a good reminder, no? So it anchors you to where life is truly important, which is the present moment. Kasi you cannot escape sound po. Pag may kinalembang akong ganun, uy, mm-hmm. ano yun? Diba? Mapupunta ka. Kahit anong kanta pa yun. So, having that said, no? Sound is a practice for us to be present.
0: Okay.
2: Ngayon, marami pong tunog na kapag narinig ka. Ang nangyayari po kasi kapag ikaw ay nakikinig ng sound, yung brain waves mo po ay medyo bumabagal. Nagpupunta siya dun sa focus kung saan niya naririnig. So, ang ginagawa ng sound healing, katulad ng katutubo natin sa Kalinga, no? May dadating po dun na dato bago pa sumikat ang araw. Maglalabas na siya ng dabakan. Itutono na niya. Maglalabas siya ng beat na sinasabi niya, sisikatan ka ng araw. Kahit anong nangyari kahapon, the sun will rise for you. So, tinutono na niya sarili natin. So, yung sound healing is the practice ng pagtono, pagbalik kung saan tayo. Para, pag nandun tayo sa challenging situation, meron tayong anchor ba na present ka. Again, pag ikaw ay tense, ganyan ang utak mo. Minsan, napaka-rigid ba po niya? Ah, hindi pwede yan, hindi pwede yan. Ah, nagkamali. Minsan, pabalik-balik pa tayo sa dati. Pero pag ikaw ay kalma, minsan po, minsan, sinasabi pa natin, uy, oo nga, no, nagkamali. Uy, nagkamali siya. O, anong pwedeng gawin? Lumuluwag po tayong lahat. So, sound healing is the practice of using sound and vibrations or even music to allow us to ground ourselves in the present moment. Okay? Ibinabalik lang niya tayo sa true nature natin ng kalma, ng pagmamahal, ng katalinuhan. Kasi ang dami po natin neurons sa brain na kapag pinagbigyan natin ng pagkakataon, marireceive niyo yung kailangan nating ma-receive.
0: Mm-hmm.
2: No? So, ang haba ng sagot ko, no? So, umagang-umaga napakadaldal. So, marami pong klase ng sound healing or katutubo. Mm-hmm. Meron po tayong ibang cultures po, iba't ibang modalities ang ginagamit natin. Basta importante yung intention na dinadala. May mga kanta po kasi na, oh, hindi ko naman naiintindihan, bakit parang ang saya ko pag naririnig ko. O kaya, ba't ako umiiyak, hindi ko naman naiintindihan yung music na kinakanta. So, it's the intention that you bring when you play the music or when you play the sound. Yun po yung nagiging healing.
0: Okay. No?
2: So, Ang haba ng sagot. Yan lang po.
1: Ito naman po, Ms. Tonette. Paano po ba nakakatulong ang mga tunog o sound sa pangasiwa, sa stress and anxiety?
2: So, yun ang nga din ang sinabi ko, no? Siya ang pinaka-anchor mo. Kasi ang brain mo, the moment you wake up, kung ano-ano na po niyang inaatupag, pero pag kinalembang ko to, uy, nandito ako, uy, teka. Sabi ko, huminga lang, ganun.
0: Uh-uh.
2: It's a chance for us to really slow down and decompress. It's like owning your presence, owning that moment for you. Pagka ikaw, hindi ka trapped dun sa routine, ah, kailangan ko itong tapusin. The moment we wake up to the time we sleep, gusto mo nang tapusin yung araw. Gusto mo nang i-check. So, ang ginagawa ng sound, it anchors you to the present moment. Sakyan mo muna, huwag ka magmadali.
0: Okay.
2: Kumbaga, i-enjoy mo yung present moment. Minsan, doon ka nag-unfold. Once you slow down, doon ka may realization, doon ka may awareness, ano yung kailangan kong baguhin, no? If you're trapped in the rat race of the routine in life, you have to slow down.
0: Mm-hmm.
2: Kasi kung gusto mong magbago yung buhay mo, na pare-pareho lang ginagawa mo, hindi po yun magbabago. So, you have to slow down and check where parts of your life ang kailangan mong baguhin. Dahil lahat yun ay kagagawan natin.
0: Mm-hmm.
2: Lahat yun ay meron tayong responsibility.
0: Okay.
2: No? So, yes, once you slow down, you begin to own your life just a little bit more.
0: Mm-hmm.
2: No? You own your power just a little bit more. You get to decide with ease and grace. Hindi ka trap na kung ano man yung judgment ng dapat. Medyo pag nagsislow down ka, may inward awareness ka.
0: Okay.
2: Yun ang ginagawa ng sound. It slows you down and lets you appreciate. No? So, pag tayo ay gising, ang utak po natin ay nasa beta. Ganyan po yung vibration.
0: Okay.
2: Medyo rigid. Ngayon, pag nakarinig ka ng sound at tinatransfer mo yung thought mo, hindi doon sa napakadami mong list, binibigyan mo lang siya ng isang focus lang. Let's say, the sound lang.
0: Mm-mm.
2: Babagal siya ng konti. Your brain will reach a state called alpha. Wherein,
0: okay,
2: uy, parang nandito ako. Parang ka nakikinig sa kanta na, uy, 6 minutes na pala yun. No? O kaya nagtatrabaho ka, uy, 4 na oras na pala ako nagtatrabaho. So, you are in the zone wherein your brain is sending healthy chemicals na po sa katawan nyo.
0: Mm-hmm.
2: No? The stress will down-regulate your genes. Ngayon po, magdadigress lang ako, kahit gano'n ka po ka-healthy, kapag po ikaw ay exposed, let's say, 8 hours ang work mo, tapos asar na asar ka dyan sa kung ano man ang mga situation sa'yo, no living organism on this earth can hold prolonged stress.
0: Mm-mm,
2: siguradong may magkakasakit sa'yo. Titigas yung dito mo. Yung ngipin mo, medyo masakit na kung ikaw ay clencher. Kung yung kamay mo, nako, mapapagod yung kamay mo kung ikaw ay fist, kung ikaw ay shoulders, no? The breath. Ayan na yung lungs mo, yung heart mo.
0: Mm-mm.
2: Yung liver mo, yung kanyang sinesend na chemicals, puro stress na po. Kawawa din po yung liver pag parati kang galit. No?
0: Oo nga.
2: So, yes po, lahat po yan ay papasok kung ano man, basta exposed ka sa stress. Kahit nga po hindi living organism, eh, kunyari, kahit yung bowl ko,

0: sana, o kaya umalis ka dyan, no? Walang nagturo sa atin, kalma.
1: Oo nga.
0: Kalma.
1: That's true.
0: Wala pong nagturo. Wala pong nagturo na, o, kalma ka lang, saglit. Pag-isipan, o kaya namnamin mo yan kasi makikilala mo sarili mo. Hmm. Makikilala mo sinong tunay na kaibigan mo. Makikilala mo kung ano talagang gusto mo. No? Kasi, ayaw ko pala to. Pagka ganun, no? So, it will bring you to a greater level of awareness wherein baka ma-empower mo yung sarili mo. You begin to own your life again. Okay? Pag ikaw ay nag-slow down. Ganun. Minsan, ang katawan nga eh, magkasakit ka na nga, ang kulit mo eh. Ganun. Pinagkakasakit pa tayo para
1: mapilitang magpahinga.
0: Opo, at sabihin, tumikil ka na, mahalin mo ko. Sabi niya, may ginagawa kang hindi tama. Ganun ang ginagawa niyo. So, our body is our ally. So, kinakailangan po nating mag-slow down ng deliberately. Huwag nating hayaan yung katawan na magsabi sa atin.
1: Mm-mm.
0: Kailangan meron po talaga tayong allotment ng mag-slow down ako. Pag-gising, huwag niyo munang hawakan yung phone niyo kasi yung programming mapupunta doon. O kaya, kung nakakatulog kayo sa mga nakakatakot o kung ano mang crime na ano, kaya pag-gising mo, takot ka, di mo alam. No? Kasi, nasisend ka biglang, teach, bakit kaya po ako emotional? O, ano ba yung pinakikinggan mong mga music? Puro mga heartbreak pala. Kasi she's going through something. So, kung gusto mong ma-empower, pinoprogram mo yung sarili mo eh. So, kailangan mong makinig din, no? Para yun ang pinapasok mo sa katawan mo on a vibrational level, pinapasok mo tama na.
1: Mm-mm.
0: Thoughts mo, isip mo, pinakikinggan mo, para kay ikaw mag-align. Kasi disaligned ka na nga eh, no? So, yun pa rin ang input mo. So, ang ginagawa ng sound healing, ini-slow down niya. I'm not saying again na wala na pong mangyayari. Kaya lang po, ini-empower niya kayo sa gift ng awareness. Pag nag-slow down ka, nag-pay attention ka na sa mga bagay sa buhay mo na, uy, masarap pala to. Continue. Uy, hindi pala to maganda.
1: Okay.
0: Pwede mo na siya. You empower yourself. You slow down. So, you activate the alpha state. Minsan, kapag ikaw ay sobrang deep state of relaxation, lalalim pa siya, magiging theta.
1: Mm-hmm.
0: Mas mabagal po siya. Wherein, again, healthy chemicals are being sent from your limbic brain, trumping all of your stress hormones just by relaxing and slowing down.
1: Mm-hmm.
0: Alam ko, yung brain po kasi ang sound, siya yung anchor. So sa mindfulness po, ang practice ng meditation is to draw your awareness to the present. Pag sa sound healing, medyo lang po may tool ka para dumali siya. Kasi ang brain medyo pagka na, ala, dami nang iniisip, pag bukas hanggang next year na, naisip mo na. Pero pag may kumalembang sa'yo, hihinto siya.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So meron ka ngayong tool to slow it down, to anchor you. Uy, dito ako, piliin mo siya.
1: Mm-hmm.
0: It's a choice for you to slow down. Ngayon, kung ikaw ay biglang talaga nag-focus at gamanon, ano, dumelta ka, mas mabagal na brain waves, which is also a very healing vibration of the brain. Kasi po, ang tulog at ang relaxation na malalim, let's say sleep na ganon, no, is taken for granted. No po? Tayo ay natutulog dahil kailangan lang nating matulog. Ah, pagod na ako. Pagising mo, pagod ka pa rin. No? Sa sound healing, ang gagawin ng sound healer, intentional po.
1: Mm-mm.
0: Let go of your list.
1: Okay.
0: Alagaan mo yung katawan mo. Pay attention to which part of your body needs to soften. Kakalembangin na yun, oh, relax ka. It's like you're holding on to a fist. Pag nag-sound healing ka, bigla ka na lang, bigla ka nakahinga at lumuwag.
1: Mm-mm.
0: Ganun po yung pakiramdam ng anchor ng sound. So, kaya
1: yes,
0: siya helpful, pinapabagal niya yung brainwaves natin to the present moment.
1: Mm-hmm.
0: Tapos minsan, ini-enjoy pa natin yung relaxation hanggang sa parang medyo makatulog ka, half awake, half asleep, na parang nananaginip. It's very, very healing for our bodies to reach that brainwave state.
1: Mm-mm. Ma'am, so, Tonette, itanong lang po namin, kasi you mentioned yung sound healing meditation. Nabanggit nyo po kanina na meron din po mga ginagawa yung katutubo na pagpapatunog. So, ibig sabihin po, may iba't ibang pamamaraan ng sound healing meditation? Ano-ano po ba ito kung meron?
0: Madami po. So, sound healing is the practice. Meditation is another practice that we bring.

Sa Facebook? Sa YouTube? Sa live audio streaming? Online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Yeah, yeah.
1: Yeah, boy.
0: Check it.

Saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Gaw!
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
4: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service,
0: ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, biyaheng Japan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinuturing na napakahalaga sa gitna ng mas mahirap na global environment.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos nakipagkita sa Filipino community sa Tokyo, patuloy na suporta ng pamahalaan para sa pagsusulong ng mga karapatan at kapakanan ng mga overseas Filipino workers sa Japan, tiniyak ng Pangulo.
4: Headlines.
3: Bilateral relations ng Pilipinas at Japan sa larangan ng labor protection, kalakalan, depensa at regional cooperation, higit pang palalakasin.
4: Headlines.
3: Minority bloc sa Senado nag-walkout matapos tutulan na makaboto online sa sesyon at iba pang proceedings ang isang senador.
4: Headlines.
3: Department of Labor and Employment nagpaalala na magdodoble ang arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor na papasok ngayong Idil Adha.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po yung araw ng Miyerkules, May 27, 2026. Muling sumasin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nasa ikalawang araw na ng kanyang state visit sa Japan. Biyaheng Japan, tinuturing ng Pangulo na napakahalaga sa gitna ng mga mahirap o mas mahirap na global environment. Yan po ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: Report.
8: Simula na ng ikalawang araw ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, kung saan ay inaasahang magiging abala ito sa sunod-sunod na mga aktibidad. Itong kauna-unang state visit sa Japan ng Pangulo na inilarawan ng punong ekutibo na napakahalaga sa gitna ng mas matinding hamon na kinakaharap ng global environment. Sinabi ng Pangulo na sa biyahe niyang ito ay inaasahang makakabuo ang Pilipinas at Japan ng mas malawak na foreign policy agenda na mas magpapalalim sa ugnayan ng dalawang bansa. Umaasa din si Pangulo Marcos na makakabuo ng mas malakas na defense at security cooperation ng Japan at Pilipinas. Ganon din ng mas matatag na economic partnership sa kanyang 4 araw na state visit. Layunin din dagdag ng Pangulo ng kanyang biyaheng Japan na mapalakas pa ang pakikipagkaibigan dito ng bansa na kapwa may parehong pananaw at maraming aspeto. Kasama din sa inaasahan ng Pangulo na mas mapapatatagpan lalo ang pagiging magkatuwang ng dalawang bansa sa gitna ng kinakaharap na kawalang katiyakan sa hinaharap bunsod ng nagpapatuloy pa rin krisis sa Middle East. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: This state visit to Japan is essential amid an increasingly challenging and evolving global environment. It forms part of a broader foreign policy agenda to forge closer political ties, stronger defense and security cooperation, and more enduring economic partnerships with major countries in the region.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
3: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan para sa pagsusulong ng mga karapatan at kapakanan ng mga overseas Filipino workers o OFW sa Japan. Sa kanyang pagsasalita sa Filipino community sa Tokyo, nagpahayag ng pasasalamat at paghanga si Pangulong Marcos sa mga OFW na kanyang inilarawan bilang mukha ng Pilipinas at simbolo ng katatagan at tahimik na lakas. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking bahagi ng ginagampanan ng mga OFW sa pagpapalalim ng ugnayan ng Pilipinas at Japan, lalo na sa people-to-people exchange at iba pang mga larangan ng kooperasyon. Dagdag pa niya, magpapatuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang magbibigay proteksyon sa kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa at kinikilala sa kanilang mahalagang kontribusyon sa bansa.
7: Malalim na pasasalamat at pusong paghanga sa inyo. Paghanga hindi lamang dahil sa inyong sipag at tiyaga, kundi dahil sa tahimik na katatagan na inyong ipinapakita sa araw-araw. Sa mga maagang bumabiyahe, sakay ng mga tren upang pumasok sa trabaho, sa pabrika, sa opisina, paaralan, hotel, ospital, restaurant, construction site at mga ibang lugar pa. Sa mga pamilyang Pilipino at hapon na araw-araw ay nagsisilbing tulay ng pagkakaibigan ng ating dalawang bansa. Kaya kayo po ang muka ng Pilipinas dito sa Japan.
3: Samantala, sinabi ni Pangulong Marcos na ang kanyang 4 na araw na pagbisita sa Japan ay naglalayong mapahusay ang bilateral relations sa mga pangunahing larangan tulad ng proteksyon sa paggawa, kalakalan at komersyo, depensa at kooperasyong pangrehiyon. Binanggit din ng Pangulo ang epekto ng mga pandaigdigang krisis, kabilang ang pagtaas ng presyo ng langis na dulot ng patuloy na tunggalian sa gitnang silangan. Inihayag din ito ang mga intervensyon ng gobyerno kabilang ang deklarasyon ng State of National Emergency o National Energy Emergency sa pagpapatupad ng United Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na sa kabila ng mga pandaigdigang hamon ay nananatiling matatag ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan.
7: Bago pa man kami makikipagpulong sa mga pinuno ng Japan, minarapat naming unahin ang pagkikipagkita sa inyo. Sapagkat kayo ang dahilan kung bakit mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Kayo ang nagbibigay buhay sa ugnayang ito sa gitna nga ng Pilipinas at ng Japan. Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na nararamdaman ng mga Pilipino ang bunga ng matagal ng kooperasyon ng Pilipinas at ng Japan sa iba't ibang sektor tulad ng transportasyon, agrikultura, maritime security, disaster response at pagpapaunlad ng mga komunidad sa Mindanao. Sa larangan ng transportasyon, katuwang ng Pilipinas ang Japan sa pagpapaunlad ng railway system sa Metro Manila sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Kabilang sa mga proyektong suportado nito, ang Metro Manila Subway, MRT3 Rehabilitation, North to South Commuter Railway Project at Central Mindanao High Standard Highway Project. Malaki rin ang naitutulong ng partnership sa agrikultura at food security sa pamamagitan ng mga programang Rice Processing Modernization, Disease Management for Crops at Agricultural Research and Training. Layunin itong mapabuti ang produksyon, mabawasan ang post-harvest losses at mapatatag ang kabuhayan ng mga magsasaka.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, pinalalakas din ang dalawang bansang kooperasyon sa maritime security at disaster response sa pamamagitan ng humanitarian assistance, joint military training and exercises at defense modernization. Mahalaga ang mga ito para sa seguridad na at kabuhayan ng mga komunidad na umaasa sa dagat. Samantala, sa Bangsang Moro Autonomous Region and Basle Mindanao, BARMM at iba pang bahagi ng Mindanao, may mga partnership project para sa road improvements, sa healthcare access, livelihood programs at skills training, gayon din ang peace building initiatives at digital connectivity upang makapagbigay ng mas maraming oportunidad at serbisyo sa mga komunidad.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga kabataang Pilipino sa Japan, dapat i-maximize ang mga oportunidad doon upang mapaunlad ang sarili at ang bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kabataang Pilipino sa Japan na i-take advantage ang lahat ng oportunidad doon para sa pagpapaunlad ng kanilang sarili at ng kanilang pamilya. Sa pagharap sa Philcom sa Tokyo, ipinaliwanag ng Pangulo na ang tagumpay kasi ng mga ito makatutulong rin sa Pilipinas sa pangkabuuan. Ayon sa Pangulo, masusuklian kasi nila ang kabutihan ng Japan sa oras na maging bahagi na rin sila ng pagpapaunlad nito. Ang pakiusap lamang ni Pangulo Marcos, huwag sanang makalimutan ng mga kabataan ang kanilang Filipino heritage. Kahit na ang kulturang Japan na ang kanilang nakalatihan at ang araw-araw na nakikita. Umaasa rin ng Pangulo na mananatili ang mga ito bilang mukha ng Pilipinas sa Japan, patuloy na magbigay karangalan sa bansa sa pamamagitan ng pagiging mabuting bahagi ng lipunan sa Japan. Sa huli kasi ayon kay Pangulo Marcos, ang mga nakababatang henerasyon pa rin ng mga Pilipino sa Japan ang nagsisilbing tanda ng malalim na ugnayan ng Tokyo at ng Maynila.
11: Inaasahan ko na tulad ng mga panahong nagdaan, ang mga Pilipino sa Japan ay mananatiling matagumpay sa kani-kanilang mga napiling larangan. Nagtitiwala ako sa kakayahan ng bawat isa na maging haligi ng inyong mga pamayanan. Inaasahan ko rin na patuloy na magbibigay ng karangalan sa bansa ang ating mga OFW dito sa Japan sa pamamagitan ng pagiging mabuting mamamayan at pagiging masunurin sa mga batas at alituntunin ng bansang ito na itinuturing na ninyong pangalawang tahanan.
10: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, nag-walkout ang minority bloc sa Senado matapos natutulan ang pagtalakay sa plenaryo ng mosyon na magpapaindulot sa isang senador na makaboto online sa sesyon at iba pang mga proceedings ng Senado. Dahil sa paglabas ng minority bloc na walan ng quorum ang sesyon, dahilan upang agad itong i-adjourn. Nauna rito, kinwestiyon ni Senator Erwin Tulfo ang anya ay pagmamadali ng majority bloc na talakay ng motion. Ayon kay Tulfo, nais niyang malaman kung may kaugnayan nito sa posibilidad na may ilang senador na maaring makulong ngayong weekend.
12: Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority.
13: Madam Chair.
12: Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman, may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin.
3: Si Senator Erwin Tulfo.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Umalag naman si Senator Jinggo Estrada sa naging pahayag ni Tulfo at di ginit na uncalled for ang naturang komento sa plenaryo. Samantala, sinabi rin ni Estrada na pabor siya na matalakay na agad ang mosyon ni Senator Rodante Marcoleta. Layunin ang mosyon ni Marcoleta na payagan ang isang senador na makaboto online sa mga desisyon at proceedings ng mataas na kapulungan.
14: The last statement of this was uncalled for. If he has contact with the courts, at sigurado na kami na makukulong.
15: We are in favor with Marcoleta's motion.
14: Yes, of course.
3: Si Senator Jinggo Estrada.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Minority Senators, kinondena ang pagmamadali ng Senate Rules Amendment para payagan ang online voting ng isang senador. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Maring kinondena ng mga senador mula sa minority bloc ang tinawag nilang tangkang bilisan ng isang malaking pagbabago sa rules ng mataas sa kapulungan. Partikular na tinutulan ng minority senators ang motion na talakayin sa Senate floor ang panukala ni Senador Rodante Marcoleta na amyendahan ang Senate rules para mapayagan ng isang senador na makaboto via online o sa pamamagitan ng teleconferencing kahit pa hindi ito physically present sa plenaryo ng Senado. Nagkaroon ng mainit na debate tungkol sa Senado sa mga senador na nauwi sa pag-walkout ng 10 minority senators. Git kasi ng minorya, labag sa rules sa pagtalakay ng panukala sa plenaryo dahil hindi pa nabubuo ang Committee on Rules. Pero giit ni Senate President Alan Peter Cayetano, pwede nang pag-usapan ng mungkahing amyenda kahit na hindi dumaan ng Rules Committee. Sa isang joint statement, tinanong ng minority senators kung ang dahilan ba ng tila pagmamadaling talakay ng panukala ay para makaboto si Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi na muling pumasok sa Senado mula noong May 14. Dahilan din ba nila ang balita may mga majority senators na maaaring arestuhin sa mga susunod na araw? Binigyan din sa pahayag na ang panukalang amyenda sa Senate Rules ay makakaapekto kung paanong dumadalo at nakikibahagi sa sesyon ang mga senador. Kaya naman kailangan nila ng masusing debate imbis na paspasan ang pag-aproba nito. Matapos ang walkout, tanging si Senate Minority Leader Vicente Soto III lang ang naiwan sa plenaryo na siya namang nagmosyon na i-adjourn na ang sesyon dahil sa kakulangan ng quorum. Matapos kasing mag-walkout ang 9 na minority senators, kinulang na sa 13 ang mga senador sa floor bilang na kailangan para magkaroon ng quorum at maipagpatuloy ang talakayan sa plenaryo. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Precautionary hold departure order laban kay Senator Marcoleta at 3 pang respondents. Pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Hindi papayagang maklabas ngayon ng bansa sina Senator Rodante Marcoleta, dating kongresistang si Michael Defensor, at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Kasunod dito ng inilabas na precautionary hold departure order o PHDO ng Sandigan Bayan 7th Division. Inihain ng ombudsman ang verified ex parte application kaugnay ng kanilang complaint affidavit na humihiling na sambahan ang kasong plunder at indirect bribery ang 4 na respondents. Kaugnay ito ng iniimbestigahang hindi pagdideklara ni Marcoleta ng 75 million campaign donations sa kanyang Statement of Contribution as Expenditure o SOCE noong Enero ng 2025. Sa naging pagdinig sa Antigraft Court, una nang ipinunto ng Field Investigation Bureau ng ombudsman na ituturing na flight risk si Marcoleta dahil may sapat itong impluensya at kakayahang pinansyal bilang senador para umiwas sa pananagutan. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inimok ng Department of Justice o DOJ ang senior lawyer at legal counsel ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na magsumite ng anumang impormasyon na makakatulong sa pagtukoy sa kinaroroonan ng senadora. Kaugnay ito sa warrant of arrest ni De La Rosa mula sa International Criminal Court, una ng pinagutos ni Justice Secretary Frederick Bida ang pagpapadala ng liham kay Bondoc upang hilingin ang kanyang kooperasyon sa usapin. Layunin ng hakbang na ito na makatulong sa mga otoridad sa paghahanap sa senadora at sa pagpapatupad ng ICC warrant. Sinabi ni Bida na mahalagang makiisa si Bondoc sa umiiral na legal na proseso bilang bahagi ng pagsuporta sa pagpapatupad ng batas at hustisya. Giniit pa ng DOJ na hindi dapat gamitin ang attorney-client privilege bilang dahilan upang umiwas sa pakikipagtulungan, lalo na kung maaari itong mauwi sa pagadlang sa investigasyon o pagtatago sa isang taong pinaghahanap ng batas.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpaalala naman ng Department of Labor and Employment o DOLE na magdodoble ang arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor na papasok ngayong Eid-ul Adha. Sa ilalim ng Labor Advisory Number 9 Series of 2026, sinabi ng DOLE na dapat bayaran ng 200% ng kanilang basic pay ang mga empleyadong magtatrabaho sa regular holiday para sa unang 8 oras ng kanilang trabaho. May karagdagang bayad naman para sa overtime work at sa mga empleyadong papasok kahit natapat ang holiday sa kanilang rest day. Ayon pa sa DOLE, kung hindi naman papasok ang empleyado sa regular holiday, dapat pa rin siyang bayaran ng 100% ng kanyang arawang sahod basta't nakapasok siya o naka-leave with pay bago ang holiday. Deneklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng Proclamation No. 1264. ang May 27 bilang regular holiday bilang pagdiriwang ng Idil Adha.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita hatid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Kamara, sinimula ng investigasyon kaugnay sa malawakang brownout noong Mayo at 13. Iyan po ang balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Formal lang sinimula ng Kamara ang congressional inquiry kaugnay ng malawakang power outage noong Mayo at 13 na nakaapekto sa milyon-milyong consumers sa Luzon at Visayas. Pinangunahan ng House Committee on Energy at House Committee on Legislative Franchises ang investigasyon in aid of legislation sa House Resolution No. 1024 nila Speaker Faustino Bojidi at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Nakatuon ang pagdinig sa sunod-sunod na pagtrip ng Tayabas-Ilihan at Dasmariñas-Ilihan 500 kilovolt transmission lines na nagdulot ng red at yellow alerts sa Luzon at Visayas grids. Nanawagan ng House leaders sa mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng Department of Energy, National Grid Corporation of the Philippines at iba pang stakeholders upang mapabuti ang pagtugon at crisis management tuwing may malawakang power disruption. Iginiit ni Hernandez na kailangan magkaroon ng real-time na koordinasyon at mas mabilis na komunikasyon upang mapanatiling matatag ang power system ng bansa. Kabilang sa mga tututukan ng House Inquiry ang technical accountability at grid resilience, communication at coordination protocols at supply security at ancillary services. Ayon pa sa mambabatas, mahalaga ang koordinasyon ng mga regulators, system operators at power producers upang maprotektahan ang katatagan ng power grid at maiwasan ang kaparehong insidente sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dalawang Air Force personnel na nasawi sa pagbagsak ng training aircraft sa Benguet naiatid na sa kanilang huling hantungan. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Pinarangalan at binigyan pugay ng Philippine Air Force ang dalawang nilatauan na nasawi matapos ang bumagsak ang sinasakyan nilang SF-260 training aircraft sa Tuba, Benguet kamakailan. Inilagak ang labinib la First Lieutenant Ruth Angelique Pasos at Second Lieutenant Cherky Embudo sa libingan ng mga bayani kung saan ginawaran sila ng military honors at 21-gun salute bilang pagkilala na rin sa kanilang dedikasyon at pagsasakripisyo sa bayan. Naroon si Lieutenant General Arthur Cordura, ang Commanding General ng Air Force, kasama ang buong pwersa ng hukbong panghimpapawid, mga mista, kaibigan at kanilang pamilya upang magbigay ng kanilang huling pamamaalam. Kasunod nito, sinabi ni Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco na masinsin ay sinasagaw ang imbisigasyon hinggil sa pagbagsak ng naturang eroplano. Pagkamat 2011 pa ng unang makomisyon ng SF-260 training aircraft, iginit ni Basco na well-maintained ito at kaya pa rin maihatid ang silbi sa pagsasanay.
19: Aircraft, though medyo tagalamago siya, it's still very reliable kasi po, this is well-maintained. Ito po, it's undergoing periodic maintenance. Ganun naman po tayo sa pag-aalaga ng ating mga assets. So, we will be waiting for the results of the investigation. But for now po, this aircraft is well-suited for this kind of training.
18: Ang tinig ni Air Force spokesperson Maria Cristina Basco. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Forma lang nilunsad ng Maritime Industry Authority o Marina ang programang Lakbay Alalay ng Gobyerno o LAYAG na inisyatiba sa ilalim ng Service Contracting Program ng Pamahalaan. layunin itong pondohan ang inaprubahang dagdag na pamasahe sa dagat upang mapagaan ang pasali ng mga commuters sa gitna naman ng krisis sa enerhiya na dulot ng tensyon sa Middle East. Sa panayam ng Global na tayo, sinabi ni Marina Administrator Sonia Malaluan na limitado lamang ang pondo ng ahensya kaya maigpit ang pagpili sa mga rutang isasama sa programa na batay sa ilang criteria.
20: Ito po ay ginagamit talaga ng mga manggagawa, ng mga estudyante at ng mga maliliit na businessman natin, no, yung bumibili ng mga produkto sa kabilang island. At marami ang traffic doon sa mga ruta na napili natin. Kaya po in-expect namin yung around 10 million base po 'yon sa maximum capacity nung 93 vessels that we included in the program.
3: Si Marina Administrator Sonia Malaluan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naglunsad ang Department of Tourism, Department of Migrant Workers at Intramuros Administration ng espesyal na heritage program na Pasyal Pamilya para sa mga overseas Filipino workers at returning migrant workers kasama ang kanilang mga pamilya. Sinagawa ang week-long activity mula Mayo 25 hanggang 31 sa Intramuros. Dito maaaring maranasan ang mga kalahok ng libreng guided tours at libreng pagpasok sa Fort Santiago at Centro de Turismo Intramuros upang mas makilala ang kasaysayan at kultura ng bansa. Ayon sa mga organizers, maaaring magsama ang mga kwalipikadong OFW hanggang 4 na kasama. Basta magpakita ng valid Overseas Employment Certificate o Overseas Workers Welfare Administration ID. Layunin ng inisyatibong ito na kilalanin at pasalamatan ng mga OFW na tinuturing na mga makabagong bayani habang binibigyan sila ng pagkakataong makapag-bonding kasama ang kanilang pamilya at mapahalagahan ang kulturang Pilipino.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, nanawagan naman ng hustisya ang mga pamilya ng mga biktima ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa uling ulat ay mahigit sa 12 individual pa rin ang nawawala at pinangangambahang kabilang sa mga nasawi. Binago na rin ang operasyon mula search and rescue tungo sa retrieval operations matapos na mabigo ang mga responder na makahanap pa ng mga posibleng survivor sa loob ng 2 na paghahanap. Tinatayang hindi bababa sa 16 na katao ang hinihinalang nasawi sa pagbagsak na siya o ng 9 na palapag na gusali. Sinabi naman ni Angeles City Information Officer J. Pilayo na nakipag-ugnayan na ang site engineer sa mga otoridad at nagsumite ng listahan ng mga trabahador na nasa lugar ng baganap ang insidente. Hindi pa rin anya nagpapakita ang may-ari at contractor ng gusali upang magbigay ng paliwanag kaugnay sa nangyaring trahedya.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ipinapatupad ng pamahalaan ang whole of government approach sa rescue and retrieval operations nito sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga. Itong binigyan din ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kebiab sa Bagong Pilipinas Ngayon. Anya, sa pakikisa ng PCG na deploy o nag-deploy sila ng 6 na rescue teams na binubuo ng K-9 units at kanilang mga tauhan na katuwang ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa operasyon.
21: Sa direktiba po ng aming commandant na si Admiral Ron Hilgabang, kami po ay nag-deploy na po ng ating 6 teams. 6 rescue teams po, composed po yan ng ating Coast Guard K-9 working dogs and ating 18 na PCG search and rescue personnel po.
3: Samantala, binagi rin ni Kebiab na may sinusunod silang incident management framework. Anya, sa ilalim nito, kumikilos sila na sang-ayon sa direktiba ng Office of Civil Defense o OCD o kaya ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa lugar. Paliwanag pa ni Commodore Kebiab, nagsasagawa muna ng safety assessment ang engineering department na nakatalaga sa gusali. Nagsagawa rin, Anya, ng thermo scanning para naman malaman kung may heartbeat o body heat pa na proof of life sa lugar. Anya, matapos ang mga ito, saka lamang dinedeploy ang kanilang K-9 units kung saan sakaling may natutukoy na buhay o katawan sa lugar na nilalagyan nila ng flag indicator at nare-report para sa mga extraction.
21: Basta tayo po na maglalagay po tayo yung ating teams na mga flags or yung marking flags na tinatawag po natin, then we will report it to the incident management team. And that's the time po na pag nakuha na po yung mga debris na maaaring nakapatong po dun sa mga victims, that's the time po that we will be extracting itong mga katawan na po. So usually po, yan po ang nagiging procedure po natin for the identification and extraction of the bodies po.
3: Si PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Formal lang binuksan ang ika-20 justice zone sa bansa na nasa San Fernando City, La Union. Ayon kay Department of Justice Undersecretary Margarita Gutierrez, pinangunahan mismo ni Chief Justice Alexander Gizmundo ang simpleng programa ng pagbubukas ng naturang justice zone. Layunin na niya ng justice zone na mapalakas ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na tagapagpatupad ng katarungan at batas sa ating bansa.
5: Papabilis at magiging mas maayos din ang pagproseso sa mga kasong kriminal mula investigasyon hanggang sa pagbibigay ng hatol ng isang korte. Batay sa mga pag-aaral, malaking tulong ang mga justice zones para mabawasan ng case backlog ng mga korte at gawing abot kamay ang katarungan para sa lahat.
3: Si Justice Undersecretary Margarita Gutierrez.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Mga alagang aso at pusa, bida sa Furries de Mayo sa Lungsod Quezon. Bula naman sa Radyo Magazine, narito ang report ni Hazel Esguera.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Flores de Mayo but make it fur-tastic. Bida ang mga alagang aso at pusa sa gaganaping Furries de Mayo sa Quezon City ngayong Sabado, Mayo at 30. Ayon kay Dr. Radel Napoles ng QC Veterinary Department, layo nitong isama ang ating mga pets sa tradisyon nating mga Pilipino sa pamamagitan ng isang parada habang nakasuot ang mga alaga ng magagarang damit. Bukod rito, magbibigay rin ng iba't ibang veterinary services ang QC Vet mula alas 10 ng umaga.
22: Microchipping, consultation, deworming, at the adoption activity din.
9: Magsisimula ang parada alas 4 ng hapon na gaganapin sa Quezon Memorial Circle. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, sa Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Balita naman sa iba yung dagat, North Korea nagpakawala ng isang close-range ballistic missile ayon po sa South Korean military. Mula naman sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Nagpakawala ang North Korea ng isang close-range ballistic missile at iba pang armas patungo sa karagatan nitong Martes, ang pinakahuli sa mga serye ng weapons demonstration ng naturang bansa ngayong taon. Inuulat ng Associated Press na ang pinakawalang missile ay mula sa lungsod ng Jeonju na malapit sa kaunlaran ng baybayin ng North Korea at lumipad ito na humigit kumulang 80 kilometers o 50 miles. Nagpakawala na iba pang projectile missiles ang North Korea, ngunit hindi na nagbigay ng kalagdagang detalye ang South Korean military hingil dito. Nananatiling handa ang pwersa ng South Korea na harangin ang anumang provokasyon galing sa North Korea, dulot na na matatag na alyansa na pagitan ng South Korea at Estados Unidos. Bagamat nagpahayag na kagustuhan si US President Donald Trump na muling buksan ang mga dialogo, patuloy itong binabaliwala ng Pyongyang hanggat hindi inaalis ng Amerika ang hiling nitong nuclear disarmament. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
6: Radyo Pilipinas Sports.
3: Alex Ayala muling nabigo sa round 1 ng French Open. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
24: Hindi pinalad na makalusot sa second round ng Roland Garros o French Open ang ating tennis superstar na si Alexandra Alex Ayala. Matapos manaig ang kanyang karibal na si Iva Jovic ng Estados Unidos sa score na 4-6-2-6. Nakuha ni Jovic ang panalo sa loob lamang ng isang oras at 47 minuto. Bagamat natalo, hindi naman pinadali ni Ayala ang pagkapanalo ni Jovic. Particularly sa unang set kung saan nahabol pa ni Alex sa 7th at 8th game ng first set. Ngayon pa man, hindi na pinaabot ni Iva sa tiebreak ang unang set at tuluyan niya nakuha ang panalo sa unang round. Lalahok naman si Ayala sa women's doubles ng French Open kasama si Victoria Imboco ng Canada. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik mo na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
7: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Department of Agriculture magtatayo ng rice processing system at food hub na may cold storage facility sa Kalinga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Amelia.
10: Nangako ang Department of Agriculture o DA na magtatayo ng makabagong rice processing system at food hub na may cold storage facility sa Kalinga upang mapataas ang kita at mapalakas ang kakayahan ng mga magsasaka sa lalawigan. Sa kanyang pagbisita sa Kalinga, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na sisimulan na sa lalong madaling panahon ang pagtatayo ng Rice Processing System 3 at target itong matapos sa susunod na taon. Layunin ng proyekto na mapabuti ang kalidad ng bigas, mabawasan ang post-harvest losses at mabigyan ng mas magandang presyo ang ani ng mga magsasaka. Ang rice processing system ay isang makabagong pasilidad para sa pagpapatuyo, pagiling at maayos sa pagproseso ng palay upang mapanatili ang kalidad ng bigas at maiwasan ang pagkasira ng ani. Sinabi rin ng kalihim na makatutulong ang pasilidad upang hindi mapilitang agad ibenta ng mga magsasaka ang kanilang palay sa mababang presyo sa mga traders at middlemen. Itatayo ang proyekto sa 50 hectare na lupain sa bayan ng Rizal na inilaan ng pamahalaang panlalawigan bilang rice and corn complex. Kasama rin sa plano ang pagtatayo ng food hub at cold storage facility upang mapadali ang pag-iimbak, transportasyon at pagbibenta ng mga produktong agrikultural. Kaugnay nito, nagpasalamat si Governor James Eduba at tiniyak ang buong suporta ng lokal na pamahalaan para sa matagumpay ng pagpapatupad ng mga proyekto para sa kapakanan ng mga magsasaka sa Kalinga. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Philippine Military Academy target makapagsanay ng 2,000 kadete bawat taon sa tulong ng pribadong sektor. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Joseph.
11: Target ng Philippine Military Academy na makapagsanay ng humigit kumulang 2,000 kadete sa isang panahon pagsapit ng 2040 sa oras na makumpleto ang mga kasalukuyang proyektong pang-imprastruktura. Ayon kay PMA Superintendent Vice Admiral Cesar Bernard Valencia, bahagi ito ng roadmap ng akademiya upang mas maihanda ang mga susunod na opisyal ng militar sa mga hamon ng makabagong digmaan at mapanatili ang seguridad ng bansa. Sa kasalukuyan, nasa 1,300 kadete ang kasalukuyang populasyon ng PMA. Kasabay nito, binago rin ng akademiya ang kanilang curriculum upang isama ang data analytics, electronic warfare, digital warfare, unmanned systems at iba pang makabagong kaalaman na mahalaga sa cyberspace space at modernong depensa. Ayon sa PMA, ang pagbabago ay alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ihanda ang mga sundalo para sa hamon ng ika-21 siglo, kabilang sa malaking proyekto ng akademiya ang pagtatayo ng bagong mess hall at multipurpose facility sa tulong ng pribadong sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Fertility rate sa Bicol Region bumaba ng 1.9% noong 2025. Ito ay ayon po sa Philippine Statistics Authority. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Diana Mendez.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Diana.
12: Bumaba sa 1.9 ang fertility rate sa Bicol Region noong 2025 mula sa 2.2 noong 2022. Ayon sa resulta ng 2025 National Demographic and Health Survey ng Philippine Statistics Authority, ipinapakita ng datos na mas maraming may asawang kababaihan na may edad 15 hanggang 49 ang naglilimita o nagpapaliban ng pagkakaroon ng anak. Sa kabuuan, 57% ng currently married women ang nagsasabing hindi na nila nais pang magkaanak, habang 17.5% naman ang nais munang ipagpaliban ang susunod na pagbubuntis ng hindi bababa sa 2 taon. Samantala, na itala ang pinakamataas na fertility rate sa mga kababaihang may edad 25 hanggang 29 sa mga rural na lugar ng rehiyon. Ayon kay Commission on Population and Development Bicol Regional Director Joyce De La Paz Silvano, hindi nangangahulugang negatibo ang pagbaba ng fertility rate. Anya, ito rin ang pagkakataon upang higit na mapalakas ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mas malaking pamumuhunan sa edukasyon, kalusugan, trabaho at iba pang programang magpapataas sa kakayahan at produktibidad ng populasyon. Binigyang din niya ang kahalaga ng Balancing Fertility Framework na nakabatay sa karapatan ng bawat pamilya na magpasya sa bilang at agwat ng kanilang mga anak, kabilang ng pagkakaroon ng sapat na seguridad sa kabuhayan at serbisyong pangkalusugan. Patuloy namang pinalalakas ng ahensya ang mga programa sa family planning, counseling at reproductive health upang matulungan ang mga mag-asawa na magsagawa ng wastong desisyon para sa kanilang pamilya at kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga pamantayan, para sa Mutya ng Palawan 2026, mahigpit na ipinatutupad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Jillian.
13: Nilinaw ng Mutya ng Palawan 2026 Committee ang pagpapatupad ng 5'4 minimum height requirement para sa mga kandidata ngayong taon. Ipinaliwanag ng komite na ang mahigpit na pagpapatupad nito ay bahagi ng pag-aangkop sa pambansa at internasyonal na pamantayan ng mga beauty pageant. Nakipag-partner ang Mutya ng Palawan sa mga pangunahing patimpalak gaya ng Miss World Philippines at Miss Earth Philippines. Binigyan din ng mga organizers na layunin nilang ihanda ang mga Palawenya para makasabay sa mas malalaki pang kompetisyon. Ipinabati dumano ang naturang patakaran sa mga LGU coordinators at kinatawan noon pang Pebrero bilang bahagi ng preparasyon. Iginit din ng komite na ipatutupad ng pantay-pantay ang height requirement sa lahat ng kalahok ngayong taon. Kinilala naman ng organizers ang saloobin ng mga naapektuhang kandidata, coordinators at supporters kaugnay ng panuntunan. Hinimok ng komite ng Mutya ng Palawan 2026 ang publiko na magkaisa sa pagsusulong ng kagandahan, talino at pagmamalaki ng bawat Palawenya sa lalawigan ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 46 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA
1: ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. DTI Eastern Samar, pinagpapatuloy ang Small Business Corporation Loan Programs. Halos 10 milyong pisong halaga ng pautang na ipahiram na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, naritong report ni Penelope Pumida.
16: Radyo Pilipinas, report.
3: Ben.
25: Patuloy na pinalalakas ng Department of Trade and Industry, DTI Eastern Samar, ang mga loan program ng Small Business Corporation, SBC, upang masuportahan ang maliliit na negosyante at iba pang kwalipikadong sektor sa lalawigan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni DTI Eastern Samar o IC Provincial Director Pedro Bimbutan na kabilang sa mga espesyal na programa ng SBC, ang Women's Enterprise Fund, OFW Negosyo Fund at e-Transport Loan, bukod pa sa regular na programang Rise Up. Ang Women's Enterprise Fund ay para sa kababaihan at women-led enterprises na maaring makahiram ng hanggang 20 milyong piso. Samantalang OFW Negosyo Fund ay para sa mga OFW na nais magsimula o magpalawak ng negosyo, habang ang e-transport loan naman ay para sa mga transport operator at driver na nais lumipat sa paggamit ng electric vehicles. Ayon pa kay Tan, sa pinakahuling tala, may 56 na borrowers na sa Eastern Samar ang nakinabang sa SBC loan programs na may kabuang halagang 9,384,000 piso. Karamihan sa mga benepisyaryo ay mga micro, small at medium enterprises gaya ng mga sari-sari store at grocery businesses. Hinihikayat din ng DTI ang mga kababaihan, OFWs at iba pang nais magnegosyo na samantalhin ang mga loan program ng SBC na bukas pa rin para sa publiko. Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang suporta sa maliliit na negosyo at palawakin ang oportunidad.

0: Radyo Pilipinas. Report.
1: Hello, Isa.
2: Sa harap ng tumataas na presyo ng bilihin dala ng krisis sa produktong petrolyo, aminado si Irelyn Suraman, Project Development Officer 2 at Program Focal ng Walang Gutom o Food Stamp Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Naramdam din ng mga benepisyaryo nila ang epekto nito sa food commodity na natatanggap nila buwan-buwan. Maayos na anyang pinapaliwanag sa mga benepisyaryo ang kadahilanan tuwing nagsasagawa ng sesyon. Kabilang dito ang pagtatagda nila ng price ceiling sa mga produkto na mabibili sunod sa inirekomendang sariwang pagkain ng programa. Sa Zamboanga pa ani ang direktang pinagkukunan ng supply ng kailang mga retailer tulad ng Kenzo Convenience Store kaya nakabase rin sa presyo ng Monitoring Department of Agriculture 9. Nagagpanisuraman ang mga retailer sa mainland municipality sa Sulu sumusunod ani sa presyo ng produkto sa Hulo habang sa mga islang bayan ay sunod sa presyo ng produkto sa bayan ng Siasi. Umaasa sila na sa maayos na pagbabahagi ng impormasyon sa mga benepisyaryo ng programa, walang pag-aagam-agam ang mga ito at matitiyak nila na sakto sa halagang 3,000 pisong food credit ang kailang matatanggap. Para sa Bagong Pilipinas, sa Loyza Mamad Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pagsasanay sa wastong pag-ani ng abaka, sinagawa ng City Investment Promotion Office sa Hingoog. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog City, narito ang report ni Noel Calonia.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Noel,
3: nagsagawa ng wastong pag-ani ng abaka at mga pamamaraan sa mga estudyante ng Hingoog City United Colleges ang City Investment Promotion Office sa lungsod ng Hingoog. Pinangunan ito ng SIPO ang naturang pagsasanay ng Gahop Watershed Multipurpose Cooperative sa pamamagitan ng BS Agribusiness Male Students mula sa Hingoog City United Colleges. Nakatutok ang naturang programa sa wastong pag-ani ng abaka at ang mga pamamaraan para pagandahin ang kanilang praktikal na kasanayan at ang kalaman sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: PhilHealth Yakap Program inilunsad ng Integrated Provincial Health Office sa Lanao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Malik Mambuay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Malik.
4: Inilusan ng Integrated Provincial Health Office, YPHO, akatuwang ang PhilHealth sa Bangsamoro Autonomo sa Region ni Muslim Mindanao o BARMM ang programang yakap gamot sa bayan ng Masiu, Lanao del Sur. Ayon kay YPHO Lanao del Sur Head Dr. Alinari Minalang, layunin ng programa na mapabuti ang aksis ng mamamayan sa serbisyong pangkalusugan, mapalawak ang kalaman hinggil sa mga benepisyo ng PhilHealth at Healthcare Assistance Programs at higit pang mapalakas ang koordinasyon ng iba't ibang sektor para sa mas maga at makatong servisyong medical sa buong lalayuan. Sinabi ni Minalang na ang Masiu Rural Health Unit ang kauno ng Rural Health Unit sa BARMM na naging PhilHealth gamot accredited na itinuturing na mahalagang hakbang sa pagpapalawak ng likalidad at epesenteng servisyong pangkalusugan sa lalayuan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa mga inyong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, May 27, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device,

0: pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
2: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
3: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
1: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
2: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Kayo pinakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ngayon ang Miyerkules, May 27, 2026, Idil Adha ng mga kapatid nating Muslim. Ito pa mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, kasama niyong gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Traffic update muna tayo, direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Ihatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent!
6: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Makakaranas lang din po tayo ng moderation simula po dyan sa may tramo hanggang dito lang din po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po nyan, maluwag na po ang dalawin ng trapiko hanggang Jokno Boulevard. Then ang ating naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dyan lang din po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po nyan, tuloy-tuloy na po na magandang dalawin ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang ating C5 southbound po, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic. Then meron po tayong isang aksidente dito sa may Colonel Bonifacio Tunnel. Kaya yung ating tunnel po dyan, naka-closure. Then nakagawa naman po tayo ng paraan, dito po natin pinapadaan siya sa service road. Then pagkalabas po nyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic hanggang Taguig area. Pati po ang ating northbound po, wala pa rin naman po problema hanggang dyan sa may Taguig, hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth. Pati ang Commonwealth Avenue naman po, wala pa rin naman pong problema as of this time. Payo na lang po natin sa ating mga motorista, ingat po tayo sa ating pagmamaneho dahil ang ating kalsadaan ay maluwag at wala po tayong number coding today. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 1-800-236-1136. Ako po si Rogent Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you, Rogent Mutok. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
7: Ses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 6 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ngayon po ay Pista Official Nationwide Idil Adha, Feast of the Holy Sacrifice ng ating mga brother Muslims. So ano man ho pinagkakabalahan nyo ngayong umagang ito ng Biyerkules na holiday, do keep us company ha. Hanggang alas 8 ng umaga ho tayo magkakasama-sama sa Himpapawid. Dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama niyo till 8 AM. Ako po si Alan Alyanige. Kahapon po, bumiyahe ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang official state visit sa Japan. At pagdating doon, may aktibidad na kagad ang Pangulong Marcos. Siya po, mga kaibigan, ay nakipagkita sa Filipino community sa Japan. At dyan po sa event na yan, mga kaibigan, muli pong binigyan pagkilala ng Pangulong Marcos ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga Pilipino na nandyan sa Japan. Mga OFW halimbawa na nagpapakita ng matinding kakayahan at disiplina sa Japan at nagsisilbi ring mukha, ika nga, ng Pilipinas, ng mga Pilipino diyan po sa Japan. And of course, kung babalikan natin, di ba? O mayroon tayong kauna-unahang subway project dito sa Pilipinas. Subway, sa ilalim ng lupa, dadaan yung tren. Ang partner ho ng Pilipinas diyan ay Japan, ha? Japan. Yung tunnel borer, yung gamit ho nun ay Japanese technology. Mga kaibigan, ngayong umaga tayo po ay makikipag-usap sa isang kilalang economist, ha? At pag-usapan natin Halimbawa, itong pagbisita ng Pangulong Marcos sa Japan, ano ang kumbaga ay economic impact nito? Mga impact nito pagdating sa ekonomiya ng Pilipinas. Itong higit na pagpapalakas po ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Makakausap po natin maya-maya, mga kaibigan, si Professor Astro Del Castillo. At siya nga pala, mga kaibigan, ang isa pa sa mga proyekto, ika nga, na kasalukuyang nasimula na ito, actually, ongoing ito, ha? Itong tinatawag na North-South Commuter Railway Project, ano ho? Ito ay isang massive na 147-kilometer railway system na idinisenyo para pag-ugnayin ang Pampanga, Bulacan, Metro Manila hanggang diyan po sa gawin ng Laguna. Ah, ito ay co-financed ng JICA, Japan International Cooperation Agency, at ng Asian Development Bank o ADB. Ito na, nasa linya na natin, mga kaibigan, batikang ekonomista, Professor Astro Del Castillo. Prof, sir, magandang umaga po.
15: Manong Alan, magandang umaga po. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
5: Yes, sir. Bilang isang ekonomista, ano ang ikangay mga nakikita niyong impact dito sa pagbisita ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, yung kanyang state visit? Ang impact nito, ikangay, sa ekonomiya ng Pilipinas, itong higit na pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa, Professor Astro, sir.
15: Oo. Manong Alan, natutuwa kami na may bago na namang posibleng mga agreement sa Japan, no? Magandang itong pagbisita ng ating presidente. It will definitely have positive implications for the Philippine economy, no? It will contribute to the strengthening of investor confidence, no? And katulad na banggit mo kanina, attract more infrastructure financing, no? Lalo na sa subway. Medyo talaga magastos ang paggawa ng subway dito at kailangan talaga natin ng financing, no? Siyempre, yung mga trade opportunities na iba pa, no, na kaya nating palakasin dahil lang ating ang bansang Hapon ay tinatrato rin nating natural trading ally, no?
5: Mm-hmm.
15: So in turn, magkakaroon to ng mas madaming jobs, no, or trabaho sa ating mga kababayan.
5: Okay, at itong nabanggit mo na siyempre yung mga proyektong ito ay sa pakikipagtulungan ng Japan. Ano, halimbawa yung sa subway system, itong long haul train from Pampanga to Bulacan, ginagamit din actually pala Japanese maliban do sa pondo, JICA, no? Yung teknolohiya rin ng Japan ang may malaking impact dito sa construction na ito, Prof, di ba?
15: Yes, correct. Very important yung technology transfer, matuto rin tayo sa kanila. Yung pagbigay ng access sa technology, very important talaga sa atin. Eh. We will learn a lot. We will make our industries more efficient.
5: Mm-hmm.
15: And we will be more competitive also.
5: Yes. Okay. Kanina nabanggit mo in passing na itong diplomatic visit na ito ng Pangulong Marcos dyan sa Japan ay merong positibong impact sa jobs generation at maging sa aspeto ng ekonomiya. Meron banggit ka na ito ay higit pang makaka-encourage ng mga investors dito sa atin sa Pilipinas. Dagdag na detalye pa dyan sa iyong pananaw tungkol dyan, Prof. Astro, please.
15: Well, lalo na ngayon may crisis, no? Kailangan talaga mag-akit tayo ng investment dito sa ating bansa. Very timely nga itong bisita na ito dahil katulad na banggit ko, Japan is a natural ally. Eh. So may common interest tayo, no? So it is to their interest to strengthen our both of our countries, no, to be more competitive within the ASEAN region, no? Especially may mga geopolitical risk tayo na hinaharap, no?
5: Mm-hmm.
15: Isa kasi sa mga pag-uusapan sa pagbisita ng ating presidente ay hindi lang yung energy security, infra, trade investment, pati yung defense economy, no? Tutulong rin sila sa pag-enhance ng maritime security natin, no? This will definitely support yung safety ng ating mga trade routes, no? And eventually help the the region, no, and attract more investors.
5: Mm-hmm. Okay. On a related matter, of course, dito naman sa atin sa local front sa Pilipinas, ano, itong pagpapalakas nitong uplift, ika nga, ng ating pamahalaan, lalo tigit meron state of energy emergency sa kasalukuyan dito sa Pilipinas. Pero this is actually a global concern, yung epekto ng digmaan sa gitnang silangan, ano. Itong higit na pagbibigay ng emphasis dito sa uplift, no, itong mga sektor na ito, paano ito, ika nga, nakakatulong sa, despite the energy emergency nga, paano ito nakakatulong sa pag-sustain ng maayos na ekonomiya dito sa atin sa Pilipinas, Professor Astro, sir?
15: Well, yes, the uplift kasi basically helps the also helps the microfinance, no, para sa entrepreneurs, sa urban poor, no, na napakaimportante sa pag-ikot ng ekonomiya. Yung so-called government economic assistance sa so-called other sectors, no, especially on the transpo, will help contribute to the so-called mobility artery of the country, no. So talaga, no, talagang malaking tulong 'yan, no. However, sabi nga natin, implementation o yung detalye na pag-implementa, napaka-importante rin, no, para naman talagang ma-ensure yung direct na pagtulong sa ating mga kababayan, at sana mag-focus rin sila sa so-called micro and small medium enterprises, karamihan noon, and also the so-called middle class, no. May mga sinusulong rin na programa na additional ang gobyerno at ang kongreso. Sana ay ito lang ay madaliin pa, so considering that may mga hinaharap pa rin tayong posibleng krisis, lalo na itong pagdating ng El Nino.
5: Mm-hmm. Okay. Sir Astro Del Castillo, salamat po na marami sa mga updates from your answer. Thank you very much.
15: Manong Alan, maraming salamat. Maraming salamat po sa ating mga kababayan at sa mga ating mga kapatid na Muslim. Isang maayos na pagbati sa inyong pinag-celebrate ngayon at sineselebrate namin. Mabuhay po kayo.
5: Thank you, sir, mga kaibigan. Professor Astro Del Castillo, isa pong ekonomista ang ating nakausap. Nabanggit niya na very positive ang kanilang pananaw bilang mga economist dito po sa magiging impact ng pagbisita ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, ha? Sa aspeto o sa sektor ng ekonomiya ng bansa. Ang ating oras, mga kaibigan, sa buong Pilipinas, meron ho tayong 19 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. At gusto lang nating banggitin na tayo po isabayan din na napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. At syempre, mapapanood din sa sabay-sabay o kasabay na live streaming sa mga Facebook pages at iba pang mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. I-acknowledge ko lang itong mga nag-post, ha? Sabi nila, o itong si Melvin Batula, sabi niya, Melvin, good morning po, sabi niya. Morning din sa iyo, Melvin. Si Yen, Yen Merciales, sabi niya, hello, Radyo Pilipinas, hello, good morning po. Thank you po. Yan. Salamat din sa inyong panonood, ha, sa pamamagitan ng live streaming ng sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas. Good morning din dun sa 1.7 billion followers na sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas. Uy, maya-maya, mapag-usapan naman natin ang patungkol po sa mga maliliit na negosyo. Meron po kasing partnership ang DTI Small Business Corporation o SB Corp, ha, sa iba pang mga sektor, gaya halimbawa ng DMW, ng OWA, para po ito dun sa tinatawag na expansion ng Overseas Filipino Workers Negosyo Fund. Kung sakaling halimbawang gusto magtayo ng maliliit na negosyo ng ating mga overseas Filipino worker, may mapagkukunan po ng pondo. Ang makakausap natin mamaya ang DTI SB Corporation Vice President for Innovation and Advocacy Group, si Sir Wally Don Calderon. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
17: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
18: Maging panatag, Pilipinas.
19: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
20: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
19: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
21: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
19: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
22: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
19: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
21: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
19: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
21: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
19: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
16: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 25 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Kasama niyo until 8 AM. Ako po si Alan Alyarige. Itong programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Baga Manila, sa Bayang Broadcast sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at ganon din sa Radyo Magazine. 1278 kilohertz. Mga kaibigan, meron po tayong update maya-maya mula diyan sa Campo Crame. Ang Philippine National Police nagpahayag po ng pakikisa sa Muslim community sa paggunita sa araw na ito ng Feast of the Holy Sacrifice, yung pong Eid al-Adha. Ngayon po ay isang pista opisyal sa buong bansa, ha? Base po sa deklarasyon ng Malacanang bilang pakikisa sa ating mga brother Muslim sa paggunita nga ng Eid al-Adha. Ulitin ko lang yung paalala, mga kaibigan, ng Department of Health sa lahat, ha? Dahil sa inaasahan pa rin na pagkakaroon po ng mataas na heat index sa ibang o sa iba't ibang o sa maraming panig ng bansa. O, kinakailangan mag-ingat ho. Iba yung pag-iingat, ha? Mamaya ho, pag-uusapan natin yan. Narito muna ang update mula sa Campo Crame. Philippine National Police nagpahayag ng pakikisa sa Muslim community sa pagdiriwang ng Eid al-Adha.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Narito ang balita natin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
4: Masalan, maganda mo. Idilada ng Office of Sacrifice sa mga kapatid nating Muslim sa bansa. Sa isang pahayag na inilabas ngayong umaga, sinabi ni PNPC Police General Jose Valencia Napantes Jr. na ang banal na okasyong ito ay paalala ng kahalagahan ng pananampalataya, malasakit at pagiging hindi makasarili na nakakapagpapalakas sa pamilya, komunidad at sa buong bansa. Sinabi pa ng PNP Chief na ang diwa at ng sakripisyo at pagkakaisa ay nagsisilbing inspirasyon upang mapanatili ang pagkakabuklod-buklod ng mga Pilipino. Muling tiniyak ng pambansang pulisya na kanilang pangako na maglingkod sa lahat ng komunidad ng may patas at napagtrato at respeto, gayon din ng tinatawag na inclusivity bilang pagsuporta na rin sa pamatagan ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Para sa Lago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update po yan sa Campo Crame.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. 28 and a half minutes na makalipas lang po ang makalipas po ang alas 7 ng morning. Kanina binabanggit ko sa inyo yung pakikipag-ugnayan po natin sa DTI, DTI Small Business Corporation o SB Corp. Pag-uusapan natin itong partnership, mas pinalalakas na ugnayan ng DTI Small Business Corporation sa iba't ibang sektor, iba't ibang ahensya pa ng pamahalaan. This time, particular po sa Overseas Workers Welfare Administration at sa DMW. Pagkakaloob po ng loan facility, ika nga, tulong para sa ating mga overseas Filipino workers para po sa tulong na pagkukunan, ika nga, ng puhunan sa kanilang pagninegosyo. Siyempre, mga kaibigan, ito po ay sa ilalim ng DTI Small Business Corporation ang ating makakausap mamaya-maya. Ay ang kanilang Vice President for Innovation and Advocacy Group, si Wally Don Calderon. Yan po mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan.
8: Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
9: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
10: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Patuloy po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makikipag-ugnayan ho tayo sa Department of Trade and Industry, particular sa Small Business Corporation o SB Corp. Makakausap natin mga kaibigan ang kanilang Vice President for Innovation and Advocacy Group, Wally Don Calderon. VP Wally, magandang umaga po.
23: Magandang umaga, Sir Alan, at salamat sa pag-imbita rito sa amin ngayon.
5: Yes, sir. We understand ang ating DTISB Corporation ay mas pinalalakas ang partnership, ika nga, with the other government agencies, specifically this time sa Overseas Workers Welfare Administration, para mabigyan pa ng maraming pagkakataon ng ating mga overseas Filipino workers, ano, sa pamamagitan ng inyong tinatawag na OFW Negosyo Fund Program. Please give us additional details tungkol dito, VP Wally. Sir.
23: Yes po. Oo, tama po kayo dyan. Ang DTI sa pamumuno po ng aming butihing kalihim, si Secretary Chris Roque, yan po, nagpirma po ng Memorandum of Agreement upang palakasin pa po ang partnership, collaboration between the Department of Migrant Workers, ng OWA, ng DTI, at kami po sa Small Business Corporation. So, ito pong pinag-uusapan natin, OFW Negosyo Fund. Ito po ay isang 2 billion fund, meaning meron pong inallocate na 2 billion pesos para po sa karagdagang kapital na requirement sa mga OFWs na gustong magtayo or nagpapatakbo na po ng negosyo. So ito po yung tulong ng gobyerno, ng DTI at ng nabanggit ko na pong mga sangay ng pamahalaan upang bigyang konkretong suporta po yung mga OFWs, particular po itong mga naapektuhan nitong crisis sa Iran. So dahil po, kung marapatin nyo po, meron po tayo talagang long-standing reintegration program. Yung mga kababayan nating OFW, ang pangarap natin ay makabalik sila dito sa atin sa Pilipinas at makapamuhay ng meron ng sapat na kikitain na hindi na kailangan bumalik. So, ito po, konkreto na po rito na makikita po na susuportahan po natin sila magkaroon ng negosyo o kita dito na hindi na po nila kailangan mga ibang bansa para po sa kanilang sarili at kanilang mga pamilya.
5: Mm-hmm. Inabanggit mo yung VP Wally, yung ano, part ito ng reintegration program ng ating mga OFW. Kung sakaling mag-decide sila na, sige, dito na ako sa Pilipinas, gusto ko kasama ko yung mga, yung pamilya ko. Pero syempre, paano sila magsisimula muli? Yeah. So, kung sila ay magne-negosyo, this will be a window available para sa kanila. Ano bang mga, meron bang mga particular na requirements kung sakali? Baka may mga OFW o kaya kanilang pamilya na nanonood at nakikinig ngayon. Uy, paano kaya ako makakapag-avail nitong facility na ito from the DTISB Corp, sir?
23: Opo, mabilisan lang po. Ang general features po ng program ay pwede pong ang pinakamababang loan sa amin ay nasa amount po na 30,000 pesos.
5: Okay.
23: Hanggang sa pinakamataas po, baka po magulat tayo, 20 million pesos pwede po namin pautang. Siyempre, nagdidepende po yung loan amount sa pangangailangan ng negosyo. Mm-hmm. Meron po yung nagsisimula pa lang, syempre maliit po yung pangangailangan, pero kinikater din po kasi ng Small Business Corporation yung tinatawag natin na small and medium enterprises, hindi lang po yung micro. So, opo, malaki po yung spectrum, yung lawak ng amount, 30,000 to 20 million pesos. Mm. Pero yung collateral free, ito po yung kailangan ko pong bigyang diin.
5: Okay.
23: Wala pong hinihinging collateral ang SB Corp sa pautang nito hanggang 3 million pesos.
5: Mm.
23: So, yung po yung isang pinagmamalaki naming feature ng aming loan. At yung isa pa po, yung mababang interest. 1% per month lang po, based on diminishing balance, ang interest na pinapataw ng aming programa. Tapos po, yung basic, dinobli ko po.
5: Basic,
23: documentary requirements.
5: Okay.
23: Government ID lang po, bank account, at business registration po ng inyong negosyo. Meaning, yung DTI business name registration document nyo po, tsaka po yung mayor's permit.
5: Mm-hmm.
23: Yun lamang po at litrato ng inyong negosyo, makakapag-apply na po kayo ng loan gamit ang inyong telepono, inyong pong smartphone, kasi mobile app lang po ang gagamitin sa pag-apply.
5: Okay, so ibig sabihin talagang ano na, making use ng digitalization. Pwedeng mag-a-apply online, hindi na falling in line, ano, sir?
23: Tama po. Kahit saan sa bansa, gamit lang po. Lahat naman po halos siguro tayo yung mga Pilipino meron ng telepono.
5: Mm-hmm.
23: So, telepono at internet connectivity lang po ang kailangan nyo, makakapag-apply na po kayo ng loan sa amin.
5: Ayan. Okay. Kaninang pinag-usapan natin ng sektor ng mga OFWs, ano, merong loan window specifically para sa kanila. Maliban dito, we understand na tapos nabanggit nyo na hindi lang yung micro enterprises ang i-cater ng loan facility na ito, kundi pati yung mga small and medium enterprises. Kaya merong pang up to 20 billion pesos na mahihiram. Halimbawa, hindi naman mga OFW, pero merong mga negosyo, anong ibig sabihin, open din itong facility na ito sa kanila kung sila'y may mga negosyo, mga individuals o korporasyon?
23: Opo, Sir Alan, bukod po kasi sa OFW Negosyo Fund na relatively bago po ito dahil na ito'y sagot ng gobyerno sa krisis.
5: Opo.
23: Si Small Business Corporation, marami pa pong ibang programa or lending windows. Nandiyan po yung banner program namin na Rise Up. So, multi-purpose loan po ito sa lahat po ng nagne-negosyo, wala pong pinipiling kahit anong sektor, pwede pong mag-apply dito. At ganun din po, maaari rin pong i-avail ang ganong kalaking loan amount sa inyong mga negosyo para po bigyan pong karagdagang kapital at makabuelo pa uli.
5: Yun. So, ibig sabihin, yung mga negosyante na mga micro, small, and medium enterprises natin, na siyempre hindi maiwasan na apektuhan din sila ng global situation nung epekto nung sagit ng silangan. No? So halimbawa, humina yung negosyo, makakapag-avail din pala sila dyan sa loan facility na yan na sabi nyo kanina yung hanggang 3 million, ito ay walang collateral. At ang interest ay ilan? 1%? Paano yun?
23: 1% per month po based on diminishing balance. Binibigyan diin po namin yung diminishing balance.
5: Opo.
23: Kasi po, baka po akalain 1% ay 12% kada taon. Kasi 12 months. Hindi po. 1% per month na diminishing, base po sa aming computation, magiging 6.7% lang po ang actual interest cost nito matapos ang isang taon. Kasi nga po, diminishing balance, habang kayo po yung nagbabayad ng inyong utang sa amin, nababawasan din po yung principal at interest na inyong utang sa amin. So, diminishing balance, yun po yung ibig sabihin. Kaya, napakababa po, 6.7% ang actual interest cost nito kada taon na po, isang buong taon.
5: And this is payable for a maximum of how long?
23: Depende po sa amount. Pag maliit lang po ang amount, halimbawa po 30,000 to 300,000, considered pong microloan po yan,
5: okay,
23: ay hanggang 3 taon or 36 months po ang option ng borrower.
5: Mm-hmm.
23: Kung mas malaki naman po doon ang inyong uutangin sa SB Corp, up to 5 years po pwede pong option ng borrower.
5: Okay, up to 5 years, tapos papatak na 6.7% lamang per anong mang interest. Ganun po yon.
23: Tama po.
5: Dahil, yun nabanggit nyo, based on diminishing rate. Yun. Pag sinabi halimbawa diminishing, kung ano na lamang yung principal mo, yun na lang yung kinukunan ng
23: interest.
5: Ng interest. So kung halimbawa nangangalahati ka na dun sa principal mo, yun na lang din ang kinukunan ng interest. Buwan-buwan lumiliit yung principal, buwan-buwan lumiliit din yung interest. Ganun po yun.
23: Tama po. Mas maganda po ang paliwala niyo, sir. Ganun po. Kasi sa traditional or karamihan po ng nagpapautang, banko, credit card, hindi po diminishing balance.
5: Yes.
23: Yung interest pong pinapataw nila ay base sa original principal.
5: Mm-hmm.
23: So, yun po yung kaibahan ng diminishing balance. Kagandahan, yung ganansya po ng diminishing balance. At ini-emphasize po namin lagi yan sa aming mga pagsasalita kasi kailangan pong maging mapanuri ng mga tao. Marami,
5: yes,
23: actually,
5: yes.
23: Ngayon po, ang dami na pong nagpapautang online, marami pong lending. Kung mapapansin niyo po sa ating mga social media, napakadali na pong mag-access ng pautang. Pero, baka po masilaw tayo na sabihin din nilang sila po ay 1% din. Pero, hindi po sila diminishing, baka compounded pa po ang kanilang interest. So, yun po, kahalagahan na ito po yung dapat nating lilinaw.
5: Ayan, okay. So, in closing, Sir Wally, paano mag-apply muli ang ating mga kababayan? Anong mga, kung online, anong mga sites ang pwede nilang puntahan o mga app na pwede nilang gamitin? Please, sir.
23: Yun po, sir. So, gaya po nabanggit ko, completely online, meaning gamit po ang smartphone, i-download nyo lang po ang SB Corp Money app. So, nasa Google Play and Huawei Store po kami. Pag kayo po ay Apple user or iPhone, may roundabout way lang po yan ng pag-download. Gamitin nyo po ang Google Chrome sa inyong Apple. Add to home screen lang po yung app namin. Makakagamit na rin po kayo ng app. At gamit po yung app, i-upload nyo lang po yung nabanggit kong 4 basic requirements. ID, bank account, litrato ng negosyo, at yung business registration documents nyo po. 4 lang yun. Doon po sa app, i-upload nyo at makakapag-apply na po kayo ng loan sa amin. So, kung may mga karagdagan pa po kayong impormasyon na kailangan, pwede pong puntahan ninyo ang aming website, sbcorp.gov.ph. Meron din po kaming social media page na Facebook, yung Small Business Corporation. Makikita nyo po lahat pa po ng mga hindi karagdagang impormasyon sa mga aming programa. Mababasa nyo po doon. Kung hindi pa rin po ito sufficient, pwede po kayong pumunta sa mga DTI Negosyo Centers. May mga business counselors po yan. Sa buong bansa, mahigit 1,300 po ang DTI Negosyo Centers. Marami po silang pwedeng sumagot sa inyong pa pong mga katanungan.
5: Mm-hmm. Okay. VP Wally Calderon, sir, salamat na marami for the information at the updates mula sa DTI Small Business Corporation, sir.
23: Thank you rin po.
5: Thank you, sir. Good morning, DTI Small Business Corporation Vice President for Innovation and Advocacy Group, si Sir Wally Don Calderon.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Publiko.
11: 738 AM.
5: Oras natin, 45 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Oy, teka, may report muna mula sa MRT3, mula sa DOTR. Teka, ito ha. Oh, ito, meron hong paanunsyo ang DOTR MRT3. Wala silang aprobadong condom distribution sa mga pasahero ng tren, ha? Alamin nga natin ang detalye po ng balitang yan. Ihatid sa atin ni Marian Bastasa.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary.
13: Alang nilinaw ng Department of Transportation, MRT3, na hindi nito inaprubahan ang anumang pamamahagi ng kondom sa mga restroom ng mga istasyon ng tren. Ginawa ng management itong paglilinaw matapos ang naunang pahayag ng Philippine National AIDS Council na posibleng magkaroon ng access ang commuters sa 10,000 kondom bilang bahagi ng HIV awareness campaign. Sa pahayag ng DOTR MRTC, sinabi itong walang naging kasunduan sa kanilang naging coordination meeting noong May 20 kaugnay ng distribution ng kondom. Paglilinaw nito, nakatuon lamang ang naging pag-uusap sa pagpapalakas ng public awareness at information campaign hinggil sa HIV, AIDS at STI sa pamamagitan ng paglalagay ng mga informational at infographic material sa mga istasyon. Nilinaw rin ang ahensya ng usapin sa preventive health measures ay para lamang sa internal employee wellness initiatives ng MRT3 kabilang na dyan ang HIV screening, libreng counseling at educational seminar. Humingi na rin umano ng paumanhin ng DOH PNAC sa MRT matapos na magdulot ng kalituhan ng mga pahayag na tila nagpapahiwatig na aprobado na ang pamahagi ng kondom sa mga istasyon. Mula sa MRT3 para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you. Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update po yan sa MRT3.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Publiko.
0: 738 AM.
5: 47 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, subukan nating makipag-ugnayan din sa section ng Climate Monitoring and Prediction. Section ng PAGASA, ha? Tungkol sa mga projection sa heat index at sa kung anong lang status nitong impending El Nino sa bansa. Pero bago yan, mga kaibigan, narito muna ang isang flash report.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
5: Senator Robin Hood Padilla nirekomendang hainan ng kasong obstruction of justice ng CIDG sa DOJ dahil sumunoy pagtakas nito kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
12: Basalan, inirekomenda na nga ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG sa Department of Justice ang pagsasampa ng kasong obstruction of justice laban kay Senador Robin Hood Padilla at iba pang individual. Hindi kasunod na rin ang pagpapatakas umano kay Senador Ronald Bato de la Rosa na pinaaresto ng International Criminal Court dahil sa kasong Crimes Against Humanity, bunso ng war on drugs na nakalipas na administrasyon. Sa inilabas sa bayan ngayong araw, kinumpirma ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na tapos na ang ginagawa nilang investigasyon. Lumalabas na pinagplanuhang maigi ang pagsakay ni De La Rosa sa sasakyan ni Padilla na para makalakas ng Senado noong Mayo 14. Dagdag pa ni Morico, may isa pang sasakyan na sumunod sa sasakyan ni Padilla na napag-alamang security escort at backup. Iginit ng CIDG na hindi sila mangingiming gumawa ng legal na aksyon sa mga lumabag sa batas at kanilang ipatutupad kung anuman ang nararapat. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you, J. Mark Dagala. Update po yan mula sa CIDG.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Publiko.
0: 738 AM.
5: Makakausap natin ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, magandang umaga po.
14: Yes, good morning po, Sir Alan, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning po.
5: Good morning, ma'am. Una, hingan lang namin ang update. Ano na po ang status ng El Nino sa ating bansa, ma'am?
14: Well, sa ngayon po, ayon po sa monitoring ng DOST PAGASA ay mas mataas po yung tsansa ng pagkakaroon natin ng El Nino, more than 90% na posible po magsisimula ngayong June, July, August at posible po magtaas ang pag-asa ng El Nino advisory time in June po. So, ibig sabihin po itong tsansa ito ay nangangahulugan na tuloy po itong El Nino at posible po itong maka-apekto na sa ating bansa sa mula po sa panahon ng habagat o sa pagpasok ng ating tag-ulan.
5: Mm-hmm. At

0: dalas ng mga pag-uulan sa panahon ng habagat. And usually din po during sa paghina naman ng habagat, bago po natin maramdaman yung mga dry spell and drought, andyan pa rin po yung mga bagyo na maaaring makapaminsala, dahil usually po kapag mayroong mga gantong El Nino ay yung typhoon at super typhoon category po ang mas marami po tayong nararanasan na typhoon at super typhoon category. Although below average po ang ating nararanasan sa panahon ng El Nino.
1: Okay.
0: Na bilang ng bagyo.
1: Ang bilang ng bagyo, posibleng mas konti. Pero pag nagkaroon ng bagyo, malaki ang posibilidad na mas malakas. Ganun po.
0: Yes po. Yes po, tama kayo Sir Alan. Usually po, type of typhoon and super typhoon category. So, ibig sabihin po, yung hangin niya ay lubhang makapaminsala. At kung babalikan po natin, 2023 na meron tayong El Nino,
1: opo,
0: 11 lang yung ating bagyo, which is below average po talaga. But 7 out of 11 noong time na yon ay typhoon at super typhoon category. So, yung mga ganun pong posibilidad ay posible rin nating maranasan ngayong panahon ng El Nino.
1: Yun ang banggit nyo na yun, Ma'am Annalisa, 11, which is way below the average. Ang average is still how many cyclones a year, ma'am?
0: Usually po, around 19 to 20 tropical cyclone. At base po dito sa ating predicted na bilang ng bagyo,
1: opo,
0: from June to November, mga around 9 to 13 ang possible po nating mga bagyo.
1: Mm-hmm.
0: So kung lahat po ng maximum na around 13, or kung hanggang December ay around 15 at nakakatatlo po tayong bagyo, posible pong below average pa rin po yung possible na magiging bilang ng bagyo natin ngayong taon.
1: Okay. Nako ma'am, hingi rin kami ng update sa monitoring po ng inyong section sa PAGASA. Yun hong mga projected na heat index in some parts of the country, let's say ngayon at sa mga darating pang araw within the week, ma'am?
0: Apo. Well, sa ngayon po ay nandito pa rin tayo sa warm and dry season months, although tayo po ay patapos na at nakakaramdam na tayo ng mga local thunderstorm activity. So, nandiyan pa rin po yung mga matataas na mga heat index na nasa may danger level pa rin po. And naglalaro siya mga between around 4 yung sa extreme caution hanggang danger na around mga 47 yung po yung nakikita natin na pinakamataas. And nung mga araw ay dyan po mataas ang ating heat index or alinsangan sa may parte ng Calabar Zone. Most specifically dyan po sa may parte ng Cavite, dyan sa may Laguna. So matataas po ang ating alinsangan sa ngayon dyan. But sa mga susunod na mga araw, medyo magiging cloudy na po at posible na rin po na magkaroon na tayo ng mga local thunderstorm activity na magiging madalas na rin po.
1: Okay. Ma'am, in closing, paalala po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nakatira, nagtatrabaho, sa mga areas na inyong nabanggit na malaking posibilidad na umabot sa dangerous level yung heat index. Ano pong mag-reminders para sa kanila, please, ma'am?
0: Well, sa ngayon po ay posible pa rin po tayong makakaranas ng matataas na alinsangan. At kailangan po pag-ingatan po natin yung ating kalusugan. So, nandiyan pa rin po yung mga heat health-related na illnesses na posible maka-apekto sa ating mga kababayan sa ngayon. Ngunit pagdating naman po ng bandang hapon o yung sa gabi or early morning, makakaranas na rin tayo ng mga local thunderstorm activities. So, ibig sabihin po, kailangan din po ay maging handa tayo sa mga possible na mga flash floods na dulot ng mga local thunderstorm. Kasi ito po, Sir Alan, yung mga biglaang pag-ulan na buhos na ulan na short duration rainfall lang. Pero yung pong mga flood-prone areas ay posible pong bahain with these local thunderstorm activities. Kaya ingat pa rin po tayo sa mga ganun pangyayari.
1: Okay. Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami sa mga update mula sa Climate Monitoring and Prediction section ng PAGASA. Ma'am.
0: Good morning po.
1: Thank you. Good morning. DOST PAGASA Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis. Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, Eid al-Adha. Ang ating mga Executive Producer, Paula Antulin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rovan Malilin, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: 8 a.m.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
4: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
5: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
3: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
4: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananganap.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.